NBA Finals ni adtong buwan sa Hunyo. Tungod ni ini, puro na lang yun, mga Filipino players, no, ang makita sa duwa tali sa Jordan og sa Gilas og sa Pizza 30. Ang Gilas nga puro Pinoy modua usab kontra sa Iran. Bisan pa man ana, no, malaom mo, no, og kumpiyansa si Coach Tim Kun nga makahatag og maayong duwa ang Gilas tungod kay mibalik na usab si Kai Soto og uban pa mga big men nga may gikinahanglan sa Gilas Pilipinas. Sa susamang kalambuan, matod sa report ni sa veteranong reporter sa sports reporter nga si Homer Saison, gilubong ang Gilas Pilipinas sa Asian game lineup, no, nga puro mga Pilipino usab, si Robert Bulik og si Adrian Noko mo ay nagkumbuya nga gilubong ang Gilas og 18 puntos. Apil na si Xavier Lucero og si Cedric Burfield nga mo ay mga players sa alang sa Asia bound squad, no, sa Asian Games sunod puwa, no, mipakita uga maayong duwa uga napildi gyud ang Gilas Pilipinas sa ilang tune up. Arita sa boxing, walay pressure si world title contender Reggie Suganov sa iyang umaabot nga away alang sa IBF world title eliminator dinha sa Tagbilaran City Bohol karong Setyembre 12, no, matud pa ni Suganov wala siya pressure sa ilang rematch ni Sibinati Nunsinga. Kung kinsa man ni Nunsinga uga ni Suganov ang mudaog mo kini ang muaway ni Tungsanok Simsri, no, nga may kampiyon nga taga Thailand. Nagkanayon si Suganov nga sakto iyang training og labaw sa tanan, focus siya nga makabawos, no, sa iyang kapildihan nga maore nakapilde siyang record, no, si Nunsinga sa diyang nag-abot sila o siya ay challenger ni adtong panahuna dito sa South Africa diin napilde siya pinaagi sa usa ka controversial nga decision. Kini nga atong balita sa sports gatud ganyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga doon ay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Ironman.

Rita, sa ato ng winner, karong mga orasa, sa ato DYHP Answer to Win Promo, galing hugna usab garon. Makarawat kinig 200 pesos nga GCash. Tungod kay iyang natubag ang atong simple kay nga pangutana plus naka-follow pagin sa atong promo mechanics. Naka-like, naka-follow, naka-share sa atong Facebook page sa DYHP Arimen Cebu Ingon Man, ang Facebook page ni Attorney Rufiel. Katong Attorney Rufiel Fernandez Banyo, kadunay blue nga mark check na sa kilid sa iyang pangalan. Niya, naka-share po sa programa ni Attorney Rufiel, ha? Karong oras sa... Busa, congratulations sa 200 pesos para ngadto ni Mercy Tapinit. Mercy C. Tapinit. Siya mo'y atong winner karong orasa. Sakto ang iyan tubag. Plus, nagka-follow pagin sa atong promo mechanics. Congratulations, Ma'am Mercy Onya. Siya atong balik din sa atong Facebook page, Ma'am Mercy, ha, para imong... ma-communicate dito ang imuhang kompleto nga pangalan at sa GCash number nga pwede ito padalhan sa itong 200 pesos nga premyo. Congratulations!

0: pipisas ang resibo ni Ana. Padayon nagdala diri sa atong istasyon, no, para mailisan ka na raffle coupon o makapil ka sa Biogesic Bitbit sa Swerty Raffle Promo. Ang inyuhang dalhon nga resibo, katong palit, pagpalit ninyo Biogesic na po kabuok. Sugod niya itong Agosto 10 o sa nisunod nga mga adlaw. Kanya kinanglan nga makita ginato din na sa resibo, naka-reflect yun ha, ang inyuhang napalit nga 20 pieces nga Biogesic tablet, no? Katuging 20 pieces nga ang price pod nga mo reflect din ha katong para sa 20 pieces nga Biogesic tablet. At tumupalit ning musunod nga mga pharmacies, mga tindahan o ga convenience stores kay mo ni partner pod sa promo ha. O ganto ninyo dito paliton para mo qualify ng inyong mga resibo. Palit mo Biogesic tablet sa 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's Mercury Drug, Supermarkets, and Convenience Stores, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano. Igumasab sa Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, og SVI. Doon ay pipila ka mga weekly draw. Una pa maabot dito sa grand draw ha para sa Biogesic Fitbit sa Swerte Raffle Promo. Unya ato na unyang i-announce din kung kanusa magsugod na ang mga weekly draws. Ang mga minor winners sa kada simana na ito kapag bola, 2,000 pesos ang madawat niya. Upat kabuok ang winners, Ana. Ang major winners sa itong weekly draw, magkaroon itong 5,000 pesos. Ngari sa grand draw, ang ato mga minor winners, daggo na kayo ang madawat, ang 10,000 pesos na. Anya, doon na tayo upat ka mga winners po ni Ana, ha? Minor winners. Ang major winner, ngadto sa grand draw, makarawa itong 100,000 pesos. Tax exclusive. Busay mo maglangan, ari mo diri sa istasyon para makapailis mo raffle coupon. Yan ang mga resibo sa inyong pagpamalit og 20 pieces nga Biogesic tablet. Akong balikon ha, katunang Biogesic tablet nga inyong napalit nga itong Agosto 10 og sa nisunod nga mga adlaw. Nga makita gina nato ang pitsa din na sa inyong dalhon diri nga resibo. O niya, katusang 20 pieces good ha, nga katong inyong nabayran nga Biogesic tablet na ka-reflect din na sa resibo. Kay tanaw na to, amaw again, 20 pieces good ang napalit, nga mausan ang presyo para sa 20 pieces nga Biogesic tablet. Okay, dalhan na ninyo diri para ito ng mailisan o raffle coupon. At ang oras karon alas 8:08 na sa pikas nga bahin. Ang hassle ng mga patong na fees, may patong na mag-cash in ka kahit paglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na na mag-cash in sa partner merchants, may bonus pa ka o kapa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash Merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash Load dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet, longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers at meron pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangang problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882 Globe or TM 0272139999. Other networks fees may apply to know more. G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. At ang inyo karon tawton kay mobalik si Attorney Rufil Fernandez Banyo para ipadayon na iya mga isyu mga komentaryo ing manusab ang uban pa nato nga mga balita karon buntaga. Uban ako dress control kasamang cases menya Nems Quiñones ug Gerald Albios dito sa ato nga transmitter si Sir Rebel Boyser o ga Jerome Yap. Ako sa inyo Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:10 na.
2: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
3: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigistorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya laman nato basta wala istorbo. Sama sa ubo nga samukan kanang non-stop og dunay kauban nga katulos sa tutunlan. Dili pwede maistorbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon.

0: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kiningbahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausus ang mga sakit. Sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids, uguban pang mga gipamati. Mga kasama, the best kidney BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika dyan, Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa abang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: Mmm! Tofu sisig!
2: With mayo?
1: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy. Mmm! Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
5: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: nilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami! Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
10: Rest Time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
7: Symeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mrs. Tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home. O mas pirme na pud maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason. Ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid mapatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
8: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
8: Atong attack na may galas 8:20 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
13: Straight to the
8: point. Alita may galas o pabarayon sa mga isgutanan karong butaga. Padayon na ito may galang uban pa mga angles nga nahitabo sa impeachment trial kagahapon ni Vice President Sara Duterte. Ingon man ang mga report sa mga kubanan nga tuwa karon sa gawas nga bahin. But sa dili pa mahigala kay stressful ang itong mga isgutanan sa... Dili sa tama kay galaan sa itong mga pahalipay sa mga nasakpan na minaw sa DYHP o IFM. Yan ang tulinya mahigala si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin, kumusta di Alin? Sa imong nahimutangan karon.
14: DYHP RMM Report.
15: Mayong puntag ka sa mga regimen na Tony Rufino. Mayong puntag sa tanang cooking team. Paminaw na itong sesyon, DYHP. Live dito ka rin sa Cebu City South District. Dilay na sa maswerte makadawa sa itong mga pangalipay. Nga bugas, Audio Rizzo! Kasi patalaman silang ganun ay pagsuporta sa itong sesyon, DYHP. Sina Carmina Rodriguez!
16: Yeah!
15: Ani Zeta!
16: Yeah!
15: Ina Abangelia!
16: Yeah!
15: Felisa Libradilla!
16: Yeah!
15: Napoleon Dikina!
16: Yeah!
15: Ike Melasco!
16: Yeah!
15: Jelaine Paras!
16: Yeah!
15: Concordia Dina Wanao!
16: Yeah!
15: Roy Ibanez!
16: Yeah!
15: Okay, ano sa ikasing gito niyo sa DYHP? Salamat sa DYHP!
17: Pinagbantay straight to the point. Inudyod pirmi. Kamatuuran niyang dalamatag buntag diri.
8: Okay, salamat Lailin Rabanes Sarigada sa mga report. Asa man mga sakpang naminaw sa DYHB FM. Arta exercise sa kabuntagon. Mga nanay, mga tatay, ate o kuya, kumbati na. Pilanguluhan ni kasaman Julius Balil.

0: Okay, dan salamat sa ato mga nasakpan nga namin sa DYHBO Gaya FM. Salamat kayo. Nasakpan, busa na kadawat na papalipay, gikan sa itong sibiyanan. Salamat sa Idol B o Julius Balili. Alas 8.25 na, standby sa atong pagbalik.
1: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama.
2: At first I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kailangan ko mag-withdraw.
6: Himala, may BPI dito.
7: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
6: Isang himala.
8: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
9: It's Mele Francisco.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
2: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may galas 8:29 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Kining a portion to gagamit mga kaigalan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang mga kaigalan na sa pagbaligon sa atong immune system o inguman dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa mayong atong mga cells, maka produce o mga panagang makapatay sa mga viruses sa di pa ni mosulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika duol sa inyong mga lugar og sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga imutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building.
4: Straight to the point.
5: Ingon man, mga higala, ang kining portion atong sab kanato sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kulon. Kini ang malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps o nay motubo sud sa atong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag o baka sa gabi. So, pat ngadto sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagantaman ang tanang imo nang mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Mao makahatag ng kinig kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuha kay usa ka sachet, magisagol usa ka basong tubig, imo kutawon mayo i-shake og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
4: Straight to the point.
5: Atong attack na las 8:31 na, ato sa i-check ang report, may galaki niya ay litsyonero nga nagtinir og armas nga way lisensya na dakpan. Kami naon tang report ba ni Idol Tweety. Yes, Idol Tweety.
4: D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
6: Attorney Rufiel, na dakpan sa mga sakop sa Waterfront Police Station na ang kining usa ka senior citizen na nga litsyonero man ni si Attorney Rufiel nga nag-ingon man nga nagtinir man ng illegal nga armas. Ya kining maong operasyon na Attorney Rufiel, gilusa di siya kaya pinaagi pod sa kining search warrant nga gi-presentar sa tong Waterfront Police Station na ani nga maong senior citizen. Gidakop ang kining maong suspect human nakuhaan kini og usa ka 22 revolver nga dunay duha ka buhing bala atol pod sa pag-serve aning iyang search warrant. Tungod wala kini legal nga papeles sa pagtinir ni ini aning maong armas, mutong gipusasan ni maong suspect, tungod po sa kalapasan sa kasong R-8-10-591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Kaya ito po nang gisawayan pagkaginabi Attorney Rufiel pa nagdumili po ni ang kining maong suspect sa paghatag sa iyang habig Attorney Rufiel.
5: Mm-hmm. Okay.
6: So far, Attorney Rufiel mo na ito nakuha dito sa Waterfront Police Station. Kini yung Idol City sa 93.9 og DYHP RM and Cebu Tatak RMN.
4: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
7: Rasha Boy! Nationwide!
5: Okay, salamat kasama ang Idol Tweety sa imong report. Sa pikas bahin mga kaigalaans, dili pa to balikan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ni amagod mahigalay na kuha na to, napadangat, na ipadangat diri mahigala nga information. Doon ay usak kaminor di edad nga unang ika-report, matod pa nga naghikog. Nagkutlo sa iyang kinabuhi. So, kaluoy sa dugmaohon. Pero doon na mahigalay nagpagduda ang pamilya nga doon ay foul play. Di sa mutuong nga hikog ni. Dito ni mahitabo may gala sa Gindaruhan, lungsod sa Mindanilla. Ato sa ninklarohon ha. Nga nung naunsang hitabo akini mga sukit di paminaw. Kaya kanagod mga higalag mamatay o maingong kag naghikog da suicide na siya rin naghimo sa pagpatay sa kagalingon. Wala yung manubag anak. Siya manubag, si Ginoo anak, nga nung hikog siya. So, ang balaod sa Dios ang iyang tulubagon. Wa na'y manubag sa balaod sa tao. Pero kung gihikog, meaning doon ay laing tao nga naghimo niya na, kitanglan o gusti siya ang pamilya. So ato i-check usap mahigala ang report, nasunin niya karoon makaigalaan, si kasamang po Lauro ato nga tagagpagtagad una, o natambalik mahigala sa discussion labot sa impeachment trial. O kini nga portion ato gala ito makaigalaan sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement na doon na kini nagkadaya ang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o ingonman sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingonman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakipusap sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o gangluya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gagidistribute sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan sa bagong karton o advanced na formulation, nagpabilin sa tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Manang barato na, epektibo pa. Mo kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
7: Straight to the point.
5: Alas 8:34 na, ato i-check ang report may galaw ba ni Rajiman Paul Lauro. Paul, unsa man gitinood nga istorya ani? Nga no man nga unang gipalakaw, naghikog ang bata. 14 years old na ba? But karon dunay nang gawas nga reklamo nga di sa mutuo nga naghikog ni. Unsa may sirkumstansya diha, Rajiman Paul?
7: DYHP. RMM Report.
8: Radyo man, Attorney Rupil, ang itong investigative team ron, o man speed pilot si Sumampong, nakabot yun ta sa bukid-bukid gamay ni siya, Attorney Rupil, kini ilang dapit sa kopni sa Barangay Gindaruhan, kining Purok Nara, Sityo Kandato, itawag ni Sityo Kandato, kay abunda sila sa tinugdan sa tubig sa kinaiyahan, no? Sakop ni sa Barangay Gindaruhan, Mindanilla. Lunes sa kadlawon, Attorney Rupil, nadiskubrian ang patayng lawas niining 14 years nga grade 8 pupil sa Gindaruhan National High School at tunalaningan lang si John Eric Bidro. Iniyang apelido, Attorney Rupil, apelido ni sa iyang mama kay anak manisya sa usa ka sundao nga namatay na po sa gira sa, I think, sa Mindanao, no? Sa Basilan. So, tungod ini, gibuhi na lang ni sa iyang inahan nga si Emily Bidro kini si John Eric antod niya ni dako og iyang na paeskwela og napadpad siya diri sa lugar sa Purok Nara sa Sityo Kandato Barangay Gindaruhan Mindanilla ay dinhi man pud maminyo ang iyang igsuong babae. So mao na to Attorney Rupil niadtong tuig 2013 nakaila niya si Romnick dinhi na sa lugar niya si Romnick nga dunay kaibog niya diretso na yung pamalay o niya ilaras ang gidawat. So nagka sinabtanay sila, nag-ipon sila 2013 Attorney Rupil, pero gipakaslan siya 2023 na. So nakabaton sila og anak nga babae 12 anyos, 10 anyos lalaki, 9 anyos babae og kining kamanghuran 3 anyos. Sa ila ni niining gi-describe na sa atong kapulisan nga under investigation kay nakitaan na Attorney Rupil nga gipatay yun kining maong 14 anyos sa iyang stepfather nga bana na ron ni Emily kini si Romnick Villa Hermosa. 34 anyos ni siya, Attorney Rupil. Ulitaw yun ni siya sa iyang iyang gikaila diri sa ilang dapit. Takboy ni siya, Attorney Rupil. So sa hauling kining sand and gravel diri sa Mindanilla. O niya mato ni Emily sukad nga nagkaipon ni sila na nasilay anak, kulatado siya niining Romney o niya niining iyang kuapaliog bata. Kulatado siya ining iyang bana na jud kay iya gipakaslan man siya atong 2023. O niya panahon, kulatahon siya, ilang iutong-utong, ato ni Sing Pungutana, huwag iya pang ipabarangay, walang, kay Okira, doon ay panahon niya, aguroyon siya, pitik-pitikan siya sa sinina, niya higayon, nag-aksyonan yun siya tigbas, walang yun niya i-report sa barangay, no, para maisyuhan on tatog ka order ba, nga, di na siya makapadol, walang yun na niya himo, attorney Rupert G. Antos niya, ang tanan, o niya, nang hinabuhi lang ni siya, Attorney Rupil, isip Osaka, babysitter. Nagyaya ni siya bata, diha sa Dakbayan, Sugbo, napit sa may CIT. Ang pangutana, nga nung magbaton magkasuko pag-ayo, kiniimong bana Emily, kiniimong anak sa permiro ni mong kinigugma kaniya to.
9: Akong, taras ako ang kagalingon nga, baka ng Paminaw, Sir Kay, sa iyang kalagot na ko mo na iyang nga kuan ang bata kay di man siya kadawat nga nakibulag ko niya.
8: Ano sa amin ni mo siya buwag eh? Unya nga nung mauna ba ito hinungdan niya nakibuwag ka niya kay kulatado juga niya?
9: Oo, oh, gawas sa kulatado ko sir. Sa pulan mo kay siya. Dili siya maning kamot o pangwarta para sa mga bata makakaon. Wao hinungdan nga ang mga bata di makatarong eskwela. Dahil walay tanang kaugmaon ba? Kay wa man siya pangandoy ang iyang gihunahuna ang unsa kay naay karon maura.
8: Then, ang inyo kagikan Emily taga Ubong Dalagit.
9: Ubong Dalagit.
8: Tumbalik ko gamay naabot kay ning dapita kay imo igsuon na minyog taga dire.
9: Na minyog taga dire dai nang iyang mag ang iyang magulang bana sa kung maguwang.
8: So unsa sad ni kwan? Ni Romnik. Tumato na kita ay mo nakagusto siya nimo. Ato nga tayo mo sa mandon sa kay gugma niya. Wala. Sugot mga pamalayan ka.
9: Wala gid kay gugma niya sir, wala gid kay gugma. Ang ako lang ato nga panahon na kay naalay mo buhi sa akong anak.
8: Niining iyang gipatay.
9: Oy, kanin diyan Eric.
8: So tumbalik kon. Ano sa manini mo siya buwag eh? Unsa nga klase sa buwag nagistorya mog maayo?
9: August 10 na sa nahitabo nga ako siyang gibuwagan. Nitawag siya.
8: Pero tuiga.
9: Oo. Nitawag siya nako nga kanang ngano ko na di ko mapauli. Ingko nga
8: TN man kano?
9: Oh, TN man po din. Timing po dato nga akong amo mga nanganak na po siya. Then, mo to nga, di man pwede po na ko biyaan akong amo nga to nga. Maura po kasi, agyang ba na, wala man po nabay sa dagat ga. Pan ba, si Fair, magyang ba na. Mo to nga, nakakal kong higa yun nga mo biya dito niya. Kaya, hagbay raman ko nagplano. Sa permiro pa na ako nga pagbalik sa trabaho kay trabaho man ko last year. Then, ipaundang man ko niya. Kaya tungod sa sigig pa nga bubuho. Mga bubuho sa akong amo, mga bubuho sa mga tao sa paligid na ko ba. Dayon sa Facebook na ako, kutob sa mo, follow na ako, na mo comment sa ako mga kuan, mga bubuho siya. Niya, nahibong ko, maingon siya nga na imo, wa manin mo ni giblock ng tawanan, nga kontra manin ako. Kung sa pagkakontra niya nga, sa Facebook naman ako na ni comment. Napuno lang siya, huwag ka ng telos ba, nga wala sa mao. Moto nga, nakakuan ko nga, kay ato nga time good, magsige na lang ko ka ng hadlock. Murag wakoy ka ng wakoy peace of mind ba kay mahadlok na kun maingon siya nga pauli kinala jud ko muli kay iya mang himuong pansa ko banta sa ko ba ang mga bata magud ako
8: last ka nga gibunog ni Romnik kini imong bana kano sa
9: June 9 alas
8: 6 kanang mga picture diha Attorney Rupil nga akong gisuin sa Sukmid mao na iya mga bunog nga naangkon Attorney Rupil no sa pagnagmal ni ining iyang bana so nganong maabot gani ang punto nga si Juan Manitoan, si John Eric may iyang mungtan sa inyong panag-away?
9: Sa iyang kalagot na ko, gadi siya kapahungaw. Kay moingon siya nga, papaulion ko na ko, kay ang mga bata ko no, kay Juan ko no, gimingaw na ko na ako. Imo ka man yung kaming ang mga bata, pero kabalo na magugus sa style niya nga. Iyara kong palinaw-linawan, usap ako niya hasmagan.
8: Yun sa pagpatay si John Eric sa imong bana?
9: Ang storya sa bata na ko, kay wala man ko diri sa pagkahitabo, niya naman siya nga, ama, kakita, jud ko, ugiun sa si kuya.
8: Yun sa magulang.
9: Gituok ko na si kuya, sa dinhi, pagkaman, nakitaan niya nga, kay gipabalhin man to ang kuya, ang si kuya, gipabalhin man to niya ko no, kay sila magtapad.
8: piningilang payag Attorney Rufil, mapakita siguro kadali diyan sa itong submit para makita sa itong mga viewers.
10: Oh.
8: Payag Attorney Rufil ka lang sa gani. Mm-hmm. Yung mga kawayan o ibumbong ang taon nila. Pobre kayo, Attorney Rufil, na sa tumoy ining buki diri nga ako yung gi saka o ba ni speed pilot si Sumampong.
10: Mm-hmm.
8: Ang ilang saog, kawayan, o gani mga hurot o kaana ay mga bangag-bangag. Naari sila maghigda diri tanan. Pero doon ay pikas side niya, dito naghigda si Kuan, si John Eric.
10: Mm-hmm.
8: Unsa man eh, tapat niyang iyang bana at ay mong bana ato nga time, pagpatay?
9: Ang permiro anay sir, ang isulti man ako ang pagkukugangan. Kilap ako noon ni Kuya ang nagtapad. Dayon, kanapahilot man si Kuya niya.
11: Wala may asa man ni ugangan na ron? Wala diri?
9: Wala man diri karon.
11: Wala diri sa ako?
9: Oh, wala, dayon.
11: Gangang kwanto?
9: Laki. Mm-hmm. Niya, motun, ingon man ko nang si Papa kayo, nagkatabi man ito sa kulinaryan, ingon siya nga, wag yung kumagdahom dahil nga si Jan Eric, makahunahuna ako na tuog hikog. Kay, so, anang gabi una ko no, nagtapad mo ko no sila, dahil nag-alindasay na ko no si Kuya. Nga, iya ko nang ginala, ang samay problema ni mo doon, ano, nag-alindasay man ka. Ingon naman ko no nga, wala raman lo, ni anak ako na siya.
11: Siya nag-alindasay?
9: Si Kuya, nag-alindasay na ko no.
11: Jan Eric?
9: Oh, si Jan Eric.
11: Hmm.
9: Dahil mo to nga, abi po, mga alas 10 ko no.
11: Sa gabi?
9: Sa gabi atong Domingo.
5: Okay, Paul, gamay lang Paul.
8: Yes, Attorney Rufil.
5: Okay, gamay na ha. Atong ipadayon natong interview karon Paul. Unya, hasa naman ni karon si Romnick Villahermosa kining iyang bana nga nagabuwag naman kasi karon. Unya naman ni namatay man tao ning iyang stepson og kining iyang unang gipalakaw, naghikog man unya, nagduda man sila nga gipatay. Asa man iyang bana karon og dugang pa mga pangutan natong ipadayon Paul human naman sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum. Alas 8:44 na.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Kanunay gyud na akong giampingan kining akong tutunlan kay mao gyud ni importante sa akong trabaho isip magsisibya. Pero usahay di gyud mapugngan nga ubhon ta unya mapektuhan usab ang atong tingog. Katul pagkaayo atong tutunlan. Maong paminaw ganin ako, dunay ubong moabot, mudali dayon ko og inom sa tambal nga ako nang gisaligan kay paspas kaayong wagtang sa ubo. Sa ingon dili mabalda ang akong trabaho. Sa ubong dunay plema, nasuwayanan ako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Shop at the SM 3-Day Sale on August 28, 29, and 30th with 1X per day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
2: SM 3-Day Sale.
1: The SM City Consolacion 3-Day Sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747. Series of 2026.
3: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may alas 8:49 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon kinyong tulumanon.
5: Straight to the point.
0: Ato sang balikan mahigala sa Radyo Man Paul Lauro kay ato sa ning klarohon ha kay duna nag-away na da ining magtiayon pero pag-away ining magtiayon sige na nag kabunog din sa mahigala nagbuwag din sila no atong June 9 in Dakin. So yun ang gibuwagan pero ubay na basta mga anak sad. Ang problema ani hati pila kabuk anak 1 2 3 4 upat kabuk anak nila. But ang sa unang doon si anak sa una niyang hinigugma motik kinamagwangan grade 8 mo ni ang namatay karon ang papa ini sundalo di ay mga kagalaan pero na disgrasya namatay sa inkwentro dito sa Basilan. So mahinungdan nga kining ni kay sikay ka wala naman kay bana wala naman kay kwan niya na kay anak napunta sa diri mga kagalaan sa aming danilya nakikita siya glaing binuhat. O moto nga nagkahigugma ay sila, nila po initabang og buhi siyang anak. Na nakaanak na po sila bag-o. So, ang problema ni Ron, kay kung mag-away ang bata, may pahimungtan di ay. Ato sa ninklarohon ha, og asa naman ni Ron, kay naman, namatay man eh. Nga unang ipalutaw magod, nga kuno naghikog, pero doon na mga higalay reklamo, kay mismo ganyang inahan sa bata, nagduda nga gipatay ni, kini mong bata. Atong balikan sa Radyo Man Paul Lauro sa Dugang Report. Unya, kumusta man ka, Paul? Mas may nga paubos ni og autopsy para maklaro na to ni og unsa yung kalakihan eh. Yes, ha, Radyo Man Paul.
6: DYHP. RMM Report.
7: Pero Phil, balik sa diri. Ang stepfather o kining suspect attorney Rupil nga si Romnick Villahermosa. Maura sa kunuha ini nakaunag diskubre sa patayng lawas sa tung Lunes sa kadlawon mga 50 meters attorney Rupil gikan silang payag. Isumok na ko ning lugar diri dole ni punuhan sa mangga ba ni? Mga 50 meters. Dito ra sad niya gi bitay ang bata attorney Rupil ining gamay nga punuan sa kahoy. Unya makilid man siya gamay, in fact, pag sugay lang ko dito, Ito dahil gamay, nahinay lang ko. Ang naitabo, gatuwad ang bata ang posisyon.
0: Uy.
7: Ang oo, nagbitay diri sa may bakilid nga portion o ni Antil diri sa ibabaw. Pero ang oo, may riog, gaadyo'y higot nga pisi. O sa mga pisi ang higot, Emily?
2: Pisi ko na sa manok.
7: Pisi, manok. Manok pisi, to manok. Sa imong balak. Sa silingan. So may gigamit. Gamay rin yung kayo. Kay pisi ergos manok. Ano higot? O niya, ang naitabugod kay murag matay na tulaan kay gituok mamaga kay ang usa sa mga igsuon attorney Rupil og anak na gyud ni sa iyang bana moy saksi sa pagtuok ni ining papa ining stepfather si Romnick nga rin ni John Eric unya dayon gyud sa niya pagpagawas diri sa payag
2: ang kung sa mga bata kay gitukaw ko na si kuya kay pagbalhinon ko nga tutapad niya unya mo na kuno to nakita ni Angela nga gituok na kuno iyang kuya, dahil nagkirig-kirig na ang tiil. Muto nga, giguroy man ko ng iyahang maguwang, diri ko na sa gawas.
7: Giguroy?
2: Oo, oh, giguroy na ko ng iyahang maguwang.
7: Ang muto iya rin, higot-higot dito para mapagawas nga hikog.
2: Naghikog.
7: Nga siya siya nagsingit-singit nga, naghikog si John Eric.
2: Oo, oh, nag-ingon po siya nga dayon nga kanang, ngano ko nga naghikog ka, gumikan lang sa imong inahan nga way klaro.
7: Murag ikaw pa yung pasangilan.
2: Ako pasangilan, nga wako na ko'y klaro.
7: Pero ang tinood, iyang gipatay, o niya iya lang ikot-ikot dito, para ingon nga nag-ikog.
2: Oo.
7: Ang bata. Asa naman riniro ni mong bala?
2: Nagtago-tago na.
7: Nagpangita na niro sa ito kapulisan at Charlie Rupert. Before minito nga si DC sa Balay, ikontak na ko si Attorney Maria Teresa Makatangay, ang itong hepis ng Danilia. Ilan na nang i-considered niya, doon na yung krimine nga nahita mo in bata, no? Possibility. Na-autopsy ng bata?
2: Mana, na-autopsy.
7: Autopsy na. Tuok yun.
2: Kung yun, ka nang hikar, nagigipan ka.
7: Kung yun, yung diring liho. Wala lang matawag ang pag-detali si Attorney Makatangay, Attorney Rupil, at yung happy sa Ming Danilias, Police Lieutenant Colonel, niini kay ongoing pag-investigation kuno nila, no? Pero, possible, kining bana ni Emily, maunay responsables kamatayo ni John Eric. No?
0: Pero anyway, na-autopsy man na, Paul. So kung na-autopsy na, bisan pa man to o nga, doon ay PC nga na, nilakra ng PC. But mailhan na sa autopsy kung ang PC ba, mo'y nakamatay o mislead lang sila nga PC, pero doon ay pagtuok gamit ang kamot, maklaro na sa autopsy na di man, Paul.
7: Tinood na, Attorney Rupil, mabasag yun na siya, no? Kung ka-unsa, una niyang namatyan, sawa pa siya hikti-hikti o PC, no?
0: Hmm.
7: So, nanabay resulta, pa, no?
2: One week pa after.
7: Ang resulta, at least na-autopsy na lang. So,
0: ang iyang bana, nga maokunuhay Paul Kwan, ano na pa man ang puyo iyang bana, nabuwag naman ka sila?
7: Paano mag-ariad pa man, Japon, taga-diri man ko sila?
2: Taga-diri man ang laki rin. Ako may dili taga-diri.
7: Kamay dili taga-diri, pero itong wala na kamuli, stay in man ka dito sa imong gibantayan po nga bata.
2: Oo, stay in.
7: So, motong nagkuha na siya, wala na siya diri.
2: Kuhaan ka na?
7: Anong si John Eric man, ang iyang puntarya? Doon na ba siya gisugo para sultian ka nga? Posibleng wala ka niya tumana, motong iyang gikuha?
2: Siguro, kay ang iyang, katong before we nahitago, motong iyang gipapangayo, lagi ang kwarta nga dako-dako nga kantidad. Kay ipalik ko noong sudan o bugas. Dayon ni ako
7: mo sa man kaato pag communicate ni ning imong anak nga namatay si John Eric.
2: Nya na siya nga kanang mangayo kuno si papa og dako-dako nga kwarta kay ipalit og sud-an og bugas. Moto ningon ko nga wa na matong koy kwarta dong kay ang kung agi baya gibayad sa utang.
7: Tuto ni tawag sa cellphone?
2: Chat.
7: Ani chat?
2: Oh.
7: Unya unsa pakita po nga wa na man ni si cellphone?
2: Ang iyang cellphone gipuspos man sa iyang papa. Kay nasuko man to ngano kuno nga naa pa mi communication kay siya gi-block man ako si Romnick then si kuya wala man ako gi-block kay syempre gusto
7: anak,
2: ko communication ako sa kong anak unya na wala mo ko kwarta ako ikahatag na siya project ingon man siya ko nga ama na ako project sa silahan wala ko kwarta mo to ningon ko ni siya ali nga siya pagulo mako diha bisan 50 kay si kuya na ay project sa silahan mo to na wa po nagdahom si tiya nga naa day si Romnick din hi kay nagbiyahe gantong buntag hantud gabi eh. Pagkakadlaon, yan siya din hi kay iyang hatpanan si John Eric lagi o ganang para project.
7: Ano sa manto na ngayo imong alak o kwarta wawa ngandi yung on sa kadako?
2: Pagka 23 sa Domingo.
7: sa Domingo.
2: Oh. Alas 6 sa gabi.
7: Siya gipatay ni siya posible sa Domingo o Lunes na sa kadlaw.
2: Oh.
7: Ay alas 4 man siya noon ngayon. Oy, naghikog man diri si Juan. Si Jan Eric, ano man tawang naghikog ka doon? Tungod na sa imong hinahanga. Yeah,
2: klaro.
7: Okay, klaro.
0: Mm. So siya pa napareport-report ko na kay Paul? Uy, naghikog man eh, anak.
7: Oh. Siya ay first discovery person, Attorney Rupil. Nya, siya di ay maugahimo sa krimen. Mm. Nya, iya nang ipalabas ka, gahikog. Siya na siya nakadumdum. Libon na ba kayo?
0: Mm.
7: Oh, agay ko katoo diri, guwa ko dumdumi kay... Diri atbang sa ilang payag, Attorney Rupil.
0: So mga unsang orasa man kuno na, Paul, gihimo ng mga krimen?
7: Mga estimate nila. Unsa may sulti atong witness nimo nga igsuon pod ana og anak sa ninyo kwan.
2: Mga okay. Nahitabo ko no to kay mga alas 12 sa gabi o mga alas 11 ana.
7: Ah, sa
0: gabi.
7: Sa mag Lunes no kay alas 12, Lunes na magyud siya og ato kwintahon.
0: Oh, so alas 12 sa gabi, Paul. Unya na. Oh. Unya na mat gamat ngon kuno sa mga alas 4 sa kadlawon. Uy, naghikog man ni ana siya.
2: Ipapangita pa niya sa ako ang bata nga lalaki dito sa kompyuteran. Nanawag na sa si Alin ako nga nawagtang siya, Day Mili, nawagtang si Jan Eric sa'yo kung kaayo ni Kuan, ni Lusad. Na si Romnick din hinangita sa bata dayon. Naglak-hilak mo ko nung kayo. Basin ako nung gilayasan siya ni Jan Eric.
7: Mm.
2: O, dayon mo ito.
7: Nag-nartista, Day.
2: O, nag-nartista na.
7: Oh.
2: Dayon mo ito nga. Kuan ni Eric, naabot man si Titus dito. Magpangita sa ihang kuya, dahil gipangit-gian naman siya ang tag-iiyan sa tumbalay nga, asa maka titles nga, pwede mang kasayuhan ni Muga, laroy-laroy.
7: Mm.
2: Moto na ingon siya nga, nangita mo kong kuya, kaya nawala man si kuya.
7: Mm.
2: Moto, pag pagadungog sa tingog dito ko no, tingog po dahil din si Romnick din, niingon din siya nga, abe, dari kay imong kuya na adri, naghikog mo di ay.
7: Sira siya, nakadumdum.
2: O, patay na imong kuya. Konfito na, gilakay, nagnilakay na ang mga bata.
7: Mm.
2: Siya po, kuha kunuhay dito sa bata, ang patayng lawas. Dayon siya rapoy gaalsa.
7: Siya rapoy gaalsa?
2: O, dayon. Anak, yeah. Kahibulungan mo kay nga nung naamay habol po dito, apil.
7: Mm.
2: O, dayon. Gaalsa riya din eh. Butangan dayon nga o kandila.
7: Yan,
2: pagkabot sa mga polis riya, nanay kandila gagaling.
7: Wala niya dala ng ospital?
2: Wala. Gipaadto niya si Papa kunungad to. Nga, hilak naman si Johanna. Si kuya kuno niya, naghikog kuno. Pero ako, ato,
7: di so, yan, nagpahimutan din sa inyong payag. Yeah, pinaniyag hapon.
2: Oh, pinaniyag hapon.
7: Butang sa Jagandila.
2: Oh.
7: Astilan.
0: Mm-hmm. So pag-abot sa mga polis, naabtan ba sa mga polis, Paul?
2: Naabtan na. Diyan, nasa taas ang bata.
0: Mm-hmm.
7: So, unsa man kay posibleng nasukan? Yeah. Pagtabon-tabon lang? Pag, o nilaban na ni si Jan Eric Nimo?
2: Yeah. Iyan ang kalagot na ko. Likod bangod siya utok sa naser kay... Once nga magdumot-dumot gid siya. Ay ayo kung gidumtan kay di na mo kumbalik nya. Kuan ang iyang mga bata nako kay iya mang himo niyang taming ba para lang uli ko then kabalo na ko sa iyang style nga inana so wala jud ko muli dinhi.
7: Pero ana na iya himo sa iyang anak ha kini imong opatron.
2: Wala posible ko
7: diri ra ni Jan Eric.
2: Oh, pero kung wala pa to si kuya din ni uli, posible to sa iyang bata to ni himuaton. Kay para lang jud na mauli ko.
7: So, gihimo niya ang mga bata niyo para muli ka, direk.
2: Oh.
7: Ni kung ano yung deka, hindi nakikumuli. Oh. Ni ana na deka.
2: Ni ana man yung kung hindi nakikumuli ka kay. Kabalo man ko, umuli ko, patay ko. Umuli ko din ni, patay man yung ko kay. Iyan man yung ka ng pahukawanan. Pungsun man yung ko niya papalion.
7: So, di ang nagyaya na ka, di ang nagsugod ang silos-silos ani imong bana?
2: Oh.
7: Ano man, niabot naman ni Spuntong sa mani, nagbisyo na ni direk.
2: Hagbera man siya gabisyo.
7: Atong klaro, ano sa maninga bisyo niya?
2: Sabo.
7: Sabo, suyok yun.
2: Suyok.
7: Mura yung guan yun, mabuang yun sa sabo.
2: Katong primero na mong ipon, mawagin na akong makonsumisyon na niya kay wala may bugas, kay iya mang bisyo. Dayon, nahunong nanta na iyang bisyo pag uli na mong dalagit.
7: Asam sa naman suyok yun, bukid man eh.
2: Daghan mang lugot.
7: Ah, ito lukot niya. Asa man pala ito, dito subos.
2: Bisan asa na, may mga tingda.
7: Astilan. Ini asan ni Stan Awonon diri nangabot ta diay sa Budis Bukid Attorney Rupil no.
0: Paul pag siya may nagkuha sa bata, siya may nagpatay sa bata pero siya may nagpaila nga naghikog ni bata na niya ang gikuha. Uy kaluoy ni bata naghikog. Pag human sa man pag-abot sa mga pulis, naa pa siya or wala na kay ganun si Batman sa ron.
2: Diri pa siya.
0: Diya pa siya.
2: Oh, diri pa siya. Gi-interview ko man siya ang iyang interview kay sulod gawas man. Ningon siya ko na naabot ko na siya dito kay mo patangas ko na siya para pagkataon niya ang bata. niya mo man tuig kuan na nagitanda yon nga bata ko na adito dag samtik yang kamaguwangan nga yun siya nga Johanna na ara diri imong maguwang naghikog oh mo na tong istorya ha.
7: So medyo kuan
5: so karos aman siya ni si Batol nganong nawa naman siya ron to, sakyan ta lang ang tato nga hikog isa may nagingon nga hikog ni ugwa sa ilabot nga nung si Bat naman siya ron.
2: Pag ingon sa police nga, pakuyugon siya sa district, wala siya. Ingon din siya, nga nung ako man, nga wa man ko, di man ako man nagbuhat, ana. O, mo ko na istorya sa police.
7: Nga,
2: wala rato. Ingon nga, pakuyugon nga siya sa district, kay na yung mga kanang pangutana ba, aron makuan, kay hikog man ko no. Hikog man nagihangigi pagawas nga istorya. So, wala siya. Pag ikatulong nga, ingon nga, pag ubanon siya, nidagan man siya sa lugot. Mundo, wala na lang po. Ang iya nga na lang papa, may nikuyog dito sa district niya. Ako kanisugat naman ko dito sa district hospital. Na yun mo to nga, kung wala pa siya isala, igiulit ato niya mga bata. Kaya ba'y paniood to ang mga bata din niya. Ang nagpakauna sa mga bata, mga silingan naman.
7: So nakita mo, guilty yun siya?
2: Guilty yun siya.
7: So ikaw mismo, nagtuo ka na, basis sa na imong anak na nakakita yun ay pagtuo, ipatay yun ay simong bana.
2: Oo.
7: Wala'y langan-langan.
2: Wala'y langan-langan. Kaya nibahad man po dahil siya sa mga bata di ay nga. O mutawag ko dahil tubagon ko nila, patyon ko nun niya. Ang ibahara niya sa Johanna. Kay mamantoy.
7: Ang babay?
2: Oo, niya naman siya nga. Ang Johanna nga. Ama, niingon man to si Papa nga. O mutawag ka niya, mutubag ko, patyon ko niya una.
7: Kapagawa na ninyong anak ni Romnick, no?
2: Oo.
7: Anak si Johanna. Pero ito'y dadana?
2: Dusi.
7: Dusi. Si Attorney Rupil, ay dugang pangutanan ni mo, Pamilawa.
5: Sige, sige lang, Apple, no? Sos, kaluoy sa rin yung kalakiha din taon, ay.
7: Looy, looy. Kanang, makaingon dito, Attorney Rupil, ba? Kanang makita na to sa salida o kanang mga mugna sa mga tagsulat sa drama. Posible yun, ay, may tubo sa tinuod, no? Ay, yung mga kasiya ko nung ay first nakakita, react siya. Hilak-hilak na siya, ha? Ano man taon? Hikog ka doon, tungod lang sa imong inahan niya.
2: May klaro.
7: May klaro ko na, wala. Yan siya rin gawin mo.
5: So, pagkabot sa mga polis, ihaon tato, niya pagpangutan sa mga polis mo naglahit, tinubagan, wala signita na sa mga polis dayo na lang?
2: Wala pa, karangi. Pero ang mga polis ato, sir, pagkatabi na mo, nagdiskita na sila nga, nagi foul play. Moto, ilan dito nila pagkita na mo, e siya nga, ma'am, unsa may gusto ni mo, ipa-autopsy na to ni, or dili lang. Moto, naguna-huna ko kay sakit man sa kundughan no nga akong bata autopsyhon nga nangutana pa ko kay kanay laging wa ta kabalo kun say naong anang autopsy ingon man siya nga kanang gabson ko no ang kuan anang katong part ang lawas ba moto nga nibalibad unta ko kay sakit sa akong pamati kay muna ginawan akong inamping ba siyam ka kuan siyam ka bulan sa tiyan unya masakit kay grabe ako pa mo atiman. Moto nga, niin ko nga dili. Pag nahuna na ako, posible man sa siguro nga, gipatay siya. So, wala siya justisya kung ako orang pasagdan. So, moto nga, decide ko dayon nga, sige na lang sir, ako lang ipa-autopsy kay para makatagan yung justisya ang akong bata. Kaya di ako, sa akong kaugalingon, kabalo man ko nga, mabuhat gito niya, kaya nabuhat magain niya na ako. Sa moto, sa akong bata nga, di pagidihang anak. Moto nga si sir nga, sige, ato na lang ipa-autopsy. Ge, moto nga dito ge. Ko ana ga file me para sa autopsy.
5: Kini nga ni ay mga pictures sa Paul no nga imong gi-send diri mo ni ang bunog in town niya, bunog din sa Sambana Paul.
2: Bunog ko sir.
5: Okay, ato ko na ipakita ko no gamay names me, kwan. Picture niya so kini, mo ni ang imong picture sa una. Confirm ni mo imo ni. Asa man kitong sanaong niya kuno dong?
2: Kanang tanawang na ko, kaya naigo man sa cellphone pag ilog na mo.
5: Ah, kani? Oho. Sus, ginoo ko. Okay. Ita, ang istasyon na. So, ngano, ang imong bana, anak na pumatog sa inyong balay kung nga nagbuwag naman mo itong June 9 sa imong giingon?
2: Katong sa June 9, sir, wala pa may ato nagbulag. August 10 na may nagbuwag.
5: August 10 na? Unya nganong tugtog niya po sa inyong balay? Wala ka din ha, nagyaya ka, so anak sa matog siyang balay, kauban sa mga anak?
2: Oo. Kaya siya pa man nagbantay sa mga bata, kay ni, ang iyang pride, kung ano, listen man og mo, ay kung ano, kay maingon man siya nga, ang mga bata ko noon, anak niya, wala ko may bata na ako. Pag ingon ako nga magbulag, may ipangutan naman niya, tagsa-tagsa ang mga bata, kung asa ang mga bata mo kuyog. Nga, ang lakas loob ra gid nga mo ingon nga ari nako si Johanna ra mangyo.

0: Sagdilang na imong papa, abit ay lang yung panumbalinga, ang ako alang di mo nga. Ati mo na ang imong mga manghod. Ug na si papa, ati mo sa taas, arap mo sa ubos, pagsambay, ayaw mo sa taas. Kay kabalubay mo, gabisyo na yung amahan.
1: Mm-hmm.
0: Nga ba sinuunya, buntaon ka, babay, di ka. Ang imo pong mga manghod, babay, palayo pod na. Ngayon kanik po si kuya, akong iingnan si kuya nga. Kuya, ang imong mga manghod, ayaw pasagdi. Kanang, ug-asa ka, ang imong mga manghod, dada. Akong iingnan anak kay lisod ba yakarong panahon na di, naanabay amahan nga mo, unay ragit sa anak.
1: So nagyaya ka o bata sa lain, imong gibiyaan in taon, imong mga anak, gumikan sa kawadon, nagyaya ka, nagpabuan ka, nagyaya ka o laing bata taon, unya, unsa man, mapadakag kwarta sa inyo para sa konsumo sa mga anak, kisa may padalahan mo?
0: Mapadako dito sa, direct na ako sa tindahan. Ngangat? Hindi na ako muagin niya.
1: Ah, so wala may pagi ini mong bana, dito sa wala. Tindahan, ngangad to, mangutang ang imong mga anak.
0: Kanang nga mapadako karon ang mga bata may mo claim dito dahil si Johanna na imo ko apalit ug unsay mga panginahanglan sa balay.
1: Sus Ginoo ko. Tumao taon ni ang kalisod.
0: Ingon nga ati panigurado og bugas, sudan, sabon kanang importante sa balay mo ulay ko ana.
1: So yeah, Domingo ni nahitabo sa alas 12 sa gabi pag ugma Lunes na. Kanus ana man kanahibaw nga mo ni nahitabo si mong anak, gipahibaw ka nga imong anak magwanga namatay.
0: Pagkakadlawon sa alas 4.
1: Kinsa may nagpahibaw ni
0: si Tia Ali na nanahawag na ko.
1: Alas 4, kadaon, ngit-ngit-ngit pa na.
0: Ngit-ngit pa, Jud.
1: Oho. So, ni ulit na yun ka sa inyo, anong pagkabuntag na, Lunes?
0: Oh, Lunes, pagkuhan, ni ulit ko rin. Sugat na ako dito sa district, kay ninyo man ang pulis nga. Sugat na lang, ma'am, dito sa district.
1: Mm-hmm. Yo, kini mong bana, wak na mo ano mag-abot, disibat na dayon.
0: Oh, then gahapon, ni ulit ko siya gahapon sa buntag. Pag uli na namo sa akong anak nga gikan sa kulinarya, niingon po dayon siya nga malibang kuno siya. Dawa naman yung balik.
1: Mm-hmm. So ni sibat ni, muna'y kwa ni, kanang flight ang iyang gihimo, indication of guilt ni iyang kalaki.
0: Anak yun.
1: Oo. So karon, kapaita in taon ng sitwasyon na, saan naman nun, upat kabukti mo mga anak, namatay ning kamagwangan, sa may pamaagi ni mo ang pagbuhi ni mga anak karon. Wa na na imong bana, maunin niyong panimalay in taon pagtimpo briha. Sus Ginoo ko.
0: Ang ako ang decision nga to good kanang sir kay niya naman ako mga isuon nga ang mga manghod ko na sa ni kuya kay dadon sa Leyte.
1: Hmm.
0: Then interview man ni sila gabi sa pulis ni ako pong gipangayo ang seguridad nga unta og mahimo matabangan sa DWD ba ikahimutang lang sila. Moto, niingan man to nga, daghan ko ka ng shelter, na pwede ra ikakuan, ilan sa mga bata.
1: Oh. Asa man dapat sa Leyte day inyo? Taga Leyte day ka?
0: Akong mama o akong lula, taga Leyte man din. Ang akong mga maguwang, tuwa man na mo yung sa Leyte.
1: Asa man dapat sa Leyte?
0: Sa Buntok.
1: Buntok? Sos Ginoo ko.
0: Southern.
1: Kaya di na magkakatrabaho in yung kalakihan, nagpabuan yung taon, kabantay kag bata sa laing tao, ang imong mga anak tungod sa kawadon, imong gibiyaan, total dagko naman sila, ba't ikaw nagbantay ka, sakit niya, kamatuuran na, ba't samot na di nakakatrabaho kung na kay mga anak na naadiha. So, imong buhaton, imo lang ikuan imong mga anak, o saan, sa imong, sa man, ipada sa Leyte ni, or as RSDSWD, o sa may mga plano ron?
0: Ngayon man to ang polis nga, under observation pa siguro kay, kuan ka nang inahitabo ba nga, kuan sa bata pagpangulata, o kay, sinulata man, gito ako ang bata, good niya namatay.
1: Hmm.
0: Oh, na ilaban tong pailan naman to nila. Dayon ang mga bata kay kanang mamay kanang kanang witness ba?
1: Mm.
0: O nga dili sa ipadala og layo ari la sa diri sa Juan Cebu.
1: Unsa may dili nimo? Unsa man pag-describe nimo ni imong anak nga kamagwangan? Mao man imong kamagwangang anak, no?
0: Oh. Kani siya sir kay dili man siya kanang bisag kasab-an pa ni siya. Dili ra man gini siya mo tingog di man hayaw mo kuan gani niya. Mangita ni siya og amigo, kana ramang makasinabot niya. Hindi na niya mga amigo. Di kayo na siya yun yung mohalubilo.
1: Mm. Pero kining bataan ha, kay kamagwangan, masugo na ang taan ni Muni. Makuha na ang taan ni Muni.
0: Masugo.
1: Pila edad na niya?
0: 14 anyos.
1: 14 anyos. Unsa man tayo pangandoy sa iyang kinabuhi ni mong bata?
0: Niya na siya nga, mohumanjig ko na siya iswila kay magsundalo siya. Kaya ko nung pangitaon niyang papa.
1: Mm, kay sundalo man tayo yung papa, no? Ha? Luis at yung papa sundalo namatay sa gubat dito sa Basilan.
0: Oh.
1: Man ang gusto po siya nga mo sunod unta nga magsundalo.
0: Oh.
1: Sus Ginoo ko. So sige, sa umanipulting luuya man yung sitwasyon ka naman mo ni ilang. Asa man yung gihaya, Paul? Kanang nang, kuan, Paul? Sa ilang balay, Paul? Tanawan ko na to, Paul, bae?

0: Ilidragyo din silang payag, Attorney Rupil, no? Akong ikuan lang itong
1: sa small town ng Gihayaan?
0: Mga na ilang, nag-tent lang sila. Asa nang tent sa barangay?
2: Sa barangay.
0: Agotang nag-tent sila, Attorney Rupil. Kilid sa silang payag, no?
1: So, kinintapan mo nilang payag, Paul?
0: Oh, mga na ilang payag, Attorney Rupil. Akong liliyon.
1: Lili, ako nami. Asa man napit matog ni bata? Asa man napit ko, Andi?
0: Mga na ang gaanan, Attorney Rupil, nila sa sud nga bahin. Mauna diyang napita, Attorney Rupil.
1: Kaluoy sa taon ng kahimitang, ay, ginoo.
0: Ilang higdaanan, ining ilang saog, kawaya na yun, Attorney Rupil. Oh,
1: buslot mga higdaan na. Sus, ginoo ko.
0: Ana, mauna yan siya, Attorney Rupil. Nga, dire sa gawas, na ang libon kayo, narampun dito niya gida ang biktima. Yaswat niya, gikan diya sa sud, tanaw siguro ato niya, wana mag, nagkirig-kirig magkuno, nagkalala ang tiil, yaswat niya dito, iyang itiwasag hikot dito, hikot sa manok. Araing noon nga nag-hikob. Nga, lisuturuan, Attorney Rupil, kay tugyad man ang lawas. O niya, gamay rin kayo nga punuhan sa kahoy, kanang igor ang murag dito yakaw, gikan si Yuta ba, nang natay.
1: Mautaw na ilang kuan, Paul? Ilang panimalay? Ginoo ko sa bantasos.
0: Oo, mautaw na ilang panimalay din, Attorney Rupil. Makaingon ta nga.
1: Kaluoy.
0: No, saon maniron nga, ang suspect niyang bana, nagtago-tago na, wa na magpadakop.
1: Ato lang siguro ko na, Paul, manawagan siguro ta ni Paul. O, ikuan siguro siya, Paul, kung siya may makasulting mga kuan, sa mga igsuon na to, nga makatabang ato mga listeners.
0: Sa boss, good ba? Manawagan na lang dito sa ato, sa tigpaminawan sa DYHP. Kaya nga, lapad kayo ang atong tigpaminawan sa on-air o sa social media. Ikaw na lang siguro, mawi mo, sabot sa ato mga listeners nga nung nakinanglan kag financial assistance.
2: Kanang ano ko og kanang ginagmayng tabang sir ba para sa kuan sa kanang kinahanglan nun iniglubong niya wala nga siya flash
0: kining coronary kan
2: kus sa mayor na ni dayon ang katong sa autopsy kay sa LGU
0: LGU mo ini abaga no kay ayo ya kaya din ini autopsy no niya kanang ang ato ni ano sa amin ilubong doon?
2: Ugma na nga adlaw.
0: Uy, ugma na
1: nga adlaw. Ugma
0: na nga adlaw. Ugma na nga
2: wala pa kayo na. Pa-schedule kami dito sa kumbahan.
0: Kumbahan. Ngayon, asa may ilubong sa...
2: Sa Lungsod. Municipality.
0: Sa aminteryo diha, no?
2: Oo.
0: Yeah, tapos magpanasangpit ang ato mga malumog kasing-kasing sa Tigpaminawan sa DYHP kay Emily.
2: Mga yun ako, ginagmayang tabang ninyo para lang intama assist ang paglubong sa akong bata. Isa ang mga ginagmay tabang dagko naman na maipon. Sakit man unta mga mahitabo, pero mauna may nahitabo. Dako unta kasi pangalo siya ang kinabuhi. Wa naman ko'y mahibo. Pangayala ko sa inyo hang mga ginagmay tabang para sa pagpalubong sa akong bata. Wala na siya, sir.
0: Attorney Rupil?
1: Okay, Paul. Sige. Ako lang ikuha na itong GCash number dire kaya itong mga kaigsunan basit o gado na malumog kasing-kasing. Timingan maganda ko'y bisita sa dire ang ni commit na ito ginagmay sa dire. Oh, diyari na itong amigo. Karo tataon. Itong tagagpagtagad. So, ang itong GCash dire ah, katong itong maigsuon nga doon ay malumog kasing-kasing. Mahimaw mong mosend sa inyong tabang sa 0906-298-3429. Atong GCash ni number ni Inday Marisa Abadjes. Akong balikon 0906-298-3429. Kay dili nilalay mga sukit ni paminaw mo na pangutana mahigala kining inahan bida. Dili malalim na. Mo na yung giingon, no?

0: Okay, mga kaigsunan. So, atong giauhag atong mga sukintig paminaw, no? Akong gamiton ang atong microphone dito sa DYHPRM in Cebu. Alang sa atong tabang, atong ihatag, kutob lang sa doon yung malumog kasing-kasing, no? Kahit total, kung maipon-ipon na ito ni mo, dako man eh. Ugma nam ko ng lubong, sus ginoo ko. So, kung balikon, kang Inday Marisa Abadjes nga GCash number 0906-298-3429. Yeah, kung amigo din yung mahigalan, bisita na ito sa Sibianan. Ako nang papilon sa itong discussion noong taon. Ako sa nang interviewon, mahigalan. Saan is mga banggiitang abogado, mga sukintig paminaw nga nakakreate yun yung pangan, mga higala sa panglaban sa wailain sa attorney Orlando Solatandre, as kangilngiga. Timing nga niya, di apod si Lito Navarro, di apod mahigala si, ha? Winnie Cordelia, o. Oh. Kaya naman sa grupo ko niya, ba? Abot nila, ah. Pwede rin ito ma-mention ilang mga ngantanan. Okay, sa timing mo niya di asa diri ni commit sila dai nog pila imong commit
1: 10,000.
0: Dala dai no 10,000 oh. Eh hatag na dai diri. Nano 10,000 mahigala. Ah, pinaagi na tong bisita dela tong Sibianan noon. Sa International Fraternal
1: Order of Eagles.
0: Oh. Oh. Oh, di ah. Sana tay 10,000 dai. Ah, sige, kaya ron nga ato ning makuan dito. Katong ato mga igsuon po niya mga malubog kasing-kasing, pulting pobriha man taon ng sitwasyon na kita kas panimay in taon ginoo ko. Lingo-lingo man taon ng sitwasyon na. Hindi malaling mga sukintig paminaw ng maong panghitabo. Paul, back to you, Paul.
2: Turner Opel, padayon tang manawaga, no? Emily, doon na natin hinahinay ang mga financial nga niabot o napaabot sa inyong tabang kung sa maimong kikasultiani.
3: Daghang salamat sa mga tao nga ni tabang o sa nisuporta sa amua.
2: Muna imo ipalubong in taon na yun kay wakay igasto sa kanang magbila, simpre, mga pi, ana, pataon, di ba?
3: Oh.
2: Muna ipaspas in taon ni Atty. Rupil kay wasad taon si Ika. Gasto kay normally mapainit mo yung kanya ang mag-rosaryo pa, no? Magabi. So, mani, ipalubong lang na yun while dili na lang mo idugay o gaya in town.
3: Ako, mabuna akong usaka ka ng ginungdan o gana kung ang seguridad po na mo sa bata o ako, sa mga bata o ako.
0: Kasi mabalik tong sos ginoo ko.
2: Nagtuo ni siya, Atty. Rupil, nga iyang bana, naradiris lukot.
0: Way mga pulis nga nagbantay da, Paul. Basta tingali, mas maayo nga doon ay pulis sa siguro mag-standby diha. Kaya anytime, basta mo balik to or mag-wild ba ka to diha?
2: Oo, oh, dapat na i-civilian nga intel ba atong ipakatap diri sa ato kapulis sa Smingna. Kaya in kasog mo guwa o kuan kalit, abisang tanod, pwede man magkakup ang tanod. O,
0: oh, pwede, pwede. Asa man ang atong kuan, manay magkabantay diha nga kuan?
2: Tanod sa gindaruhan, mga tanod mo, alam na diri tanod ato ni Rupit. Ilam mo kabuok. Iiwan ko na. Yes, ang kwan. Ikaw pa, sa? Kung mo tunga, turos kwan, sa si Ritso? O, may tunga man tato kadali niya, nagrason-rason pa din sa niya, ugtubag sa sugon lawas. O, sabay, ug nagpaminaw rin sa rumnik. Emily, yung sa may panahon agad si Umbana?
3: Kung naminaw man galing ka, di ka pa sa iloon, sa imang gibuhat siya kong anak. Dako kay kung kahimangod, kaya nga no, muna sa ginawa na ako, lisaom na lang ko sa lapok para lang saon akong anak na mabuhi o niya. Inanaon lang ba, yan rin kayo pagpatay. Ang bata, dako kay pangandoy, kung siya sa way siya pangandoy, siya ang kinabuhi ang akong bata na ay saon.
2: Tony Rupil?
0: Okay, Paul, kalooy sa town. So sa pagkakaroon natong i-update, Paul, datay 10,000 rin sa itong bisita, plus, sa grupo sa nila ni Attorney Solatandre, last natay na kuandre, kana na ang GCash, nakuha na ito GCash, na natay 4,600. So, doon na natay 14,000 as of now, Rajiman Paul.
2: Emily, doon na natay, igo-igo dyan, sa itong kinagmay nga niabot na.
3: Salamat sa mga nihatag. Mahalag yung kinagmay, kay Ugmapundo, daghan naman na sumakatabang na sa pagkahimutang sa akong bata, para malubong lang yung taon siya ikaugma. Salamat kaayo ninyo.
2: Ato si Bianan, DYHP, IFM, binaagi sa atong station manager, Tony Rupil Pernales, banyo, nanawagan ta sa atong mga malumog kasing-kasing ang mga tikpaminawan, Emily, no?
3: Dalam salamat sa mga itabang, usa ka tong gusto pang amutabang itaon. Bahalag o ginagmay, kaya umuoy makuan, madaghan naman aron ng itaon. Kaya napaman tayo mga bayaranan baya sa katagaling sa minteryo,
0: huwag
3: ka ng kasimbahan, hindi ka rin magpakuan sa pangaji.
0: Pangaji pa?
3: Hindi po kalikayan, magpakuan magigitan ng painit, sir ba? Dahil ba, isang mauna lang itaon na. May mga ginagmay, okay ragyan.
0: Stilan. Okay, Paul. Kasubo bang pamalandong ng taon?
2: O sa may plano ni mo, malubong na ni siya po. O sa may plano ni mo, Emily, isip inahan. Mga inisyal ni mo nga mga plano, ilabi na sa imo mga anak. Eh. O nagdili pa man sila ipakustudiya sa DS na to. Oh.
3: Uhum, malubong ang mga bata. Akong ipalayo niyo niyo.
2: Mabiya yun mo dire.
3: Mabiya yun kay. Dito yun mga ayo. Wala pa to siya mahihipos. Balikan o niya, uhos doon ako mga anak. Wala yun. Kanya may lang patulong mga anak na ko niya. Kami niya tanan. O na nga, ikaw man uglubong biya.
2: Asama ka.
3: Kung dili pa makuha ang mga bata sa DWD, ako nalang ikaw doon sa Bonita. Kaya nagdako mo kong Madrid. Ako nalang iwang niyo dito.
0: Diyan sa Madrid po nagdako, Paul?
3: Oo. Kaya wala man ako yung mama pag singkuan niyo sa iyo. Akong papapod kayo mangulata mo sa amo. Sa gagmay pa.
0: Jesus, Ginoo ko. Paitang kinabuhian. Ni Cycle, mahinoonin na gana. Okay. So ato lang yung padayon ato mga kaigsunan hanga. Doon ay kuhan na malumong kasing-kasing. Balik ko na ito. Atong GCash number is 0906-298-3429. Ako malikon, 0906-298-3429. Kaya pinagi kay Inday Marisa Abadyes. So sa atong GCash mga higala na natay 7,300 pesos. Nga natay bisita dali pinanguluhan ni Attorney Orlando Solatandre. Nga niya adaling hapits itong Sibianan. Sa Laslito Navarro ni hapit man ni diri di na napos lay 10,000 na pesos daan nga gi kuan diri hatag mga sukit di paminaw. Okay, Paul, pastilan.
2: Okay, Attorney Rupil, no? So gikan na lang namo ni Speed Pilot. This is mampo nga tong investigative section diri sa balay jud sa mama. At least atong na establish nga wa maghikog ang bata kundi gipatay sa iyang stepfather, no? Kay dili man niya ang kagalingong anak-anak mo ni Supermirong hinigugma ni Emily. So, gikan na lang dinis, bukirang bahin sa Barangay Gindaruhan, Lungsod sa Mindanilla, o ba ni Speed Pilot, Jesus Wampong, ako inyong radio man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Okay, salamat. Rajiman Paul Lauro sa imong report. Sa itong magbalik, may higala itong tagay-pagtagan. Itong balikan itong hisgo itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yaman na kong umigo, bisita na itong may higala sa Attorney Orlando Solatandre. Mo anhin na si Bum, wapit na ito dire. Kaya, kanon kay nga magpaabot sa dire. Ako niya, ikawari tayo noon dire. Kaya, papilon tayo kag-istorya. Atong nga, apilon pa, apilon tayo analisar may higala sa itong impeachment trial. Bitaw. So, kanon taon, may higala, standby. Human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinom. Alas 9:24 na.
4: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang yun. Usa katako sa sabaw, usa kahigop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
4: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
6: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
7: Ay, wala ko'y sisilyo.
8: Wala ko'y sisilyo.
7: Ay, wala pa'y sukli.
8: Walay sukli.
9: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
10: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
11: GCash Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with the GCash Pay online.
12: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
15: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
16: Mas klaro na ba bisang gabi?
17: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
19: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
20: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
21: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
22: At first I was afraid, if Toyo...

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Okay, mahigala atong taknalas 9:29 na sa manuban karoning atong tulumanon kinyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Okay, atong hatagag pagtagad mahigala. Unsa man ang atong kwan kay di matay katong uban no ato sa gyapon mong gidasig sa pagpadayon sa pag-send sa atong GCash number alang atong gitabangan sa 0906-298-3429 pinagi ni Inday Marisa Abadjes. So atong GCash karon iabot natag 12,200 pesos plus kining ila ni attorney sa latandre nga ni hatag og 10,000 pesos so nanatay 22,200. Medyo okay-okay na gamay. But kung doon na pa yung mga malumog kasing-kasing padayon gyapon tang mudawat kaya aron ito itunol ani tanawa ko ng sitwasyon in town dayo Ginoo ko. Ibutangan lag tent in town ng gihayaan. Yon sa ba na ilang balay, luoy kayo ba in town? No? Dili malalim, mga sukintig paminaw. So, ato nga balikan niya itong taon, mahigala. But nining mga orasa, tayo may ganyan ako bisita dito karon. Atong amigo, mga sukintig paminaw, naka-appeal o donate ni. Okay. Attorney Orlando Solotanday, may buntag ni mo?
3: May buntag niya.
2: Kana, okay na. Okay
3: hello.
2: Na. Oh,
3: yeah, may buntag okay niya, Attorney Rufiel, inyong staff, no? Then sa tanang milyon-milyon nga tigpaminaw.
2: Puri abuyag.
3: Pero tignaganag, oh. Abot sa Mindanao.
2: Abot sa Mindanao na sa program, no?
3: Ang asawa ka rin, naminaw gani. Maura to sa Sambuanga del Norte.
2: Sambuanga del Norte.
3: JR, to sila ito.
2: Oh,
3: sa among resort po, masig maka suroy ka, Bilia Pablia Mountain Resort.
2: Oh, nag-imitar ko niya sa iyang birthday day niya.
3: Oh.
2: O, ako kanto, isa ako limon ha. Pero umuad to gani ko sa mong resort, panalitan lang makasuroy ba, mindan ako kong mga staff.
3: Staff.
2: Yan yung slow mo.
3: Ako ka na siya, ka ng...
2: Sikin. Oh, Ken Galinia, Marisa Badges, oh, mga reporters ito ba?
3: Reporters, murang siya tawagan, murang banding or team building.
2: Oh, team building.
3: Oh, na, ako'y sponsor dito. On record na, naka-record na.
2: Dako sa resort dito na eh.
3: Dito sa Rizal, Sambuanga del Norte, Villa Pablia Mountain Resort. Kay, uban ako karon. Akong kauban sa International Fraternal Order of Eagles. Taga Cebu, Visayas. Siyang bagong gi-induct gabi mo nang naako.
2: Oh, kaya doon na activities yun sa Eagles.
3: Oh, induction.
2: Oh, induction.
3: Si Dennis Bago, banker, retired. Siya mo'y governor karon. Bago sa Visayas. No?
2: Okay, oo. Oh, oh.
3: Then, si Winnie Codilla, kung siya guest of honor and speaker, na ang role niya, kung ikaw guwas gani, i-indaka sa honorary member. Umaw nang.
2: Sa mga ni, Indekin, ang ato mga bisita, di ba? Si Salatandre, niya kinibago karon.
3: Dennis
2: si,
3: Bago, regional governor.
2: Si...
3: Then Winnie Codilla.
2: Bana ni Governor Gwen?
3: Oh, bana siya. Ni Governor Gwen.
2: Kaniadto.
3: Oh, kaniadto. Okay. Guest of honor speaker, so honorary member na siya.
2: Karon.
3: Karon. Siya mo'y atong i-assign sa Region 8. Mag-organize dito. Araw mo expand po ng service. Then si Arnold Mangubat, incorporator, ginian ng IFOE, kwali siya seaman, dayon, partner niya taga Netherlands, mo nang naapotay, incorporator nga taga Netherlands. Dool na sa daig.
2: Yakini.
3: Tigato ani. Igagaw ni Lito, si Melvin, retired policeman sa Gimata, no? Si Gamata, retired policeman sa Cebu. Then si Lito Navarro, inducted ni siya as international advisor. Si Lito, taga Cebu.
2: Mauna si Lito Navarro, day amigong Jun Lim. Atong pagsinulog, nakasakay ta sa kwan. Atong barkon Jun Lim ba? Ang kwan.
3: Sila,
2: light shipping.
3: Sila mo'y partner.
2: Nga,
3: gabi eh, nag-induction, ako'y nag-induct, itong nag-hukom nga, muagimin ni mo kay Ugma Pon, mular ka naman punta. Unang, niagigin mo, natunong po nga naamoy na itabo na dito sa, itong bariyo ha to.
2: May Lanilia.
3: May Lanilia.
2: Katag nung kag-jismail ron.
3: Moman siya eh. Actually, sa Eagles, modyo na yung muagyod, kanang feeding, kanang ina na mga less privileged part, gina,
2: sa ako mga staff ba? Mabuto man akong staff, 20 kabuok. Kung masuloy mo dito, okay
3: sakto
2: ba?
3: Sakto, ako rin bahala. Kay, dako na makukutang ni mo kay, wala ko tayo mag-uban, 2004. O, di ba? Dugay na kayo. Dugay na. Panahon na. Panahon na.
2: O na sa tour ni Orlando Salatandri, usa ni sa mga banggiitang abogado dahil na, sa una magod, nag-reporter pa ko, appeal ko coverage ito sa Palace of Justice, siya mo abogado ni Ruben Iclio, kaya ito. Maigi yung pagkadaan ay, o sa ang dipinsa ba? labi na mga cross-examination o mga, kung ano, katong panahon na, pelting, kung ano yun. Pero Manila based magyod ka, panyero.
3: No? All along, 1985, pag-abogado na ako sa Manila, nako. So, dito dyan ko, first appearance, then or, engagement with the police, the FBI.
2: Pero gradual ka rin sa Mindanao ka?
3: Dipulog. Andres Bonifacio College. Dipulog City.
2: Yang anong nanimpad magas Manila o magkampabilin dito sa Dipulog pag-abogado ni mo?
3: Unang-una, Lizon Pulog at ako sa Dipulog. Ako ang mga kontra, ako rin po mga amigo. Ako classmate. Dito ka-afford na. Dahil ni Kadoa, wider ang latitude in Manila, in Metro Manila. So ang challenges, laom, ito pa, ma-develop dito ka kung mo sustain, ma-sustain lang ni mo.
2: Pila ka tuig ka sa Manila nag-practice imong profesyon as a lawyer?
3: Apil ka ron, mga 40 years.
2: 40 years?
3: Oo. Oh. Pero Bisaya, agyapong ko. Namayuban nga tulong na kaadlaw. Tagalog na.
2: Kumusta man imong, naman kay building, yan ang kwan dito sa Manila, establisar ko na sa Atty. Sarandre, so doon na kay building dito to ay mong office dito?
3: Ah, dito sa Pasig.
2: Oh, Pasig, no?
3: Silang nonol, dito na. Alang John Ray.
2: Oh, John Ray Sabidra.
3: Sa unang panahon.
2: Ito,
3: sorry to mga media diri.
2: Pero sa may kalaki ni mo ron, anak-anak, kwan ka sa Manila, or sa may kalaki ni mo?
3: Marag, part of kwan ni siya ka na pag uli sa mua kay Tagarizal man dito sa Bunga del Norte, dayon wala ma-attendi itong among mga properties pod. Manang gabuhat ko resort to dito. From time to time, travel sa Manila na. Gibali na ako. More time na ako sa Sambuaga del Norte.
2: Sa Manila, kon lang ka.
3: At to, no na concerns. Naman ko'y remaining hearings. So, mato pa dito.
2: Sa kaya mga big time mga kaso lang na kay orang mga big time putang kuan yan
3: oh na tayo kahatag sa kuan biktima
2: kay katapusan ni mong imong handulan nga kaso kanto man tong anak ni David Lim mao to ni ano kay David Lim
3: oh kato oh diri
2: kay inagko ni mga kaso gini mo no kuan yun
3: mo say lagi og kanang gamay nga pagtanom mutubo ra man siya mo nang maghulat lang yun. So one requisite of victory is willingness to wait. Kabao lang ka mahulat. Mabot rin na ni mo.
2: Bitaw. So kini sa atunan sa natan ni mo, ako yung pangutana, ganyan kay papilon ko sa kong discussion nun. Actually, doon ay mga kaso nga sila kauban ni Siegfried Fortun. So muna nga, nakumutana ko, mga bata, mga abogadong BP Sara, although maingon ko hanga, mga mantigo,
3: mantigo.
2: Experience-wise, korte magod, doon ay kalainan kung katong experience yun. Na nito mga ko appeal ka sa team ni BP Sara.
3: wala may ikon, wala may invite.
2: Pero, si Fortun, nagkakauban mo sa mga kaso, at least kailagi kang Fortun sa trial, sa korte.
3: Actually, nagkadungan-dungan may sa court. No, so, kita ko niya, kita po na siya na ko. Halos ang sistema, pariho. Sample, kita man ni mo siya nga doon na siya outline. Kita po na puti outline. Kanang cross, di ba na daganon o puntos? Kanang top 5 questions. Sakto na with sub-points. Sakto na. Diba? So, ibig sabihin, kuhang ka, kanang doon na kay grasp of the whole topic. So, dito, i-deliver na ni mo dito. O karon doon na kay buwan araw nga bago, kanang sa pana ba? Ang next requisite na kato na pong target. Og maayo ba gyud imong target? Kanang saon pagbuhi sa buwan aro. Di ba mo kurog?
2: Tingala ko ba sa kang VP Sara nga kwan, at least kini si Fortun, medyo pare-pareha mo kalibera ni Fortun sa korte.
3: Labaw, actually labaw na ko siya. Senior po na siya.
2: Oh, senior. Okay. So, pero ngano man siya senior partner sa Fortun Arbasol office ba? Hantod dulo yung pakita pa. Sa trial?
3: Na po na sila yung reason po na masinog sa latter part, siya na. Pero para na ko po, may taog siya mo hindi intradayon kayo. Doon yung mga vital points dito. Oo, nga. Kung ayaw itong address, dili kayo ito siya mo lusot. No? Katong theory sa prosecution. Like, for example, katong priscon, ang giingon, ang priscon, katong NBI, wa mo siya kadungog personally.
2: Yeah, wala. Walay personal knowledge.
3: Oh, yang gi-admit nga na-editor sa, Facebook. Nakuha niya sa Facebook.
2: Oh.
3: So, asa pa ito gikan itong sa Facebook?
2: Mm.
3: Si tawagan na, word uploaded.
2: Mm-hmm.
3: Oh, gikan sa computer siguro.
2: Oh.
3: Gikan sa recorder.
2: Mm.
3: Oh, di ba? Kana palang daan. Wala ba na issue in between?
2: Mm-hmm.
3: Kanya, kanang mo transfer-transfer o kanang inana nga sa computer or cellphone, dapat mag-secure ng affidavit of authentication.
2: Mm-hmm.
3: Kay mo na ito safeguard
2: mm-hmm.
3: The authenticity, genuineness
2: mm-hmm.
3: of the evidence.
2: Mm-hmm.
3: Kay kuya, labi na karon daghan na kayong mga
2: correct.
3: Binuang oh. Aning sana ng media
2: daghan
3: splice.
2: Napad mga AI.
3: AI, samot
2: oh.
3: Na.
2: Oh.
3: Sa karon na, kuya mo na.
2: Oh, oh.
3: So we have to safeguard mo nang the rule. Electronic evidence requires measures in authenticating this evidence.
2: So kadto or gipadad-anan ni sa mga junior partners na kay tan-aw, although wa gid kayo kuwang pa ba pero nabungkag ko nila hinoon sa cross examination, although pero lahi to kung kamo po nag like si Fortune yun mo ini
3: birado
2: o kay kailaman ta nga
3: ako I believe nga kuwang yun
2: ang
3: ta no
2: at is trial lawyer gi mga kuwang yun
3: na deliver man. Oh, pero walang dagang kwan. Ano siya. So, okay na. Pero I hope nga in the future, in the near future, masig masulod na si
2: Siegfried Fortune.
3: Siegfried Fortune.
2: Oh, oh, oh.
3: Ano, kung may ilang plano. Teori-teori mo ganun eh. Prosecution.
2: Oh, oh.
3: Kita, kwan pata, nasa layout na ako na ito, ilang flow bali.
2: Oh, oh, oh. Oh.
3: Ano,
2: oo. Kay katong tulo, like, katong Article 1, o Article 4 to primero, about sa grave threats, o katotoang sa kinining ang, kining inciting to sedition, ano ba? Tulo ka mga NBI agents, as matibag mo yung katapusan.
3: Director.
2: Director, although, So, pero katong tulo, medyo, malagmit niya, kaya nagkumpiyansa si Fortune nga, pinatanaw niya sa iya mga junior partners, total okay naman, tanaw niya, nakakuha naman, kalusot naman.
3: Pwede po. Pero, pero balikan na itong sa grave threats, Mangod. Ako na po niya.
2: Hindi
3: mo ko mangilabot sa ila po niya approach. Kanang, muraman og, wala kayo mag-uba ang sa press con. So, nagang teori mo na, doon na bagyo yung grave threats, sana, na may elements. Then the other one is, yun na, yung authenticity of the recording. Dito ito, duha. Di ba? Gani, ang mga victims. So, napropo noon na ang complainant mismo, supposed victim, did not lodge complaint with the NBI. Wala man po mo complaint dito. Gani, on its own, ang NBI ni conduct og investigation. Kana. So, kinsa man di ang nasakitan ani. O ani nga declaration sa interview. Di ba? So, katong ang pangutana nga og nasakitan ka, should come up into the open.
2: So, no one from the persons,
3: supposed victims.
2: Nga may file dito sa NBI, wala.
3: Oh, wala.
2: So, butang imbiyang motoproprio or itong ila kuno kay?
3: Ila ha.
2: Oh.
3: Okay, assuming na pwede.
2: Oh.
3: Pero, ang usap po niya, nga, di man good po sila present atong sa PRISCON. So, giprove na din ito from the PRISCON, then to the recorder, to the computer, then to the Facebook. Di ba? Wala man dito yung authentication. Delikado. Oh. Kung ako, di ko masugot kayo. Siyempre, labi na karon ng AI, daghan ganit po na ang inanar. But you have to see to it that the evidence at hand is duly authenticated.
2: Pero tanaw ni mo, in the course of the trial, maybe in the later part, or unsa baka, mapakita ang sport nito?
3: Ako ang tanaw, yun. Kaya, dana mo yung mga heavy points. Every article, di ba, dapat siya na. Kasi more experience na unta kung pwede.
2: Or ila po ning technique po sa defense nga. Padantan ni mga batanon kay mura ba nung uwaw kay paminaw dito karaan kontra niya kontra mga batanon ng field days la.
3: Di ba? It's not a loss. Para na siya teaching us how to accept reality.
2: Pag kapunan ba? Sugat-sugat ka mas manila ni kapunan.
3: Not so much.
2: Not so much. Pero sa iya bang katigwangan ba niya, Babanggaan lang bata ba? Di ba kanin part sa antiknik no nga? Bagailan to mga bata lang. Eh. Total, kung ano man.
3: O, pwede naman po. O, ganing, ang kuyaw lang diha, kung na'y vital point nga ma-miss out. Kaya wala makita or wala ma-deliver.
2: Lahi nilang pamagir. Okay, lahi mo katong ka ng impeachment trial ba ni IRAP? Ganad to. Ang lead counsel, Estilito Mendoza, ang daghan sa mga mo istorya, daghan sa mga Estilito, Gyon.
3: Siya.
2: Oh, katunguban, back up lang.
3: Back up.
2: Ya, panahon ni Cuybas. Di si, panahon ni Bruna. Oh. Si Cuybas, Gyon.
3: Cuybas, Gyon.
2: Nya dayon, back up lang uban.
3: Oh.
2: Karong magipulipulihan man lang, naman lang.
3: Kabantay ka na mo, diri, atong kaso, diri.
2: Oh, ikaw magimo.
3: Ako. Oh. Nala ko ikaw uban.
2: Atong ni Mata. Oh, oh.
3: Ana. Oh. Motoy tiku hito, nasayop na ko.
2: Doon na kay assistant ba nga mo?
3: Remind na yun.
2: Remind, o. Kani provide. Kani nga point, o. Panay matouch na.
3: Pero ang gunner, lahi yun. Oh. Ang gunner, lahi. Feeder man to sila sa mo, ah.
2: Oh.
3: Kanang lawyers na ko, feeder. Di na, gunner.
2: Oh.
3: Ikaw mo yung bombard.
2: Oh. So, ikaw mo yung kundi, nalang kayo mga support nga.
3: Support.
2: Ba? Researchers, ana. But ikaw nga, lead counsel, ikaw yung banat. Kani mo, lahi na nilang pamagiro, no?
3: Ila po na.
2: Ila po ni style?
3: Ila po na style.
2: Kaya, doha ka impeachment trial, ha? Kang ila, ang katong pinaka lead counsel, mogi mo, mogi gunner.
3: Oh.
2: Nga dayon ang uban, support na ng mga researchers. Panahon ni Corona, mausad, si Cuybas mo.
3: Cuybas, batik yun.
2: Bang, kung ba? Katuloy mo sa ikliyo, ikaw maging banat niya, na kay mga lawyers nga mo, tabang lasad.
3: Nagarito sa una nga, ang netistipay, gatabon siya ang naong kay surprise witness. Ikaw na ito ni Matod sa mani. Di mo takila ni. Tadogay sila mo yung surprise. Recalling the past.
2: Pero kinini ang, mas usa siguro sa mga tanaw na ko, strategy ni nila nga, pakuntahan lang mga bata, kini timbang-timbang yung kahuman mo lang na, kuan man gyapon, okay man ang landagan, rabi saan ang ginalagan.
3: Okay ra.
2: Oo. Mas ikumpiyansa si Fortune nga, iyang mga junior partners ay padala dito, mga bata lang kayo. Tapos, usap mo, graduate ka doon ang bago. Although, ang experience bago, di ba, attorney, angkon magiging ka na. Doon naging kalainan sa experience-wise. Gikan ka, gira, yung skurti, kasabot naging kadaan for how many years.
3: Okay, huwag mayon lagi o knowledge na, di ba, kanang theory. So, knowledge na siya, it becomes wisdom with experience na.
2: Yeah,
3: when there is experience.
2: Pero malagmit, ipakita na lang nila siguro na kanina mga bata, kaya mas mga bata. Mas dahil sungog siguro ba? Dahil sungog ba nga eh? Hindi mo kapilo din ng mga bata eh.
3: Bantayan lang yun. That's what I've said. Nga, careful lang yun.
2: Careful lang.
3: Basig na yung mga puntos ba? Na ma-oberanta.
2: Oh.
3: Ay, delikado.
2: Oh.
3: Hindi kita ba alaw, anak?
2: Parang ha, napailain ha. Kanang, naka-observe ka nga. Dahil kayo sa una ba kang corona, kang IRAP, ang mga lawyers sa Estilito Mendoza, ang attire, mga hilingigod ba? Kaya mga wala, working barong lang ipanggamit. Kaya bang?
3: Pwede po.
2: Oh, sumulag, appeal siguro sila kung ano nga, mawala na itong kuhan nga. Pero kinuyo, magyod, sila tanan, ang mga barong, di magyod, kung sa kasal pa ni, dili main sponsor ba?
3: Secondary.
2: Secondary. Secondary sponsor ba?
3: Secondary sponsor.
2: Oh, matay ka. Di ba, appeal siguro sa strategy siguro?
3: Asin po. Ilan man po na nga,
2: low profile lang ba? Low profile lang.
3: Ang kato sa mo, sa una, o, ma-delegate man ato atong associates. Basta katong example arraignment, pre-trial, pero when it comes to trial, to asa mo atong mo, ako na gyud mismo. Ako na.
2: Oo. Sige maigala, gamay lang atong ipadayon ni mga sugid pagminaw si Attorney Salatan diri Manila based magini nga lawyer. But siya mo lawyer itong pagkuha ang lawyer tong kay Ikliyo. Kita gyud niya sa korte. Actually no kay nag-cover man ko usa ni sa mga baltok gyud no nga sa korte nga trial ba. Muna nga kinini ang at least bisita sa natura at huwag ipa-appel mga sugiting paminaw. Pero Siegfried Fortune, ang konsya nga murag mas tas, senior man.
3: Experience po dyan ako.
2: Mm-hmm.
3: By the way, amo na yung kauban, Bisayas na president, vice president, si Gilbert Sibandal, naminaw po dyan ron. Muhatag po ko na siya ka-appel. I-appel atong 10.
2: Yapil. Suktila na niya, Anday Maris. Kisa may akong masuktan o niya.
3: Ako naman kipasara itong pultahan pa di kagawa.
2: Saan itong pultahan pa di kagawa? Bitaw, standby may gala karong tutaon. Standby human lamang sa pipila ka mga mahinom danong pahinomdom. Alas 9:48 na.
0: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
1: Seth Living Testimonies.
4: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
5: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
5: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas sa ditong bato.
1: Living Testimonies.
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
7: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
6: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa BJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Pinakabaratong nga data
9: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
8: Mag-ong user, isarap data
9: sa Shopee na.
10: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
11: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa onim og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw, kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
0: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
13: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong taknala sa 9:52 na mahigala sa baduban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: straight to the point.
2: Oga, kini nga portion mahigalaton sa kanato sa AXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you o sa mga active nga sagulo ng rose hip nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa manalibiyuhan ang sakit nga hatod sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sa nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon na sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganaluma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta ni nga kape, kini ang AXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang AXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyo mga lugar. Alas 10:53 na mga higala sa Banuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
14: Straight to the
2: atong
14: point.
2: Atong balikan, may higala na itong amigo, Attorney Orlando Sultanday. Niaray na ako sa una, pero igo-igo na human akong programa. Karon kay niyaman nga natunong. Adi, ato papilon na rin. Kay usan ay may higala sa mga kwan, trial lawyer, gani, nga practicing, no? Nga kanagi yung aktual gyud niya kanang kwan ba, no? Nga kita sa igon niya sa korte, no? Kinini ang pero karon nabalin ni mo diyan sa probinsya magsige ni ari. Pero imo mga junior partners to pa dito. Pila magabok mo lawyers ito nga nasa mga office. Oo.
15: On call naman po kay computer man daron.
2: Kani imong microphone kanali asa man tong kan. Oh, ana oh.
15: Okay. Computer man.
2: Oo.
15: Di ba? Padala-padala na lang.
2: Pero kani atong pakit-on teka sa ako na kay mas may ako may mo analisa ni pero naman ka patabangon ta lang sa ka kay kitagsara ra ba ka makaari. Ano itabo kahapon? Murag na asta si presiding officer chief ko diron kabantay na nga murag na pattern na ba? Nga ini kahuman gyud sa kanang prosecution og present mo kun sila nga scam ni kining kang sara nga gihimo sunod nga council scam sa kagabi hapon mo na sad mo tong gipakga nga kuan iba stricken off from the records. No, ako pabati sa ninyo nimo kadali ni ato sa ngi kuan dong asa man to no nara dong mo ni tabo kapon kanayo mo ni ang prosecution lawyer nga nagpresent no sa kaso kagahapon padung na ni pa sa last part na ni. Okay, ato paminaw ng audio dong. Audio. Audio sa audio.
16: Nagsisinungaling lang or talaga namang ito ay isa lamang scam.
17: Your Honor, please.
18: You and I both know, Attorney May, I have
2: before
18: to sustain.
2: Before, napaikuan dong, gamay lang. Posa, abi, kanan natay ko na ni, natay. Rewind lang ko na dong. Pagsugo dong. Okay, sige ka na. Sugod yun, sugod. Why audio pagsugod? Okay. Attorney May Di Binigraciani as a prosecution counsel for the prosecution o niya ang sa PICAS mo to si Attorney Christine, no? Okay. Sige. Naana. Okay. Kuhan ko no? Play ko no? With audio. Okay, gamay lang kayo mga higala. Kuhan na siya. Kana na ang morag na pattern na sa si Senator Chisi Kudiro. Kabantay siya nga. Pattern man inyong himo nga. Kuhan. Morag lain paminaon ba nga. Conclusion magoy mong himo nga kwan. Iprobar ni mo doon ay scam o wa. Dili kay...
15: To conclude.
2: Dili sa abogado nga kwan. No, okay. Sige.
16: So in short, paiba, you will also agree with me na kapag paiba-iba ang rason, maaring nagsisinungaling lang or talaga namang ito ay isa lamang scam.
17: Your Honor, please.
18: You and I both know, Attorney May, I have to sustain whatever basis for the objection Attorney Christine
17: yes,
18: may
17: give. Yes, Your Honor. Move to strike the scam and nagsisinungaling.
18: So stricken off the record.
16: Last item, Your Honor.
18: Yes, proceed, Attorney May.
16: Okay, Mr. Antonio, kanina sinabi mo na si Vice President mismo ang humingi ng confidential fund sa simula pa lang. Siya ang humingi ng 250 million para sa mula sa DBM. Tama ba?
18: Yes.
16: Siya rin ang nag-decide kung anong amount, kung magkano ang amount ang ire-request. Tama ba? Ultimately, kanyang nanggaling ang desisyon. Tama ba?
18: Yes.
16: At pinirmahan niya rin ang approval para sa pag-release ng pondo. Tama ba? Through the disbursement vouchers. Tama ba?
18: Yes.
16: Yes. Pinirmahan niya rin ang mga liquidation reports at certification supporting the liquidation reports. Tama ba?
18: Yes.
16: Okay. In short, you will agree with me. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara Duterte.
17: Your Honor, please. Your Honor, please. Objection.
18: Sustained. Counsel.
17: Move to strike, Your Honor. the Your statement.
16: Honor, may we request, Your Honor, that it remain on record?
18: May I request you likewise
17: to strike, Your Honor.
18: I will have to strike it off, counsel.
2: Okay, pause. Ha? Yeah, sige na magkomentaryo akong pangayong opinion si Atty. Salatandri para siya lang sa kay katagsaraban ni mo Ari. Sige, komente mo na.
3: Katong primero,
2: scam,
3: katong scam, conclusion to siya.
2: Mm-hmm.
3: Dapat dili ang lawyer.
2: Mm.
3: She should have elicited it from the witness. Yan. As a matter of fact, that thing has no basis. Ayun. Mm. Kung wala'y basis, scam nga. But do not say nga it is a scam.
2: Mm.
3: It is by the implication of the testimony of the witness.
2: Mm. Let the senator judges appreciate. Oh.
3: Okay, they are listening.
2: Oh.
3: So, to appreciate.
2: So, pag word scam, foul ang yung himo?
3: Oh, dili mo.
2: Oh.
3: Another one, katong mga transaction
2: doon
3: sa DBM.
2: Mm.
3: I don't know kung na-present na ba ang document.
2: Mm.
3: Kaya may yung kakaroon og transaction with DBM, dapat may document.
2: Mm.
3: Diba? Mm. If it is because, if not, then what we have is only the words of the witness. Eh, versus the documentary will prevail.
2: Mm.
3: Ano na to? So, dapat na. Ah.
2: Mm.
3: Di kay iarapod nga statement.
2: Mm-hmm.
3: I don't know, pero basindi, wala yun. Di, fruitless po to nga testimony.
2: Mm. Plus, ang sunod niya, gamit niya, termino ko to na pong mastermind.
3: Architect.
2: Architect.
3: Ang conclusion na po to siya. Munang, iyon bitaw ang presiding officer, na for whatever ground I will sustain. Why? Because the presiding officer knows na it's a conclusion that should have not been done by the prosecutor conducting the direct. Dapat, yang i-lay down. Basis must be laid. Talking about now the acts of the vice president in perpetuating those things. Munang, it's up to the judges now to see whether these are really designs of the vice president to perpetuate its desire.
2: Oh.
3: Diba? So, dili kita'y mag-ingon.
2: Oh,
3: dili mag-ingon nga, hala, architect ba na siya sa pagpangawkaw o kwarta. Dili na mo'y trabaho sa abogado.
2: Oh.
3: Witness, ana,
2: oh,
3: or ebidensya. Dapat, dili kita.
2: Lisod sila kuha, ana, di sila lisultin na ng abogado.
3: So, di, kuya po na, pardon ako. Lingon po ko nga, nandi-testify ka o under oath. O ako kang pangutanong nun. Ikaw na po ako i-crucing sa amin. Naman na diri. Hearing diri sa una.
2: Kung
3: ikaw testify, if you want to. But you are not a witness. Don't talk about it. Ano? Ano siya? Proper lang, proper. Sa defense o prosecution, proper lang.
2: Katong gihimo niya bida, kuha niya kalingulingo. Pero after this, at least, sakto sa ang defense niya, naka-objection,
3: oh, o
2: naka-sakto yung gihimo na yun. Abdik siya nakabantay nga. Stricken off from the records.
3: Sakto to sa defense. Na nireact siya. Then, ang
2: presiding judge,
3: ato po nga taga-credit kay, ready po kayo siya.
2: At ito mausas sa chase ni Kuan yun, ha?
3: Oo, react siya. Na siya mismo, cognizant or aware na those questions are really uncalled for. Uncalled for itong mga statements. It's a conclusion rather than factual testimony or declaration.
2: Una, testing na ito mahigala kay Labondi as Attorney Salatandri, pero sa pikas nga bahin, medyo munag nausab na gamay imong kano kay Manila niya, primero Manila, magiging kanya human uli probinsya gamay. Karong probinsya mas daghan, nga ito sa Manila, kuhan ginagmay. Lingaw na kasi mo.
3: Actually, nagya po ikaw, pero selected na. Dayon, diri sa Mindanao, muraong, ang kita na una po itong among personal ba? Sa pamilya, among kaptangan, sa mama, kayo, nawala naman. Manang, wa man ni matagain akong time. Kaya taas kayo, diri lang sa Cebu, dugay kayo. Manila, dugay kayo, ano ba? Libot. Naman ang karun po, more time na ko dito.
2: Oo, yan ang po kasi imong organization, mo active na magkagmayosan.
3: Oo, nisugot ko, ang asawa nisugot po. Kaya kining purposes aning eagles, kung ano naman, feeding sa bukid, tree planting, abot kami bandawi, feeding mo dito.
2: Oo.
3: Ano, katong bukid, tree planting, unsang lugar ito?
2: Oo.
3: Ito ilang sami ba?
2: Oo.
14: Oo, sa, padok sa T-Seeds.
3: Oo, dito. So, lingaw ko, anak, eh, wala mo po na ako mabuhat sa una. Oh, kanang feeding, ana, triplant, medical mission, wa ko kabuatan sa una.
2: Oh. After 40 years, wadi pa after, kasi pa magkaroon, pero 40 years ni mong practice, imong profession, wa mo santop si muna ho na ari na punta sa public service. Kani, public service naman eh. Huwag ka kuna-huna nga, may kasiguro og maservisyo ta sa gobyerno.
3: Inano ba? Relax na lang ko, okay. Oh. Di ba? Pero, I kept the option open.
2: Mm-hmm.
3: Pero, ako, og mahi mo, relax na lang ko.
2: Oo. Oh, oh.
3: Kani karon, dagami ingon nga, parang magnabata noon imong naong. Oh. Char.
2: Oh, wala kay plano mo sa politika?
3: Ah, wala na.
2: Oh.
3: Wala na kay aron nga maluagan ni atong kani serbisyo sa Eagles. Na sa pamilya. Simbahan, galid po ta simbahan. So, gapo na.
2: Minus lang nga, palagana na sa tulad sa Latandre, kaya mga ayaw man natin ako.
3: May
2: mga abogado na. Oh.
3: Kung tawagon ni kumbati. Manon niya itong trabaho. O kinani lang, balaod, hinana. Doon kayo nagod kay Blake Balik na nga trabaho. So, nga nung balibaran man, o nga maganin ang opportunity.
2: Sige lang dahi, kaya busuloy ito sa ilan dahi. Layo, dapitan ko ano?
3: Sakay lagbar ko, gikan diri.
2: Sakay. Light ferries pa doon dito?
3: Oo, oh, Oslo oh. To Dapitan.
2: Oo. Oh. Niya pila man kaulas biyahe ito sa inyo?
3: 40 minutes.
2: Oh, mo ba? Nika oh. Tunggo dito?
3: Nasa Google na. Oh. Asa na? GPS?
2: Mm.
3: Oh, na. Bilya Pablia Mountain Resort.
2: Mm.
3: Guitar shape, ang mo ang mong pool, mura gitara.
2: Oh. Nanong gitara man?
3: Kay first musical instrument ako sa na gitara man.
2: Oh.
3: Inaganta na kong Bee Gees.
2: Oh.
3: To love somebody. Marang po yung kalingawan sa una pa.
2: Di ba kay, numdugo sa una kita, unang kita sa una itong Iklio case ba nga?
3: Hmm.
2: Ano na ang kadugay debate ninyo, ikaw sa tunay doon po, laban at debate. Pag humang debate, okay na. Tataw, nanganta mo dito sa fiscal office.
3: Oh,
2: na controversial. Ito kayo nanganta mo dito sa, kwan?
3: Misya man to, katong inyong mga TV. Di ba katong inyong, tawag na, kanang kamera.
2: Kamera, oh.
3: Gatubang man to, daghang kayo. Na yung gawas nga, may pa, manganta mo to ni. Dugay kayo sa fiscal. Pag-resolve. Kaulat ato sa order. Ako po, gara-gara kayo, mga tulog ka oras naman to. Umuan mo gawas fiscal. Sige!
2: Ngantas ka, oh.
3: Oh. Wako kay Balong, ha, kinina inyong kamera ni ay. Giana, oh, kipis litra. At sas, bato sa buhangin.
2: Oh.
3: Inumdog, ha, bato sa buhangin. Kapag ang puso'y matutong magmal, hinto bagmabot siya ito ni Lewan po. Ngunit kung ang pagsuyo. Nga, uli ko, alas 4 mo to.
2: Oh.
3: Uli na ko, Manila.
2: Mm.
3: Nga on me, alas 5, alas 8. Ingo naman to sa itong balita ba sa ABS-CBN. Mamaya sa Bandila, hearing sa Cebu, na uwi sa kantahan. Hala, guro mong mao to. Bata, ituwagin ito. Pero ang suggest ato, mga media kay gipangkapuhin mo sila. Natulog lang ganito sa kwarto sa piskal. Okay, dugay man. Mato, pero wag ito yung sa dautan nga unsa
2: pero ang nakamitahan ninyo ikaw sa Tony Lompo ba bangga sa day pero ang style ng Tony Lompo ba ng bangga sa kurte asa na imo banga bangga kurte bangga but human very friendly
3: ka oh, labi na kay sa Tony Lompo taga Pagadian taga Mindanao po dito kay lami din sa Udra nina naman na kay dili man may kontra sa court the way I treat them dili may kontra coexistence mo na.
2: Mm.
3: Kaya orang ikaw ay abogado, wala itong pikas, postpone man.
2: Oh.

0: Pag-ambot yung kong taon. Tabangin nga maabot yun sa court. Yan, dili contract. Dili contract. Dito lang sa sulod. Argument ba? Hindi, wala siya.
1: Kung sama, abot sa sulod, gira yun.
0: Gira.
1: Hindi ka abot sa gawas.
0: Wala na. Niro. Kita pa niro.
1: Katawa mo ako kay, kumbati kay kumbati, mo nagbugno yun niya ako ang maglabi. Paghuman, katakanta, o na-issue lang.
0: Pero po, gabi. Bato sa buhangin. Oh? Bibo kayo. Very nice.
1: Very nice. Bitaw, so, kininyang, panyero, wala naman ko yung mga kwan siguro. Imong mensahin lang, sa itong mga iso niya namin na ito karon. Nga shout out, labi na ito sa mga, imong mga kaubanan dito sa pagadian. Wako kaadto gusto mong birthday, kaya medyo layo man. Pero, kung mag-adto ko, danoon ako niya kung mga
0: staff. Doon yun kayo, actually, Marco lang, overnight. Pag mata ninyo dito, alas 5, bantala na, then dito sa amo. Then I'll take the rest. Responsible na ko, ana. Pickleball, na? Upat ka courts? Among pickleball dito.
1: Nabutang ka dito?
0: Na may gym. Giconvert naman, basketball to pickleball.
1: Sikat ng pickleball, no?
0: Oh, karon, gabi.
1: Dua ka?
0: Gamay. So, para natong tanan, salamat ko nga sa imong naabot po. No, from court reporter to lawyer to manager, then best anchor, kay dungog na kayo. Labi na nyo station. Sag dito sa amo, dungog kay Dipulog, Orkita.
1: Na, sipa ta dito, no? Dito sa ilang area.
0: Samis, kuso kayo. Dayon, ikaduha pa, ang imong stand, kay og strong good imong stand, mahimo kang sandigan ng pag-asa ng mamamayan. Kay og huyang po ka, sila mismo mahimong hopeless. Wala na paglaom. So ikaw, usana sa implications or sa effects sa imong gibuhat, nagkaroon ng paglaom ang mga tao. Ana, no? Kay demokrasya god, mag-unsay demokrasya, walay magpahibalo din. Para po namo nga mga lawyers, lesson po ni kanang mga reporters, ayuhon gyud nato kay mahimo mo ding lawyer. Si Jundre. Ako mapoy ga. Ako may ka-suggest yun na muskoy lang sa.
1: Oo.
0: Ana, dito mag-gabi eh.
1: Oo.
0: O ikaw nalay wala mag-uhas na mo. Dito sa gabi eh, manang kuya na po siya.
1: Oo.
0: Sa Agila. Dito, in-story agad siya. Amo pong experience. Ana. So, along the way, sa journey sa lawyering, atong friendship, ato pong na-establish. So, it can be a foundation for a greater hype. A greater glory. So, salamat sa tanan itong mga kaubanan. Kami po, di ba po may mga kaubanan na ni? Labi na si Winnie
1: Cordillo. Masigin na sa mga istorya po ginagmay.
0: Oo, oh, si Winnie. Si Governor Bunker. Kini si Joanny Bindoy, Bishop ni sa church nila. Di ganito nga church? Then si Arnold. Pero nag-meet lang meet diri. O kami, labaw na sa mga igagaw. Hapit na iksoon. Hapit na magbailo ang mga naong. Para lang makaservisyo. Ang ako message, taking one mile beyond our usual things. Taking man while to serve, one mile to serve mankind.
1: So, lipa siya ko, no? At least na-meet na to for the first time si Winnie Cordillo, ang ex-husband ni Governor Gwendolyn Garcia na diri. Sa atong sibianan karon siya may papa ni Christina day. Christina Paolo og ni Clarissa. Clarissa, oh.
2: Clarissa.
1: Clarissa, no? Oh.
0: Lito Navarro po, long time friend.
1: Oh.
0: Panahon pa ni Sir Tor Barbers.
1: Oh.
0: Handod karon, so strong among foundation po sa friendship. So pa, confident ko nga we can really serve. Especially in the community.
1: Salamat kayo, Panyero, sa pagbisita ni Bodeson Sibianan. At least, karoon niya pagbisita, timingan niya na programa pa ko. Appeal na natin ka kay...
0: Parang saragod, no?
1: Oo, parang saragod. Pero, unsaman, padangat sa tagpahinom daw, no? Gamay lang kayo. Ah, sige. Padangat sa pila ka mga pahinom daw. Kaya manginabuhi sa taginagmay. At untak na lang sa Jess Onsina.
3: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala ko'y sukli.
5: Walay sukli.
6: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
7: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02721399999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GCash.

0: Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
1: GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sliping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new Zip for Kids para sa ubong adunay plan. Kinahanglang magmamigurado, sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsef for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocystin is the generic name of So Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Great Pines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
5: SM 3-day sale.
4: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263744. Series of 2026.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
7: Atong tagnalo sa 10-14 na may gala sa Manuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Okay, makaayo na pulong na matigong oras. Dahil nga ito lang update ron ang atong GCash mga higala sa GCash na ito, 29,500. Wow. Wow. Nanatay GCash. Oh. Plus ang ilang 10,000 na eh. So nanatay 39,000. Yan na. So at least makahatag na ito 39,500 ito mahatag na yun dito. No? Kay lubong na papulugma. No? Lubong na papulugma. So si anak lang. Pero ako isiguro itong sila di isang puntahan pa din sa kagawas. Sokti ni gawas ha, ni gawas sa pultahan, sokti asa man to imong gisaad, Jismil. Bitaw. Okay. So, okay na tayo, asa man si Lailin, na mga nasakpan rong naminaw sa DYHP o GFM, busa makadawa itong mga pahalipay, gikan sa Sibianan. Uy, 30,700 na ang atong GCash, no? Paspas ang atong mga listeners nga ni Tabang, natay 30,700 sa GCash, plus 10,000 nila, 40,000 na tanan. 40,700. Okay. Kana mag nga mamatyan na anak ba? Tinuray lang reality bites, no? Labi ng money matters ba? So, at least kini atong matunol dito makatabang-tabang na ba? Oh. Di man na ito matabangan pagpasaan lang kaguol pero magaan-gaan ilang gibati nga natay matunol dito. Si Glenn Diaz Marshall from USA ni Donar po 1,000 na minaw na karon. Salamat kayo, Sir Glenn, sa imong pag-donate. Si Lailin day, ato sa tagagpagtagad, no? Natay mga nasakpang na minaw sa DYHP o GFM o nang ato sa tagaag-premio kay Sipa may lamang radio, ha?
9: Yeah!
7: Daron sa si kasamang Lailin Rabanes sa Aligaras. Yes, kasama nga Lailin.
10: DYHP. RMM Report.
11: Mayroon po sa pag-usap sa mga regimen na ito ni Rufiel. Balik din sa Cebu City South District. Dinay grupo na sa mga kanawat sa itong mapahalipay, nga bugas, o chorizo. Isip pa salamat sa lahat ng pagsunod sa mga programa sa DYHP. Na Roy Ibanez. Joseph Villahermosa. Ayrin. Alicia Gantapingan, Elvis Dongog, Edwin Saban. Okay, let's say kasi din yun sa DYHP. Laban ako sika sa mga Julius Balilo Bible Day sa next 3.9 IFS. Sibu sika sa mga Lailin Rabalis Arigadas, DYHP.

0: Okay, salamat Lailin Romanes Aligada sa mga report. Salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DIY HP o Gaya FM. Atong gitagaan og suriso og bugas. Oy, kay sipa mga ilang mga radyo. Agi premiuhan na to katong sipa kay mga radyo mga higala. Pero ano matay kong oras mga sukit di paminaw sa nga nanas kinitibukang puwersa sa DIY HP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit ka ninyo pinagispagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, maayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.
1: Not just number one. Simply dominant.
2: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
4: Tata RMN!
5: All the time, RMN kami!
4: Tata RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tata RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tata RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one!
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
10: Kun Ako'y Pasul Tihon. Ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
11: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
9: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Janice. Dugay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
9: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, naman, Marie.
9: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
9: Yun sa man ninyo, Marie.
10: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
9: Uniface?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
10: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
7: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
12: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro Financing. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB 259332 Series of 2026.
13: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
14: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. O anang, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo rin ba? Mawalay mo kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang ikas sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa. Madyo ni kakapoy ma.
13: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agawin.

0: Dr. Limuel Espedal, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
4: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
5: Tangan siya Sed Liniment o wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
9: The Original Koi Herbal Capsule.
10: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
11: Karon nakainom na kapuy, ma'am?
10: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
9: The Original Koi Herbal Capsule.
12: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
13: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
14: Hala, luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
15: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Nay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imli sad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Am I speaking with William Hill?
18: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
17: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
18: I have the D3 right here, Life Extension.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
20: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
21: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
22: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
23: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
24: Hi! Hello mga kasama. Kinigyan po ninyo Kuya Jewel Benseco, basong partner Randy Tayad. Magumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kiksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga bugamit yun sa mga produkto sa Sed Marketing Incorporated. Sama sa Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Beauty Soap, Sed Celebrity Kojic Soap, o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Sed Marketing Incorporated. Bueno, manghigala magkasama. Ang ato magtatampo karon pinadasa sa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga tilma. Kinigibatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kaya kailangan ang ato magtatampo si Tilma.

0: kahit iba na.
1: Nara de ka di ade ay. Ngano man, nara ko.
2: Ay, sas.
1: Ngano di ay.
2: So, tiyan talaga birthday mo na yung Precious Mindal?
1: Ano ba ang makadong?
2: Nagib ko dito sa ilaw. Gitawag mo ka diyan, Precious May.
1: Unya?
2: Imbitar lagi taon siya siyang birthday. Karong Sabado, okay? Adto ko dito sa ilaw. Birthday karong Sabado.
1: Karong Sabado?
2: Oo, karong Sabado.
1: Oh, hapit naman di ay. Ano yung sabay plano ni mo?
2: Kuan, kining karong Sabado.
1: Oh. Karong Sabado pa, oy.
2: Mag, maikog man ko mo adto dito. Ikaw liya to?
1: Nganong maikog man ka, ngawa man ka mang hangyo, ikaw mailang gihangyo, ikaw mo ay giimbitar. May yung tagwa ka imbitar na kay maikog ka, unya kay giimbitar man ka.
2: Ako anman day, kanang anin eh. Ang ako ba nga maikog tang adto dito tay da regalo birthday Precious May.
1: Ay sustuo man ka oy. Ngano di day pwede og way regalo kinhangil gyud ay naa.
2: Adi ba ang ako ba maikog ta?
1: Ay sustuo man ka oy. Ay kaikog. Wa man gyud na maikog nang uban atong silingan pag birthday nimo nga nangani bisag wa imbitara nagdapag plaste. Mo nang ay kaikog dong. Normal ra na kun wa kay dang regalo. Ang bati nga bisan og wa gyud ka imbitara ug ang bati pa gyud bisag wa gyud kay imo magpakanaa ka.
2: Ah, oh, sakto sa nung ano.
1: Ay ka balaka dong ha para dili ka maikog uban nanta ka. Pero diha lang kukutob sa may pultahan, di lang kumusod.
2: Oh, ngano namo sang di ba ka musod?
1: Wa man ko imbitara. Ikaw ra may giimbitar.
2: Ah, di koy, ipadaa mo kay ingos Precious Win. Unsa man ta?
1: Amo ba ipadaa ko? Oh, sige sige, tuon ato. Kana pay luwas ang ato ang panihapon anak.

0: Pari matui. Oh. Dali, sur mo rin. Ayos mo ni.
1: Ah, di ara ko. Ako lang giubanan siya, pre, kay mauwa man ko na siya muani nga siya rang usa.
0: Ako tao nga kita kita rin. Sige, uwa ni mo, pre. Pumila yung bisita, god. Kita raman, aw na, di siya pa rin uling, di, pre. Dali, dali mo, pre, dali. Mali, sud mo, dali, sud.
1: Kinsay na, adong?
2: Si pa rin uling ko, no?
0: Pa rin uling ba?
2: Oo.
0: Dali na mo. Day, nasi pa ni Matoy, oh, Matoy. Matoy, huwag si Yang Missy, day. Ha, na?
3: Uy, maayong gabi eh. May kay nakalugar mag-ari.
1: Oo, oh, niya, timing man sad nga Sabado, niya Domingo inikaugma, way trabaho sa Matoy.
3: Ay, oo, niya, ikaw. Asa day ka nagtrabaho?
1: Na, walagi, uy. Na ako sa City Halls una, pero pagkapildis akong mayor nga gilabanan, anang atak-tak ming tanan. Na, may kaugan yung mga tao ang bagong mayor, good, maong nangili silag mga tao ba?
3: Ah, mao ba. Unya, sa man, gusto ka magtrabaho? I-recommend ka sa kong amiga nga nag-negosyo herbal ba? Si Lily ba? Kailan man tingali ka niya itong asawa ni Kuanoling? Unya, adto ta ka ipabutang sa ilang opisina. Dawat agi ka. Kailakas ka na si Lily.
4: Oh, Lily Pais ba na eh? Lily Pais.
1: Tinood ka silingan? Haloy ka rindot anog matinood na no?
3: Uy, ayaw ka bala ka. Tabangan ti ka. Suod kay ka na ako ng manager diha, uy. Makapasood lagi ka.
1: Alo!

0: Tuod man pilamay dagan sa Sugilanoy, nakasudyo kong trabaho pinaagi sa tabang sa among silingan. Unya?
1: Oh, dumatoy. Naunsa man ka nga mura naghinuktok man kadiha. Mura man kagaluya. Naglain imong pamati, dong?
2: Wa man, day. Nahasol ako gamay.
1: Saon sa man?
2: Nangimbitar magod si Parinuling. Pagtuon ko sa ila. Kay birthday lagi.
1: Unya, anong wa man ka muad to?
0: Hadlok kang ditika. Lakaw nung ato ah, kay maikog na ni Lily, asawa ni Parinuling. Nahibaw na baya ka nga mo na nagpasun og trabaho na ako. Ato adong, di lang kumukuyo kay naapamang ko'y trabaho.

0: Pribatoy, pastilan. Abi lang unili d'yo kamakaan, hida.
1: Pasensya na, pre, ha? Nagduha-duha yun ko, primo, ari. Kay maiko mangulko mo, anhi, nga wako'y regalo para sa imong birthday.
0: Pre, dili naman yung danon sa akong birthday, pre. Ang may nung danon, ikaw og makumplito ang barkada.
1: Nang aday sila?
0: Na, ha? Mahimong magungwa? Matol! Niyan na si pare Matoy!
2: Pre, Matoy! Dugaya ni mo, pre, ay. Ganiyan na nang gawat ni mo ang bugnaw nga.
0: San Miguel Pelpelsen. Karong kumplito na ta, subla na nato ang inom. Taga na dama, pre!
3: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Bayutrol Herbal Capsule.
11: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
10: Bayutrol Herbal Capsule.
11: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
10: Bayutrol Herbal Capsule.
11: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
10: Bayutrol Herbal Capsule.
12: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
13: Naluhoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
12: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Bayotroph Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Bayotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
13: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Bayotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
14: Bayotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
15: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
16: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
17: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
15: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
18: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
19: Uy, nga naman, Marie.
18: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
19: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo, ha?
18: Yun sa man ninyo, Marie.
19: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindupag yun kayo ang tubo sa baboy.
18: Unifins?
19: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
18: Kadap ko di ay, Marie. Tudlogi ko.
19: Oh, di feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
20: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214 Gindulman 0385107214 0300-1528. Hagna, 0385020748. Sagbayan, 0385000135. Talibon, 0385107176. Tubigon Bohol, 0385086213. Ug sa Ubay, 0385001686.
1: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!

0: Tau ha, sama pre. Ha? Atu gini apa pre? Lo no sama kan tata doa. Ah, total birthday maru pre no leng. Sama pre ni.
1: Ah, ah. Ha? Ge ge ge. Oke. Atu ana antuk lo antuk antuk lo. Kena asi pare matoy. Iya, sia nai bahala. Antuk.
0: Sige sige. Ah, antuk gini lo intro dia kay duit tang doa.
2: Gi tang tulu.
0: Ah, trio tang doa.
2: Trio.
0: Ya, duit tang tulu. Sige. Harga ye.
2: Ay, pangtuloy, buti ka pala. Kurang tayo si nani ka baro. Bubo itil, pero kabihag yan yaman. Galar.
0: Ikaw, ang sa akin katawan ito. Ingor ba ito sa Diyo? Wala nung kapatukos ko din sa kagaya sa kitang doha. Ikaw, masayang ganahan mo.

0: Ay, Silingan, may ragyod ka nagkita ta din nita.
1: Uy, ikaw mong gudi ay ni, Silingan. Unya, kumusta naman trabaho ni mo?
0: Ay, okay ragyod, Silingan. Salamat kaayo, ha? Kamu ni Ma'am Lily, salamat kit kaayo.
1: Ay, way problema, uy. Kay lakas kay na si Ma'am Lily diha. Trabaho lag maayo. Dali ra lagi kamusta ka diha.
0: Ah, mauba. Maikog mong kong Ma'am Lily, uy.
1: Ay, sus. Oo, kamana ng ikog. Putla na.
0: Salamat

kiahak baya uya. Mangwa man ta ko kwarta pero maikog man ko. Maglisod man kog sulti. Ay, husto. Adto ko sa usa na mo kasilingan si Ma'am Lily. Muragbut anon to. Ay, adto na lang dahil ko mangwa ni parinuling uy. Halabuangan na yabag man ko uy. Nalimot man ko nga nakahuwa man dahil ko kwarta ni Ma'am Lily. Haskang ahaka. Ay, husto. Si Matoy mo'y akong hangiuon. Ngamoy akong pahuwamon ngadto ni Parinuling. Basig makahuwam siya.

0: Sa, yabag mo tao rin. Ikaw pakauwaw eh, eh.
1: Yabag mong ko, ay pakauwaw di ay na.
0: Unsa ba ni ay ha? Mauwa mga rita mong hangyo sa akong mamar taon ka ni Anto. Saling taon ba noon?
1: Yung sa man na to, anak ron. Natay bayaran nang sa kuryente o sa tubig. Ibao pa yung kanggamay ra kay kong sweldo.
0: Oh, pero yan daw to. Kasi may nakon itong sweldo na tuloy kami.
1: Mau gani nga tabangi sa ko.
0: Eh, di ko katabang ni mga naritin, mawi. Kung gusto ka, ikaw lang pangawam dito.
1: Di lagi ko pwede. Kaya doon na pa ko'y utang anang mamlili. Maikog mga gani ko mupakita niya. Oh. Basit paninglan ko ba. Dugay na baya ng utanga.
0: Mahala ka di ay. Basta ako, di ko. Di ko, anak. Mauwaw ka na. Pangita lang layang pagira eh. Kung sao na niyo.
1: Tungod sa tinguha na ako nga makahuam ko kwarta, nisangtot sa kong huna-huna nga iprinda ko nalaning among yuta og bay, aron dili ko magisod og lukat, iprinda na akong barato lang. Unya to?
2: Ay, siguro kasilma nga nag-aim na lang yung kag-iprinda na inyong bay og yuta.
1: O lagi man da, tabangi ko pi, kasi akong kaprindahan, ani, lukaton naman da yun ako.
2: Unya, pila mo si iprinda ni mo, ani?
1: Iprinda ko lang na 10,000 tingali man da.
2: Pila?
1: Chismi lang. Para dili ko maglisod og lukat ba?
2: Saba dyan? Ethel Mawai, mura ba yakag? Nagprinda ko kay Okay.
1: Ha? Huh? O pila di ay?
2: Iprinda na siyang 50 million.
1: Ha?
2: O 100 mil.
1: Million di ay? Malukat pa ka na ako og 50 mil?
2: Ah, 20 mil. O oh, sige. Pangitaan ta ka ha? Kompleto mga anas mga papilis.
1: Oo, kumpleto ni. Naamay titulo.
2: Maayo. Kay titulado, ba dayon mo ipangitaon na anong kotob sa mapalit o mudawat o prinda. Huwa kay titulo na, maglisod yung taan na.
1: Ay, naagani.
2: Ah, sige. Bibi, ambi. Pangitaan ko na mudawat o prinda.
1: Ya, siguro, aha. Siguro ang mubaya dayon ba?
2: Uy, so, siyempre, uy. Dilim na ito'y hatag ang titulo kung wapay bayad.
1: Oh, sige ha. Uy, bayot, masalig ko ni mo ha.
2: Sige, salig lang, pero ayaw laom.
1: Pagtarong ay kanahan.
2: Lagi. Bila may ako ani ha?
1: Ay, makacheng. Mangayo ba diagyog ka?
2: Wala no. Ako ko'y magitang bayer. Este ka ng mudawa itong prenda. Lagi ko'y kacheng.
1: O sige, basta madawat nag 20, na kay 2,000.
2: Okay, kana. Okay na ko, anak. Magsa 20 na ko, si bahay.

0: padukay, bas payot na balik, uy. Nabaka ni dawat o pindas among yuta.
1: Ay! Uh-huh. Sos, oy, Marisette, bayan ni mo, oy, guyawan, matanin mo.
2: Taong ka, pargitawang rito yung pinakalit.
1: Abadi, nagkat mo lang kagbuto na sa kong luyo, maiking mo lang tanin mo.
2: Amor, ya, sige pa, ino pa pirmi kapi.
0: Huh?
1: Ay, bayan ni mo.
2: Sige, wat ni mo.
1: Ha? Da, wa, oy.
2: Oh, wa mo ka, ha? Audi, wa, sige. Arigos ko rito, relax ko kaniyo.
0: Animal, mis matoy, iking lang ko da. Huh. Pero... May na lang kayo siya magdudagin sa akong gihuwat. Di nagila ko siya sultihan na akong iprinda ang yutag, bay. Total, lukatun naman sad ni. Ay, hala, nanasmanda, bayot. Naglakaw na paingon din ni. Sugato na nako. Dili maayaw nga anong mga sulti kaya narabas matoy. Basig makadungog ko niya. Makadungog sa among panagsultihan. Ako na lang sugato.
3: Manda, manda, manda!
4: Ah, gisugat mong kundi ko. Ay, gisugat yung ko. Dili kayo halatang apurado kayo ka, no?
0: Sos, naunsa biya ka, eh. Bibibi, unsa na may balita?
4: Ah, di ko siya kapaabot na maabot ko sa ila, oy.
0: Ay, dili maayong ato ta magsulti dito kay naa sa bayis matoy.
4: Ano naman dayog naa sa matoy?
0: Kasi masuko niya, wala ba na may bawang akong giprinda ang yutag ang bay?
4: Ah, wansa dahil ni mo sulti, eh.
0: Nasaan man ako pagsulti? Humuan siya ganina diha, ni trabaho man. Pipipisigin na usan naman, hindi na nidawat sa ayutang akong giprinda. Manda, oy, pagsure ba? Kinanglanong baya kayo na akong kwarta ba?
4: Ay, oy, swerte ka. Kinadaran akong diskarte. Akong dragi drama o paayo. Akong gikinanglan nga badly needed yun ako akong gignansiya, no? Kinanglan yun, badly needed kayo maunga na imo na lang yun ang iprinda ang yuta o ang bay.
0: Niya gidawat niya?
4: Oo!
0: Ay, salamat inta!

0: sandal, ang super sandal.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
5: Ay, wala ko'y sisilyo.
4: Ay, wala ko'y sukli.
6: Wala yung sukli.
7: Ay, dapat nag-GCash pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
8: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
9: GCash pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash pay online.
10: Ang atuwang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
14: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
15: Si Anan Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
16: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako nainom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan. Ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
17: So, o, ingon na. Paragis bila-bila.
16: O, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
17: Bilang edad din mo ron, ma'am?
16: Ako 55 na.
15: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis bila-bila.
15: Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.

0: bibipiasa naman. Dali kay, basi bukawas untos
1: matoy. Ay, ulan ti, apurado ba yan yawi? O di ara, ba ti, mil mo ti mong ipaprinda, no?
0: Oo.
1: O di ara, di ara. Di ara.
0: Kaliyot sa itong ipon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Uy! Ah! Ingong ka, 20! 18 naman lagi!
1: Hmm? Ako mong 2,000! Di 18 lang na dilim!
0: Ay, gikuhaan din, mudaan ba yun?
1: Unsa man di, ay, di ba yung lalima pagpanglakaw, lakaw-lakaw, tas karasada, magsuroy-suroy ta, magsuroy-suroy, og tinuhog, pero di ba init ta? Hmm, para baka snacks ta? Oo. Oh. Di ba lalima, eh? Siyempre, masnaksag ko sa high poes, pero di ba
0: init ta? Oo, sige na, okay, ba, ay.
1: Pero, eh, siguro ako, no, naglokat, ha? Duhara ka buwan na ang tagal, anak. Kung dili ni mo malukat so, sa duha ka buwan, magdako-dako ang tubo.
0: Ay, di maabda usa ka buwan, lukat na ni.
1: Na, basta kay gisultihan ta ka, ha?
0: Ay, lagi, salamat, ha? Tungod sa ka-excited na ko nga naprinda gid ang bayog ang yuta, wala lang ko maghuna-huna kung kinsa ang naprindahan. Unya, kung pila sa itubo, basta kay lukaton gid na ko, wapay usa ka buwan, kay naaman ko gitagana para lukat. Unya to?
1: Uy, Martoy!
2: Ay, manda, unsaya to?
1: Alpo, an asa still mo?
2: Papaman mauli, nga naman nagta?
1: Inga nga nangita ko, ha?
2: Oh, sige, ako rin nun, way problema.
1: Bye!
2: Saan kay tuyo atong bayhana taon na ring Amanda?

0: Ah, di naman ito sumandabayot. Ngita mo ito niyo.
1: Nga naman?
0: Oo, oh, okay ba o? Oh. Sa tuyo ato. Ah, kaduha siya balik-balik dire.
1: Mao ba?
0: Ah, sige, rin ako. Ay, ba, sige, di ko magdugay kay... Basig madugay ko guli ron kay overtime eh, ha?
1: Sige, sige dong. Hala, kaamaw. Lukatunon pa nga rito na akong yuta og ang bayi. Patay, wak narab ako'y kwarta. Muti nga dituyo atong bayot nga nagsigit pangita na ako. Halagi ahak na gini. Asa mo kong ibayad, ani? Wak para ba mulusot ang akong giloan sa credit union? Alon, saan ko man, ani, Ron?
2: Nalimot kit ko sa giprinda na kong yuta og bay. Unsaon nga akong gisaligan nga mo'y akong ibayad ang akong loan sa credit union na disapprove man. Maong nawa na no sa kong hunahuna nga na ako'y giprinda. Unya?
3: Asa ka, Telma. Musiba at bayadayon siya.
1: Musibat ba? Uy, pataka. Malagang tabi yun.
3: Inalang ta. Pagkakita ni mo na ko ka nagpadong na ko, mitkalit kag barog. Hoy, asang bayad si mo giprinda nga? Kuan, katong giprinda niyo, lukata na kuno to, ingon to na dawat sa imong prinda, lukata na kayo, dili gani, ni mo lukaton, na magmahayo ko!
1: Kinsa man na siya ba, di ba na siya madaghang niyo usad, babihasad mo, hangyo gani kong kadiyutra.
3: Oh, hangyo ah, suwayig hangyo!
1: Kinsa may nakadawat di ay, kinsa may giprindahan ni mo ato?
4: Ako!
1: Ah, Ma'am Lily?
4: Ako'y giprindahan mo si imong yuta o bay. Wa na lang na ko lisur-lisur na kay gamay ramang kay pagkaprinda. Pero sa atong sabot, duha ra ka buwan labing dugay. Og di ni mo lukaton, marimati gid ang inyong yuta. Walang unya tay mahayay, ha?
1: Pila man day tubo na day ato, ma'am?
4: Muabot na tog 50 mil.
1: Ha? Saba ka di, ma'am, uy? 20 mil raman tong pagkadawata, ma'am. Niya karoon naabot ng 50 mil?
4: Baonay atong gikasabutan. O di ni mo malukat anang pitsaha, magdako ang iyang tubo. O di ni mo malukat sud karong buwana, aw marimati ang bay o giyota ninyo.
1: Unsa? Lagi nuo ko.
2: Mani akong problema ron kay nagkadako o nagkadako ang tubo. Mura gituyo gid nila nga di na gid nako malukat ug sila nay managiya sa amo ang yuta. Makiha ba ni nako sila? Unsa akong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon, Selma?

0: salamat sa tanang mga pagampo, ma. Ate Fred, good morning mo dia.
1: Hello, Gulyat, my adlaw.
0: Aba, good morning, ba?
2: Pilipinas.
0: Do Pedro, good morning dia.
3: Hoy, good morning sa Talavera, si Konsyal Ibner Castro o sa Konsyal Poblacion Pulido, si Juan Jabar Alpiris.
0: Oh, Jabar Alpiris, kumusta mo dia? At sa mga tao ni Kuya Nick Pepito dia. Kumusta mo dia?
3: Tolido, Kuya Nick.
0: Basta ko Tolido, Kuya Nick Pepito mag yun na. Nya sa mga tao po ni Dodong GR Pepito sa siyudad sa Sungbo, sa yung mga tracking dari o sa Brumage PH ni Indeshen Pepito dari sa siyudad sa Sungbo. Naartay Brumage PH nga mutabang o limpyo sa atong panimahe kung maglisunta. Naara na, itype rin yung Brumage PH sa Facebook. Nya makita rana ninyo tanan din ha ang ilang number tawaga kung unsay gusto ninyo nga ipabuhat sa inyong panimay. O niya sa tanang mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat sa Miguel Pulyar Fertilizer, good morning ni Muria Cap. Sa tanang mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Bunbun, kumusta mo diha? Sir Raul Alibio Sito o Sir Apiot o Ingon Man Sir Rene, thank you kayo. O sa tanang mga tao pod sa tanan na mga kaigsoon nga mitabang nato sa kanunay sa pagpaminaw sa ato ang programa diri sa DYHP Cebu. Salamat kayo. Ate Jijen,
4: magpasalamat ako Kuya Alan sa mga mama nga perme kong nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ng energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata. O niya gawa sana ang mga dagko mas labaw nga ni happy kay na ano may Don Pepe ta Don Pepe Dark Chocolate. O niya kung may lingaw ang baba o gumugom sa Diamond Yema o BM Special. O niya mo palit kay crunchy kagubkub kay Kuya Alan ang tasty fish crack.

0: Chantel o si Inday, Ginina o si Inday.
1: Balik-balik.
0: Chini di ay, si Inday Chini, ang kinagopang anak ni Jennifer Dato. Kamusta mo di ha? Inom ginumog doon pipi, Inday Chini ha? Kay maunay lami, kay natong imnon padung mo sa eskwilahan. Ingna si Mami Gina ninyo din ha. Maming inom gitag doon pipi tabliya o niya. Ugum-ugum sa tao, paulitos, macaroni crunch, ugtistip. Adil, ugum-ugum. Kaun-kaun sa paulitos, macaroni crunch, ugtistip, fish cracker. Ugigumaan, kinindayo mo niya may special, ugubi niya may special. Ugum-ugum mo padung sa eskwilahan. O niya sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki. Ma'am, kas mer araw nga ang ilang opisina ang ipagamit nga ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa adlaw tanan ang said panyawan coffee mix mo na the best kay natong imnon labi na gyud sa tanang mga tao ug subong tao ni Pari Joel ya sabien akwa oh si Pari Bino Mandak nga gipainom pa ni Pari Joel ang ilahang mga tao diha sa ato ang the best kayo nga kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Salamat kay inyong tanan diha. Okay, Ate Press?
2: Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katotaas yung sugar. Ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas. Ato na yung imnanog sa panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, buday ka magkausay mong pamahaw. Inom daan ang usa ka kapsula sa said panyawan herbal capsule. Irig pariuto ni mo maugyapon, usagyapon ka kapsula sa said panyawan herbal capsule, imang imnon, una ka makausay mong pariuto. Mausagyapon sa gabi, sa imong pagpanihapon, inom na padaanag sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Og alang na ito na problema aning kidney og UTI, ayaw na mong kahadlok. Tugod kay doon na makatambal, ana. Kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imang kedeo UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. Ugod okay na, usa na lang kakapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kedeo UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
0: Okay, salamat kay Ate Pris. Sa tanan ito mga kaigsunan, nga migamit sa ito ang number one nga plus, ang said, Lenomit Will, nga tinuon nga mawagtang sa ito ang panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, barikos, bins, katol-katol, kuto sa kabataan, ilikay, pagyunta sa linggi, kung mga plus ta sa ito ang said, Lenomit Will, pero sabutaan, harap na palit, sa butika, di ba, Dwin?
3: Tinuon na, sa butika, rin mga palit, pero na, give Facebook page, ang said Marketing Incorporated, ang panyawan nirbal. Ilal lang itay pang panyawan herbal niya makita tanan produkto dito sa said marketing ang panyawan herbal capsule kugon herbal capsule said element oil o celebrity beauty soap labi na panyawan coffee mix pero kita kung layo-layo sa tas butika kay natas kabukiran na nagpuyo niya wa sa tigas akyan pwede na kita mag-order sa Shopee.
0: Ang Shopee lang ito, kay para ihatod na sa ito, ah. Ma'am!
4: Good morning, Dr. Jeffrey Del Socorro sa Ornmuk Leche. Nga manusab ni Reverend Father Rinrin Sinining nga nagpaabot yun ni mga tuluman noon, Reverend Father Rosales diya sa Tuburan. No, sa storyas mga Father Sinining. O ganyan man, nga ito ang mga choir members, ilabi na kay doon ay nagsingabot ng mga celebration. Agosto, nagkan ng mga piyesta. Ayaw ko magkali sa pagpreparar alam sa itong mga activities. Sa celebrity ko, Jake Beauty Soap, sa itong pagpagaligo rin sa iyong buntag, ubisan arena sa ito-unto, sa celebrity ko, Jake Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ano na po kanyang mga sangka para magpabili ni kong young girl looking cutis artista, cutis porcelana, natural moisturizer para mag-dry ang atong skin. Ito'y mo ito ang pugis-pugis, blackheads or whiteheads, di mo makita na piti mong aping, o doon na pa kaya yung mga skin problems. Sell Celebrity Critique Beauty Soap. Muta na sa butika, kaya saan hayari mo muta na sa ako, sa muta na mga nyo diri ako ang gidamo na nga, pag-inquire mo sa mga butika diya sa inyong lugar, pero li, li,

0: yun, kuno na may level siyang sudlanan, said marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kay Bamunya sa tanato mga kaisun. Kita, mga kaisunan na to, kita na sayon yun, tanga kinintoksin, maugin mo daot sa atong blood cells. Atong blood cells, importante kini kay maunitig atong sa oxygen, nutrients, o tubig sa atong kalawasan. Kung madaot ni kay uncover o fructose man na to, sa atong blood cells, may daot to aning toksin. Kung madaot na ni mga major-major ng mga sakit, mutakbo yun na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o ban pang balatian. Constipated ka, o gingon man atong kidney problem. Mao nang kinahanglan gyud kamo inom og G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Fresh?
2: Okay, ang senior na ito karoon, adlaw ang
1: si
2: niya.
1: Telma, Ate Fresh.
2: Telma.
1: Ang problema ni Telma, Ate Fresh, kanang...
3: Gipirinda man siya niyo, wala malukat pa ito.
1: Gipirinda ilahang kabtangan ba, yuta, o gipirinda, o niya naaraba din na ilang balay. Karoon, gipirinda niya sa ER sa gitrabahoan nga si Manang Lily Pais. Unya si nang lilipay sa sa giprindihan giprindahan sa bayot wa kay Boss Tilma nga si nang lili ra karon ang nahitabo ana nga padakan magmaayo Ate Fresh ang tubo taon
3: padakan
1: padakan taon ang tubo pero
2: wa sa kay Bao
1: wa sa kay Bao kay pag duha ka buwan tulo ka buwan pag uni abot mag 50 ml saon man niya
3: sa tubo ay
1: Modol ba kuno siya kanang modol ba kuno siya mga bugado ani.
2: Oo, oh, kinahanglan gud.
1: Kinahanglan gid kaday. Mao ni akong problema nagkadako ang tubo murag gituyo ni aron ni malakwat unsa man sila na man nag-iya sa mga yuta. Makabalik makakita o kami makakiha ba kuan ni nila unsa man ha? Aw sa akong buhaton. Paliw tambagi ko kung kamong pasulti yun. Maon eh. Mukiya ba sila Ate Fresh? Pero kung mukiya ka dahi, pangutahan na sa bugado kay imo rin ang iprinda.
2: Bugado rin yun, anak.
1: Bugado rin yun. Imo rin ang iprinda. Kanya, ang kanang tubo rin siguro.
3: Nung ginungog ni Notoryohan.
1: Oh, Notoryohan pa na. Saan mo ni mga anak.
2: Wala ba no? Bayugyuta, no?
1: Oh, bayugyuta. Pero kanay na na, Ate Fresh, marag, doon na siya ilusot. Anak, kay grabe raman sa dangkuan.
3: Tubo.
1: Grabe ramang tubo. Madatadatahan na siguro na. Pero ang problema ni Moday Tilmano, ang imuhang bana, huwag mong konsulti.
2: Huwag kay Bao.
1: Huwag kay Bao yung bana. Mauna, mapatay kasi yung bana.
2: Kapait.
1: Kung ano ka ng inyo, ambot lang kinsa ng yuta, iyaha ba na o inyoha ba na ang yuta, basta kunjugal na yung duha. Ang nga ita, musulti kasi yung bana. Mota to, noon sa musulti ko, ilumilum na mo, gasto na yung kwarto. Kaya bayanin mo, daso. Sus, ako pa niya, sus, mabas, kumairan ba? O di pa taon air, batur-baturi, kaya rang balikas.
3: May pakulatan lang ika.
0: Akong sagbo
1: sa... Bam, otsay, kasulti na
0: tayo. Musagbot ko, ani Gulia.
1: Ah, sige, sige.
0: Tamay kung muprinda ka uyuta or bahay, kinahanglang pirmahan sa tag-iya. Ang puputa na kung tag-iya sa bahay uyuta, siya raba. Dilip lang ba na, appeal. Kaya ang katong nag-print, ang katong sa nakadawat, sa prinda, usahay, murag mag-aan ra ang hinungdan, murag delikay bugat, kung wala makapir mag-apil, ang tag-iya. Punang utana ko.
1: Ni Pirma, gisigurong tag-iya ni Bam.
0: Kaya ang portala, kasi tag-iya siya rabag usa, kawin niyo pahibawa yung mana.
1: Ang angay, gita, silang duha pahibawon, yung bana nga, iprinda ko ninyo andong haon sa man, sabutan tagi mayo.
0: Basing siya rin tag-iya si Utah, siya rin pinagastos bahay.
1: Ah, basin.
0: Pero conjugal property man, kung kinasal sila.
1: Or di ba, kanang kabilin.
0: Oh, unya,
1: Gawa, conjugal, bam, kun... ilahang duha nga gasto.
0: Oh.
1: Ilahang duha pinalit. Oh. Pero,
0: sinunod niya.
1: Kabilin, di, wala buto
0: pa na. Oh, mauna, oh. Pero, usapat saan sa akong suta, sa ato ang nabati sa asoy sa atong sugilanon, wala may pirmahan na yung papilis.
1: Wala, bitaw.
0: Urap puro raman ba?
1: Ba, bitaw.
3: Nabiprinda na isug. Isugugla yung tao. Nabiprinda ni dito.
0: Murag dili tingali ni ma... ang ako sa put magbabawi siguro.
2: Mabawi kung daw, may perma.
1: Oh, dawa sa nang babawi rin ni
0: mobile. Kasalatan, gisugo naman niya sa bayot.
1: Oh, lagi. Okay sa, na. Ma, oh. Ma, problema. O unsa, o problema. Kujugal ni nilang yung tao niya. Huwag kay bawo yung bana.
0: Oh, muna niya. Muna yung dako ni mong utang sa imong bana. Unya, kanang na ang kompleto mas papilis ang sawa, mabayad mo dyan kas maong kantidad. Apa na ipaambit o sa Old Testament Leviticus 25 verse 23. Kinahanglan nga dili ibaligya ang yuta sa paagi nga kini mapanag-iya sa nakapalit ni ini hangtod sa hangtod. Prenda, may gisgutan ka nung dili ibaligya, no? Pero murumaurang lamia, murumaurang unura nga magibaligya o prenda. Sumpayan, mga langya, bale, Levitico 25, versikulo 23, kinahanglan nga dili ibaligya ang yuta sa paagi nga kini mapanag-iya sa nakapalit ni ini hangtod sa hangtod kay ako ang tag-iya sa yuta. Mga langyaw lamang kamu nga nagpuyo sa ako yuta. Ginoong minusultin eh. Mm-hmm. Oh. Ang buta sa butong karon na anigulyat, nga kinanglang lukatun yun ni mo, kay maumay pong, apanugway mga kasulatan, ang kwarta mo, mubalik yun dito sa tag-iya, maniyo ha, yung gabi sa wapay kasulatan.
1: Lalisyon yun na,
0: oh. Lalisyon yun na ni mo. Kay sa akong nabati din sa mga mong detalye, wa may pirmahan na yung nahitabo, igor mo po gisugo ni mo ang bayot. Apan og dunay mga pirmahan na hinahitabo, ngano ikaw man po ni pirma, wa man imong bana, ikaw na itag-iya sa yuta? Ah, okay. Apan og mayong, pwede ko makakiha, pero ikaw mating primero mo yung ikiha. Kung di ka kabayan mo, ikaw may primero ikiha. Oh, so, kuna na ninyo, kaya sa akong na aninaw sa kanyang mga ingon na ani, kung mahimo, ipaagi o sa istorya. Istoryahe o sa ninyong tarong, kung sa ipaagi. Apan sa ako nang ingon, laing dako ni mong utang dito mong bana kaya wa maka magpahibaw.
3: Huwag ka manangit.
1: Okay. Mauna.
0: Diba?
1: Mauna na, dahil tilma.
0: Ako na tinga ako.
1: Ano man ba?
0: Huwag masiguro ko yung utang.
1: Ano ba?
0: Kadaan lang tunulan mo na ako sa Gcash. Sino ba yung saan mo yung kwantua? Saan mo ba lang ating tilma dyan?
2: Kung ako ang puzzle, tiha.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
6: Bitaw, tinuod mo na.
5: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
6: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mang yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
7: Jo, pabinawa ko. Ayaw na pagdagan, Jo.
6: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
7: Jo! Maluwi ka, Jo! Jo! Ow!
6: Mateo! Scammer?
8: Oh, manay kong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay, huwag ko mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
6: Nga mas lalaki pa tanawon kay ni mo. Pero karon?
8: Aho, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak na itong duha.
9: Bisan ako?
8: Oh. Oh. Lola?
10: Lula's Boy. Sugilanon sa gugma nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
1: Masinug?
0: May diabetes ka?
1: Mag-TTX 500 na!
0: Ang TTX 500!
1: Adunay powerful extracts,
0: nga phytochemicals,
1: ug antioxidants,
0: nga gigan sa palaya,
1: ug de-sugared sugar cane,
0: mga organic compounds,
1: nga effective,
0: batok sa sakit nga diabetes.
1: TTX 500!
0: Sa mga butika.
1: TTX 500!
0: Ang tuba
1: kontra sa sakit nga diabetes.
0: TTX 500!
1: Epektibo!
0: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
1: TTX 500!
0: Ibo sa de-sugared sugar cane extract,
1: ug anti-diabetic property,
0: gigan sa palaya.
1: TTX 500!
0: Garantisado,
1: highly recommended
0: sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
3: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
9: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
8: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
10: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
11: Send panyawan capsule with garlic.
10: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
12: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
13: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
14: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
15: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
16: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
17: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 na ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod. Kay kini di kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended Vitamin D3.

0: Huwag karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Ito yung may problema.
3: Ayaw! Mapag-una ko! Ayaw!
2: Nga ano to siya?
0: Ambot! Datlok ba siya na to? Mura ba siya nagkakitag-abat?
2: Ni kalit rin gito siya, no?
4: Hello, eh. Kalit mo lang. Naglakaw naman to siya, gamurag laob ang giyunaw na. Murag tabay ba? Murag tabay. Betay? Kung niya, doon na ko, huwag siya makabantay na ako. Niya, ako na siya gigrit. Mura! Muna ba hino siya nagkakitag-abat? Hala, no? Puting hadlukan niya pag-ayo, eh. Sa mata pagdool ni mo?
2: Bag-una sa din niyang gimmick. Klaro kayo.
4: Gimmick? You mean, para pagkuha si mong attention?
2: May lain pa ba?
4: Apil di ako?
2: Para di ko nuhay obvious.
4: Oo, no? Posible, sab. Pero bro, murag genuine mga itong iyang kadlok? Kanang, murag dili man to acting?
2: Bro.
4: Legit man to?
2: Ingon ana siya kamayo mo act. Very realistic. Very convincing.
4: Mo ba? Acting lagi ka to?
5: Hello bro. Believe si Chisa bro, 1 week.
2: Mo ba?
5: Feeling na ko no? May problema kay siya.
2: Og na bother ka?
5: Curious lang.
2: Aw, kumao, susiya. Concern mo ka? Susiya rin yun. Jo, may tuyo ka?
6: Onya na lang. Busy man ka?
2: No, di ko busy. Si Mono tong nanawag. Nagpahibaw nga believe si Jessa og 1 week. So, kung sa may tuyo sa akong pinangga na ko...
6: Oh. Shui, makadungog ka makatabang, uy.
2: Ano dahil makadungog?
6: Sige, pagbugal-bugal di agon.
2: Huwag mo ko magbugal-bugal. Ah, okay. Okay, shy pa ka. Sabot ko. O sa dahil mo tuyo?
6: Gichatan ko sa taga-simbahan. Nag-remind sa atong meeting ni Father Lidio.
2: Meeting? Ah, ang about na sa atong kasal. Ah, na-mix up na ko na. Ni-donate man dito atong last na itong bagad to niya, no?
6: Sorry. Sorry, wala ako tayo, ah.
2: Isip on ka? Take na yun, og vitamin C.
6: May naman akong daghang tubig.
2: Laba din mo, oh?
6: Gamay.
2: Ah, tumara ng daan, og paracetamol.
6: May naman akong tubig. O niya, mapahawair ako. Bawaran niya.
2: Patuog na ako.
6: O niya na lang kung matumaro og tambalkon. Inigmatan ako, naari gapo niya.
2: Okay, sige. Okay, pamuhay na dito. Aw, ihatod lang di ka.
6: Kung siya ihatod, uy nga. At turo mo ko sa taas. Excuse me mo.
2: Masya, pagod gihapon siya, uy.

0: помогу. Может, такого помогу, а то наготовка. Ni aku sa Dream World.
1: Koy! Tumboy nga kung gataan!
0: Jessa?
2: Jessa?
0: Ikaw na?
2: Ikaw na?
1: Yes! Ako nil. Sa katapusan, nag-abot ra gyud ta nga kitaranduhan dinhi sa Dream World. Wala gyud makapugong karon sa akong buhaton nimo.
0: Ikaw?
2: Ikaw?
0: May buhaton ako? Weh!
1: Saywe! Ha? Nagtuo kang nagkumidya ko? Pwes, dili ko kumidya ang tidyo. Og wako'y plano nga mangumidya, labi na ni mo.
0: Og unsa man sa kahi mong mabuhat na ako?
1: Daghan kong mabuhat ni mo. Nakakita kay niya akong gikupta niya, espada? Mauni akong gamiton sa pagputol sa imong o!
0: Buhata!
1: Ha! Naibawon ako! Nagsalit ka nga Dream World ni. O plano ni mo nga mumatalang dayon inigulat na ako.
0: Wag yun na sa kuna-una, Jessa. Kay gusto pa kumusuri din sa Dream World. O mamunitan ang mga daghang diamonds nga nagkatag lang sa yuta nga murag mga bildong buak.
1: Ha! Dili ka makapanghilabot, Ana. Mag-agit ako na ini akong espada! Maunay akong gibantayan.
0: Mao ba? So, ayan akong punit, ha?
3: Nakapunit mo lagi ko. Oh? Tanawa!
1: Bullshit!
3: Oh.
1: Imog yung kongi!
3: Oh. Unsa na?
0: Wa man lagi ka makalihok.
1: Nganong dili ko makalihok?
0: Tungod kay usa ka karibulto.
4: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects, sige lang.
9: Kaya ko pa.
7: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.

0: Norse Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norse Sinigang Mix.
1: This time check is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500 ibo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
3: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: DGX 500.
4: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500 2 lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pamali sa mga butika.
5: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold. Na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Igala, nakakape na ka?
10: Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
1: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
12: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
14: ECS.
16: No.
17: Yes. Ribulto ka. Estatua. Revolt. Stats.
18: Mateo? Ano na amang ka?
19: Wait. Mateo na sa lagay mo tawag ako.
18: Mati. Ganong naaday ka?
19: Tumo na nang imong pagsigig, pangatsi. You know, vitamin C. Tumara da yun. Water.
18: Salamat.
19: Di naman di kainit.
18: Wara lagi ni.
19: Di nalabad mo?
18: Dili na.
19: Nakatuwa mo sa kagmayo. Mga 2 hours ang mga katuwa.
18: Ha? Uy!
19: Ano na siya, maka?
8: Oh, maayo kay nagmata na di ay kinis si Jo.
18: Oh, unsa man atla?
8: Ah, nagtimpla kong luya. Limonsito o ghani. Init pa na. imna na inig taod-taod kanang di nakaayo init ba?
19: Baguro na ko siyang ipatumarog, vitamin C. Guna.
8: Ay, okay rin na, uy. Di na makaunsa. Wara ka hilang, Tidjo.
18: Wara man, Lola. Ay, sorry kayo ninyo, ha? Taas man di akong pagkatug.
8: Oh, nga nung nagsorry man ka. Sa bagudi ay na.
18: Maikog, mangguta.
8: Kitsa may imong kaikugan, si Mateo. Uy, nga nung maikugo taong kaana niya, nga imo man na siyang pamanhunon.
19: Wala mo yung si Joe. Lola nga, ako yung gikaigugan.
8: Oo, kung sa panday gisultiin ni Mateo. Sultihin ko kay Duklon ko ni Balag na kung sa pairangguin niya.
19: Lola, eh. Tanawa, ragid ka, Lola. Imo ragid kong ipahiya pirmi ni Joe.
18: Wala man siya gisulti, la. Iyara mo kong kinadanog vitamins. Mao ganing naikog ko kay dugay day kong ni Mata. Nagpaabot ni taon siya.
8: Siya yun lagi di ay agikaikugan ni mo o nireklamo siya nga dugay kang nagbata.
18: Wala, uy, wala. Wala mo siya mireklamo lagod.
8: Nireklamo ning kagwang dako. Klaro kaayo nga imo lang kitabunan, duklon ko ni.
19: Ay, wala, ayaw, wala.
8: Ayaw paglihay, ha? Oo, oo, oo.

0: sula lagi, bro. Wawa lagi na ko. May pag nagpadukol na lang kong lola. Isa, nilikay ko nga, hapit matumba o gidali pagsagang ni Joe.
1: Ma-imagine gina kong isina, bro. Imbis nga ikay mo sagang sa babae nga padung nga matumba, ikaw na hinoon ang gisagang. Balihan hinoon na yun. Kung na ako ato, na, mukatawag ikong dako, ani ay.
0: Siya, alagyan ano ko. Ba? May gani, naaraw sa kwarto ni Joe, kami lang tulo ni Lola.
1: Ya, yeah, yun sa ba si Tito la?
0: Ano yun sa ba? Hindi katawa.
1: Buguya kining Tita la, oy.
0: Asula gid laging Lola, oy.
1: Pero pinangga ni mo.
0: Ao. Oo. Ao. Sobra pas pinangga. Sa ako nang gikaingon, bro. Buhaton ako tanan para ni Lola. Tanan na yung pangayoon nga pwede na kong mahatag. Ako nang ihatag. Tanan nga makalipay niya. Di gud na ako ikawang. Hmm? Ingon ana na ko kamahal si Lola.
2: Daan pa ko. Oh. Daan pa ko nga tungod lang sa imong lola nga magpakasal ka kang Jo. Daan pa ko.
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsul na pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayong kuan ang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
5: Wow.
4: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
3: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
6: Bilabilang win, San Miguel Bilang win.
7: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Bil products. Apil na. San Miguel Bil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
8: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Nabihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Kailangan ko mag-withdraw.
11: Himala, may BPI dito.
10: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
11: Isang Himala.
12: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
13: Zed Living Testimonies.
14: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gana iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
15: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
14: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
15: Tangan siya Zed Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
13: Living Testimonies.
16: Kung moingon si mama nga,
17: sige kagaw, inanani mong tambal.
18: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
16: Ang iyang buot ipasabot.
18: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
19: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
16: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
8: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
13: Kabog na nga pang negosyo.
3: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
7: Aron pa dayo ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
4: Kondura, kusgan ka uban ni mo. Kusgan pang negosyo, Kondura.
9: Strong for the Filipino.
10: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
6: Attention, attention, kasilinganan, mauna ni Karon.
5: ang gikagog dyan, ang original Koy Herbal Capsule. Maong kita dyan nandi, mag-o-or. Healthy kanunay ang kalawasan, pagkasirti ni mo o bulahan. Tungod sa original Koy Capsule, di na dugka magbagulbor. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imunulag lolo. Sa original Koy Herbal Capsule, makaingod dugka o sana or. Original Koy Herbal Capsule, di mag-o-or. Sana all!
20: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me! Dito ako bilib!
21: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
23: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
24: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
25: Mas klaro na ba bisan gabi?
24: Mas kaan na ang sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisag gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
26: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
27: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Life Extension Vitamin D3.
29: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
30: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase sina gamot.
29: Hindi po kayo gumaling?
30: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension, vitamin D3.
28: Life extension, vitamin D3 for longer life.
31: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
32: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
33: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.

Mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Isparis.
2: Uguay mo siyagit! Haba! Lahat ka na ang kwarta sa bangko! Patali! Ang kwarta! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sir Boy!
4: Mami! Ayaw! Ayaw hinapyan ang mga anak! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
5: Joy! Elta! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
6: Yes! Oh, yes!
5: Oy! Oy! Nganong ipaon ng musika? Kinsay!
7: Pagkaon ng maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Isparis. Musical scorer Randy Nakurdat Tayan. Soundman Alduin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May budget. So

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Doon lang ko sa ospital. Oh. Oh, uy! Ba? Oh. Oh. Grabe!
2: Uy, oh, ayaw! Oh. Ayaw!
1: Ba't anong babay? Ipugos ang pasipi sa van na ito.
2: Ayaw!
1: Oh! Oh! Kalag ka. Kung makikita kita na. Tili ka mo mula po sa tili. Oh, tayo mo daw siguro. O na-i-accident sa kayo. Nung, wawama ko sa imong motor. Importante lang. Sorry, sorry ha. Pero luwas nun ko ang babaeng ikinap.
3: Ay, ito malaga nung. Ay, kung nangyari. Ibarin na ko yung motor. Ay, ito malaga.
4: Iyahigi gamit akong motor. Aro pagkukuran itong itong van. Nga, nidagit ko nung batanong babae.

0: pagsawan ko ninyo.
1: Eh, Panginak, hindi ka pasakitan. Palamihan ka lang.
0: Maluoy taon mo na ako. Ayoko ninyo kung saan.
1: Hindi pag-ilat. Hiyakas sa mga mayong ka.
0: Kinsa mo. Baka nauga ko ninyo. Baka nauga ko.
1: Dilimay mo. Dilimay mo.
0: Salbahis mo. Salbahis mo.
1: Ikawras ko niyo.
0: Baka nauga ko ba? Baka nauga ko ba?
1: Sito ba sa kita? Da. Iyapan ka naman. Ay, kami mo ito. Baka ganun. Romansyaan din kami.
2: Pag-drive
1: niya. Nilal mag-unaw na ta. Kita mo'y nagiga naningkamot ng madagit niya. Kita ka dilaw. Malasa ko na tugod. Ay, maniulan na kayo mo. Puli lang mo niya. Pasag nila ko, Dre.
2: Kibot, lumumatyan na nagkadirin ko patay kita ni Kanawayan.
1: Ay, lagi pagpalag niya, palag pa yung ganang.
2: Uy, motosiklo nga nag-hazard. Nagsigisip ba to?
1: Unsa?
2: Uy, isinyas na paulong mo ta.
1: Unsa? Pagkos niya ang pagpanagan. Pagkos niya. Kana. Sige pa. Pagi. Usah man, nak suruh kiapun? Kali ting sikit, ipang nos pengul senapin. Wata.
2: Kiap.
1: Usah man, tangkak na.
2: Balap tinggi, kiapun. Kalit lang, bibidur.
1: Animal, animal, kinsa ka na.
2: Tingali na kamatid ko niya sa pagdagit at ang babae kay Gibbon.
1: Ha? Mo, balihin ko niya sa pronset. Balihin ko. Ops!
2: Padayo siya nagsunod ito kay Gibbon.
1: Ops! Karun, diyan ako sa pronset.
2: Ang babae.
1: Ay, kabala ka. Kung giikot siya ng kuranan.
2: Usay buhat mo.
1: Tanaw lang.

kung kinsa magamo di tamulungan. Bukto tamo. Bisag asa pa kamo. Sundan ko. Upa. Upa. Ilapag ipapagat. Ops. Ah. Ah.

0: Hindi na siya ikabon, katibon.
1: Sige, tsaka mangalibala ka. Makikita kang Satanas karong. Kiri.
0: Eh, yung sibuhaton mo ka.
1: O, silur ko siya.
0: Ay, mauma. Pwes, buhatan din, katibon. Na, nagkukot siya. Buong lalang siya. Nasa siya tuluyo.
1: Yun, kriyat lang. Apiyan ko ang wigsel.
0: Eh, okay na. Okay na, katibon. Nagkadoon siya. Sila na!
1: Kini!
2: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.

0: Wa na mo papita ng inahakay.
1: Diya sa lipsay!
0: O, babagis ka na, ihug sa kanal!
1: Dilip na!
0: Nahug na ba?
1: Wa, nagibod na liting minuri ang motor.
0: Animal.
1: Kay. Papa! Nagising kita babay kagibot. Wadi mo ba at yung baba?
0: Ako pang magiruman sa...
1: Ay,
0: ako magilips to lips.
1: Ay, payluma na, payluma!
0: Sige na. Animal!

0: O, Charlie. Hello, te!
1: Binting, uli na lang ko. Nayapag naman ni Isabel. Uy, huwag yun mabalik. Ganihan akong pinaabot.
0: Ha? Mawa? Uy, peligro!
1: Ha? Nga naman?
0: Wala doon ti Pia, Biderico!
1: Binting!
0: Oh, bida sa no? Ang pula tada, Charlie! Nga wataon to, ti Pia, sa Abel, Biderico!
1: Binting!

sa mga sila. Hindi akong gisugo. Maya, nagkabantay ko. O pagiging balik, da? Mga turtol nga dako. Mga bao kay Glihok. Turtol! Kinugay ba? Kondisyon na lang ginagawa. Kondisyon na kay ko. Gusto na kong makiguban ko sa kabataan ng babae. Ah, nakatumar na ko sa formula. Nga kabayo. Ah! Pagdalit ka mo! Litse!

0: On sa man, nagyapon?
1: Nasunod yapon kay Gibon.
0: Okay, okay. Hindi yan ang kumpahan. Hindi yan ang puntahan sa likod na bahay ng fan. Makita na ko siya. Ano nga saloy yung bahay? Usahin na ko pagpunting kanina.
1: Ayaw ko, Betsa.
0: Ako rin, Maybaw. Ay, yan. Nasad ka sa masaban na sad na ilong-ilong. Okay. Tubalik na eh. Tubalik. Lince. Saba.

agua del morong. Oh, gusto din lang niya ihagbong ko sa kanal. Pues, wala ko ilang mahimo. Gamitin ko ang akong armas.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain ang ako. Oh.
4: Iba ni bag, miss?
3: Ikaw na, sad?
4: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, sab?
3: Ay, baka ko na...
4: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa kunay mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunay mo?
3: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod nga si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: balik ka regyon sa mansyon si Edis. Human sa pila ka tuig.
1: Ginoo ko. Nay, mga naog na ta. Muna na ko sa pagkanaog, ha?
2: Kadit lang, ma'am.
1: Nga no, Nay?
2: Nausabang akong huna-huna. Dili na kumubalik din, eh.
1: Ansa? Pero ni Asipiolo, og...
0: Lugaya ko din yung nanginaog. Nagpaabot na ninyo si Sir Orlando.
1: Dali na, Nay. Mga naog na ta.
2: Oh. Dennis.
1: Nay, dali na. Kupot sa kong kamot, aron makakanaog ang tarong. Dawaton tika.
2: Ay, tusko. Tusko, tabangi ko. Ikaw na'y bahala na ako.
0: Sinis, usama. Lugaya ko din mo. Kanaog na diha.
1: Negoryo, ayaw lag sakay si mong tingog si Nanay Noy.
0: Maigot, kamanggod. Inanag itingali na sad, ano?
1: Onsa, Noy?
2: Manaog na ko. Ahain si Sir Orlando.
0: Nasa sala. Kanina pa nang nagpaabot ni mo. Kung di mo makita sa sala, lahusan na lang sa kaskwarto sa ikatulong andana. Nibaw na si Ma'am Dines kung nahain mahimutang ang bago na tong amo.
2: Sige.
0: Saka na mo. Kay maglimpyo pa ko nining sakinan. Usihingan ko na eh kay huwag na kalimpihoy ni Tinoy sa Miyagi kay Bunog Pagayo.
2: Onsay na hitabo ni Tinoy. Nganong nabunog man siya, ha?
0: Aw, nainay ka nung kulata niya, Sir P. Sir Paulo. Sir.
3: Ipangita ka ni Daddy.
0: Oh, Sir. Nana, Sir. Tana-tana. Ipangita rin ko ni Sir kay nabuong na tingali kung nga nuwa ka pa. Madapatan ginigron. Ikaw giyo kayo si Edis. Ngayon na muna kung saka. Pahala na ka rin. Dugay-dugay ka ba, eh. Sunod niya kung Tinoy. Bahala mo, eh.
2: Diyos ko.
1: Nay, ngano bang ingon na tuman og sinultihan si Negoryo ni mo, ha? Ingon og sa dugay namang kaila.
2: Dennis.
3: Baby.
1: Paulo.
4: Tam.
1: Paulo ang akong kamot.
4: Iandam na ko ang paborito ni Musuldan.
1: Onsa?
4: You know, I don't cook. Pero akong gisuoyan. And I made it. Pero di lang ko sigurado kung makauyon ka ba. And so I want you to taste it.
1: Paulo.
4: Baby. I'm starving. Please. Eat with me.
1: Nia, uban na ko si Nanay. Uban na ko siya sa pagsaka nga to sa kwarto nga nai mo tanga ni Piolo.
4: No need. She knows her way.
1: Wa magpuyo din si Nanay. Giyon sa manimo pagsiguro nga nahibaw siya kung asa siya paingon. Aron matultulan ang naimutangan ni Piolo.
2: Dennis.
4: Oh? Really?
1: Ugo sa pa. Mahimo pang mamatasan ka? Imo siyang apuhan. Apuhan ninyo ni Piolo.
4: What? Are you kidding? Kanang tigwa nga akong apuhan? What the...
1: Paulo!
4: No, baby. Imposible ka na imong giingon. Dili mahitabo nga maapuhan ako kana siya. Ang sama niya. Usa lang siya kakatabang.
1: Paulo?
2: Sige na, ma'am. Sige na. Ako na lang ang muunag saka. Ubanin na lang si Sir Paulo.
1: Nay, dili mahimo.
2: Sige na. Ako na'y bahala sa akong kaugalingon.
4: See? Okay na siya. Let's go, baby. I'm really starving.
1: Paulo, unsa ba? Mahimo ba dili lang ko ni Muguyoron? Paulo!
2: Wala ko'y mahimo. Ni anamang gid ko. Ang Ginoo na lang mahibawang manalipod na ako. Kinsa kami kupot sa kong abaga.
5: Anong ni aga? Unsay imong gibuhat din ni Sedes? Nganong mibalik ka?
2: Tinoy!
5: Di ba? Giingnan naman ka kalihan ko na ayaw na pagbalik pa inin tapita. Pero nga nung ni Aka, gihatod mo ba ang ibong kaugalingon sa kamatayon?
3: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
2: Tinoy.
5: Ipiyak na. Iyakaw na. Alaw pagpagita, isin Orlando. Biya na si Des kung hindi ka gustong may sama sa nahiagkuman ni Ella.
2: Ngano? Onse na itabo ni Ella, ha? Hain siya. Onse di buhat ni Sir Orlando niya.
5: Si Des.
2: Sultihi ko, Tinoy. Onse na itabo ni Ma'am Ella.
5: Di ko mahimong isultihi mo.
2: Ngano?
5: Basta, pagdali. Biya nalitan tinis samtang may gayon ka pa.
2: Si Piolo.
5: Ang kaluha ni Sir Paolo. Ayaw kabalakan niya. Wahit utang mahitabo niya. Kaluha siya ni Sir Paolo. Busa wahit utang buhato niya ni Sir Orlando. Lakaw na.
2: Tukod ko ni mo.
6: Unsa itabo
2: din eh. Sir Orlando.
5: Sir, nakita ko siya din yung akong itok mo aron dili makabiya.
2: Tinoy.
6: Mabiya ka. Umante ka hatagig siya ngayon na makayata pagbalik ning akong kaugalingon.
2: Sir.
6: Dili ba? Nga ingrata kinakayo ni Ana, Sirius.
2: Sir.
6: Dali. Baro. Kupot sa akong kamot. Dali na. Nagpabot ang akong mga palad ni mo, Sirius.
2: Sir. Salamat, sir.
7: Ang akong buhok, sir. Sakit!
6: You fool! Nagtuukan mo ng gawas kapag higay ko. Itugutan tayo kang makabiyak ako kaniadto. Tungod kay wa, kumasayon. Nga anaaday ni mo ang usako ka anak. Apan karoon ka nasayon ako sa inyong gibuhat. Dili ako magatugot na makabiyak kapang buhi gikan sa kong puder, sir. Nakip ang imong patayng lawas. Dinhi na madugta ning akong yuta.
2: Sir.

0: Niya natas kusina. Mahimo ba buhiin ako?
1: Nga rin bang ingon sa makurintihan ka every time ka makupot ko sa imong kamot? Bisa na gani ang pagsagkin ako sa imong panit. Do you hate me that much?
0: Dili lang ko gustong hatagan ka og sayop kapag doo.
1: Pagdoo nga unsa?
0: Nga magkauli pa ta.
1: Kay maugi ka na may tabo. Because in the first place, wa ta magbuwag.
0: Buwag na ta. Giklaro ko na nimo. Pipalayo gani ko din niya, dili ba?
1: Mibiya ka. But it doesn't mean na buwag na ta. You are just in hiatus.
0: Unsa?
1: You were resting. You needed space. And so, I gave it to you. Ang akong pagtugot, wa magpasabot. Nga misugot na ko nga magbuwag ta. I was just being so nice and considerate.
0: Unsa?
1: Sit.
0: Magbarog ra ko. Igor ako mutilaw sa imong giloto, di ba? Pwes magbarog ra ko.
1: Dunganan ko na mas pagkaon. I haven't eaten yet.
0: Mitaon ako. Busog pa ko. Igor na akong tilawan ang imong giloto.
1: Fine. Kung dili ka gusto mong kaon, just stay here. Dili ka mahimong mubiya. Di ka mahimong mubiya din sa kusina samtang nagkaon pa ko. You will have to watch me eat till I'm done.
0: Unsa?
1: Mas ganahan ko mo kaon kung naakas kong atubangan. Magsilbi ka nga kong appetizer.
0: Atoon ko pa si Nanay Sedes.
1: Atoan na siya karon sa lawak sa yung apo.
0: Apo ka usad niya?
1: Never.
0: Matapobre ka.
1: Ay, maybe. Pero tinulad nga kong isulti. Dili na ko siya apuhan. She was never a part of our family. Wala ba niyo makita ang kadako sa diferensya sa pagkitsura? Bisan tumoy sa iyong buhok. Wala ko'y nakuha gikan niya.
0: Kay tiguang na si Nanay Sedes.
1: No, baby. It's because dili ko siya kadugo. Usa lang siya kakatabang kaniya tuning among mansyon.
0: Unsa?
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by All New Best Ever Enervon, Enervon Z Plus. This news is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, opo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
2: That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.

0: Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa kareksyon ni John Caraca Pohanes, Spenar Jewel Pense. Recording editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining
1: ibati ko, I love my teacher, yes I do. RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal, Cebu City Traffic Management Coordination Committee Board, misugyot paghulma Joint Task Force din sa syudad. Samtang o sa kabayti anios na tinunan sa Sir Ka-Universidad din sa Argao, giaresto sa kapulisan, humankini muhimo, gadbamba, joke nato sa security guard, ginagbantay silang eskulahan. Samtang ang Senate Impeachment Court ni dili sa mga senator judges ingon man mga abogado sa prosecution og depensa nga musulti sa meritos impeachment case batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Kinang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Pili na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
7: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
11: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural at orihinal. EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!
17: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
18: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
19: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
18: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: At oras karon, alas 12:39 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, taas bump pressure si Mudugo, ikabadunay hypertension. Basin taas ni mga sugar, nagbasin may diabetes ka, yawar ka may baw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkapaghaikin sa arterial wall, sumapalapot si Mudugo kung saan nagkarason. Nga nung magka-hypertension kung mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagdaon si mga kidney o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa mga samad, pagkaputol sa tilbisan gani, ang impotence sa mga lalaki. Busay nagpaabuta nga magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, kutulado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makaparindot sa imong katog. Makapagupagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa bang klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation. Nagamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin may mutang sa Baydia Consulim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. O karon sa detalye na sa itong mga balita, Cebu City Traffic Management Coordination Committee a board, bisugit paghulmag usa ka joint task force din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak, RMN, report.
20: Kining maong balita, hatod ato sa Life Extension Vitamin D3. Gisugyot sa Cebu City Traffic Management Coordination Committee kung TMC Board ang paghulma o joint task force sa syudad. Yan naman na kaya ng kalibog sa ubang mga buhatan sa kagamhanan sa sakbayan pagtuman sa mandato ni ini. Partikular na pag-implementar sa mga palisiya o ubang mga ordinansa sa syudad. Gipadaya ginoon ni Mayor Nestor Archibald ngayon pangtunan ang maong sugyot ang joint task force na ginuso sa TMC Board. Langguban unya sa mga sakop gikan sa Cebu City Transportation Office kung CCTO, Prevention, Restoration Order Beautification Enhancement and Probe, Office of the City Markets kung OCM, Philippine National Police kung PNP, o City Environment and Sanitation Enforcement Team kung CESET. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawatun siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal na pagtuon, ay doon ay tulog ang mga rason kung anong makatabang ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient doon ay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas ng survival rates sa mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas sa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaduya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong panundom, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
0: Radyo Mo Nationwide, DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
21: Radyo Mo Nationwide.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
22: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
13: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang akompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagis yung registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
24: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapaninot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
2: At oras karon alas 12:46 na sa dilpas sa dugang mga balita nato nining kahaponon. Ato nang mahinabi karon ang exclusive distributor sa Life Extension Vitamin D3 para makapagumusta ta og dugang pa mga pagtuon og mga reminders usab alang sa mga benefit nga pwede kaayo nato nga makuha kun regular o adnadlaw ta nga mag-inom nining Life Extension Vitamin D3. Sa atong linya karon si Sir Jonathan Granada. Sir Jonathan, may hapon nimo sir.
25: Mang
5: Good afternoon po, Ma'am Ken, and magandang hapon din po sa lahat po ng mga listeners ng DYHP sa Cebu City and sa buong Central Visayas po. Good afternoon.
2: Magugumusta kami sa inyo, Sir Jonathan. Anong pwede nating ma-share sa ating mga listeners ngayong hapon?
5: Yes, Ma'am Ken. Previously, nag-discuss po tayo yung regarding po sa ischemic heart disease na pangunahing sanhi pa rin po ng pagkamatay ng tao sa Pilipinas. Mm. Yung ischemic heart disease kasi po, Ma'am Ken, ito po ay marami pong mga medical condition na na-fall po sa kategory po ng ischemic heart disease or coronary artery disease. So, isa po dito is yung heart attack. Number two, itong heart failure. Yung ischemia o yung angina pectoris o yung chest pain at yung arrhythmias, yung irregular na heartbeat po na pag hindi po natin makontrol, eventually pwede pong hahantong sa cardiac arrest. So ito po ay mga examples po ng mga ischemic heart diseases. At base po kasi sa tala po ng Philippine Statistics Authority po, Ma'am Ken, meron pong 11 to 12 people ang namamatay every hour sa ischemic heart disease sa Pilipinas.
2: Ang dami, sir, no?
5: Yes, 11 to 12 person die every hour. Mm. Or pag i-equate po natin ito sa number of deaths per minute, parang 5 tao yung namamatay every minute sa ischemic heart disease. So number one po dito is yung heart attack. So we have discussed already yung role ng vitamin D3 supplementation sa pag-control po ng hypertension, ng blood pressure, and sa pag-control din po ng blood sugar or yung type 2 diabetes. Kasi itong dalawang medical condition po, Ma'am Ken, yung hypertension at saka yung high blood sugar or yung type 2 diabetes, they are the number 1 and 2 predictors of heart disease. Sila po talaga yung number 1 and number 2 culprit kung bakit meron pong napakaraming nabibiktima po ng heart disease dito sa Philippines. At hindi lang po ito sa Philippines but sa buong mundo po. So ngayon, gusto lang po natin i-cite once again yung dalawang studies po na very significant yung result ng vitamin D3 supplementation sa mga hypertensive patients. Yung ginawa po nila, Ma'am Ken, they recruited yung mga hypertensive patients at ginrupo po nila itong mga pasyente into 2 groups. Yung first group, binigyan po nila ng nifedipine. Ito po ay isang anti-hypertensive na drug. At yung second group po, binigyan po nila ng nifedipine plus vitamin D3 na 2,000 IU.
2: Mm.
5: So yung 2,000 IU na vitamin D3 na ginamit po nila, parang dalawang soft gels po ito sa equivalent po ng ating life extension vitamin D3. Kasi yung bawat soft gel po natin ay merong 1,000 international unit na laman. So yung nangyari po, Ma'am Ken, they monitor itong mga pasyenteng hypertensive for 6 months. And after 6 months, nakita po nila na significant yung reduction ng itong both systolic and diastolic blood pressure sa mga hypertensive patients na binigyan po nila ng additional na vitamin D3. So, pag sinabi po natin significant, so mas mataas or mas malaki yung pagbaba ng systolic and diastolic blood pressure compared po doon sa grupo na binigyan lang po ng anti-hypertensive medication. So, dito po yung mga study authors, nag-conclude po sila na mas efficient yung paggamit po natin ng vitamin D3 plus yung anti-hypertensive medication sa pag-control ng blood pressure as shown po sa result ng recent study po na ito po ay double-blind placebo-controlled trial by Chen et al. So ito po ay published trial po. So that's why sa ating mga kababayan nakikinig kasi ito po yung very common question na always po natin matatanggap sa ating mga texters, Ma'am Ken, kung pwede po raw nila gamitin yung life extension vitamin D3 kahit sila po ay merong ginagamit na maintenance medication for high blood.
2: Mm.
5: So yung sagot po natin based po sa result ng pag-aaral medical na sinite po natin earlier is napakalaking yes po. Kasi nagpakita po sa result ng study na mas significant yung reduction ng both systolic and diastolic blood pressure pag meron po tayong additional na ginagamit na vitamin D3 on top of our anti-hypertensive medication. So number two po, Ma'am Ken, yung type 2 diabetes o yung high blood sugar kasi napakarami po din nating na-experience or na-encounter ng mga pasyente po dito sa clinic po natin na hindi po nila alam na sobrang taas na po pala ng kanilang mga blood sugar At sad to say, itong mga pasyente po ay hindi pa po mga matatandang pasyente. Sila po ay mga nasa early 30s pa lang po, or yung iba nga is late 20s. Pero nakikita na po na yung fasting blood sugar po nila at yung hemoglobin A1C test po nila ay napakataas po. So, meron po tayong another study na gusto po nating i-cite for the guidance po ng ating mga listeners kung bakit we recommend yung life extension vitamin D3 sa mga diabetic patients. Ulitin ko po, yung diabetes type 2, number 2 na culprit po ng ischemic heart disease. Ito yung isa sa mga kadahilanan kung bakit marami pong namamatay sa ischemic heart disease. So, yung study po, Ma'am Ken, is published po ito sa Diabetes, Obesity and Metabolism na journal. At yung composition po ng ganitong study ay kumuha po sila ng 39 ng mga randomized controlled trial na yung involved patients po dito ay 2,982 subjects. And dito na lang po tayo sa result. Yung result po ng Pag-aaral Medical po, Ma'am Ken, lahat po ng itong fasting blood glucose ng mga pasyente, yung hemoglobin A1C at yung insulin level po ng mga pasyente ay bumaba po sa grupo na binigyan po nila ng additional na vitamin D3 as compared po doon sa grupo na binigyan na po nila ng anti-diabetic medication. Mm-hmm. So dito po, we can also conclude based po sa result ng study na mas mainam or mas efficient yung pag-control din po ng ating blood sugar pag yung mga diabetic patients na gumagamit ng maintenance medication po nila ay gumagamit po additionally ng vitamin D3. Mm-hmm. Kasi hindi lang po yung fasting blood sugar but yung hemoglobin A1C which is the standard test for sugar. Kasi ito po talaga yung mas accurate na testing. Kung talagang bumababa yung sugar, so tinitest yung amount of sugar for at least for the past month na naglilinger yung sugar level po sa ating dugo. So makikita po dyan kung magkakandak po tayo ng hemoglobin A1C. At dito po sa resulta ng pag-aaral, significant yung reduction not only of the fasting blood glucose but hemoglobin A1C at yung excess insulin po sa dugo po ay bumaba po sa grupo na binigyan po ng vitamin D3. Mm-hmm. So this is a good news na gusto po nating i-share sa ating mga kababayan na kikinig. Why is it na we are always and aggressively promoting and campaigning yung life extension vitamin D3 supplementation? Kasi ever since po talaga, kinakampanya po natin ito na dapat po meron tayong regular supplementation kasi napakalaki po ng role po nito sa pag-maintain po ng ating cardiovascular health syempre sa mga hypertensive patients, diabetic patients na meron pong ginagamit na maintenance medication, pwede po nilang isabay or pwede po nilang gamitin ito para mas mainam or mas efficient yung control ng ating both blood pressure at yung diabetes at para mas ma-reduce po natin yung risk na tayo po ay magkakaroon or mabiktima po nitong number one killer disease which is the ischemic heart disease po, Ma'am Ken.
2: Para guidance lang, Sir Jonathan, no, sa mga listeners natin, may diabetes, may hypertension or hypertensive sila, ilan dapat yung soft gels ng life extension vitamin D3 iti-take nila, Sir?
5: Actually, Ma'am Ken, dito po sa study kasi yung ginamit dito is only 2,000 IU eh. Or that is 2,000 or 2 soft gels yung equivalent po sa ating life extension. So maybe we are safe to say na even yung pag-use or pag-take po ng 2,000 IU sa mga diabetic patients ay meron na pong therapeutic effect or meron na pong protective effect sa kanilang cardiovascular system kasi pwede na po ito makapag pa-reduce ng ating blood pressure and blood sugar as shown po sa studies na sinight po natin earlier. Pero dito po kasi sa studies po, Ma'am Ken, yung mga study participants are already using yung anti-hypertensive and anti-diabetic medication. So I think kasi kinumpare kasi yung result eh, mas better yung outcome sa grupo na binigyan po ng vitamin D3 additionally. So kahit 2,000 IU siguro, like for example, may mga kaibigan po tayo nakikinig ngayon na hindi naman po gumagamit ng kanilang medication sa diabetes and sa hypertension kasi maybe hindi pa po sila nabigyan or na-prescribe ng kanilang mga medical doctor. So pwede po silang gumamit ng siguro 3 soft gels to 4 soft gels daily or 3,000 to 4,000 IU per day. Pero sa mga gumagamit na po ng kanilang mga anti-hypertensive medication and anti-diabetic medication, I think we are safe to recommend yung 2,000 IU. kasi para uniform po dito po sa ginamit po nila sa studies na sinight po natin earlier.
2: Mm. In other words, Sir Jonathan, kapag nagsusupplement tayo ng life extension vitamin D3, tayo ay diabetic or hypertensive, mas gumaganda yung resulta.
5: Yes, mas maganda yung control ng blood pressure at mas maganda yung pag-control ng blood sugar po natin. Kasi ito din po yung mga common queries na matatanggap po natin sa ating mga pasyente. Baka meron raw mga adverse reaction or meron pong mga contraindication kasi gumagamit na po sila ng kanilang mga maintenance medication for high blood and diabetes. So yung sagot po natin, mas maganda yung resulta or mas better yung outcome pag kayo po ay gumagamit ng inyong mga maintenance medication kung gagamit pa po kayo ng ating produktong Life Extension Vitamin D3. So actually, Ma'am Ken, marami pong vitamin D3 brand sa market. But bakit we always emphasize na dapat po piliin po natin yung quality, piliin po natin yung malinis, piliin po natin yung credible na brand. Kasi we are assured po dito sa group, sa produkto po natin, 15 years na po dito na ginagamit sa Philippines. And in fact, marami na po tayong mga medical doctors ang nagpe-prescribe po nito sa ating mga pasyente at tested and proven na po natin yung efficacy ng Life Extension Vitamin D3 for 15 years na po dito sa Philippines. That's why na we advise yung ating mga kababayang nakikinig na kung gusto po nila maka-benefit sa pag-supplement ng Vitamin D3, we have to choose the brand Life Extension. Kasi this is 100% ginawa sa Estados Unidos and itong Life Extension Vitamin D3 po natin ay meron pong clinical trial na guaranteed na pag ito po yung ininom po natin, yung vitamin D3 level po natin talaga sa dugo ay tataas. Kasi again, ulit-ulit po natin itong minimension sa block time po natin, hindi po tayo makapag-benefit sa pag-supplement ng vitamin D3 pag hindi naman po makapagpa-increase ng vitamin D blood level po natin, yung supplement or yung vitamin D3 na supplement na tinitake po natin. That's why pag life extension, we guarantee tataas po talaga yung level ng vitamin D sa dugo po natin kasi meron po itong clinical trial na nagpapakita po na mag-i-increase talaga yung vitamin D blood level or concentration sa dugo po natin.
2: Mm-hmm. Lastly, Sir Jonathan, no, ang bago ang inyong final message, anong pwede nating ma-remind sa ating mga listeners, lalo na sa mga users ng Life Extension Vitamin D3 para makasigurado sila na authentic o genuine yung kanilang nabiling Life Extension Vitamin D3, Sir?
5: Yes, marami din pong mga nagbibenta ng mga hindi registered at mga counterfeited na mga vitamin D3 ng Life Extension. They claim na Life Extension pero hindi po Life Extension. So para malaman po natin na authentic or original yung ginagamit po natin, so we have to check carefully po talaga yung every soft gel. Kasi meron pong tatak or marka na LE yung original or yung registered na Life Extension Vitamin D3 sa FDA. Makikita po natin yung tatak na LE doon sa soft gel. So pag wala pong marka or tatak na LE, wag po nating tanggapin kasi malamang yun po ay peke or hindi po rehistrado sa Philippine FDA. And final message po natin sa ating mga kababayan, again, we recommend yung daily or regular supplementation po ng Life Extension Vitamin D3 kasi this is practical. Why practical? Kasi ito po ay napaka-affordable lang po. It's 12 pesos. By the way, Ma'am Ken, we have increased already yung price natin per soft gel.
2: Mm-hmm.
5: Yung retail price po natin is 12 pesos sa mga pharmacies. So ito po ay affordable pa rin po kasi kahit na mataas yung dollar ngayon, so hindi po natin in-increase yung presyo po natin for how many years.
2: Mm.
5: So ngayon lang po natin in-increase by piso per soft gel yung increase po ng price po natin, yung retail price. So practical po ito kasi very affordable at marami pong mga health concerns po natin yung matutulungan pag tayo po ay merong sufficient na level ng vitamin D sa dugo. That's why we advise na dapat regular yung supplementation para ma-maintain po natin yung optimal vitamin D level, hindi lang po sa cardiovascular related issues or hindi lang po sa reduction ng risk ng ischemic heart disease. But based po sa mga pag-aaral medical, napakarami pong medical condition na merong direct connection sa vitamin D deficiency. So yung role po natin or yung goal po natin dito, we have to aim na dapat po always sufficient yung vitamin D level sa dugo po natin para mas protective yung result po niya sa ating overall health, especially sa ating cardiovascular health, cancer risk reduction, immunity at sa iba pa pong mga health condition na very common po sa ating mga pasyenteng nagbibisit sa ating clinic. And finally, siguro ma'am Ken, yung ating Life Extension Integrative Medical Clinic, huwag po natin kalimutan na meron po tayong quality na medical consultation every day. Visit lang po sila sa ating branches po. We have Cebu City Branch sa Cebu Doctors Building sa Osmeña Boulevard. And meron po tayong Consolacion City Branch sa tapat lang po ng Jollibee Consolacion. Yung aim po natin dito, prevention talaga, Ma'am Ken. Kasi the earlier na na-prevent po natin at na-detect yung ating mga sakit, mas malaki yung chance na ma-prevent po natin yung progression ng disease at mas malaki yung maisisave po natin sa medical intervention. So, wag po nating antayin na matulad po tayo sa mga ibang patients po natin, Ma'am Ken, na pupunta po dito sa clinic kung meron na silang stage 4 cancer. Pupunta dito sa clinic kung na-stroke na sila. Pupunta dito sa clinic kung meron na silang full-blown type 2 diabetes. So, while healthy po tayo, mga kaibigan, ito po yung timing time na dapat po natin pangalagaan yung ating kalusugan at yung simply, practical, at napaka-affordable na paraan para tayo po ay mabigyan ng karagdagang protection sa ating overall health, especially sa ischemic heart disease, which is the number one killer disease in the Philippines nowadays, is yung pag-supplement ng Life Extension Vitamin D3 is number one recommendation po natin, Ma'am Ken.
2: Sir Jonathan, maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo ngayong hapon dito sa ating programa, sir.
5: Thank you so much, Ma'am Ken. Good afternoon po sa inyo and sa lahat po nating mga listeners po.
2: Inyong nabati ang exclusive distributor sa Life Extension Vitamin D3 nga si Mr. Jonathan Granada. Unya sa iha nga paibaw karon ha. Ang Life Extension Vitamin D3 tag 12 pesos na ang matag soft gel. Minimal gihapon kaayo ang ihang increase no, ikumpara nimo sa daghan nga mga benefit nga makuha sa inadlaw na to nga pag-inom nining Life Extension Vitamin D3.
6: DYHP abroad ngayon.
7: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, usaka buhawi ang nikusukuso sa Audi region sa southwestern France nga ni Danios og sobra sa 300 ka mga balay o niangol sa pipila ka individual. Nibot sa 39 katao ang nangaangol nga naglaki ipog duha nga naa sa critical nga kondisyon sa village of Pomas. Ang maong buhawi nakapiktar na og ibabana 21,000 ka mga pamilya nga nakasinati na og way kuryente sa southern France nga naglakip og 1,600 nga ginaganon sa Audi. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Katong maong balita nga hatod kanato sa SED Marketing ang tigamauti nga para pod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney. Ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninod, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga tsikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: At oras karon alauna size na. Matibay lang ka dunay daghan toksin simulawas mo dili ka regular nga magpagawas imong hugaw dili ka mahilisan magbuto di muntian. Makasinati kag insomnia karon nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ug lutahan. Dili pa gid hami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ing man ang pagkaluya si mandibok lawas. Busa, wag taga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ang maayo nga panlawas. Pag naman tagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit ang G-Detox Plus Herbal Capsule, sirainain nga mga butika din sa Sugbo, ingo manusab. So, ban pag ang mga lalawigan sa Kabisayan og Mindanao. Nyayaw ga, kalimot ha, pwede na mo, buari din sa atong istasyon, kantong dunay, mga resibo din na sa inyong napalit nga 20, katablita nga Biogesic Tablet, no? May lisa na itong raffle coupon din sa atong istasyon. para maka-join mo sa Biogesic with Beats sa swerte raffle promo. Onya, ang inyong resibo nga dalhon din ni katug yung pagpalit ninyo sa Biogesic ka tablet nga 20 kabuok nga pinitsahan og gusto Jess og sa nisunod nga mga adlaw. So starting August 10 og sa nisunod nga mga adlaw mo na siya mag-qualify no nga mailisan natong raffle coupon diri sa atong istasyon. Onya, siguraduha nga di na sa inyong resibo, mo reflect yun nga 20 kapisa sa Biogesic tablet ang inyong napalit o nabayran, ha? Ang kandidat niya na mo reflect yun sa 20 ka mga Biogesic tablet nga inyong napalit. Nga makita na to, di na sa inyong resibo. At dumupalit og Biogesic tablet sa 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, Supermarkets and Convenience Stores, pwede mo sa 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket og SVI. Nga to niya ipaybaw din kung kanos ang unang weekly draw sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo, no? Kay doon naman ni siya mga weekly draw sa dili pa maabot dito sa Grand Draw. Nga dagko kayo ang mga premyo. So join na mo ani, ha? Huginan na ninyo aga pagdadri sa itong istasyon ang inyong receipt.

0: salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong hapon. Mosunod na po ng aton drama. Kini ang akong suliran.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alauna 8 na. Ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na nga mag-cash in, kahit paglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants, may bonus pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash G-Load dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet, longer validity ng load, for select sa G-Load versus regular retail offers, at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash-in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882 Global TM 0272139999. Other networks, fees may apply. To know more, GCash Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaimugson ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad niini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag sa imong unahuna. Ug tungod niini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, Immune Pro.
11: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
12: Ako si Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
11: DTX 500, mapalit sa mga butika.
13: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
14: Uy, nga naman, Marie.
13: Ni barato na po ang palit sa baboy.

0: siya naman kay kusakong gilaw?
1: Mauna diha, Mari. Mahal mangko kayo ang imong gilaw. Kami, Mari. Susikin si katuig namong pagpamuhig, baboy. Huwag yun may makasuway anang akansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininegosyo, ha?
0: Yun sa man ninyo, Mari?
1: Nag-uniface mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface lang yun gihapon. Di amo, Mari, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
0: Uniface?
1: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
0: Kadako di ay, Mari. Tudlui ko.
1: Oh, dahil feeling guide, Mari, oh. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
2: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarangeum Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
3: Uyat, ging nang kus doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis.
4: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Mac?
3: Ah, lagi. Basig glass na ni.
4: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
4: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Kailangan ko mag-withdraw.
6: Himala, may PPI dito.
5: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Store.
6: Isang Himala.
7: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
8: Set living testimonies.
9: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
10: Ako nga sa awan, ngay goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakaluog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. Try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
9: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
8: Living testimonies.
4: Mga igala, may adlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Balloon Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Good morning, coffee lovers and chocolate fans! From August 1 to 31, Metro Supermarket treats you kape, chocolate, at iba pa promo! Plus, enjoy bundle deals and avail of free delivery with purchase. For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, get a free 100 peso e-gift certificate, plus 50 pesos worth of your favorite coffee products. It's available every Saturday and Sunday during the promo period. See poster for complete mechanics. For DTI, Fair Trade Permit Number FTEB 263086 Series of 2026.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette Zin, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Hala, Magi! Naopirahan na kita si Inday sa iyang bungi!
7: Oh! Salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho sa tibuok Visayas. Apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
6: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
7: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hanggang Biyernes.
8: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga tawagan na, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operations Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
10: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Yaka karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung kayo bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila-Bila kay pertigyong ninduta.
9: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
15: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
16: Okay, ma'am. Uy, magulak kay ko na naglamigot-got na may ba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay paggamit na nga ako isa lang, nakuha na itong nagagmingat ko itong sunog gani nga. Sino? O diyak dos.
17: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka.
2: Life Extension, Vitamin D3.
18: Am I speaking with William Hill?
19: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
18: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
19: I have the D3 right here, Life Extension.
4: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
20: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
21: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
23: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
0: Salamat sa BioTrue Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
1: Salamat sa BioTrue Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa BioTrue Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: BioTrue Herbal Capsules.
1: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang BioTrue Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
6: BioTrue Herbal Capsules, the wonder food supplement.
24: Salamat sa BioTrue Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
0: Salamat sa BioTrue Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
1: Salamat sa BioTrue Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa BioTrue Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: BioTrue Herbal Capsules.
1: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang BioTrue Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
6: BioTrue Herbal Capsules, the wonder food supplement.

0: Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karoning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kanyo, Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suat suliran. Taguan ko ninyo sa pangalan nga Brando, 18 anyos, taga Maasin City, Leyte. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong iyaan. Aron ninyo isabtan, ingon nini ang mga panghitabo. Noon sa mga mama nga nagdagan man ay padong din eh.
1: Brando!
0: Ma!
1: Brando, anak!
0: Ma? Noon sa ka, ma? Nagdagan lagi ka.
1: Tabang ito, imong tiya, Milda. To ay, nahog sa ilang tambis. Maayong pagkaparok ang usa yuta.
0: Unsa ma?
1: Ikaw li agak ni anak. Kaya wak mag-good si tiyo prank ni imong adto. To as trabahuan.
0: Oh, sige ma. Ako nga doon.

0: Tia, dali, ang saong tika.
1: Agay.
0: Oh, dali, tia, lingkod.
1: Ay, salamat dong. Agay.
0: Nagsugod na lang takan ako, tia. Aron, ako nalang manguhaan ng mga tampis. Kapagig ka, bugamit ang kuhit.
1: Ay, naana naman nagot kong sakas tambis dong. Pero karon pamanggit ko na hugoy.
0: Daghana ko na ng mga tambis kayong magipanguha. Imo na ibaligyat, ya?
1: Ay, dili dong, oy. Ako na ipanghatag sa akong mga amiga. Mga mamas, mga classmates, akong anak ba?
0: Mga ba? Yo, saan naman? Okay na ka, tia?
1: Sakit sa akong udong, oy. Muram akong malipong. Naigo manggod sa yuta pag ahog na ako. O ako makatarog pa noong good.
0: Ano siya?

0: Nakabantay ko ni Tia Tio ba? Magsikinam lang na sa kalipog sa kanya nahuog sa tambis.
1: Maulagi dong. Namang ganito yung kausa nga nakuyapan gud siya. May nalang ganit kay naku atong higayon na. Akong ikagulan dong. Kung sama nang makuyapan siya niya, huwag tao nga makabantay niya.
0: Tio.

0: Dong, nakabalita kas imong tiya Milda?
1: Ha? Kaya nga naman. Nang sublis tiya ma?
0: Gitabang to gahapon sa eskwelahan. Nakuyapan manggod ni sa diyang misaka ang iyang kabuhi. Unya, maayig yun rabang pagkapantok sa iyang usasawg si Minto Pagyod.
1: Sa?
2: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
6: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
5: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big Marty, pa-check up, pas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ug to, inom na po ko. 3 times ini, kapi gyud ko nga, paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
9: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
10: Bugas-bugas, akong katul-katul,
11: DTX 500 na.
10: DTX 500.
11: Aduna kini antimicrobial properties.
10: Nga makatabang sa pagkuha.
11: O pag-ayos sa bugas-bugas.
10: O katul-katul.
11: DTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar. DTX 500.
12: Ako si Janice. Okay kayo muna na akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Lamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500.
10: Mabalik sa mga butika.
13: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
14: Uy, nga naman, Marie.
13: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
14: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Wagid mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
13: Yun sa maninyo, Marie.
14: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifis, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
13: Unifis?
14: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
13: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
14: Oh, di ay feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
15: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
16: Seth Living Testimonies.
17: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
18: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgan motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Seth Liniment.
17: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
18: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
16: Living Testimonies.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Seth Living Testimonies.
17: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
20: Di na ko kakita. Kalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
17: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
20: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa inyong sugar. June Largo.
16: Living Testimonies.
19: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.
16: Seth Living Testimonies.
17: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
21: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
17: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
21: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
16: Living Testimonies.
22: Mga igala, may ngadlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: This Time Check is brought to you by all-new Best Ever Enervon, Enervon Z+.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalimutan. Bukit turawan eh. Gano'y ay. Sa siya nga nagmintin ko, anak ay.
4: Pwede lang makakas.
3: So anak ko, nabinta na ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
5: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi may iwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus at tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be MX-traordinary with MX3.
8: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na ang bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos na purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong tsansa na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basit ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
9: Seth Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Sed Liniment Oil.
11: Tinood na ang Sed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
11: Eric Ko,
12: pasarang gani.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
16: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manong ka kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
18: Pirmi lang ulubog akong mata.
12: Murag pirmipod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
15: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Tío Fran, ¿cómo son mis tías?
1: Matun pa sa doktor. Adunay brain cancer ang imong tía, Mildadong. Naakunoy tumor sa iyang utok. Ugdugan ako na nimitubo. Ug kanin man ni nato na ibaw ang sukan nga nadasya din sa ospital.
0: Siya?

0: Matod pa ni Tio Frank ni Modong, nga sukad na hibawan ang imong iyaan nga doon na di ay siya tumuro sa utok. Nagsige na lang kuno nung hinuktok. O dugay namang katog magabi eh, tungod sa iyang kagool sa paghuna-hunain eh.
1: Mauba ma.
0: Ay, may abot ng yun ang akong gikadlokan doon. Nga mapasa ang sakit nga kanser sa imong namatay nga apuhan nga si Lola ni Mo Dolores. Namatay siya sa sakit nga bone cancer.
1: Kaluoy po ni Tia Milda eh. Siya may napasahan sa sakit sa kong lula.
0: Ay, ingon ana yun ng cancer dong. Maong mag-ampu ta sa Ginoo nga dili ta mataptan.
1: Ma.

0: Medyo madugay ko rin sa eskwela na kay naman ko nagigay mga project uban sa akong mga classmates.
1: Oh, okay rin ak. At least nakahibaw ko. Rang dili ko mahibong kung ganong madugay kag-abot.
0: Ay, nanuwag ma. Ako sa tubagon.
1: Ay, ayaw na. Ako lay tubag na. Tiwas lang di hagkaon.
0: Saan ka nanuwag? Kasi pas buntag.
2: Unsa? Tinood ka, Frank? Kanusa man?
0: Ha? Ha? Ano mo, Rosmar?
2: Karoon lang yun.
0: Nakilakman?
2: Karoon lang yun.
0: Ikulbaan ko na.
2: Nak! Ma? Nak, si Tia Milda ni mo. Si Tia.
0: Kaya naman, ma. Nausa ni si Tia Milda.
2: Patay na!

0: Namatay gid ang akong iyaan tungod sa brain cancer. Matud pa sa doktor nga dunay tumor sa iyang utok ug dugay na kuno kini nga mitubo. Sugod pagkahibaw sa akong iyaan sa iyang gihambin nga sakit, nagsige na kini kaguol ug wala nay tarong tuog. Sa akong pagtuo, mao gito ang hinungdan sa iyang daling kamatayon. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Nahug sa tambis ang akong iyaan ug maayong pagkaparok ang iyang uo sa yuta. Mao ba ito'y hinungdan sa kanunang pagsakit sa iyang uo? Ikaduhang pangutana. Sa iyang pagkahug sa tambis ug maayong pagkaparok ang iyang uo sa yuta, mao ba ito'y sinugdanan sa pagtubo sa tumor sa iyang utok ug niato higayon na nga naparok ang iyang uo sa simento sa eskwelahan nga magsige na po siya pingit sa kasakit? Ikatulo pangutana. Kung nadapa unta na mo siya dayon sa doktor, dili ba maabot sa punto nga mo develop ang tumor sa iyang utok? Sukad sa pagkaibaw niya sa iyang sakit, magsige na siya hinuktok ug dugay na nga makatuog tungod sa kaguol. Mabato'y hinungdan sa iyang daling kamatayon? Ikaapat ug katapusan. Naara ba may mga kaliwat nga adunay kanser? Posible ba nga iya kining nakuha gikan sa among kaliwatan? Posible ba sab nga kaming iya mga pagumangkon masakit usab og kanser? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Brando.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anya na sab ako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related nga mga problema. Kaya usaman ako ka medical doctor, o saka psychiatrist, o saka drug addiction specialist. Klasik-klasing pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat, suliran Ricaramo. Pwede ka niyong padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diba sa mong buwatan sa third floor, Jose R. Martinez Building, Usmanya Boulevard, Cebu City. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga we have to limit our expectations. Because kining kalibutan na, this world is full of disappointments, no? Katong mga nabigo, failure is part of success, ha? Remember, walay mo abot dito si babaw kung wa magig pangus-pangus yung mga frustration in life. So, no retreat, no surrender. Okay? Ang atong magtatampo karong adlaw si Brando, 18 years old, taga Maasin City, no? Musta naman din mga taga Maasin? Asa naman itong akong listahan sa mga taga Maasin na itong nag-attend sa mong seminar ni Ma'am Beth Ganob? Mga Racho family di ay, no? Racho family, mga Paluma family. Sorry kayo, na-mispiss na ko ang akong kuanan sa mga taga Maasin, no? Of course, nga itong mga provincial government niya, led by mga Mercados family, atong governor o congressman, no? Tay, si Kwan, akong igagaw, Nestor Obra, no? Musta naman niya, huwag itong mong igagaw nga Dizon, no? Regards. Kaya, diya sa Karkar, ha? Bago lang may dito, no? Thank you very much, ma'am. Diya sa Bulinawan Karkar, sa imong pagpahangyo o sa imong chicharon. Nindutan ang chicharon nila ni Ma'am Carmen Ortiz, no? The Sisters Special Chicharon. So, mayang pagpaminaw ni Carmen Ortiz, Baby Alison, Dina Tinibruso, Yuri Aligado, Junjun Aligado, Ason na Ulapera, Adilapera, Ruby Baradan, Litoy, Joy Los Reyes, Daday Canutos or Canutis, Jalpa de la Concepcion, diya sa Bulinawan, Karkar, Cebu, diya po sa Perilos, no? Musta naman si Inday Ludi, mga Navasquez family, diya sa Perilos. Albor Libron Karkar, Martex Kampugan, Marpili, o si Dodong. Di siya, Mr. O, sa mga taga-Tapol, Talisay, Mary Ann Nolasco, Henry Ortiga, Gilbert de la Peña, kumusta naman sa Dumlog, Gilbert, o mga taga Mountain View Barangay Talisay Milanilla, mga taga Maghaway, taga Tapol, Haklupan, Lubas, Uno ug Dos, ug sa Manipis, mga Luanya family, Toto Dikit, Mia Duty, Jerome Argoncillo, ug si Orlan Kilupi. The last but not the least for today, si Baraga Family, sa Lawaan Uno. Ernie, Celine, Arnel, Neon, Early, Erlin, Christian, Denver, Princess, ug Erlin. Ug si Winnie Rose Ros, diya sa pinamungan. Thank you very much sa Winnie Rose Ros, ug sa mga Albero, Kimpan, ug Barliso, family sa abroad, o mga Galulo family sa Cagayan de Oro City, no? O mga Porperio, si Porperio Lim sa Inabangka Bohol, no? Glicerio Galulo sa Cagayan de Oro City, permi gining masalamat kayo ninyo nga permi mong maminaw sa mong programa sa inunta o kining ang programa lagi, kini nga akong suliran sa Ironman, no? So going back to our sender, si Kwan, Brandon, no? Tumaasa na bati na ito gina sa drama, ang iyang problema kay may tungod sa ulo ba to, no? Tungod sa ulo, no? Unang pangutana ni Brandon, nahulog sa tambis ang akong iyan, umayong pagkaparok sa iyang ulo sa yuta. Mao ba to hinungdan nga kanunay nang magsakit ang iyang ulo? Could be possible, ha? Brandon, no? Ang imong iyan, binakungwa siya magpa x-ray or magpa konsulta o usa ka neuro surgeon, neurologist, possibly nga na-damage ang iyang head area. Kwan ba ya? Very vulnerable ba ya? Or inunta delikado ni atong head area, kaya nabdi ang atong central nervous system, atong brain, ya, na diha ang atong mga, diha magsugod ng atong spinal cord, no? Kung mga kaila nga, ma-damage ang spinal cord, di kan sa brain, ma-paralyze, or na yung mga cognitive dysfunction. So, ngayon mong utana, posibly, na moto hinungdan. Ikaduhang pangutana, sa iyang pagkahulog sa tambis, o maayong pagkaparok sa iyang ulo sa yuta, mao ba to'y sinugdanan sa pagtubo sa tumor sa iyang utok, kung niya itong higayuna nga naparok ang iyang ulo sa sawg na siminto sa eskwelahan nga magsigi na gyudsyag tingid sa kasakit. Okay, kung ngayon kag mao'y hinungdan, posibly, because there are so many causes nga nung magkatumor man ng usa ka tao. No, it could be due to nutritional imbalance, it could be due to trauma, it could be due to some metabolic dysfunction or hormonal. No, daghan kayong mga kwan. Ang mga klase sa inyong tawag na tuga tumor, sa akong ibalaan, duhan ni kaklase, no, na ay inunta ka ng itawag itong tumor nga ang iyang solid nga kwan, murag unod, na ako yung itawag na itong cyst, CYST, ang solid niya fluid. So, depende na kung unsa po'y intervention sa attending doctor, kung dalhon ninyo sa ospital. Pero ano gi ko mo, Brandon, nga inyo ni siyang i-submit for diagnostic procedure like x-ray or MRI, unsa pa'y mga kwan, para makita dito sa sulod, unsa magay kanang kwan, kanang kahimtang, no? So, may tungkol siyang pangatana, akong tubag, possibly, no? Ikatulong pangutana, kung nadala pa unta na mo siya dayon sa doktor, dili ba mo abot sa punto nga madibilap na ang tumor sa iyang utok. Sukad sa pagkahibaw niya sa iyang sakit, nagsige na siya hinuktok o dugay ng magkatulog tungkol sa kaguol. Maubato hinungdan sa iyang daling kamatayon. Yes, kung nadalapan ninyo dayon ang iyong imong mama, imong tiya sa doktor, dili unta inunta mapastrak ng iyang kamatayon. So, tayo gina, hinabalik-balik nga saying, the earlier the intervention, the better is the prognosis, no? An ounce of prevention is more than a pound of cure. Okay, malagi. Mungkod lagi po tigali po sa financial reason, dili lang na to inunta taga-agpagtagad dayon ang sa may mga problema. Ano naman tayo, provincial hospital sa Maasin ba? O, ako kay ng provincial hospital diya, kibalog yung ko ng Maasin, kipirmi man ko niya. So, niya, atong mga local government officials, matinabangon, man na sila nga muhatag og mga ayuda sa mga panginahanglan. Kana, assuming nga wala tayo financial capacity. Pero kung naay gamay, naamantay mga dagkong hospital dahil sa Maasin, no? Bisan kayo sa Ilungos, no? Pwede sa magmudagan rin sugod, no? Naghan kaya, sakay lang mag fast crop na, abot na mag Cebu, in 2 to 3 hours time. So, diligyo kayo, wangyo kayo ang pagpakonsulta, no? Ikaw pa, tukatapos ang pangutana. Naara ba may kaliwat nga adunay cancer? Posible ba nga iya kining nakuha gikan sa akong kaliwat? Could be possible because the kanang cause of cancer is a big question mark. Then ay mga haka-haka, nga it could have some genetic loading. or hereditary. Plus the fact na ay mga uban nga factors due to some pollutants, irritants in the environment, trauma, infection, o mga hormonal reasons, no? So, naay genetic loading ang kining mga sakit na to. May nga i-trans the family, kaya na ko'y kaila nga, halos silang tanan, na sakit sa atay. O di man sila pala hubog, di man pala inom. So, ingan na na yun, na silang tanan, na sakit ng asma. So, naay mga herido familial diseases. Kaning cancer, murag dili man siya yung automatic na yung mga herido familial disease, maabot, maapil, but dili malimod nga nani siya genetic loading, meaning i-trans sometimes the family, no? Posible ba sabi kami niyang mga pangumangkon magkasakit og cancer? Bisan kinsa maay posibilidad nga magkasakit og cancer. Careful lang ta sa atong lifestyle, atong diet og yung mga maka-expose ta malagi na environmental, no? Lifestyle ang dili ta ma-expose sa risgo nga mga sitwasyon nga ingnon ta ang cancer cells moduol nato. Example, kung naamoy history nga naay cancer sa balikon na ko ang atay, di maglikay ka ginom-inom og mga alkoholik. Na mo history nga namoy na nakasakit cancer sa baga, di naman hunong-hunong nakadagpan na bako or ma-expose sa mga volatile nga mga substances nga pwede nimong ma-inhale could be one of the reason nga nung ma-overload ang baga. Alright, so you know, takasabot ka sa mong speaker ni mo, Brandon. Nung regards niyong tanan diya sa masin, ako lang ito pangitaon itong akong lista diyang speaker ba ako ninyo diya, mga 2 months ago, kami ni Ma'am Beth Ganob. Ito ko yung lista, daghan kayo ito. Ako lang ito pangitaon, yung sunod nga CBI, ako lang mong i-greet, no? So regards mo din tanan sa masin, nung ginawat nga okay lang kinabuhi. Once again, ako sa story ni O'Brien, not nga namoy nakuto ng pagtulunan, especially ikaw, Brandon, sa Maasin City, Leyte, Southern Leyte, no? Kung nga sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa, kini nga kong suliran. Dr. Rene Obra ko, with Attorney Eileen Batan. Thank you very much. Hasta la vista. Until the next time. Bye-bye!

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, may balik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, katod ka natin sa SED Marketing. Ang tigamaw, tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita,
6: inguha sa Governance Commission for GOCCs kung GCG ang pagtapos karong tuiga sa proseso sa pag-abolish na sa lima ka mga firms ngang iparagan sa gobyerno. Ang Marcos Administration ang tinguha pag-abolish sa baong mga buhatan nga wala na magsilbi sa ilang mga mandato, wala na kinanglana nga public resources. Una na ni paibaw si Finance Secretary Frederick Gong nga 10% sa sobra usa ka gatos ka mga GOCC ang angay nang i-shutdown aron makuan ang public resources.
5: Katong mga balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga amins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: RMN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe.
1: Ano ba daw sayang kaagi karon? Mukini usaka lalaki nga tagahita fi Bohol. Aga tumatatampo, nagdasingan nga Junior.
2: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
3: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX 500.
4: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipod ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
7: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod.
8: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
9: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sa cancer sa colon naton. Mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
8: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
1: I love you, Mara.
2: Junior.
1: Muna itinood, Mara. Love tika. May chance ka kung imo.
2: Nganong mulimod man ko. Ang tinuod, ganahan sa kunin mo, John.
1: Nasa ato pa? Uyab na ta, Mara?
2: Oh, John. Uyab na ta.
1: Salamat, B.
2: B?
1: Oh, B. Muna itong call sign, B.
2: Sige, good.
3: Tinuod ka ba? Gisugot ka ni Mara?
1: Oh, bay budok. Uyab naming Mara.
3: Yo, good day mo, good. Nagka-uyab naman ka.
1: Di ka luya na yung taon, bay.
3: Paayo ba ka, bay? May uyab na ka.
1: Ikaw pa kita sa imong mauyab. Ang kapihas to. Be, may isulti ang dakunin mo.
2: Unsa man na, be?
1: Musugot ka nga, mag-menu ata.
2: Ha? Menu?
1: Oh, be. Gusto na ko nga mag-menu na ta. Kaya gusto na sa kong makita sa kong liwat.
2: Be, sorry ha. Pero, wapagin na sa kong una-una ang mag-menu. Ganahan man ko kung matagbaw una ko sa kong pagkadagaw, good?
1: Mara.
2: Pero kung ganahan na git ka nga mag-menu, pangita na lang yung babae nga imong menuan.
1: Oh, Mara.
3: Ayaw lang sagot pagdali-dali, good.
1: Gusto mo ko nga may kaugalingon ng pamilya, bay?
3: Yung sa umna ni mo, ikaw ganahan na nga makakita sa imong liwat. Unya si Mara, ganahan pa man nga magtagbaw sa iyang pagkadalaga.
1: Mausad lagi.
3: Sa umna na. Ay, ang main ni mo ba ito, no? Pagtagbaw sad sa imong pagkaulitao.
1: Ha? Huh?
3: Laag bisag asa, aron malingaw ka. Kung mahimo, panguyab buglain. Aron na, matagbaw kasi mo pagkaulitao.
1: Bay budok.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Daghan og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og makapsul. Tinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.

0: adlaw nga Miyerkules, ubo sa pagdapit ning musunod, Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, o ginumusab ni Honorable Jewel Artes. Daghang salamat.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yung dahil nagugus ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukulso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
6: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
5: Hindi po kayo gumaling?
6: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw ya bi maigmata sa bumitan.
10: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, Unique.
12: Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
14: ECS.
15: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi ni mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Unsa mo kay toyo ining bay budok? Nanuwag man. Hello, bay budok.
1: Hello, bay. Sa may lingaw ni Maria Aron.
0: Wa bay ay. Aun niya nakalingaw ko sa Facebook.
1: Kuyog ta karong gabi ha.
0: Ha? Asa man?
1: Manuroy ta dito sa Mangay.
0: Unsa man ni kalingawan bay?
1: Nabay disco dito, mulaag ta. Ha?
0: Ah, sige, sige. Mulaag ta.

0: di pa man kayo daghang mga tao, bay.
1: Basi ka rong taod-taod, daghan na ni.
2: Uy, hala, bay. Tanawa, namalikis para.
1: Ha? Asa ba?
2: Nasa ko.
1: Di nila ka, bay, ha? Kay ako sa natuod, Smara.
0: Oh, sige, bay. Yeah, balikan lang niya ako diri.
1: Hi, bae.
3: Oh, uy, bae, ni amalaki ka.
1: Sorry, good. Kisabay ka o ba ni mo?
3: Ako mga amiga, bae. Ikaw, kisabay ko yung ni mo.
1: Kamira si bae budok.
3: Oh, mao ba? Mayo pagmanayaw ta, bae.
1: Ah, sige. Kutpa sa da.
3: Masa man, mundang lang sa ta.
1: Ah, sige, mundang lang sa ta. Mubalik na karong taod-taod.
4: Saan ka kisayo lang?
3: Koan, akong amigo.
1: Unsa amigo? Ah, di ko ni amigo, bay. Iyak mong uyab.
4: Oh.
1: Isa man ka, bay? Nganong nag-mail labs mga kasakong uyab, ha?
3: Koan, Jun. Siya si Klong-Klong. Ang bago na kong uyab.
1: Ha? Unsa uyab? Pwede ba, Mara, magsulti ta, nga kita ra? Uso to yung gisulti? Bago ni mong uyab ka tong klong-klong?
3: Oh, Jun.
1: Nga nung imumunig yung buhat ako, Mara? Nga nung nangitap ang kaglaing? Nga uyab ba nung tata?
3: May katungod pa matingali kong manguyab o glaing kay dili pa mo ko ni mo asawa, Jun.
1: Mara!
3: Ikaw, kung ganahan ka mangitaglain, pwede ragit ka ayo.
1: Di ko ingon ni Ana, Mara. O di sa ko gusto nga duha mis yung kinabuhi.
3: Oh.
1: Karon mautan ako ni mo. Kinsa mang ganda mong duha ni Klong-Klong ang imong piliyon, ha?
3: I'm sorry, Jun. Mas mahal ako si Klong-Klong kay ni mo.
1: Mara.
0: Balag palabi, bay.
1: Sakitan lang ko, bay. Sagi buhat yung baron ako.
0: Bay.
1: Krabi kayo gibuhat ako, bay. Nagtuog ako na higugma siya na ko. Pero wani ay. Kikatong klong-klong yung higugma.
0: Kalimutin na to Smara, bay. Dito siya angay ni mo. Pati itong bayan na kay di pa to kasaligan.
1: Bay.
0: Pangitaan tayo kagbabay, ha? Nga para gid nimo.

0: Kumusta naman, kabay?
1: Niya, bay. Luis Ginoo, okay daw.
0: Very good, may hinoon. Kuyog takal ng hapon, ha?
1: Ha? Asa man?
0: Mangad to ta sa Picas Barrio.
1: Magkumusta mo na dito?
0: Doon ako ipailailan mo.
1: Ha?
0: Hi, Marian.
2: Migo! Uy, Migo Buduk, ikaw mong kundi ay na.
0: Ako bitaw. Kini, doon na rin ko'y ipailailan mo ako, Migo. Si Junior. Uy, Jun. Si Marian.
3: Hi, Marian.
2: Hello.
0: Ya, so may tanaw ni Marian.
3: Wapa siya, bay. Og sa akong tanaw niya, buutan siya.
0: Yan, so may plano ni mo?
3: Ako siya pamisitahan sa ila, bay. I love you, Marian.
2: Junior.
3: Masig makaingon ka nga. Preskor kay ko. Kahit bago, bawit na nag-aila. Pero, igol ako ng sulkos tinood. Tinood akong gipati diyan ni mo. O ginaot nga, dawato ni mo nga kong guma.
2: Bisan tuod o wapa ko maswito ni mo, June. Pero, kay pao ka, gaan kay kong buot ni mo.
3: Unsa'y buot ni mo ang ipasabot, Marian?
2: Nakagusto sa tukoy ni mo, June.
3: Tinood, Marian?
2: Ulagi.
3: Marian, June. Salamat kay parehas na yung atang kipati. I love you.
2: I love you too.

Way kabutangan sa kong kalipay ni atong higayuna nga may pagbati sa Daisy Marian ako. Sa pagkakaroon, minyo na miog may mga anak. Og din hinilang kutob, daghang salamat sa pagdagading akong tampo. More power sa RMN!

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad ko 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ananya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklagsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by iBerry.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
2: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
9: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
10: Ang drama, samtang may pilitik pa ang akong kasing-kasing nga sinuot ni kasamang Jay Badayos. Ipasundayag diha sa Pilit Kabangkalan, Mandawi City, Cebu. Karong Agosto 30, 2026, adlaw nga Domingo. Ubos sa pag-sponsor sa Pilit Kapulungan of San Roque Chapel ug sa tanan mga opisyalis ug mga miyembro. Pinagi usab ni Girly Patigayon. Daghang salamat.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Si An-An Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
4: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
5: Nawan ana makaugana sa kama?
6: Masinug, may diabetes ka?
5: Mag TTX 500 na.
6: Ang TTX 500
5: adunay powerful extracts,
6: no phytochemicals,
5: ug antioxidants,
6: nga gikan sa palaya,
5: ug desugared sugar cane,
6: mga organic compounds,
5: nga effective
6: batok sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500
6: sa mga
5: TTX 500
6: ang tubag
5: kontra sa sakit nga diabetes.
6: TTX 500
5: epektibo
6: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
5: TTX 500
6: imo sa desugared sugar cane extract,
5: ug anti-diabetic property,
6: gikan sa palaya.
5: TTX 500
6: garantisado,
5: highly recommended
6: sa mga eksperto,
5: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
3: This Time Check is brought to you by iBerry.
7: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
8: Send panyawan capsule with garlic.
7: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
9: Sed Living Testimonies.
7: Ang Sed Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko ala, ang kaling panyawan coffee, akong ginimintin kay high blood ako, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, magbaba na iya, na Jaime Verano.
9: Living Testimonies.
11: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kompok Rakasa. Magpahibao na sad kaninyo, ya ang dramang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
12: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
9: Seth Living Testimonies.
7: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
10: Ako nga tawag na goiter ko na to siya. Din tapos nakaluog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
7: Ang Sed Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
10: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
9: Living Testimonies.

0: o karong sulay sumpay ni atong sugilanon.
1: Isi Quadro!
2: Oh, Boss Lee.
3: Ako'y mabugtuan ng tawana, Major Gaspar.
2: Galina!
3: Kung siya man ang tao nga nang hilabot sa diyang gilabay o granada ang bayan ni General Bart, pues, oras na niya karon, mamatay siya!
2: Sige, Galina. Buhata ang unsay na akaroon si Muno-una. Patya ang mga tao. Ipakita nining Boss Lee nga magkamauka o dili mahadlok nga mupatay.
4: Ah, sige. Ako tanaw lang si CCTV.
3: Tana, Major Gaspar.

0: Hunong! Bangag sa ilong! Hunong!
1: Nipadayon siya sa baglakaw. Umayagig kabiba siya ang sako, Major.
0: Sigurado ang armas ang sword niya ng sako. Oh, uy! Bigyan ka! Oh, naigo ni mo siya. Nagba sa yuta ang bangag sa ilong.
1: Mailhano ni nato kung sikin sa ginatawan. May kinabuhi pa na siya. Wa ko siya igasa pa tiyanan.
0: Agresibo rin siya. Kasi suok na ni restricted nga dapit sa sindikato.
1: Niyano ta sa iyong tungod.
0: Oh, Lina. Baya. Naligo sa galingong dugo. Oh, bangag sa ilong.
1: Nakaila kayo nito, wala?
0: Si Udo-Udo, kini. Ang kuwang og pangisip nga tigay skina.
1: Unsa?
0: Udo-Udo. Baya. Pamatay rin yapon kini siya. Maong dili talang kini siya paantusong.
1: Major Gaspar, ayaw na lang.
0: Mas mayong dili siya mag-antos, Klina. Bangag sa ilong. Saon? Gapalpak man ta. May diferensya siya sa pangisip.
1: Usay buhaton ta ini niya.
0: Ang mga dagon, pari bahalang, mulabay sa patay nining lawas.

0: ko palpak, basta kita dili ko piyasa.
1: O suga, Busli.
0: Oya, epo tate, ako kita apilitan sa glina pa.
1: Ah, kasaligan kayo si glina niya ng mahina, Busli. Ikapasalig og ako pagyad ka ng ikapanghambok.

0: ma kone indi aliya nga mo ani ka kuno by search.
1: Oh, lagi ko aron kuno pabantayan ka ba?
0: Salawat itawan, kini ka nahuna pa ni Anang akong alaga nga si Inday Aliya. Uy!
1: Ay, binangga gi kay sa imong amo nang butyang.
0: Kay binangga man bitaw ko sa akong ama, pero shanlan may nang. Uy!
1: Ay, sipya ka ni tapon sa day butyang.
0: Kana! Kana! Ayaw og kalimot ni Ana, ha? Ayaw gayon pagmanang nako, ha? Paisaj!
1: Kuhan ka. Ay, di magigamag pa man lang nako. Unsa man, unsa man kaya gusto nung magtagol tikag manoy ka?
0: Ah.
1: Ha, manoy ng butyang? Ha, manoy butyang?
0: Bahay, bugal-bugal bang po ng imo, bay sa joy? Naunsa ka man?
1: Day butyang?
0: Ay, unsa lan man?
1: Ikaw ang gigo na yung manager res kusina. Way lang may mga pagkaon niya.
0: Ay, naa, oay? Naa, ayaw ka bala ka kay lutuan at kaoglamian ng pagkaon, bay Sarge. Basta ikaw!
1: Kanaga mo rin nagkasinabot ang napita, Inday Butyang.
0: Ay, basta ba ya, ha? Ayaw na ako sang pita og manang, ha? Inday naman lamang ngayon, ha?
1: Oo, lagi, promise. Inday Butyang.
0: Salamat! I love you, bay Sarge!
1: May pagbukaw ko, prasa!

0: Nanawag ko na yung butiang dito sa bahay. Tanak ko na dito si Bay Sarge.
1: Oh, mo ba?
0: At least, dili na kumabala ka nga magkuna-kuna niya nga sirang usa dito.
1: Oh, nanasabang kitudahan ni Bay Sarge nga tao. Nagpaatbang asap siya na ako.
0: Misael? Kasi mong nakita?
1: Aliyah, nakita na sab na ko ang tao nga giingon ni Bay Sarge. Nagpaatbang siya nining atong himutangan.
0: Oh.
1: Apan may pasilipod niya ng dakong haligi.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa. Majuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Diva, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sunay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hit gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hit gun motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
8: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
9: Tangan siya set liniment. Wala yun siya ka gulgol. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
10: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
11: Life Extension, Vitamin D3.
12: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift!
13: OT!
14: Breadwinner!
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
15: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
17: May tapang na hindi sumusuko.
18: May angking diskarte para magtagumpay.
19: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
20: Yan ang bangis ng layon.
21: Gerald Anderson,
22: EZ Mill,
23: Mark Mugen,
24: Emil, and Vince of DBDK.
25: Leon, extra strong beer.
26: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
27: Drink responsibly.
28: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
29: It's Melee Francisco.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pa sa aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extract with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Oh, puti ka, White Rose Papaya.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Unsam di imong plano ha, Miss Ella?
5: Duulo na ko siya.
4: No, ayaw ka na buhat ha. Basta delikado ka ng tawhana.
5: Dako akong pagtuo nga wa siya magdagarmas. Kay misul ba siya inang napita?
4: Nabalaka ba ako ha?
5: Balikan to sa naimutangan ni Sir Mark. Ako na lagi bahala sa kong kagalingon.
6: Ayaw na pagbiya.
5: Oh. Ato bang na ako palihog? Gusto na ako makailan mo.
6: Kumusta ka, Misael?
5: Oh. Alpa.
6: Magkakita lang di gihapunta. Magkatubangay mo lang di gihapunta. Mas mayo pa ang taong na itong higayon na palang magkauban pa ni mo sa kristalan. Kung galing na.
5: Usibutin mo ipasabot. Ha? Alpa.

Nga naman ko. Galit na kung nainumduman si Binjak. Huwa na siya. Busa angin na akong kalintan. Lagip na ang tamis namang kakahapon. Binjak, hangtod sa hangtod ko ikaw nga ang dungon. Huwag delikat mahimong makalintan.

0: ako'y kabutangan sa kong kalipay. Ikaw ang rason kung anong gusto na nakong usbon ang dagat sa kong kinabuhi.
1: Salamat sa iyong pagkikuman ako. Tungod niyo, gusto na sa mga biyaan ang hugaw na akong kaliputan.
0: Bisa kung sa'yo may tapo, ako ipaglaban ang atong duha kagugma. Upisag kung sa'yo may tapo, ikaw lang ang akong mahalon o kigugmaon.
1: Pagmalinaw diha sa kaliputan karon nga imong nahimutangan.

0: Ako na nasuta nga dili sa kaway.
1: Mao pa?
0: Nakaila ko niya. Siya si Binjak. Apan na ilan sa codename nga Alba.
1: Unsam day siya? Tinugyanan ba siya sa balaod?
0: Dili. Usa siya kahit man.

0: Ons het plan ons een big boss nga insik.
1: Patiwasan yung gano ang retiradong general dito sa Suwad Hospital.
0: Mao ba?
1: Gingnan ko siya nga lisod ka ng buhaton. Tungod kay hugot ang siguridad nga gipatuman.
0: Unya, naminaw ba siya ni mo?
1: Oo, pero naibaw ka na. Gusto yung ipatuman ang unsa may iyahang plano. Labaw pa ka na o kinaiyan itong badamsing.
0: Ano kay maayoga kung suwayan?
1: Ano siya?
0: Gusto sab ko mo gawas-gawas.
1: Okay. Pasultihan ako si Busley.
0: Sige, palihog lang. Pero maprang ka lang ko. Nga dili ko makahimo sa pagpatay sa tao nga nautangan ko og utang kabubuton ining ikaduha na akong kinapuhi.
1: Galina.
0: Mato ko sa ospital. Para lang maniid. Apanlain ang sugo aron sa pagkuot niya kay dili ko kana mahimo.
1: Okay. Nakasabot ko. Makigsabot ta ni Busley.

0: Okay na ko. Ayaw ka mo kabalakan ako.
1: Mayuhin on, Sir Mart. Aron makapadayon na sa misi, Vice Sarge. Sana pinding na mong misyon.
0: Ipanghinaot ko ang inyong kalampusan.
1: Salamat, Sir.

0: Paiman ako sa nurse's station sa taas. Diin tuwa ang private room sa general.
1: Okay. Paring gamuti, gaway magkailani mo.
0: Nagsulob ko uniform sa nurse. Pag may face mask ko.
1: Okay. Bangag sa ilong. Good luck. Bye.
0: Salamat. Bye.
2: Sorry. What about you, nurse?
0: Siya?
3: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, nakarimit na ang new NAIA International Corporation kung NNIC o gibaraba na 70 bilyones pesos ngayon sa kabahan sa gobyerno. Kinigihimo wala pa'y duha katuig, humanitik over ang operasyon sa Premier Gateway sa Nasod, human sa malampusong privatization o pag-turnover sa operasyon o maintenance sa maong tugpahanan nga gidumaas gobyerno kaniyanto niyatong September 2024 nga ito sa midaog nga bidder. Katong maong malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampabuti, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Adun na kini goat's milk, kanailang natural ingredient, anang sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanailang papaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligyon magpugis-pugis sa inyong hampanit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, adun na natural nga moisturizer anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap, nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy, din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain, Masbate, Kalong Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa to late o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: This time check is brought to you by iBerry.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso

Mamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Talit kayo sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Jani, ngano ka so kaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, pabring dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring dato!
7: DGX 500 ang tuba kontra sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
8: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 2 lang ka kapsula kada adlaw, sulod sa 3 ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pumali sa mga butika.
9: Hala, Magi! Naopirahan na gina si Indes iyang bungi!
10: Oh, salamat sa Operation Smile. Libre,

0: Was og tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi og moho sa tibuok Visayas. Apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
1: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
0: Ato na sa Operations Miles Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
2: Operations Miles Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas og tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi og moho sa tibuok Visayas. Para sa mga pautana, tawag sa 0919-098 5046. A message sa Facebook, Operations Miles Philippines Cebu Center of Excellence.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Kumilahos at sakit ang anino sa tao nga ako nakita. Maklaro gid na ko ang iyang bayhon ug naong. Kay nagsika man, halos na lang suga sa tubang sementeryo. Pero, wa siya mo adto sa gate. Nga nung kalit mang ka siyang nahanaw. Kay bulungan yung payo na. Haan mo ka siya magtago? Ah, misod ka kini sa usa sa mga musuliyo din. Gusto, ako tanaw ng tanang mga musuliyo nga naglinya din eh. Oh, niyamdi ko tungod ining musuliyo ni Escolastic Amador. Oh, uy, uy. Ibang kong sa niiruwa. Nanong niyam sa disiyan, magpuyo din sa menteryo. Kusog na ba kay uwang? Ah, suway ni na kong abli ang putahan, bi. Ngarihas, ining maong musuliyo. Ay, oy, hindi man maabli. Ah, pero, imposible siya nga. Hindi na ko makitaan kung naaman siya mutago, di ha?
2: Hoy! Kinsa mga tawhana ka? Kung ikaw man ang nagdagit ni Inday Ina, iuli na lang siya na mo. Kaya kung di mo iuli ang bata, pakitao na kanya!
1: Pamikisaw. Ah, anak ko sa sunod ng musuliyo. Uy, hala. Ang musuliyo man din sa mga pater. Sa muka sa nini mga iruawi. Maksyon sa dog panindog akong mga balibo. Anong ilang mga uwang? Ako man utay ungo. Anong ako may mahadlok gamay karon nga? Uwang reganisiro, mahadlok na ko. Pulos rihas mo din yung bumbong ining musuliyo sa mga patir. Unya, usaray pantyon. Ang pantyon ra sa iyang asawa, Conchita Patir. Wa naman kung kahinong dumining inahani din doon nga. Muadtog skilang sa una. Ay, mukramag, wala ko yung mahimo din eh. Magpaabot na ako pipila ka minutos din eh.

0: Buntang nalang. Pero wapang magandang kawas sila si Dindo sa dental clinic. Ako man ang assistant ni Dindo, pero... Ang anong wapang kong ipatrabaho agabi eh. Hangtod ang upat ka doktor na nanood sa dental clinic. Wapang sa mga kawas. Nagunsa man ka na sila diyan sa suod, no? Klaro kayo nga wapang maglakaw mga doktor. Kaya naapang man nila sa kinan. Magawas ko.
1: Ah, uy! May mikmik! Ni adik ka?
2: May Pauli, nadik ka din yung spayag.
1: Oo. Eh, di amang kumusang ko sa minteryo sa pagsunod sa anino sa tao gabi eh.
2: Unsa? May nasundan kang tao gabi eh?
1: O, lagi. Og diha siya musunod sa minteryo. Og nabati sa nako ang singgit ni Ina.
2: Kung mauna, diha sa minteryo gidasa daw tang tao si Ina?
1: Posible. Pero... Huwag mo siya kung makaklaro kung doon na ba'y kaubang bata nga nino. Kay ponder mo ko ng suga sa mga poste dito sa dapit sa musuliyo.
2: Unsa?
1: Nagunaon na ko nga humansa pamahaw. Mubalik ko sa minteryo. Ah, unya, kumusta man si Lula?
2: Ay, itong kapitan ay. Mauunay, may am-am.
1: Ang kapitan?
2: Nagpatabang na lang, Miss Kapitan, ang sumatanan sa pagpangita ni Ina gabi eh.
1: Ah, unya, kumusta man ang inyong lakaw?
2: Oh, huwag yun naman magkiting bata.
1: Goy, naunsa na magyud ka ang bata karon?
2: Bay, mura maglain akong pamati ining pagkawa ni Ina ron.
1: Ah, ha? Nga naman, unsa may naasim mong nauna?
2: Paminaw ko, tinuod na kit ni nga mawa ang bata.

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
6: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
10: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Seth, living testimonies.
12: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hit gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
13: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hit gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
12: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
13: Tangan siyang Seth Liniment. Wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
11: Living testimonies.
14: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
15: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
14: That portion was brought to you by Tenduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tenduay.
16: Life Extension, Vitamin D3.
17: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Mapalit sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
6: Paresta ko na huna.
2: Obay. Paminaw ko. Kita lang ang gibantayan sa kidnapper. Kung malipata, iyang kuhaon si ina.
6: Di masamahimo nga ito pa permis ila, di ba?
2: Mawag yun. Nga, may problema sa kuskaba ni Lolo.
6: Nga. So may huna-huna ni mo iniron.
2: Masayo tagbalik sa menteriya, bay. Og di una ni natupasudlan og tao karong buntag.
6: Nga naman.

0: Oh, Milche? Sayo gay mo lang bata.
1: Alasing ko na din do. Ganahan ko mag-jogging.
0: Mura magkag kuwang stog sa kong tanaw.
1: Ha? Dili man. Okay naman ko. Nakatobra ko gabi eh.
0: Ayaw pa makak. Ayo. Lagom ng imong tabon-tabon, no?
1: Bitaw, uwa ko mahimutang gabi eh. Gamay kasikas, mapugwat dayon ko.
0: Nagsigi tingali kag pangapi.
1: Murag maugid na, daghan kong nainom nga kape gahapon. Unya, misamot nga, wala kong makatug dayon sa diha, miabot ang sakinan sa mga doktor.
0: Oh. Ha? Nakakita ka sa mga doktor?
1: Nagun sa pamadis sila diya sa South Dental Clinic din do.
0: Ay, kuan. May giatiman pa sila. Nag-meeting pa sila si Papsi. Kay maukad to ang mga doktor sa umaabot na mo nga ospital.
1: Mauba?
0: Gipasabot sila ni Papsi sa tumong sa maong ospital.
1: Onya, hangtod ba karon nag-meeting pa sila?
0: Oh, nag-meeting pa. Bosa, kita lang ng duha ang magdungan sa pagpamahaw karon.

0: Agoy, hinihanasab ni Stia, eh. Pura ba tao ni siya gidagaw sa kupang bulawan? Hello, cha!
1: Unsa na ba'y gibuhat ni mo diha?
0: Oh, natuman sa... Kuanta ba? Kanang muna ko'y pasabot pang nagtuman ko sa kong trabaho, cha. Ako bang gibantayan ng gate? Kaya ako may nasahin karon sa gate.
1: O niya kanus amanin mo mabuhat ang pangkawat sa kupang bulawan.
0: Ay, di lagi ko makasaad mo sa adlaw o oras, diha. Mag-agad regyod ko sa hustong panahon ini.
1: Gusto na kayo ko makagunit sa kupang bulawan, Pulto.
0: Ay, parehas ta, cha. Pero kinahanglan nga magpasensya ka una kay... Lisod kayo ako sitwasyon. Tara ko sa gate ma-assign.
1: Pangita o paagi nga ma-assign kasuod sa bay.
0: Tiya, unsa man maglalis tani o magsulti. Ah, ako rin manawag di mo kun go na ang tanan, tiya. O sige, sige, bye. Ay, makalagot mo sa niiyaan na, uy.

0: Diniabay, dinitong dapitan ako, nabati ang tingog sa rihas nga mura gilamba.
1: Og rihas kini sa Musileyo, bay. Kay wa man ko ilang makita din nga rihas. Sa Musileyo raman ni Eskolastika Amador.
0: Unya, nakita ko ang anino nga milaw sa unahan. Ditong dapitay.
1: Uy, milaw siya sa Musileyo sa mga pater?
0: Mauna, milaw siya sa Musileyo sa mga pater.
1: Sa dihang nakasood ng kasminteryo, bay, nabati pa ba ni mo ang singgit ni Ina?
0: Wa na.
1: So posible nga, wa si Ina din sa sood sa minteryo?
0: Posible, sab.
1: Ha, hindi kang bata ang mga rasa, no?
0: Ay, magampo na ta, bay, nga walang muntay dautang mahitabo niya.
1: Bidan eh, duhan mo nun atong pangitaunon, aniron. Si Ina o ang bulawang kupa.
0: Ayaw lang pagpakawa sa paglaong, bay Mikmik.
1: Ay, ambot ba dyan eh. Pero, prangka lang pagkasulti, no? Muraman og dayo na kining pagkawa ni Ina.

0: Lola, ayaw lang palabis mong kaguol.
1: O ganong dili man ko magkuol. Akong apo ang nawa. Salbahis ang tao nga may kidnap sa akong apo. Kabaan pa unta siya. Kabaan! Ina, apo ko.
2: Lola, mas mayo tingali nga mupahuway ka una.
1: Dili na ko mapiyo nga ako mga mata. Si Ina ang makita na ko. Siya nga nagtuglag. Pero karun, wa na siya. Kikidnap na sa zuhay po agod.
0: Ay, kabala ka, Lola. Pangitaon gina ko si Ina.

0: kinahala makapangitagi ko paagi nga makuha ang kupang balawan. Ano makapalayo na si Johnny gikan ng dapita?
1: Sige, mauli na mi.
2: Salamat. Yatol ko gamo sa airport.
0: Airport? Tagatiin man din yung maong mga doktor.

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo sakit imong hawak
1: na? Sakit akong hawak, ikaw kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitso sa akong lawas gyud
2: ni. Sa to pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud wala gitso siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, dako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Usa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: My budget. So

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpukrak Casa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: RMN Newsbreak.
2: Maayong hapon, kini si kasamang Eli Balona. So, ganito ang balitaan ng orasa sa kapunon. Katulad nato sa Koy Herbal Capsule. Nagpakisayob na ang Konseho sa Ciudad Sugbo labot sa mga medium rice building kung MRB project sa Dakbayan. Kini so, isang sa paghulman ni Mayor Nestor Archibald o MRB Executive Committee. Ang naisutang komitiba, mawitahasan sa mayor pagtanaw sa operasyon o maintenance sa mga housing projects sa Dakbayan. Kinilangkuban o pito ka mga sakop na panguluhan ni Archibald o sa iyang representante. Si Recounter Pinagin ni Konseho Francis Isparis, niyawag sa Division for the Welfare of the Urban Poor Kandiwo pagdusog status report sa tanang MRB projects sa syudad. Gawa sa mga MRB projects Dakbayan diha sa barangay Lurega San Miguel, ang city government tutukod sa pagsusama mga building diha sa barangay Kamagayan. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matang adlaw aron malikaya atong kalawasan sa nagkaliyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, myoma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, o guban pa. Dito kaya ang original Koy Herbal Capsule doon sa gulga palia, kamonggay, luya, ahos, o ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usap og organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyo mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
1: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, nganong karon ka man lang mipakita o mimalik? Hindihin ka man di atong mga higayon

0: James, pasailua ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasailo. Apan dili na ang pagsaling ng kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran, Lani. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna ba?

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudan ag kaniya aron mabanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatur sa RMN Drama. Kun may luna pa ang

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Let's go!
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
6: go with a flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy!
8: Charmy, let's go with the flow.
9: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
8: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
10: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginama kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa, busa, pag-set Celebrity Soaps na.
11: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.

0: Kana kay gibaliwa niya ang inyong pagtawag o pagchat nga to niya. Oh, klaro na lang. Nga dako kay siya kahiubos ninyo.
1: Unsa?
0: Maong ayaw na lang mo paglaom nga mo kontak pa siya ninyo.
1: Maplising. Ma.
0: Oh, sa man, maura din na inyong tuyo di ay. Kay mula ka para bako kay mangita may kwarta si papa ni mo. Ay. Kung asa may manghuam ani kay nagkaapike na manggod may karon.
1: Tuod, may ihatag di ko ni mo ma. Gamay rani. Pero kinasing-kasing. Basi pag magkatabang-tabang ni sa inyong panginahanglan din eh, kadit.
0: Unsa man ha?
1: Agoy. Dira ma'am.
0: Pila man eh?
1: 10,000 na ma.
0: Salamat.
1: Pero, ma, may mo bang makahangyo mi? Na kining sultian mi si Chelsea kung unsaon nga magkontak na mo si Milani? Dabala ka na mi, bahin niya ma. Utang-buutang ma.
0: Naambot lang, James. Kay wa na sabgyo chat-chat na mo deres Milan eh. Naminyo na tingal tog Amerikanong imong asawa.
2: Unsa lula?

0: Chelsea.
1: No, no, gusto na ka ng paghilag ni Maday Chelsea. Uy, binawar mo to, Lola, pleasing ni mo. God.
0: Chelsea, langga, gusto na. Magitatagpaagi nga, magkontak na to si mami ni mo, Milan eh. Aron nga, magkasulti mo. Gusto na, langga.
2: Dili na po ni mami, dad. Dili na po niya.
0: Chelsea.

0: Maluwi ka to landing. Tabangi ko sa pag-amaam ni Chelsea.
1: Ay, kabilao ka dong, James. Gori, bahalan day Chelsea. Tabangan naman ni Goryo.
0: Salamat.
1: Pero, ikaw dong, okay na ka? Eh, pala ba sa ibang kagul, ha? Kalma lang.
0: Huwag kaya ang kabalak anak ko, Toranding. Kaya na ko ni.
1: Pag sure dong, ha?
0: Tabi una.
1: Pag sure dong ba? Okay na ka?
2: Okay na lagi ko. Mamalihog lang ko ni Chelsea.
1: Ay, kabala ka dong. Ako rin yung bahala na Chelsea lagi. Ay, thumbs up dong, James, we. Makita gini mo sa iyong hitsula ang tumang kaguol tungkol sa gisulti ni ng pleasing niya. Kung wapati kali ko, we siguro ningaab na to. Ay, buhay.

0: Ay, kaluoy sa taon hindi Chelsea at ito randing no?
1: Luoy mo lang. Pero si Dong James Giyod mo ay pinakaluoy guriyo.
0: Ha? Ngano man?
1: Ay may mas da Chelsea kasi yung kagool. Nakapahungaw man pinaagi sa iyahang hilak. Pero si Dong James, nagsige man lang itong utong.
0: Ha? Si utong? Ano kalain? O diba kalasyas pag utong? Murag na kago o murag na igo?
1: Ay! Tangga buriyo kita. Tangga ka lagi awit. Bastos ay.
0: O sabi bastos ang gisulti ate. Wa man. Ay ka tingay bastos at iha ka.
1: Hey, hello mo ay. Paguriyo pag yung kado. Si guriyo naman ka. Wah, gisi lang ay.
0: Bitaw. Seryoso niya. O sabi mong di pasabot nga si Dong James ang sige ugot to.
1: Ay, gilaong ba lang niya niya kagool ba? Di ba priya sa itong mga babay, akong mag-uol, buhilak giyod, dili ang tuson, magpahungaw giyod sa gibati.
0: Oh, babay di ay tati turanding.
1: Ha? Hilom mo ay, taparuson tarong kang usa ka semana o lima kabuwan na.
0: Lo grabe ka pa di mo ti oy, usa ka semana o lima kabuwan. Ang grabe silang paay no, kaya bunaw na ko anak.
1: Ay lagay, pag inamaw lagi, kay daghan na ta.
0: Lagi, magtinaron ako ah. Ito eh, looy bitaw si Dong James, no? Dahil mangguning lalaki ti eh. Kaya mo loomor mangguning sila kung mo'y mag-uwal. Agwang taong nabitaw lang kasakit, kaya nagibate. Dili parehas na itong mga babae ba nga, mupabuhagay yun kung unsay atong gibate.
1: Mga bitaw.
0: Pero, ate, unsam gikuno si Day Milani, eh. Wakay daw tayo tabo yan sa gawas. Maong di na makuntak na yung Dong James o Dai Chelsea. Buhi pa ka to siya, te?
2: That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
4: Pila pila win, San Miguel pila win.
5: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige kagaw, inanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sabariya, uy, patuyang biya sa kaso yung ising dibati, uy.
0: Ay, simako, ha. Labangon na yung 20 kalaon, lima katulay, umat ka bukid, katanos kayo,
1: ha. Yun mo, ay, bayot.
0: Ay, kasi na sayot, te. Missing mga si Day Milan, eh.
1: Ay, missing ba, uy? Uy, may story yung missing. Wala lang yun makontak nila ni Dong James o Day Chelsea. Huwag mo ba iingon, eh, ng pleasing. Nginahan, ini.
0: Nya, kung nangyayon na silang tanan, huwag kontak ni Day Milan eh. Ay, piligrog yun. Nga, wala siya. Kay osor bagyo doon dito sa gawas. Nga, patyo ng mga OFW dito sa gawas. Daghan na kayo.
1: Way! Mala, kawaroy, guriwa ka. Patuloy lang yung kagyawit, alay mong ba, way!
0: Ay, kasi na sa'yo, huwag kontak.
1: Oh, di gali. Pero sa sinultihan ko rin ng pleasing ba, nga ugangan ni Dong James ba, o apuhan ni Chelsea ba, ging nanong ko niya si Dong James o si de Chelsea nga nagpamati lang taon. Nga, namin yung radikali kung ano Amerikano sa Damilani. Ha?

0: Kung kalang bayan ni Amboy. Nagdura ko gorio.
1: Ha?
0: Nga naman kaks na ng plising.
1: Na makakaon siya ate.
0: Nga naman kaks siya. What's up sila'y chat-chat di day nilan ni.
1: Uy, nga kaingon makaanak ti bot. Nga naman?
0: Ingon ko? Ang-ang! Kay mura malang ugwa po babalaka tong tigwanga to.
1: Uy, mau pa. Sigurado ka ate.
0: Aywa ko makasigurado. Pero nagduda ko. Kaysa kung tanaw sa among pag-adto, mura di good welcome sa Dong James dito sa ila. Bisa na galing giyotagan pagkwarta ni Dong James sinang plising.
1: Oy! Shorty, oy!
0: Lagi!
1: Ay, lalo.
0: Punan pa, no? Punan pa. Nga mura lang ugwas ng plising nga ging na ni Dong James nga dili ba contacts na ni Lani.
1: Wala maubate. Alain na.
0: Wagod kayo. Mag-tingog-tingog si Lay Chelsea sa amo pag-adto. Mura mag... Wasab siya ganahe dito spicy siyang lula.
1: Kwante, mura nakasulte magunto na ko si Lay Chelsea nga di siya ganahan sa iyang lula kay pati ko batasan. Mung... Bili siya dito.
0: Nagbaligtis na kano. Ay, oh, bati-bati, gil-bati, gil. Mura lalagi ugwa sa itang plising pag-adto na mo.
1: Ano dekatin to?
0: Hinay. Pagkadungo kong istorya nga wade ay namaw yun sa Dungjing sa mga ginikanan na nila ni kay may Maifa, kuhan ko nung Maifa Ranger kuno hindi ay kuno tong si tayo nila ni Faringer.
1: Ay, Faringer? Ay, Faringer? Mau di ay. O nga, kanong nagkadayon sila si Dungjing sa tayo nila ni?
0: Ang-ang! Kay mausap si Dong James, naringuhap sab nga makasi eh ni tayo nila ni.
1: Saan si eh, oy?
0: Kas-advance ba? Naka-CE siya na din nila ni. Naka-pamabdos. Mangawa sila na himo.
1: Ah, oh, hibaw ka na. Alam na. Mo din ay rason nga nung dili na feel si Dong James. Kaya napalpak na sila sa ilang gusto nga kano.
0: Kana, klaro na lang.
1: Isip. Halati.
0: Sa?
1: Pasig mo ito malabaw sa gawa si Demila ni te. Pasig kung... Kiyapa siya ang kano, di ba?
0: Na! Muri gidangat! Pagka-uwaw lang siya.
1: Gawin siguro, oy!
0: Kumawin ganina! Si Red Chelsea mo'y luoy.
1: Si Dong James di ay, luoy po't, oy. Ay, wala siya asawa. Ah, wala! Na, dito si Rikamie. Katuloy yung ipulin ni Milani, di ba ti?
0: Ay, hilom, oy! Nganong katumang... Nilani, nga niyaman ko. Nga nung katong si Rikami, nga niyaman ko.
2: Oh, nasabagan siya.

0: Mugi ka na ko, ma'am. Mga 30 minutes from now, ka na ko diha. Okay, ma'am. Sige, ma'am. Bye. Kuryo.
1: Dengjen.
0: May importante ko lakaw. Pero kadiotra ko. Pulihis ako dire.
1: Unsa to dong?
0: Kau gid kuryo. Matod ko, pulihis ako dire. Kadto na ko importante ng lakaw.
1: Oo, dong. Sige, dong.
0: Nagani manawag na ko. Sultihi lang ha. Pabalik ko nagtawag ha. Huwag kong doon yung mangita, igna nga mabalik na dayon ko. Nako'y gilakaw ka diot.
1: Dong James. Uy, ala. Ala, duwang. Nakabisita.
0: Ha? Ano siya bisita?
1: Ah, no. Na, kada, kada, kada.
2: Hi, Sir James.
0: Pero kami? Ikaw?
3: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron padayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
6: Kondura, kusgan ka uban ni mo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Filipino.
8: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
9: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
10: Tunay Natural at Original.
9: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
13: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
8: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
14: Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy.
8: Charmy, let's go with the flow.
16: RMN Newsbreak. Newsbreak.
17: Ayo gahapon ako si Radyo Man Josephus, JQ Kihano, Stugan News, Break Kikaro Gapuna, hatod kato sa DTX 503, pinibang mabatanon, ang naanayidad, mag-DataX sa 500 ka. Ang DataX sa 500 na mga superior at those guns, kamaoy kapatid ka sa mga sinyula, apelan skin cells, batok sa nanamis nga free radicals, gipagamit sa pulsyon, yung mabisyo sa mas pag-ilom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa atong balita na si Cops, kinusa ka stress anyos nga lula, kung magiging nag-bit-bit o armas nga way lisensya o sa kabagasin yang gi-serve sa war sa kabilisan sa lungsod sa San Fernando dito sa may barangay Balungag. Ang nakpan ilhan sa pagalag Anastasia Aucaun Escultor sa 3 anyos sa panigon o nagkuyo sa sgutad lugar bit-bit sa kabilisan sa San Fernando Municipal Police Station ang search warrant nga gi-issue ni Robert Judge sa Joy B. Redoble ang presiding judge sa Regional Trial Court 7 sa France 77 dito sa siyudad sa Karkar. Atol sa pag-search sa kapulisan na kuwagigan sa posisyon sa maog na tiguang ang usag ka kalibri nga korte sigon doon ay unong kamabala o usag ka magasin na. Gitanggong na karoon na maong lula dito sa San Fernando Municipal Police sa tanggikay na ang tukmang kaso batok kaniya. Padron News, break karo ka po na. Hatod ka to sa data.

0: fibroid. Atong panit mabataon internal organ na yun, ang detects of fibroid and batok si diabetes, fibroid disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fibroid disease, kidney disease, calcium formation of PCDT, insomnia, arthritis, GERD. Ang detects 500 ang sekreto sa magagwapo.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
4: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang bangis ng layon.
7: Gerald Anderson, EZ Mill,
8: Mark Mugen,
9: Emil, and Vince of DBTK.
10: Leon, extra strong beer.
11: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
12: Drink responsibly.
13: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
14: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pas ang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang pagpanahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni. Pero imo ni giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala bayan ko nga kung saan niya!
3: Wapi saan, Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong malon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayisa!
2: Dali! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw ar musidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit ma sa said marketing.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
8: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
12: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
11: DTX 500, mabali sa mga butika.
13: Bakit RightMed ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan Right Med.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
19: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
18: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
22: Pag-ibig fund solid kabon!
20: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like sun.
1: With regular use,
3: sway it with Sun Silk.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom. Naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
5: Wow.
4: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag gwanta pa.
6: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
13: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Haplas-haplas alang sa panuhot.
15: Mami, ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usap subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
16: Rest time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
10: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
18: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bagong Revicon.
19: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation.
18: Revicon, tabang aron masagad. Imo kausog
19: with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Seth Living Testimonies.
20: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gun iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
21: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gun motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
20: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
21: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
11: Pinakabaratong nga data
22: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
11: Mag-u-user
22: data query.
11: Isarap data
22: Shopee na.
1: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
11: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
23: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
24: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
25: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
23: Let's do this!
25: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: At first, I was afraid.

0: Og ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Anong dilim ako niya tagang kalinaw?
3: Tingin niyo ka nung iayasa.
2: Huwag bagit ka makasabot. Dili ni mo mahimong kontrolo ng ubang tao.
3: Si Iyasa karun.
2: Hindi mo kaugali yung utok ang kontrola. Dili ka Ginoo nga mahimo ni mong kontrolo ng tanan. Ang sa angayng bayran.
3: Si Iyasa gud.
2: Gikapoy na ko niyong tanan. Nagpalayo na ko ninyo pero inyong yapo ko sa bukon. Huwag ko mahimo ko na insikat. Kanang ibutang si mong utok. Imo na problema ang pagpagita sa si mong bana. Kay imo siyang bana og dili ako. Kung dili ni mo siya gunitan, imo nang sa og dili ako. O kayo pag-unaw na ang musugot mong mahimong kabit sa si mong bana. Busa unungin ako ninyo. Dili na ko gusto makakita ni yung tanan. Ni Hans, ni Bo, o ni Kent. Hatawagi ko niyong kalinaw. Gusto ko mag-inusara sa akong kinabuhi.
3: Nasuko siya. Hangit ako.
4: Animal ba ni mong manulti, oy?
2: Ikaw ang animal, Claire. Palayo mo na akong tanan.
4: Hello? Hello? Panuway!
5: Hala, ma'am. Oy, ayaw ilabay tao ng ako silpon, ma'am.
4: Huwag pambuot ko na ako ng ilabay.
5: Na ako man na... Hala ka.
4: Hoy!
5: Ma'am! Awala! Hila ka na, praneng! Napraneng ka, praneng!
4: Banipot!
5: Praneng ka! Oh, pastilan ka looy sa akong cellphone!
4: Kamong tanan ang praneng!
5: Hoy! Giusa man tao kapag panakos imo ginikanan, Ma'am Claire! Oy! Mura magkag ka ng nag-tripping ka na adlaw!
4: Masa baga, pabuglo ka? Ha?
5: Oh, sige, sige, buglo ah! Kakita ka ini! Kakita ka ini! Ha?
4: Kutsilyo?
5: Oh, kutsilyo de! Sige, mag-utanong tako para ni mo, pero praneng man ay kang buanga ka. Ala, di ko mo silbi ni mo, oy, bahala ka! Paningkamot ko sa imong kanon kay gigubahan ni mo akong cellphone!
4: Buiset!
5: Wah, ikaw rin ang nagbuiset sa imong kinabuhi, ma'am!
4: Mga panuway mo!
5: Oh, sige, panawag kanunay anong mga panuway. Patapo ka aron nga, musamot kang kasuko. Unya, mabungat ka. Unya, magdugo ka. La, sige!

0: 내 이름은 제예사. 어? 왜 못 가봤어?
1: 기노 옷! 사방!
0: 제예사.
1: 이로써 못 혼파마 혼일라. 기깝고 이래 혼일라, 롤드.
0: 기깝고 이래 유치사모.
2: 에이! 에이, 나 예예사! 에이, 에이, 쇼루이! 그래, 쇼루이, 시 한스!
0: 어, 니 어섭시구, 한스!
1: 수수길로!
0: 에이, 니를 매물 먹기 단골이구, 한스! 아, 딱은 걸랑 오나깔리, 너, 예예사!
3: kinahanglang mag-antos ng una ka sa pagtago din sa suod sa bahay.
1: Salamat, Lo.
3: Nya, Kuya Rabakun, buwan niya sa dress bahay.
1: Nga naman.
3: Ako man siyang kiingnan nga niya si Elsa, no? Nya, amigo man sila si Elsa. Ang ako lang kung buwan niya sa aron mangumusta ni Elsa.
1: Unsa, Lo?
4: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me?, the romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag naasiman ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me?, made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
6: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
7: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
9: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
10: May tapang na hindi sumusuko.
11: May angking diskarte para magtagumpay.
12: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
13: Yan ang bangis ng layon.
14: Gerald Anderson, EZ Mill,
15: Mark Mugen,
16: Emil, and Vince of DBDK.
17: Leon, extra strong beer.
18: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
19: Ay, ng kwento mo! Ang bangis mo!
20: Drink responsibly.
21: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro, kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
22: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
23: ACS. Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
24: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
25: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
26: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
27: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
28: ACS. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
29: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
31: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. This time check is brought to you by BPI.
32: Kailangan mo magbangko?
31: may BPI dito.
0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dai sin, Yesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no kanias.
2: Wala pa kanino mo po yung herbal capsule mo? Kasi may iba matinig.
1: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am? Kasi may masama yung itong ipamatin na rin.
1: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan dyan ko mo yung nom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.

0: Mau balo?
1: Ekor mo an he sa dong Hans. Ayaw lang sa pagtubaga. Panira lang sa bintana.
0: Olo, salamat kayo sa mupahimang nolo.
1: Lisip sa kaya kun ko na mahibawa si Hans kaniya ka. Mauna yun ang higayon ng mamutos na kung palayo inyong tapita.
0: Dili na mahitabo, lo. Dili na nakutugutan. Mag-amping ko nga dili ko ni makitaan din, he.
2: Lo?
0: Oh, lo. Tingog rin ni Hans.
1: Tago. Ay, tago mo, sod ni Bibi. Mayo kayo natuog pa na si Roman.
0: Oo, lo.
1: Ay, lakaw na.
2: Lo?
0: Ayaw lang kitong una ugmata, Roman, ha?
3: Oh, si Kuya Hans yun ang biduol sa payag. Dilimunta siya mahipaw nga nasa sa si Ayasa.
4: Ay, mabalik na ko sa bahay dong Hans! Ay!
2: Ay naman si Ayasa, lo!
3: Nangita siya ni Ayasa.
2: Gusto lang ko mangusta ni Ilsa, lo.
1: Ay, nga. Ay, naun siya. Mataagaw nga may lakaw man. Abi man ako dilito tinuod ang iyang gisulti nga mabalik lang siya sa syudad.
2: Ha? May lakaw siya nga wak man ang hindi mo?
1: Ay, ambot ato niya, oy. Mura manog. Wa siya siyang maayong pangunahuna. Ay, nag-away manggod siya sa amahan siyang anak. O nag-itaw gantingali maungan lakaw.
2: Mao ba?
1: Ay, naringaw ra ka og sorry-sorry dito dong Hans, ha?
2: Tuwara ni Ayasa nga akong nahuna, lo.
1: Naun siya masaking pihana. Nga nung kalit magnawa?
2: Tulugid sila nga nawa, lo. Si Ayasa, si Kent, o ang anak ni Claire.
1: Ay, pasilan. Pero ang bata, gidagod to ang tao. Kaya man kumakalakaw.
2: Kinahang na makita ang ginakos ay isa, lo.
1: Ay, tuol. Kaslo nun naman diay mo.
2: Dili mahimong nga mawa lang siya o kalit sa kong kinabuhi, lo.
1: Uy, siya man dong. Gugma na yun na ang nag-tokmod ni mo aron pakaslan siya ay isa.
2: Oh. Olo.
1: Ha?
2: Pangitawan ko yun si Ayasa, lo. Sige, lo. Mabalik na ko sa bahay. Doon na pa ko itawagan.
1: Ay, salamat. May balik nito siya ag. Ay, mo sunod ako ni mo, dong Hans!

Ay, salamat. Gumilag ka ulit, Kuya Hans. Giro. Salamat ka nakita na yun ako si Iyasa. Pero dili lang una ko magpakita niya. Ang importante, ganahibaw ko kung hain siya.

0: Ay, agoy mo andar pabaka ning akong cellphone. Pastilan, uy, naunsam gitaw ni utok ni Ma'am Claire. Uy, mura naman nagpaingon pagkatuyok. Ay, hala! Hala, ay, salamat! Salamat kami andar pagitaw ng akong cellphone. Magkakuntakay pag yun ay miniayi saan eh. Hala, doon naman dahil yung cooler. Hello!
1: Naibaw na ka kung hain sa isa ng ason?
0: Sir Hans, uy, wapag yung taon, sir. Pero, naku-i-report din mo, sir.
1: Asa mo na?
0: Kanang mura magnabughat ang utok ining Ma'am Claire, uy.
1: Usa?
0: Grabe na makadao pang isog. Ako ra ba iyang pahungawan?
1: Ikaw na bahala diyan ang...
0: Yes, sir.
1: Di man ilang gininang. Kung manawag sa isa, ayaw isa lungi sa pagpangutana kung asa siya.
2: Duncan, naginuktok magod ka din, Hisluyo.
3: Nang Marta, may importante kong nadiskubrihan ang...
2: Ay, unsa man na?
3: Naa si Ayisa sa payag ni Lulusama.

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita kog food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
2: Food's here, guys.
1: And feel the vibe.
3: Best concert ever!
1: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Armor up for adventure with Biogenic.
5: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Puso ko ay di
1: pa rin magbabago. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Bio-Draw Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
2: Bio-Draw Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Bio-Draw Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
2: Bio-Draw Herbal Capsule.
4: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
4: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutas.
8: Bugas-bugas, ug katul-katul,
9: DTX 500 na.
8: DTX 500
9: aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
9: ug pag-ayo sa bugas-bugas
8: ug katul-katul.
9: DTX 500 mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar. DTX 500.
10: Ako si Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500!
8: Pumali sa mga butika.
11: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holdy na ka tingdog. Smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl. Per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba yung kumabantayan sa akong mga customers? Mayigani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Guapa ka. Stress Tabs.
12: Multivitamins plus iron is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
15: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naiday diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
19: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor's Sinigang Mix.
20: Bilang kilo sa karne?
21: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Noong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
20: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic! Magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cantiveros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
22: Sarap magkasama.
23: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
24: Ito ang DYA.

0: headlines.
1: Ulohan sa atong mga balita si Bo City Mayor Nestor Archival, posibleng magpasubli pagbalik sa katungdanan sa 2028 election. Kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nangandam na sa ika-19 o 19-8 of dinhi sa Sugbo. Binunan sa usa ka universidad sa lungsod sa Argao ang napusasan humano kog media nga adunay bomba nga mabuto sa iyang bag nga gi-inspeksyon sa ilang gwardiya. Transparent bag planong ihatag sa mga tinunan sa public school sa syudad sa Lapu-Lapu sa sunod nga school year. Magkatong mga headline. Sugbo, Kabisaya, ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Ini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Adaw Miyerkules, Agosto 26, 2026. Kumusta inyong kahaponon karon? Labi na sana na sila mga panimalay. Ikan sa kabisis trabaho whole day. Apan, karon oras na pod sa ating andam panihapon. Importante doon na lang mais nga malungang. Buga sumay ba ka ha? Bahala o... Isagisa lang tadi ha. Isado baka nga tangkong, alugbate, alami ka ayun na. Subakan o ginagmay ginaling o baka ha naipartner nga buwad. Hulot ng bahaw ani kasamang Nestor. Namilaw sila mga radio karon 612 mayong adlaw kaniyong tanan sa ato ang digital platform. DYHP Arimensibo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. O, ma-access sab ang DYHP inyo mabatay. Pinagi sa pag-type o pag-download. DYHP612.com sa itong DYHP app, sa itong web player. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival, posibleng magpapsubli sa katungdanan sa 2028 election. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
2: DYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Kining maong balita, hatog na ito sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Posibleng mapasubli sa katungdanan sa Cebu City Mayor Nestor Archival sa 2028 elections. Dito kung yadaghan pa ang plano sa mayor alang sa pagpalambo sa syudad. Labaw sa tanan, ang pagsigurong mahuman ang isugdan niining mga programa o proyekto sa dakbayan. Dili na hinong makasiguro si Archival kung mag-uban pa ba sila si Vice Mayor Tomas Osweña sa maabot nga pinili ay. Kinito kung sa gigong pagsigi o atake sa Vice Mayor kaniya.
4: Kana? Ikaw ng question. Kanin sa politically, sa imong amigo, sa imong kontra, kung sa akong tanaw na maayaw din, maulad na akong rin mo.
3: Si Mayor Nestor Archival, nang hinautin na ng mayor, na dili mabungkag ang bando Osmeña, pundok aswagad kung BOPK sa 2028 elections, o pag-uban ka po sila ni Osmeña. Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini-chinsing ang kasagana sa antioxidants, napapatunod sa pagtuon na doon na kini-beneficio sa brain health, immune function, blood sugar control, o guban pa. Maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya. Gawa sa ginseng, doon sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radio Man, Eli Bolanos, DYHP, Tata, RMN.
1: At oras sa 5:15 na sa kahaponon. Samtang lugang panga, balita ang kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo na ngandam na alang sa ika-19 nga itiyok dinhi sa Sugbo sa Nika Forum. Kasama mo sa balita, Radio Man, RV Veloso.
2: DYHP Tatak RMN Report.
5: Subsob ang gihimong pagpangandam sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo alang sa ika-19 nga East Asia Interregional Tourism Federation kon ITOF General Assembly karong September 2 ngadto na sa September 4. Gipebaw sa kagamhanan nga nakig-alayo na kini sa mga buhatan nga mahimong makatabang sa pagpadayon sa pagpangandam aron masiguro nga hapsay ug luwas ang mga bisita sa maong kalihukan. Sa nasayran, salmutan kini sa mga gobernador ug tourism officials sa 12 ka mga ITOF member provinces ug regions. Kini gilangkuban sa Sarawak sa Malaysia.

0: Laos, Totori sa Japan, Mongolia, Vietnam, South Korea, ug ingon man ang Cambodia ug ang probinsya sa Cebu. Naglakip sa mga importanteng hisgutanan atol sa mga himuong tigom ang pagpalig-on sa tourism development, policy exchanges ug sustainable growth sa matag miyembro nga rehiyon. Ingon man ang pag-review usab ug pagpasar sa mga strategic initiatives nga mahisgutan sa committee meetings. Gawas sa himuong tigom, giandam sab sa kagamhanan ang tours niini alang sa mga gobernador ug heads of delegations. Lakip ang industrial tour nga mag-highlight sa mga subuanong produkto. Ang ITOF nga usa ka international organization natukod kini adtong 2000 aron palig-unon ang turismo sa mga rehiyon, palisiya ug development sa mga matag member states. Subay niini, nakig-alayon na sab ang kagamhanan sa kapulisan ug uban pang otoridad aron nga mahatagan og insaktong seguridad ang mga bisita sa maong higayon. Kaasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyoman RV Velocity Way HP, Tatak, RMN.
1: Vita-D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita-D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita-D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita-D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita-D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita-D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita-D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita-D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: Chumo Nationwide.
3: At oras alas 5:18 na sa kahaponon, mga kasama, ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na mga nag-cash in kahit pagluload, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-GCash in na partner merchants. May bonus ka pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Padlawan Phone Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash o G-Load dahil siksik sa bonus. May bonus data pa internet, longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers at meron ka pa ang chance to win 200,000 pesos weekly. Kahit na kailangang problemahin or hindi na kailangang problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash in partner merchants, sulit pa rin sa pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE or TM or 02-7213-9999. Other networks, fees may apply. To more, G-Exchange Inc. is regulated by Banco Central ng Pilipinas. At oras sa 5:19 na, pinunan sa Osaka Universidad sa lungsod sa Argao, na pusasan, human ang umedya nga adunay bomba nga mabuto ang isang iyang bus, nag-inspeksyon sa ilang gwardiya. Dine ka tiaw-tiawan ha, nga moingon ka dihag na ibomba, kay dakpon yung ka. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
2: CYHP Tata RMN Report.
4: Tinun-an sa Osaka Universidad ganimutang sa lungsod sa Argao sa kursong Bachelor of Information Technology nga nag-bomb joke sa gate sa tunghaan ang gerekop sa gwardiya alas 3:30 kagahapon sa hapon. Ang suspitsado nga estudyante gilalang sa alias nga si Mark, 20 anyos, nagpuyo rosab sa usa sa mga barangay sa lungsod sa Argao. Sa imbestigasyon sa Argao Municipal Police Station nga alas 3:40 sa hapon sa susamang adlaw narawag kanila ang buhatan sa Dean sa College of Education sa Osaka Universidad ganimutang sa Subong lungsod nga si Dr. Fitzgerald Quintanar aron ipahibawon nga dunay ilang estudyante ang gihold sa gwardiya human mag-bomb joke. Dali nga miresponde ang mga pulis aron pagsusi sa insidente ug mapaubos nila sa imbestigasyon ang maong tinun-an. Dinhi ilang nasayran nga ang gwardiya sa mga tungaan mihimo sa iyang trabaho nga mao ang pagsusi sa mga bag sa mga mosulod nga tinun-an subay sa pagpatuman sa security protocol. Una na nga gipahugtan ang seguridad sa mga eskwelahan sa Tibuok Rehiyon 7 subay sa sunod-sunod nga insidente sa pagpamusil sa sunod sa mga tunghaan nga mikalasda og mga kinabuhi sa mga tinun-an. Atol sa inspeksyon ang tinun-an nga si alias Mark sa diyang iyang nga bag na ang sunod nga ablihan sa gwardiya kanit lang kini nga mibutyag nga base na ay bomba diha nga mubuto. Human madungog sa gwardiya ang mao nga pamahayag ni Mark, gidala dayon niya kini sa Student Affairs Office sa sunod sa campus ug giturn over sa mga tinugyanan sa tunghaan. Gikustorya sa Argao Municipal Police Station ang mao nga tinun-an ug giandaman og kasong kalapasan sa Presidential Decree 1727 kon ang anti-bomb joke law. Kasama mo sa Argao Municipal Police Station at yung Radyo Man Arbo sa Mantiriwa HP. Tata Carmen.
2: Radyo mo nationwide.
3: At oras alas 5.23 na sa kahaponon. Kaling portion dahil ka nato sa DTX 500. Kung nagunan ba yung gihambin, nasakit ka ng panahuna. Mag-DTX 500 na matag-adlaw. Nakarit siya ng tinigan sa paliyang ang nagsuit sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Kapag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makatabang, makapanin na si matulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. At oras alas 5.24 na, alita sa DYHP Answer to Win Promo karong hapuna sa atong pangutana, asa man to nga syudad nga nagplano nga muhatag og mga transparent bag alang sa mga tinun-an sa mga public schools sa maong syudad sa sunod nga school year. No, asa man to nga city diri sa Cebu plano nga maghatag transparent bag. Kani transparent bag, morning bag nga makita ba unsay sulod. Kani maoy action human sa kani mga sunod-sunod nga mga pagpanghulga nga nag-involve sa mga tunghaan, mga tinun-an. Unsa man to nga bag, unsa man to nga or asa man to? No nga syudad ang plano mo hatag og mga transparent bag. Asa man to nga city? Bag sa inyohang saktong nahunanaan, basi po ni sa ato ang na headline o sa dugang pangbalita sa ato news updates. Nga like, follow, DYH Experiment Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rofil Fernandez Banyok. I-share ato live program para doon na mo'y chance makadaog og 200 pesos GCash. Importante kayo masunod ang mechanics para doon na mo'y chance nga makadaog sa 200 pesos GCash. At balik ko na, asa man itong syudad sa Cebu, ang planong muhatag. Asa man itong LGU, planong muhatag. O transparent bag sa sunod nga school year. Bumikan sa maong pangutana, alitas ang ato ang lain nga report. Transparent bag, planong ihatag sa mga tinun-an sa mga public school sunod nga school year. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
2: DYHP Tatak RMN Report.
0: Subay sa panawagan karon nga mogamit og transparent bag para masayon sa pagsusi pagsulod sa mga tunghaan, nagplano karon ang lokal nga kagamhanan sa syudad sa Lapu-Lapu nga kini nga klase sa backpack o bag ang iapod-apod nga libre sa mga public school sa sunod tuig sa maong syudad. Karong tuig mabutog 105,000 ka mga tinun-an sa lain-lain nga mga pampubliko nga mga eskwelahan sa syudad ang nakawat og libre nga school supplies. Apil na ang mga bag alang sa karon nga school year. Ang ila na dawat karong tuig mao ang color nga royal blue bag apan ang ilang plano sa sunod school year, himuon na kining transparent bag. Pinaagi sa paggamit og transparent nga backpack, mas dali nga makita sa mga security personnel sa eskwelahan kung dunay gidili nga butang sulod sa bag sa mga tinun-an. Kasama mo sa nakwain sa Lapu-Lapu ang ining Radio Man Ken Galenea, Tatak Arlingmen.
2: Radyo mo nationwide.
3: At balikon sa DYHP Answer to Win Promo, mga kasama, asa man to nga syudad? Muhatag og transparent bag. Asa man to nga city? Maghatag transparent bag sa sunod nga school year. O niya itay pa iyon tubag sa to ang live program karon sa DYHP News Update. At oras alas 5.26 sa kahaponon. grabe na karon. Murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana dunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sliping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong dunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa makigbatok sa sip-on ug ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga New Zip for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocysteine is the generic name of So Milks. If symptoms persist, consult your doctor. Ataw na sila 5:27 na. 33 ka mga DOH hospitals nagbukas og fast lane batok sa leptospirosis. Kasama mo sa Balita Radio man Remart Pugol.
2: DYHP Tata RMN Report.
5: Kini nga balita atud kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nagbukas na og leptospirosis fast lane ang 33 ka mga ospital sa Department of Health kun DOH aron mas mapadali ang pagtambal sa mga pasyenteng posibleng mataptan og sakit human nilusong sa baha. Subay niini nakig-alayo na ang DOH Operation Center sa San Lazaro Hospital aron daling mapangitan og ospital ang mga pasyenteng gikinahanglang magpa-admit. Gipaniguro sab sa naasong ahensya nga dunay igong kama og tambal alang sa mga pasyenteng manginahanglan og kaayuhan. Ablisab ang mga DOH Hospital, Health Center ug Yaka Clinic alang sa buot magpa-check up human nilusong sa baha. Kasama mo sa Department of Health, Rajuman Ramart Pagoy DYHP, Tatak Aramen. Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
3: Nagpadayon ang libreng medical check-up sa Life Extension Vitamin D3 Lunes ngayon sa Sabado, alas 8 sa buntag, ngayon sa alas 5 sa kahaponon. Uban sa quality medical doctors nga mohiling alang sa inyo ang mga balatian diha. Libre, walay bayad. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: YHP, una sa lahat. Traffic update.
3: Ato karong sa taon, o sa may kahimtang sa gawas nga bahin, labi ang dagan sa trapiko, o baka doon na ba yung mga girespondihan karon nga alarma sa kadalanan? Radio Man Joseph Foskihano, JQ.
2: YHP RMN Report.
6: Yes, salamat sa pag-radyo Bandaida. Live and record rin sa may Enba Calso. Kung ikasamay sa bus terminal, doon ka mga university at umalabyan. Dayon mao ni aga sitwasyon, no? Sa itong nakita karon ga video, nga mao ni ang sitwasyon karon gikan sa may south terminal, sa south bus terminal, sa may Sina Virama. Padong rin sa may southbound sa may Enba Calso ba highway, basta Carlo Highway, o sa may flyover Mambaling, moderate to heavy traffic ang maurasa. Padong rin sa may Tiladya bahin sa flyover Mambaling. Samtang ang Picas Lane, oray ang ikabalakang gikan sa may flyover Mambaling, padong rin sa may eskina Grama o Galahos sa may Satmas Terminal, moderate track road na baga orasa sa kahaponon. Samtang ang mga bahin sa Bilis Kadanan, piningdahan pa doon sa SMC side kung muhagi ka sa ubus ka bahin sa flyover, moderate to heavy traffic sa Kanmora sa Gikan sa may SRP, pa doon sa may eskina si Padilla Uglaho sa may flyover Mambaling. Ais gumawi sa pamasa kanang karon da baga orasa ang si pamilya oray kabalakan busahid dito diri sa may kiniga sa Nicolas sa may Tabada padong diri sa may Sicilia padong sa may Gulutong waray ang kabalakan karon da baga orasa samtang si pamilya padong sa may Colon gibutan diri sa may iskina Pilipinas nagasa nato ka sa dagat sa mas sa may iskina Oscar Boulevard padong ito sa may Mabini mudre tra dagat sa mas kanan karon da baga orasa samtang Osmia Boulevard di kanil sa may Nakong Mall department store padong sa Basilica Madrid sa Carbagorasa padong sa Plaza de Pidensya samtang ang Osmia Boulevard di kan sa may Plaza de Pidensya padong din sa may Esquina Colon Madrid sa Carbagorasa sa kahaponon na basa sa monitoring sa Cebu City Transportation ang SRP both side ugi kan sa may Talisa ugi sa may Gikakas may Plaza waray ang kapalakan Madrid ra andaga sa masya kanang Carbagorasa ang Jones Avenue, huwag ikaw sa may iskina Arlandon, padong sa may Pinto Ospinia, o sinumugin ang mga sakinan karumaga orasa sa Campicas Lane, ang nagikan sa may Finti, padong sa may Downtown Area, sa may DOH, sa Wari Kabalakan, modern talandagan sa mga sakinan karumaga orasa. Samtang ang Mango Avenue, huwag ikaw sa may Finti, padong sa may iskina Gorondo, sinumugin ang mga sakinan, samtang ikaw sa may Gorondo, Sina, padong rin sa may Finti, sinumubig sa karumaga orasa ang mga sakanan, padong rin sa may Finti, Osmeña. Samtang Osmeña Boulevard, ika sa Finti o sa Cebu Provincial Capital, muli to hibig ang traffic ng orasa, manutining napituan nino sa kahines at sa dagan, sa mga sakanan kumusubay sa may Iskario, rin sa may Skina Eframos Extension o sa may Iwana, Osmeña. Pero Picas Lane, kung ika sa may Kaputaw, sa may Gordo Avenue, padong rin sa may Skina Osmeña Boulevard sa Cebu Provincial Capital ang modern taandagan sa mga sekalang karumaga orasa. Ang Ingeles napikuhan sa mga sa kaon sa dagat sa mga sekalang padong sa mga iskina Banawa padong sa mga Salvador Extension na labangon na. Ang Banta Road na karumaga orasa kasainan ani nakasinating ikaw sa dagat sa mga sekalan padong sa mga Foodland o sa mga S. Fortuna samtang Picas Lane kung ikaw sa mga Foodland padong sa mga Archbishop nakasinating ikaw sa dagat sa mga sekalan karumaga orasa rasa ang Pope John Paul II ang kanin nila montanya naka sinati sa mga sa dagat sa mga sigabarong rin sa may musulod ka sa may IT Park samtang ang nila montanya at padong sa may GY Square o aray kabalakan karong gabaga o rasa may pala si Tasol karong sa kanan ni Adlaw sa kapunan sa Adlaw Gabir Colas kaya ka nilis gawa sa lang sa traffic update ang Juran Juma Joseph Fosgano DYSP Tataka RMN
3: Nationwide. Dingan salamat Radyo Man Joseph Kihano nagaton sa oras alas 5:33 sa kahaponon. Okay nga portion dalit kay nato mga kasama sa EXL All-in-One Skincare Oil kaoban nato pakigbato kontra dengue. Labi na kanong panahuna, importante kayo protection kontra sa mga sakit nga dala sa labok kay Aedes aegypti sama sa dengue maonga. Ani ana EXL All-in-One Skincare Oil ra man nagbabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Sayod ba mo? Nga EXL All-in-One Skincare Oil di lang kini basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemon grass essential oil. Okay, ni mga halamang gamot nga maoy natural insect repellent property, tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini makasiguro kaluwas epektibo ang proteksyon sa tibuok pamilya. Kanya base sa mga nakagamit na personally no sa EXL All-in-One Skincare Oil sa atong pagpanghaplas ni ini. Labi na kung maglisod ka sa pagkatulog panahon sa kagabihon, mas may nang magamit yung ka sa EXL All-in-One Skincare Oil kay nga naman, doon na ni calming effect mga kasama. Naghatag ka na itong kahupay. O gadala na tatana na package na gumikan kay maglikay ka ng mata ka buyan sa paak sa lamok na nagdagdengge. Mga plus po ganiin ni EXL All-in-One Skincare Oil, komportable imong pagkatulog. Labi na sa imuhang pagpanghaplas, ilang pangmasag, panghaplas mga kasama, arong komportable ang pagkatug, sigurado ka ang luwas, epektibo ang proteksyon, alam sa tibuok pamilya. Mapalit na, EXL All-in-One Skincare Oil, maulay ni imong iingon sa butika, mga pharmacy, EXL All-in-One Skincare Oil, sa mga butika dool kaninyo, o niya ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopping, Lazada, suwayi ang pagpalit ini karon na, kung makaingod gumuti, nool gutugingon ka sa mga Aida na. EXL All-in-One Skincare Oil, excel in health, excel in life, sa makabuhay, dagdag buhay. At oras sila 5:30. exercise na sa kahaponon. Kung makasinati na og simptoma sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCL Corfanamin Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Magnusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oras sa DYHP, alas 5:37 na. Nasa kwarto. Duga pa mga balita, magkasama sa itong pagbalik kuman sa mga pahinomdo. Mami, makainomdong ka ba? Atong last kong ipanuhod si baby, katong diliin mo siya mapahilom. Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga, o duyan, diligid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulants among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kailangan ko mag-withdraw.
8: Himala, may BPI dito.
7: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
8: Isang himala.
9: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
10: Dok, pa-check-up ko. Mga usan na mag-ukasimana ng wako kalibang.
11: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha? It will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karakuman o kaon.
12: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your Prime Protected, ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3, is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
14: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
15: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Inner Bone Z Plus. Mutabang ug hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Inner Bone Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Inner Bone Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
17: Ano si Janice? Okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa TTX 500.
16: TTX 500. Pumali sa mga butika.
14: This news is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
18: Nagkabata o nagkadaghan ng adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
19: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. It's a belly friend.

0: Bygone, 100% Knockdown. This newscast is brought to you by iBerry.
1: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
5: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Maayong hapon mga kasama. Kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing disisize pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
10: Ako si Radyoman Benji Tanghian, ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o makaha ang labing seryoso nga masakit ka og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon, labing maayo nga imnon kini 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o makaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai, maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
3: HP, una sa lahat. Weather update.
11: Ato pag isairan ang lakaw sa panahon sa mosunod pang oras. Gikan karon mga kasama og sa mga adlawa o sa ito ang weather forecast, weather outlook. Weather specialist Manny John, nagbayad sa pag-asa magtan. Sir Manny John, maayong hapon.
12: Yes, mga idam, may mga hapon. San, o, sin ho mga tito, minam mo kanito ang latest weather update. Para tarong hapon na. So, karon wala tayo naman tayo ng low pressure area o bag sa sulod ng gawang sapat o napigban tayo ng bagyo nga na sa northeast portion sa Taiwan. Pero wala na kani na sulod sa pag-asa monitoring domain. So, wala na nga update pero posible niya siya nga mag-lanto dito sa mainland China. And so, dahil nga nag-enhance ano yung abagat o southwest monsoon nga mo yung naka-update ko ron sa western section sa Visayas o sa mainland zone. Ang tungod aning habagat nga ginhansan ng bagyo na gawa sa PAR, Antibuok Occidental Mindoro, Palawan ng PK, Luilo, Gimaras o Negros Occidental, karong adlaw ang tunogma, kay makasati o madag-umon nga kangitan nga ng mga katagatag ng mapulan o mga panagulog. Ilat ang kandini sa Metro Cebu, kapit na sa Tibuok Central Visayas, kay makasati gabinta o generally for weather condition, maaya tong tempos panahon, pero nag-tichansya sa mga kalit-kalit ng mga pag-ulan o mga isolated ng mga thunderstorms, labi na sa utog hapon, umikaan ng mga localized ng mga thunderstorms. In terms sa hangin ng karagatan, ang tibok Central Visayas, makasinati o hinay, ito sa kasarangan ng hangin, di sa habagatan, ito sa habagatan ng kasadpan, di na balot sa itong karagatan pabiling hinay, ito na sa kasarangan ang mga pagbalo. Din sa Sugbo, atong temperatura mag-range sa 27 to 34 degrees Celsius. Sunset na to, karong 5:59 p.m. O walang ka na itong latest. Good update. Inisuli man ganun ba? Maing hapon sa tanan.
11: Maing hapon. Inga salamat, Sir Manny Jan. Sa ato pa, mayong tiempo usab, no? Ang karong semana, ha, Sir Manny Jan. Okay, nawa na sa ito ang linya. Inga salamat, Manny Jan. Agbay, weather specialist sa Pag-asa Magtay.
3: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
11: At balikan una ito ang DYHP Answer to Win Promo karong hapuna. Asa man itong Dakbayan? Asa man itong lokalidad? Dili sa Cebu, ang muhatag o mga transparent bag alang sa mga public schools sa maong Dakbayan sa sunod nga school year. Ang inyong tubag i-type lang sa atong comment section sa DYHP News Updates o ang mechanics siguraduhag yun. Nga naka-like, naka-follow DYHP Rimen Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. And I do na blue check. Kilid sa apelyido, natupad gid sa apelyido, dunay blue check mark na mo na legitimate page. Kay dunay kapin 1 million followers magkasama og i-share atong live program karon. At oras sa 5:50 na sa ika-19 kaadlaw nga impeachment trial ikumpirma ni OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio kan Defense Counsel Christine Ferrer nga walay attachment ang OVP sa Fiscal Financial Plan kon PFP sa August 2022 letter sa Department of Budget and Management kon DBM nga nag-request alang sa confidential fund tungod sa giingong dili kini required sa Joint Circular 2015-01. Ikumpirmar usab ni ini nga girekomendar pa sa DBM ang pag-aprobar sa request alang sa confidential funds sa OBP nga giaprobahan kini. Nakarayon si Ortonio nga ang confidential fund wag gigamit aron pondohan ang good governance program sa OVP alang sa tuig 2022 o sa socio-economic program delivery alang sa tuig 2023 kun dili gigamit kini sa safe implementation ni ini. At ang oras sa 5:51, gi-question usab sa prosecution team kung asa na atin oray nga listahan sa mga actual nga recipients sa confidential fund ni Vice Presidente Sara Duterte. Ginihuman ni Gawas ang mga matod pa gihulagway nga unusual nga pangalan tax na acknowledgement receipt sama sa mga pangalang ni Gawas Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana Shane Hitit og Soniso. Matod kang Manila Representative Joel Chua Gawas sa mga alias hinahalan nga aduna sa mga record ang OVP kabahin sa mga tinuray nga identity sa mga recipient. Matod sa magbabalaod, klaro sa Joint Circular, kinahanglan nga ibutang sa vault ang mga legitimate nga pangalan sa mga gikuha nga mga informant. Subay usab ni ini na butiag sa testimonya ni kanhi OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Wala na hilaing panglistahan nga nakabutang sa vault gawas lang ni ato mga nanganlana ng mga alias. Kini maoy na matikdan sa prosecution. At oras sa 5:54 sa kahapunon. Gobernar usab ni OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio nga dili empleyado sa Office of the Vice President ng OVP nga si Colonel Raymond Latchika apan dunay AFP order alang sa Vice Presidential Security Protection Group nga nagtudlo kaniya sa maong katungdanan.

0: Ato oras sa 5:55 na sa kahapon na to, balik na to ang DYHP Answer to in promo karong hapon na. Asa man to nga LGU? Diri sa Cebu, ang plano mo hatag mga transparent bag sa mga public schools sunod nga school year. Alang sa gipalangtawan nga mas safety pa. Alang sa mga kabatanunan, mga tinunan, o alang sab sa tunghaan. Sa inyong tubag mga kasama, i-like, follow DYHP Rebens Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. O i-share ato ang live program ka. Doon na mo chance makadaog-og 200 pesos GCash. Arita sa laing good news mga kasama, gumikan kay nagsugod na o nagpadayo na mga kasama o mga idol ang Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo o maghisgot ang laitag swerte. Ah, magpatukad, magpatakod gito aling swerte. Uy. Kung saan man pag-apil, andama ang imo mga resibo kung proof of purchase sa Bayo Jessic. Ang 20 kapises sa Bayo Jessic tablet, may mga kanang ilisan o raffle coupon. Sa ato pa sa iyo magpalit sa Bayo Jessic, ang resibo ana ayaw gid ilabay. Siguraduhan nga ang resibo sa iyo magpalit sa Bayo Jessic. Nakapit sa pud na ha, August 10 onwards or August 10 mga kasama. Ito sa August 23. Inya, palit na magbayo Jessic sa musunod ng mga pharmacy. Ano doon na may chance nga maka-appeal sa ato ang raffle promo. So, money nga mga butika nga inyong pangitaon ng mga pharmacy sa mo palit. Kay money atong partner. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, Convenience Stores, Kering 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, pwede san sa Pure Gold, Robinson's SMart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, o SM Supermarket. Unya ang minor winners, 4,000 pesos. Atol sa weekly draw, unya sa winner, alang sa major weekly draw prize, 5,000 pesos. O ganyan na, ang grand draw mga kasama, uy upat ang makadaog, og tag 10,000 pesos. Isip minor prizes atol sa grand draw, unya major winner, atong grand prize, 100,000 pesos. Munang inyo ang mga resibo sa inyong pagpalit sa Bayo Jessic graduhan lang. Nga mga itong atong nasunod nga nadiktar, 360, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, ato balikon Watson's, Mercury Drug, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Napurod sa Pure Gold, Robinson's SMart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, Supermarket, unya. Di man ganda ito malikaya, no? Labi na kung maglaing ganda itong lawas, labi na ka ng sobrang kainit, musunin kang aircon, kapis lang o, unya, maghilanan. Panakit sa kalawasan. So, muna nga, magbaton kita kanunay, Bayo Jessic, mga kasama. Unya, mas payan naman lang naatadaan kaya kung nagaling panahon sa kagabi on, wana kay, or wana yung mga tindahan, or buti ka nga abli niya na nakadaan. No, yun na ka maglison sa papangita niya, makainom ka dayon. Bayo Jessic tablet, mga kasama. So, atangin ninyo, ato pag-announce sa first weekly draw, apan nakasugod naman ang pagpangilis, inyo na lang ng dalho na inyo ang mga resibo diri. Aron ato ma-validate o ma-redeem o mailisan sa mga stabs. Aron doon na mo chance na magkadaog o mga premyo, mga ito nang ibasa. Nga tag 2,000, 5,000, 10,000 pesos o 100,000 pesos. Ariyon na ta sa DYHP Answer to Win Promo karong hapuna sa ato ang pangutan na asa man to nga LGU, asa man to nga syudad, ang Tubag, Lapu-Lapu City. Mohatag mga transparent bag sa sunod nga school year o congratulations nga to sa ato ang winner sa 200 pesos. Sakto ang Tubag, Lapu-Lapu City, correct? Naka-like, follow DYHP Rebens Cebu Facebook page, correct? Attorney Rufil Fernandez Banyag Facebook page, sakto. Share sa atong live program Pakpak. Congratulations for 200 pesos GCash Maricel or Maricel Duterte Sipalay. Congratulations ma Maricel Duterte Sipalay. I-message ang imuhang pangalan nga kompleto o imuhang GCash number aron amo ang mapadala nimo ang imuhang cash prize or GCash prize 200 pesos. O Kanya naminaw karon oi sila si Sir Antonio Codera de Dase nagpaminaw iya sa Inupakan Leyte. Sila si Labor o Glina sa DYHP nagpaminaw karon diri sa Inupakan Leyte. Salamat kaayo ninyong tanan. Iya sa Leyte, Bohol, Sikihor. Iya sa Negros Oriental o sa tanang area nga nabati ang atong Sibia karon. Kasama kayo na mayang pagpaminaw. Diya sa Muabog Pilar Camotes, pagkaminaw, mayang pagkaminaw nila ni Sir Jess Borja. Yes, o ingon man. Diya sa Pilar Camotes, o nila ni Sir Lloyd Borja. Coast Guard Officer diya sa Pilar, Tata Joseph Borja. O nila ni Sir Paulino Paling Borja, o Prensi Borja, diya sa Muabog Pilar Camotes. O niya mga tigpaminaw, usab na to. Sila si Baby Bilarmino, Pontebello, Todella, thanks niya nagpaminausap karon. Kanya Rogelio Liurag, Merlin Agbay, Luton, diya sa Agsungot sa Cebu City. Ayaw kagpaminaw ninyo. Di, oy, si Sir Dan Ryan Campos, diya sa Sudlondo, Cebu City. Mayang pagpaminaw ninyo, diya sir. O mga kaubanan, mga lupon, diya sa Sudlondos. O niya, pastilan, tungon sa grabing kainit na kitaan sa nako, di ano, sa mga mountain barangays, upland barangays, nga mga pananom ng laya in town. Gumikan sa kainit. Na, mga naminaw, sabtanan di sa Kambinoko, di sa Siraw, di sa Paril, di sa Budlaan. Mayang kagaminaw ninyong tanan din ha. Ato oras, alas 5.59 na sa kahapon mga kasama karong oras sa lamig hapon kayong ipangape, lamig hapon kayong ihigop o kape, labi na ang kape nga naghatag ka natong energy. Ang kape nga magikinahanglan nato matag-adlaw katana labi na sa atong panarbaho, sa atong kabisi, matag-adlaw, apan di tamalimot sa pagbaton. O pag-inom o kape nga healthy, alang ka na itong tanan. Labi na sa mga healthy coffee lovers, importante good kayo ang atong ipatigbabaw sa atong pag-inom nga healthy punta kanunan. EXL Coffee Mix 17-in-1. Perfect coffee alang sa mga healthy coffee lover. Doon na kini ginseng, sagana sa antioxidant. Na mamatudan usab sa pagtuon nga doon na kini binipisyo sa brain health, immune function, blood sugar control o gaban pa. Muna maka-increase sab ni sa energy level maong dili ka magluya. O sa karong mga tungura, nakapangapay ba mo? Kung wala pa gali, kompleto ha inyong adlaw pinagi sa pag-inom. EXL Coffee Mix 17-in-1, tinuray nga organic, mga kasama mo muna sa imong pagtimpla. Sa imong pagpalit ka ron, sa imong pagpangtimpla, pagkutaw ni Ana. Uy, ang mga ingredients, ang mga nutrients nga naaimog yung makita sa imong pagtimpla kay mumix man sa siya. Huwag imong matagamtaman. No, ang native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Kakape nga na kailangang pangitaon, palamian, affordable, o available na sa mga butika dool kaninyo. O ang napaka-good news, ma-order sub sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, i-add to cart na mga kasama, ha? EXL Coffee Mix 17-in-1. At oras na pupus na itong partner sa Master Control kasama Nestor Humisilio dili sa DYHP Digital kasama ni Mel James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Side Chief Tech Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
2: Amen. Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
2: Amen. And the Word was made flesh,
3: and dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: For God, we beseech you, O Lord,
3: your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan og lang ang inyong baba. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Panginoon mo, mauna istorya ni Antong Karang Panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Igo.
3: Isa man yung hatag na kumigo?
2: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
1: O dito nagkasuhon o nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Ah! Ah!

0: 那么大，
1: 俺不胆子发达，
2: 你大胆我独嘛，
1: 俺不胆子发
0: 达，你过呀过呀，到了个那牛少。

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na katindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, for delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayagani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Na dunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident

0: parating dahil parating fresh and focused.
1: Biodrome! Biodrome! Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Biodrome! Biodrome! Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
1: Biodrome! Biodrome! Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
1: Biodrome! Biodrome! Herbal Capsule.
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
6: Nawan ana baka og gana sa kama?
7: Basin og
6: may diabetes ka?
7: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Adlay powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
7: Og antioxidants.
6: Nga gigan sa palaya.
7: Og the sugared sugar cane.
6: Mga organic compounds.
7: Nga epektibo.
6: Matok sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500.
6: Pabalik sa mga butika.
7: DTX 500.
6: Ang tubag.
7: Kontra sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500.
7: Epektibo.
6: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
7: DTX 500.
6: Imo sa the sugared sugar cane extract.
7: Ang anti-diabetic property.
6: Gikan sa palaya.
7: DTX 500.
6: Garantisado.
7: Highly recommended.
6: Sa mga eksperto.
7: Mapalit sa pinakadool nga butika sa iyong lugar.
8: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at original.
11: Mga higala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni Bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: kumusta, kumusta, kumusta? Di na kita mo nagsulti mga bata. Ato na pasalamatan. Ang tanan nga may naon na ito karoon. Hala. Kumutaw mo sa doon pepe tablihan. Huwag lingkod mo niya. O, mga tao ni Ma'am Jasmine, ang babini na baro ka lalingkod niya. Sir Raul, alibi, toto. Lingkod mo niya sa imong mga tao. Sir, kay andi ang sumpay sa kong aso inyo. Nisim na unang nagluhan. Munyika, nikain.
1: Kikubalan kini mo, umayo ang tanimong record sa pagpilabaho. Buskain.

0: Okay lang. Hinag ko na muna.
1: Niaol ka. Huwag yung gagaling mo tunga sa opisina. Ano pagkatod sa imong resignation letter?
0: Ang imasanay mo na mong posisyon, Betricio? Kay wa magkakontrahi sa mang tasog kinaiya nga si Madam Amelia?
1: Gimanduan sa grandpa nga CEO ang atong manager nga si Madam Amelia. Aron susihon ang imong records kung asa ka napita kung lumagpuyo.
0: Unsa?
1: Labihan kinugod sa grandpa nga CEO sa kaliting mong pagbiya. Nasuko kini kang Madam Amelia.
0: Wala isa makasalbayas ka ng Madam Amelia, Betricio.
1: Buskain.
0: Di kina ko mahimong kalimtan ang bati kay niya nga pagtratar na ako isip trabahante niya sa factory.
1: Pero, ang grandpa nga CEO, pinanggap niya ka.
0: Palagi. Dili og dili ginako malimtan ang kaayo sa grandpa nga CEO nga rin ako. Ako iampo kanunay ang maayo niya nga panglawas.

0: tabang-tabang le kadinhing nanay ni mo tali istindahan kain.
1: Kunoy po lito?
0: Pastilan. Sakto ginagong anak nga sinay ni ikas iyang desisyon. Aron buwagan ka, o ganto siya mo kuyog sa tao nga makahatag niya o kaharuhay.
1: Noy po lito. Oren ako ikasulte. Nagtuyok pa ang ligid sa kapalaran.
0: Kain!
1: May mong syote pa karon alang ninyo. Ang pagpuyo nila sa iyang bagong kipulin ako. Apansangan to nganto. Mulutaw raon niya alinugdangan sa iyang kamaloibon sa among relasyon.
0: Mga silingan! Ha? Nabati niyo ang ipanulti nining kain? Wala ba ka naawat yung tawana nga may kuyog o lalaking kwartahan ang anak na kong wapangan sila ni ka o gibuagan siya?
2: Gabaro, gabaro mo! Baka na kito siya, magkabaan na kito!
0: Sa! Sa kabaan! Hanggaw yan to ni Joy! Labagin noon mo rin tugaw kakain!
3: Kabaan na to!
0: Ayom, ayom! Ayom, ayom! Kabas yung mata! Huwag ka ba!
1: Kabantay ka, Noy Polito? Huwag yung milaban ni mo, Noy.
0: Ah, magamisit! Magkalago! Magkalago!

0: O, Jika, ako nakalimtan sa yung petsinika.
1: Patya na, angkog mamo. Ngato ka niya kay maluipon siya. O, dili siya ang ayang sa imong paghikog, makain.
0: O, Jika, ako Monika. Si Naitali, tingaling na siya sa gawas ng akong kwarto.
1: Tingaling mo, son, siya kain.
0: Dali, taguan ka.
2: Kain?
0: Daan pragi ko nga ikaw, Ginay, niya sa gawas sa akong kwarto?
2: O sabay na hitabo ni Mudong. Nga nung may mga higayon man nga madunggan ko ikaw mag-istoryang maurang usasod sa imong kwarto.
0: Unsa nay?
2: Ayaw tagpadaog sa imong kapakyasan sa kugmang nikadong. Ayaw dautan imong pangisip. Tungod lang sa babae nga wa maghatag og bilis sa imong pagpati.
0: Eh, Tali.
2: Kain, hikalimti na sa hingpit si Nika.
3: Sa dili ba kumapadayon, painumdum sa ta?
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong bilabila sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mga natunayan na pasalamat ako na tanggal sa bilabila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
5: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan tudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Ito, pag-abot, ipatumal ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
9: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your

0: Baygon, 100% knockdown.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
2: Sed Panyawan Capsule with garlic.
1: Ginama ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.
3: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mames, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpa dayon with new Zip for Kids para sa ubong adunay plan. Kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsep for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsep. Carbocysteine is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kanjeng sumpai sakung asoy dinyo.
1: Nitali, walang ko maghandom ni Kapanay.
2: Oh, mao ba?
1: Patay na si ni Kanay sa kong kasing-kasing. Ubisan pa niya magkita pa mi. Magkapasali ko nga, wala naging ko ubisan gamay panggugma para niya.
2: Kain.

0: Kumplito na ang nahipos sa tong impormasyon bahin sa gipuy-an ni Adtong Cain.
1: Sa sunod, Daddy, kung bahin man lang gani Adtong Tawhana, ayaw na kita kong i-apil-apil, ha? Kaya di na ko siya ka-level.
0: Hoy! Muban ka na ako sa pag-anto sa gipuy-an ni Cain.
1: Asa? Sa hugaw kang dapit sa mga musimos?
0: Matapobre!

0: Usin ita mo libuha, anak na kong gwapa. Ano naghilak mo ka?
1: Nag-away may tatay. Iya kong gikulata.
0: Usa?
1: Bunog kay ko tatay. Niya ko karon sa police station. Nagpa-blatter kay ibaharan man ko niya nga patyon.
0: Idedi ka?
1: Mapauli ko niya sa ato, tay. Silbahis kita, Hana. Biyaan ako siya, tatay.
0: Nahala, sige. Pauli, dire, kaysa mapatay ka, simpa ko na ng silbahis ka na ko.
1: Mga ikong pasaylo ni Kain, tay. Ang kunan ako ka na sa iyo ko o nagkasako sa among relasyon.
0: Makadawat pagkanimus, Kain. Magkapasaylo pagkansari mo.
1: Mahal kay ko ni Kain, tatay Pulito. Patay kayo na siya na ako, tay. Maong dako yun ang ako pagtuma pa sa ilo ko niya.
0: Sige. Mamugo ka.
1: Bye na, tatay.
0: Bye na, Nika. Hay. Nakabuhi na ba ako bati nga buong batok kang Kain?

0: Uy, hala, si Grandpa, Madam Amelia.
1: Niya kami aron pagsusi kung anong kalit ka nga nawa, ha? Huwag ka mo tunga sa trabaho man ka ma-promote sa pagka-supervisor kain.
0: Makatubag niya na si Madam Amelia, Sir Grandpa.
2: Ayaw kong dauta at tubangan ini akong amahan kain.
0: Madam, huwag ikoy makuha kong dauton ka na ako. Maong kinila ako ikasulti. Ikaw ragid mismo mo'y miunay sa pagdaot si magkagalingon.
2: Buisit ka kain! Og si kinsa kang musulti sa akong anak o susama ni anang mga punga ma.
3: Oh, tayong panagod. Murag dilibag o alang na ko ang imong panakway.
2: Ikaw. Ikaw ang adunahang babae nga mipilin sa batang masuso ka ni Adto. 20 katuig na kapin ang nakalabay.
1: Sibot mo, ipasibot nini. Unsa ha, Amelia? Pasabda ko!
2: Hain na siya. Hain ang batang masuso nga gibilin ko nimo.
0: Ano itali? Gibilan ka niya, batang masuso?
2: May abot na kiyon ang higayon. Aron masayod kas kamatuuran kain. Nga dili ako ang matuod mong kinahan.
0: Naitali.
2: Kinesiya. Maugit kining babayhan ang nagbilin ni mo nga rika na ako niya itong masuso ka pa.
3: Si Kain. Ang tao nga akong gikontrahan kay mubukal ang akong dugo kung magtanaw ko sa iyang naong mahuwang na akong anak.
2: Ikaw di ang gisumbong ni Kain di rin ako nga iyang manager o labihang salbahisa.
1: Kain, maudeng gaan kaya kung buot ni mudong. Kaya ako mandi ay kang apo. Kataas katuigan nga gitago mo kining maong kamatuoran, Amelia. Kaya ano na buhat mo kini?
3: Namakako ni mo atong higayon na, Dad. Gipatuo ko ikaw nga dito ko sa Manila apan dinhira ko sa probinsya. Nagtago-tago hangtod nga gipakataw ko ang bata. Ug sa dihanguman ko sa gibili nining tali, may pauli ko sa ato, gipugos na kong akong kaugalingon nga hikalimtan ang akong anak ug ang salbahis ining amahan.
1: Lord. Lord, ug pangayog pasaylo sa imong anak, Amelia. Lord.

0: ninyo mga batang supay sa kung aso ninyo ning simunaw ng naguluhan. Munyi ka ni kain! Didi lang sa mga aso ni Kuya Gulyat kini tra dalit ka na to. Sa Arimen Drama!
1: Ni tatay mo tuman!
0: Ang putang nga bata!
2: RMN Newsbreak! Newsbreak!
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang malitatod ka na ito sa SED Marketing, ang tigamang tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, kapin sa 216 bilyones pesos ang iaprobahan sa Philippine Economic Zone Authority kung PEZA ang abalor sa investment commitments sulod sa unang 8 kabuhan sa tuig. Sigun sa PEZA, ang January to August ng period ni aprobar sa investment pledges nga mukabat ngadto sa balik 72.16% sa 300 bilyones pesos nga target ni ini alang sa 2026.
4: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Talk RMN.
6: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay.
7: Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas.
6: May kasakit.
8: Napagi ko diri, ma. Pahit ka kong kaimpag diri.
6: Kasarangan nga kasinatian.
8: Lalo'y diri kong lab.
7: Sure ka?
6: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
9: Sa atin mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
6: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
10: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
6: RMN Drama presents
11: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
6: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo.
12: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Celia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Kahit na konting
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Hi, ako si Mitia, sales lady. Whole day na katindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, kurdilikit malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwabay ako mabantayan sa ako mga customers. Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helped me to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwa pa ka, stress tabs.
15: Uti Vitamins Plus Iron is using nickname of stress tabs. It's symptoms for sis, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Pinakabaratong nga data
18: sa Shopee. Kaapay 10% off para sa tanan.
17: Magong user.
18: Data query. Data. Shopee na.
19: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
20: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
23: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
24: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
26: Ay, wala ko'y sisilyo.
25: Ay, wala ko'y sukli.
27: Wala yung sukli.
28: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
29: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
30: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.

0: Mga bakne kong amo. Mga si Tio Tingog. Ikaw yung isang higamda. Protestaas naman yung among biyahe, pero huwag yung siyang kistorya na ako. Yay. Kalisod ko siya buya kong amo. Stricto. Di para pa kusuhito din eh. Mahalap mo sa damang pangutan na ni. Pasig ka may sipya at nagpuha ni mga saba na yun.
1: Sulti na!
0: Ha?
1: Klaro din sa rearview mirror. Na doon na kay gusto isulti. Masa mo na
0: ha? Wara sir? Tila ko gusto niya eh. Tila gusto niya tagandipasin masipiat ko. Masukunya ko.

0: Nggak ada mihul di Malaysia. Lagi dekong ke bayi. Mau dikenai yang bayi.
1: Hey! What are you waiting for?
0: Okay, sir. Apa tinggi demi? Gidia, ano mo ko? Bila kardensya. Kuasin aku akan mengabutang. Ketakuk ni bayi, oi.
2: Welcome. Joe Marie, right?
0: Yes, ma'am.
2: Nice to meet you. I'm Carla.
0: Nice to meet you, Ma'am Carla.
2: Maayo kay Sefra kang naabot din hi. Kumusta imong biyahe?
0: Okay ra, ma'am. Siba ka mo'y asawa ni sir?
2: Robert, pick up si Jesse sa supermarket. Nagpaabot to ni mo.
3: Ah, okay, ma'am.
0: Ma'am? Dili di siya nga mo.
2: Actually, si Robert Jude ang among driver. But gusto man kuno siya nga mo pauli sa Pinas, mao nga nangita kog mo puli niya. Og mao ikaw.
0: Okay, ma'am.
2: Siya mo'y bahala nga mo assist ni mo, ha? Ilabi na sa pagkuha og lisensya din, he. O garun sad nga masuhito niya ka sa lugar sa among mga lakaw. Okay?
0: Okay, ma'am.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang ditahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bintahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertig yung induta.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutaragit sa hinungdan sa sakit sa ipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 26 katuig. Sa panagit sa ipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang girisitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Seth Living Testimonies.
3: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gun, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
4: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gun mo to napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
3: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
4: Tangan siya Seth Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
5: Sa gunso ng OT, ay buhi.
6: Kaya pa na ako.
5: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
7: Kaya pa na ako.
5: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
8: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
9: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niya, ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Mura to. Ang akong ginom, hantud na, nawala rin yun, nagpagpadayon ng guiter sa akong liog.
10: Wala na ibukul
9: na. Wala na ko'y pamati. Nagkan kaing salamat sa koi, nga. Salamat.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
0: This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Unsa man? Nikaon ba mo ni Robert before mo ni Anhi?
1: Kwan, ma'am?
0: Dong, ayaw ka ikog. Sultihi ko tinuod. Nihapit mo og kanana ni Robert o wa?
1: Wa ra ba, ma'am?
0: Okay, sige. May naluto naman ang among mga katabang. Adali, kaon-una para iguman makapahuway sa ka.
1: Salamat kay ma'am.

kuha ng kwartong ang kipagamit ni Ma'am Carla. Eh. Pero believe kayo ni Ma'am na kay bisanog kwartahan siya, pero down to earth gapon siya. Dili siya sama sa uban nga mapaitason kayo. Muna ni palang unta tanang amo, aron way mga OFW yung mag-antos. Ay, duka naman loong ko eh. Mupahuwin ako, okay ba sige? Padrahin mo na ko sugod ugma ni Ma'am Carla.

0: Jo Marie, sa pagkakaroon kuyog-kuyog lang una ka na mo, ha? Samtang niya pa si Robert, siya una mo imodrive. Og timan e ang mga lugar nga atong agtuan. Para kung ikaw na imodrive, dili ta magkasaag-saag, okay?
1: Okay, ma'am.
0: Oh, Robert, hain naman si Jesse.
2: Ako dukto kong sa iyong kwarto, ma'am.
3: I'm here.
4: Kagwapa niya.
0: Jesse, siya ang driver nga mupuli ni Robert, si Jo Marie. Jo Marie, akong anak, si Jesse.
1: Good morning, ma'am.
3: Please go, ma'am.
0: Jesse, unsa ba? Makiglamano si Jo Marie ni mo, oh.
3: Kaidos kayo, ma'am, uy.
0: Jesse, ha? Ayaw anang batasana, ha? Maikog ta ni Jo Marie.
1: Okay na, ma'am, uy.
3: Unsa man, manglakaw ta o dili. Kay mabalik na ko sa kong room.
0: Okay, let's go.

0: kumusta man ka diha? Nagsugod na kagtrabaho?
1: Naggubanuban pa ko nila, ma. Napaman ang driver nga akong pulihan.
0: Oh, mao ba. Kanus ang pamanday ka makasugod o drive? O niya may sweldo na kaana?
1: Ah, mangutana pa ko, ma.
0: Na, may untang may sweldo ka na ana, uy. Kay sinikanor din na ba yatugikas, bae? Nagayo itong contact number ni mo. Naniguro, kay basing kunog dagana ni mo.
1: Patawagan lang niya siya na ako, ma. Ako rin mo pasabot niya.

Mungkin ni mahita bu Priscilla. Besta mo larka. Makautang-utang una ka makalarka. Ug mapuno ka na sa paningil. Kung naa ka na sa laing nasod. Mga kasama, atong sundarong mapagpaminaw ang laing sumpay ning suatampo ni Jomery dinining atong tulumanong Bagong Bayani. Kunduna kamo'y sabilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas sumiingon. Hangtod sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paraiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sinagod ang patyo sa para! Siya ang nagdagi, Mark! Diri ato na bit!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
5: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa pareha. DGX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
6: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500. Dua lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Pumalis sa mga butika.
7: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay og asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
10: Hala madi, naopirahan na gyud si Inday sa iyang bungi.
11: Oh, salamat sa Operation Smile. Libre, luwas ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho sa tibuok Visayas. Apil pa gyud ang nutrition, dental, psychosocial ug speech therapy.
10: Wow! Libre na, kompleto pa. Kasa ang ilang center?
11: Adto na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
12: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga kautana, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
13: Bilang kilo sa gani?
14: 500.
13: Hulo.
14: Ma'am, bag sa presyo na gani, may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige,
4: Hatag na ko ni og 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamaliton nga paghihapon sa akong kamot ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cantiveros D o gamit na ako. Monkey Magic sarap. All in one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one salami mo ang pamilya. All in ang kalipay. All you want na sa all in one Monkey Magic sarap. Balit na.
2: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.

0: Aron mo to, ka. Karon. Uwa ka naman nagdam ko.
1: Unsay may pasabot?
0: Nagkagusto ko ni mo, Mona. Nahigugma ko ni mo. Ug kung musugot ka, dadoon ko ikaw sa mong dapit.
1: Unsa? Asa mong kanagpuyo?
0: Sa pinakataas o dako nga kahoy, katong nagiani mo, mauto nga mong bahay, Mona. Ah, oh, unsa man na. Muuban ka na ako ron. Kay dadoon ko ikaw dito.
2: Mona!
1: Oh, si Emmy. Oh. Si Adonis. Kalit siyang nawa.
2: May. Naabtayan pati ka din mo na. Nung kaya ko din mo naabusin niyo.
1: Kuan. What na kitsiya?
2: Stuy, kisya yung kita naos palipot.
1: Wa, Emmy. Ang binaka kong libro, B.
2: Oh.
1: Pwede raman na ikaugma, good. Magkita man to sa eskwilahan. What na kitsiya, Tunis?

0: ano na lang panihapon, Emmy?
1: Salamat na lang, Nay Damian. At alam ko sa amo manihapon, kay nagluto man si Papa Iking Good.
0: Nahala. Hindi na lang tigapungan. Paulina, kay hapit na ang alasay sa gabi eh.
1: Mura man po kag akong Papa Iking, oy, Nay Damian.
2: Sure ka ha, nga dili ka mo doon nga na magpanihapon?
1: Sure ko muna. Salamat na lang. Ato na ko.
2: Ihatod lang ka naman ni Jeff. Dong Jeff, uban ko, atong ihatod si Emmy sa ila.
0: Ubanan ko ka mo ni Jeff, gamuhatod ni Emmy.
1: Hala? Daghanag yung nagpangga na ako.

0: Natod na to si Amy sa ilang bahay. Og nabalikta din ni Sato nga way kakulian. Nalang sige mo, manihapo na tayo kay gigutom na ko.
1: Dong, Jeff. Palihog kong tunol sa kutsara og tinidor, Dong.
2: Dong.
3: Karatyo!
1: Salamat, Dong. Mga una ta ninyo pa. Dong.

0: kaano ko. Higayo na unta nga akong madadini sa mong dapit si Mona. Guwapa siya, ubuotan. Sukad masukad. Karon pa ko makafeel og ingon ini nga nakagusto og babae. Di man siya sama kanako. Apan mao kanay akong gibati kang Mona. Nakagusto og nahigugma ko niya. Gusto kong ikauban ako hangtod-hangtod si Mona. Og makaanak kami.
1: Nga naman ko. Sige nalang kong huna-huna ni Adonis. Bisag otse akong buhato na aran ko malimot niya, pero mugawas kita yung takwes akong huna-huna. Sige nalang kong imagine siya ang gisulti nga nakagusto o nahigugma siya na ako. O ganahan siya nga akong dadun sa ilang dapit. Hintuta na ang taat akong dibati, uy. Pero kalit man lang ni abot si Emmy. Ganahan ko niya. Nakagusto sa kuni Adonis. Ay. Mauna pa ni ang giingon nilang gugma.

0: Dong Jeff, muuna na lang kog ato ni mo sa eskwelahan ha, kay hapon pa mangka ka.
1: Awati mo na, kay scouting naman meron.
0: Okay Dong. Muuna lang ko ni mo ha. Padamyan! Ato na ko pa!
2: Oh, dala, pagamping. Muna.

Maayo ang tagnaasya nagatang sa akong pag-aki. Ningawan naman ko kung dili ko makakita niya. Naasya nagbarog. Nagbarog sa ubos na akong kahoy. Kagwapo ni Adonis.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Dr. Lim Willis Medal, 2 days taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga political mission sa mga NGO. At the end of the day, tapuin akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Nang nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Dito lang siya sa tiyan, dilish acidic. Diginahan ko, di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya makakagayuhan sa itong paglawas. Dili pa ulahi ang tanan at itong piliyon EXL Makabuhay product. Tagang salamat.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Kailangan ko mag-withdraw!
9: Himala! May BPI dito!
8: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores!
9: Isang Himala!
10: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per deposit.
11: It's a belly

0: bygone. 100% knockdown. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yung dahil tulog sa paginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon pa-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Purukutso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: At first I was afraid, if

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
1: Good morning, Satanan! Malawas ko sa room. Uy, hello. Wala pa di ay sa room si Mona. Ingon siya kayo, sayo siya, gapit na ako. Pero ako apita, mong ilaw sa lang ko din eh. Hala, no? Nabilag, grabe yan eh akong amika. Nga wala mahapit sa amo. Nausa naman is Mona, uy. Hain pa magka di ay siya.

0: Ginainara ko nga nagatang ni mo nga maagi ka.
1: Mao ba? Nga naman?
0: Kay gusto ko makakita ni mo.
1: Ako sa Dadones, naginaminam sa ko nga muagi din ni, namasin nga makita ti ka.
0: Parehas din ang luha mo na. Bosan na akong gibati. Gani, wa ko mahimot ang gabi. Sige ko gunauna ni mo.
1: Ala ha? Mausad na ba ko, Adonis?
0: Oh, kung mao ka na muna, parison gidi itang duha.
1: Mao?

0: Grapiha. Alas 9 na sabuntag, wapas muna. Saman absensya? Wala kayo na inform.
1: Emmy.
0: Muna! Late, so diri.
1: Late na ko?
0: Taayo. Di man ka. Huwag ka mahapit sa amo.
2: Huwag yan lang ta magsulti. Si Ma'am Irish.
0: May kawas ka diyo at kaya may tuyo niya ang principal.
2: Ah, mao ba?
0: Ito? Happy lagi tarun. Time pa. Nagbutang lagi kagputi nga buwak sa imong usa ka dunggan.
2: Dili ako nagbutang ini, Emmy.
0: Ha? Kisa di ay?
2: Si Adonis.
0: Ha? Diin mo muna kita.
2: Dito sa ubos sa dakong punuan sa kahoy, Emmy. Pag-agi na ko, diha naman siya nagbarug na. Mao to, nag-istorya, Emmy. Og, ingon siya. Dadon ko niya silang bay.
0: Unsa?
2: Sa sunod naman pa nagkita, Emmy. Mukuyog ko niya. O paabanon po tika.
0: Hoy, dili ko muna, oy!
2: Unsa? Ngano'ng dili magkamuoban ako, Emmy?

0: Nakita, teka nga, nakiksulti so sakali na lang.
1: Kunya.
0: Juan, may kagusto ka na yan sa?
1: Oh, amit.
2: Oh, gidili ni ina o ni ama na may gugmatag tagayuta.
1: Ikaw ang gididan, Amid. Kay binuangan mo lang sila.
0: Oh, unsa?
1: Tinuray kining akong pagbati ni muna, Amid.
0: Hmm. Kung makalito ka sa iyang pangan,
2: in love kay kaniya, Adonis.
1: Tinuod ka na, Amid. In love ko ni muna. O gusto ko siyang dadon din sa ating napit.
0: Ah, may bawaw na sila si ama o si ina.
1: Nakaibaw na sila nga may dadon ko din hinga tagayuta, Amid.
0: Basta ikaw, okay lang nila. Pero kung ako, dili.

0: Malipayo mo na kaunti muna. Ganun ka, ti?
1: Walang dong, Jeff. Happy lang, yun.
0: Happy lang? Di man kay nguna na, ti. Labi na magtuon. Serious man kay ka. Huwag man kay tingog-tingog. Focus man kasi mo mga libro nga kibasa.
1: Ayaw na lang kukubantay, eh, dong.
0: Nabaguan ko ni mo, ti mo na da. Mura kag in love.
2: Insay na in love, Jeffrey.
0: Ah, hala.
1: Sige, sige. Panungog pa doon na. Nakabati rin noon si Papa.
2: Insay na in love, Jeff.
0: Ah, padamian. Akon, ang atong classmate pa.
2: O siya, kabata pa ninyo. Na in love na ang imong classmate.
0: Bitaw, ako ganun siyang gingnan pa nga. Bata pa kasi siya.
2: Uy. Ah, ang mga bagong henerasyon karon, way laing gisod sa utok ang mag-uyab-uyab. Pwede ka na di na kung gusto. Humano na mag-eskwela, karang mag-graduate na mo, karang na mo'y kurso sa kolehiyo nga nahuman, kay proud kay kuana.
0: Bitaw! Bitaw, te!
2: O kung mahitabo ka na, ako na ang pinakamalipayon nga amahan ning kalibutan na. Ha, ha, ha, ha.

Kaigalaan, dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuwat si Cecil Danusos Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spenard Jewel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing, dalit sa RMN Production Center.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dari na ko gusto magkita ang laki pang imo kanino! Lisod ng pabalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

Ako si Malu, ginaingon, kung biyaan ka si mong partner, di magpakawas paglaom, kay mo apoy tra ang tukma nga panahon na ikaw malipay, mo kining naitabo sa kong kinapoy nga di na kumahimong mahikalimtan.

0: nangitag away day ha. Ato na ning kuyahon bud.
1: Dili ko mangitag away do. Igo na nako nga nasakpan ta ka nga nagbinuang ka sa tong pinag-uban. Magbuwag na ta. Buwag na ta, Rabi.

0: Manuoy ka, day? Ayaw pagbiyad ini sa tumbay? Ikaw mangyad akong labgod.
1: Ikasubok ko, Rabi. Dili ko gyud madawat nga imo kong gibudhian. Nagpasalamat na lang sab ko, wapat na makasal. Libre pa kong makapangitag buutan nga lalaki nga akong pakaslan.
0: Gamay pa nga tong anak, day. Mangita ba yun nagamahan?
1: Ay, sus! Ako na ibahalang mubuhi sa kong anak, eh. Mubiya ko din eh sa Digo City. Mularga ko sa Cebu. Dad-on ko ang akong anak.
0: Malukoy taong ka, day. Ayaw ipahilayo ang nako ang bata. Di na lagi ko mausab. Dili na, Daniel, promise.
1: Sumukan niyo, may pawa, Diyos, pultahan. Di kayo mubiya, naku. Ito na ang bata ni Mama. Kinimbisti nalang ako gibalik din eh. Oh. Hoy! Nasa ka? Nayabag na ka?
0: Awa ning ako, day. Awa, day. Di kami ngawon ini, day.
1: Uroy! Dili na ko, anak, kay hugaw na na. Kay nakasuda naglaing bilahan sa bahis kang dako.
0: Mahugasan naman ni day.
1: Yung day! Gamay na mugbunalo niya na mabay pa ka. Lakaw! Balik ka tong babay ni mo. Ipakao naghurot niya ha. Kaya wala akong mahangul anak. Giluod uri ko ng imo, Rabi.
0: Oh, day malo.

Nakalupad na gyud ang gisakyan ang mga eroplano sa akong anak. Nabalikya gyud na ako upat ko kakanding ining pagkabiyahi padung sa Cebu. Sugatan ako ni Tia sa Mactan International Airport. Nakatubog maayong akong anak na akong gisapak. At doon ako sa Cebu maningpad uban sa akong anak. Kalimtan ko na sa hingpit ang mabudhion nga amahan sa akong anak.

0: Kumustag unang pagdawat mo sa imong sweldo sa gitrabahoan mong mall sa siyudad, Malo?
1: Okay, rugit kayo, tiya. Og salamat kayo, ha? Ikaw nagtabang na ako nga makasulog trabaho sa dakong tindahan sa mall. Dawatan ni tiya, oh.
0: Uy, kwarta!
1: Oh, 3,000 pesos ragyo na, tiya. Ikaw ba yung nagbantay sa bata?
0: Ay, dihat na lang na ni mo. Wa ko mangayo og suhol sa pagbantay sa bata. Ako ra baya nang apo sa pag-agawan.
1: Ay, dawata lang gud tiya, uy. Para puno-puno sa bayad sa kuryente ba? Sa tubig, sa konsumo nato. Kuwang pa man gani na.
0: Aw, nahala, sige ako na lang ni dawaton. E mo man din gusto. Og unsa gatoy giingon mo? May mamisita ni mo karong Domingo. Imong nakaila dito sa syudad.
1: O tiya, ulitaw pa siya. Og nahibaw siya nga may anak na ko. Og buwag ko sa kong gika-live-in.
0: Uy, panitisan ang tawhana kung maayo ba na. Kung igo ramang gani ng mutilaw ni mo, buwag eh. Pangitag lalaki nga mudawat yun ni mo nga may anak ka na.
1: O tiya, kung makita ko nga buutan og matinud-anon si June Ray rin ako, makig-live-in tingali dayon ko niya. O baka ha, hagdon ko siya og kasal.

0: Salamat kay day. Salamat kay day. Gisugutin ko ni mo. Thank you, thank you.
1: Basta baya ko. Isultihan na baya ako nga. Ang kanak ko. Pero buwag na may samahan sa akong anak. Wasab may makasalato.
0: Ah, okay rin ko, day. Okay rin ko. Ang importante nga, kanang love di ka ba? Ah, di magsamog tong amahan sa mga anak.
1: Dili na, uy. Tuara mong god siya sa Digo City. Taga Mindanao, mangkit ko. Pagbuwag na mo, milarga ko din sa Cebu. O nena ko istar sa akong iyaan.
0: Ah, oh, salamat kini, ha. Tuara dahil sa layo ang amahan sa mga anak. Karong sunod Domingo ba? Dito rin?
1: Mm-hmm.
0: Maura mo sa nai, lugar na ko.
1: Opa! Uyap na pa yata.
0: Anday, advance day. Dila gamay, dila gamay.
1: Gabi, okay. Mo daw suyok.
0: Okay, day. Advance
1: day. Sige. May kekang mo daw aom. Mukuyo ko na mabisag asa.
0: Okay, day.
1: Ikaw nag-iipuli na ako sa maluibon akong ka-live-in sa una.
0: Yes.
1: Ikaw na, John Ray.
0: Yes.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag tumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o 8 sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko tumupak, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o con urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Abot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Luya ka ba?
9: Aduna ko'y gibati.
8: Way gana ug masakiton?
9: Kalisod na ko.
8: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
9: Maraming maraming salamat po.
8: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdunggitan kaya ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa mga panganduy kung ikaw ng sakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
14: May buhay sa makabuhay!
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kumusta man ang imo ang experience paggamit ni mo?
4: Okay, ma'am. Uy, magulak kay kung na nagmigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay paggamit na ako isa lang, nakuha ko itong nagagmingat ko itong sunog gani nga. Sino? O diliyak dos.
2: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
7: Oo, Dza. May anak na rin ang bayhana.
8: Opa, opa.
7: Imo siya pagkaslan.
8: Opa, opa. Tungod kay, nakita ko nga butan siya.
7: Ayos, buo.
8: Butan lagi pa?
7: Sultian, ay bago, pagayon mo rin kauyap. O, Dza, kajir-jir ka niya.
8: Wapa, wapa.
7: Ah, niya, butan niya nang di pa ka kajir-jir. Kano ba kajir-jir?
8: Naka-advance ko ba? Naka-advance ko? Dila, gamay. Ah, nasa din siya. Ah, nasa din siya ba?
7: Yan, wala.
8: Gani, gani. Gamay lang, gamay lang. Wapa na kong gitudo pa. Pero, kung ano ko pa. Pero karon nga, gani ba, nahitabo mo gini. At tuon ko siya sa ilang bahay pa. Aron sa'yo, mahitabo na yun. Ang tanang mahitabo. Ang angay mahitabo. Hindi na ko magmotor pa. Ang auto mo idadon ko.
7: Sige, sige. Humani niyo panuroy dadadin is by kitisting na to.
8: Ha?
7: Gusto ko mo tanaw na bayan na dong nindot nga.
8: Oo, nindot, nindot. Ay, pwede na saan ba? Pwede na saan nga. Sa di pa mi mag-date. Unahon ko siya, dadin eh. Aron, makita ni mo siya pa. Makita ni mo.
7: Sige,
8: may madla mo ba?
7: Sige, dadadin yung buhi ha.
8: Dadon, dadon.
7: Oo, niya ako'y hingbisa na bayan. Hingbisan ko na dito sa kwartos taas.
8: Pwede rin, nasubos pa. Ay, nasa kwarto. Okay ba? Aksan ko ba? Sige.
7: Kontinuon nga buot ka ng bayhana. Di ko mababag sa gusto dyan. Rumimutang na siya taon sa kinabuhing minyo.

0: Damay, basig istriktong imong papa dong. Basig dili siya makadawat o kumagad ng may anak ng daan.
1: Butas pa pala eh. Butan yan, papa. Bida butan ka na. Nga, dahil nasultihan ko na siya nga. May anak na sa una mong kalipin. Ang gusto lang niya ang taon, kung tarong kabagyot nga pagkababae. Ana mas papa, iyabang ka ng himbisan, mahimbisan. Kana ba kung ikabilin kabagyot? Kabilin ka bagyo bay ba?
0: Ano ba dai? Ako'y babae nga buutan dong John Ray.
1: Oh, kabantay ko na.
0: Kung ikabilin yun upay, masulta raw niya na inyo kung kita yun ang magadayon.
1: Uy, gusto ko nga dag-untaw na kas amo sa dili pa kita manuroy sa gawas. O muchikin o motel.
0: Ang imong gusto mo ay matungan dong. Pero wow. Kung dili yun ko karoon mauyanan si imong amahan, mapausanan ko kini nga dawaton.
1: Ah, dai, dulo ka sa amo, dai. Ah, dulo lang yun.

0: Okay, okay. Pasado ka na ako, alo. O sa katanaw na nagkustaw, kasabot na ko, buutan ba, o matidudanod pa kini. O mo'y nakita na ko, diha ni mo nga buutan ka. Ito ba rin ako? Okay, buutan yun. Awa ko yung awa kalay agwa ka lang yung swerte sa una ni mong gugma, no?
1: Lucky, sir. Salamat, ha. Daghan yung king salamat, sir.
0: Ayaw po, sir, na ko. Sugod ka ron sa pitan lang. Kus, nga na ko, nga papa, ha?
1: Ha?
0: Papa, papa.
1: Papa?
0: Papa na na ko. Kaysa dili madugay, ipakasal ko na kamus dyan, Ray.
2: Papa, ba? Nasa salamat kay pa, ha? Ah, thank you kay pa. Nagpapalik ka na, di malo. Sige pa ha. Lakaw na mi ba? Noroy na mi kay may kay kamuhimahan pa na. Ari na mi ba? Kay manood pa mi sa mabugnaw nga lawak.
0: Oy, muad to. Bugin mo slayo. Aircon man ang kwarto ni mo dong. Ha? Aircon na.
2: Mo lagi. Antay ko na ba?
0: Ato na mo sa kwarto. Kini, busuhon ka ning dawa. Ato mo sa kwarto. Ato mo.
2: Day, malo, okay ka? Tara sa kwarto na.
1: Upa, sige, tanadong. Tanasin mong kwarto.

Gani.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.

0: Norsinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Norsinigang Mix.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So

0: May naitabo yun na mo ni Chun Ray na ito kayo nasod sa iyang kwarto. Humans na itabo, iadayan kong gipamayan, huwag nangyay kayo na, nagpaabot na lang ni sa adlaw sa among kasal.
1: Mga itong kasama ang kagin ni Malo, dinhining tulumanon. What's the style? Nagpaabot na lang sa adlaw sa kasal e-style. Kinimaw sa kilaron, gisuot DJ Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: That portion was brought to you by MX3.
1: Dito ako believe.
2: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok nga plema, afford pa.
0: This time check is brought to you by iBerry.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabali sa mga butika.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrope Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
12: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jiga Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
13: Tunay Natural at Original.
12: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
0: This newscast is brought to you by all-new best ever Enervon, Enervon Z+.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
17: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
18: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
19: Ako si Eli Cruz, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, nga maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
18: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
20: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
21: Dati mamugnaw ko kay ngikan man ko nag mild stroke god niyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay nindot man.
18: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
23: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
24: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
23: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
24: Ah! Wa ko'y anak ka, Burbal!
23: Unsa?
24: Hoy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
23: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay! Nagkaw ka, cowboy. Kinsa ka?
1: Kumusta ka na, aking mahal?
23: Kinsa ka?
1: Ako kini, si Chico Salvador.
2: Kaloy, pumasaw ako.
23: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
2: Mara.
23: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
3: Nagunsa ka din eh.
2: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
3: Pasaylo? Human sa tanan. Bangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Ang layas na! Layas na yung panimay!
2: Pasaylo ako, anak.
23: Ayaw pagbiya! Ayaw magbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba ang

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Tininga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tiga pudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot naming mati kani o, pa-check up ko dito. Tapos doha pa gud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panatpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
3: Titik.
2: Oh, wala. Kana na lang gyud. Sa kapi na lang gyud niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, there na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko gid tanang kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambag gikan sa aning nga produkto. Simple ato gyud ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape niya ko to mapa inom na po ko 3 times ini kape gyud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kaysa para

0: Hi, hello mga higala, kumusta? Maingat daw sa kinatong tanan. Niya, kinisa ninyo higala sa kangina, Ray Arliano. Uban sa kong partner, waleng guapos duha, HPC, Mr. Lloyd Capiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Ayo Junyo si Piata sa pag-inom sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Kay samot na karon tig-uwan, baka kuhani sa atong kalawasan, di ta masakit. Og ubanan nato sa avocado coffee mix with guava.
0: Yeah, ay sa kalimti ninyo mga igala sa atong ay kalimot sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee, no? Gisag kung gustong mangapi na atong Paragis Bilabila Herbal Coffee kay gawas nga magapalagsik na makapagana pa. Okay? Bueno mga igala, shout out time. Shout out gato ni Rosalina Impiles de Tangkungan dos Pasak Pardo Cebu City. Si Junior Albarracin, Proxingo, Nabunturan Davao de Oro. Si Lucio Buloy, Lucia Buloy. Dila Rosa de Sadikla, sini. Dila Rosa Calatrava Negros of Sinitag, ikan kini ni Ricky Bangiscari. Og naman de Toledo City, si Imlex Villahermosa, April Ray Pungasi, Kirby Ricablanca, Raul Tolentino, Alan Villahermosa, gikan usab ni Pedro Pungasi. Okay. Unya, like, shout out usab dia ni Junior Esparcia. Si Clita Tunday, Carmelita Medina, Shine Quinto, Amang Pang, Eugene Lurigas, John Ovas, Henry Umpad, Tumas, Tarukan Kapampangan, Susan Katindoy, Ognia Maria, April Joy Sison, gikan kini sa atong BSA founder, Bangag, sa ilong waylay ng atong writer-director, Oji Kumpok Rakasa. Okay? Buna mga ikala, dito maglangan, nialay sumpaning atong sugilanon. Nagduda si Mara sa tingog sa babae nga iyang nabate, pero hugot nga na malibad si Christian, ug matod pa pasahiro lang ganto sa barko, unya nagpaskusuko pa kini. Gituki ni Clara kung unsay buti pasabot sa bagdok nga iyang nabati, pero wa kayo kinihatagig bili ni Christian. Miabot na sila sa dapit ni Clara o gidrop dayon gini ni Christian. Sa pag-abot niya sa ila, gigakos dayon o gihaggan ni Mara, pero gikauaw niya, ginihinungdan nga iyang gibadlo si Mara, medyo nalain yung tao ng iyang asawa. Sa pag-abot ni Clara sa ila, iya dayon gisugo ang iyang banang tiguang. Mahigala, niya dahil na supaning atong sugildanon. Himayang dahulak.
2: Panawag kong mga standby. Aron, matabangan ninyo sa pagdadi ni sa ato.
3: Oh, Clara! Ay.
2: Sang cute ba yung agi? Tanong akong pana. Nagtaki ang milakaw palayo. Mitukar na sab sigurong arthritis ato. Ay, baya kaloy stiguwa.

0: Nasunod na ito ang mga bagahe ni Papa Christian.
1: Naamay pa sa lubong pa?
2: Pasensya na mga anak ha. Nagtipid in town si Papa ninyo kay wala pa'y trabaho.
0: Huwag kay dapag nga sinugatan bisa ganang malunggay pandisa lang.
2: Huwag yun nak.
1: Pasensyahin na lang na si Papa ninyo. Grabe in town kayong tipid anak kay lagi wala pa'y trabaho.
2: Mahog yun.
1: Hukaranta na lang na ako uglugaw. Naglugaw man ko, Christian.
2: Oh, mayo noon. Sige kay, gutom ko na.
1: Huwag yun ka makasuroy-suroy sa Manila?
2: Huwag yun. Kay pension house o opisina raman ko na mo sa mong agency permi.
1: Oh, ingon lagi si paring Jergo nga nagkita mo sa baklaran o namalit ko no ka dito.
2: Oh, niyan na siya?
1: Oh, lagi. Ingon pa mangani siya nga siguradong ang iyang mga anak ang gipalit

0: tanan aron hatagan. Kay lisod man sad og lain may punta.
1: Takap na disparigi ko. Namili arman ko. Wa mo ko namalit. Window shopping ba?
0: Mao ba, Christian?
1: Lagi. Promise, oh, promise. Cross my heart pa yun.
0: Ah, kalma lang. Ayaw nagpangugat. Kalma lang.
1: Oh, di man good. Lisod man good ng pasangin lang ta?
0: Ay, pastilan. Hanggaw ginis pa rin Diego, eh. Pataka malagyawit.
1: Pataka lang kasi, ha? Makalagot na yuta.
0: Ipatong rago ng imong tiil sa akong BTSB kay hiloton ko na. Nakasiguro kong gikapoy ka na.
1: Oh, kapoy yun, Mara. Unya, wapag yung klarong resulta. Malasa lagi. Gasto-gasto lang.
0: Dako kag gasto sa Manila, dong?
1: Gamay ra. Plate og kaon og kapuyan lang.
0: Oh, maayo hinuon. So sa ato pa, wa pa day makuha ikaayo ang imong tinigom.
1: Mara.

0: ¿Cómo
1: está Tini? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: ¿Qué
2: Payas,
1: my standby. Ah,
2: I say small thing. Give me a one good na.
1: Bastos, la chao de mo.
2: Si yo
3: puedo.
1: Lolo. Mga kirahan, ano balik din ha? Mga bastos, gilolo ko sa mga standby.
2: Ay, ang nga nagtaki ang kamay.
1: Ikaw ba'y arthritis on lalim ba?
2: Owa pa, mas ako kasuway anong arthritis, good. Para ramanas mga tiguang, good.
1: Unsay ngan?
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na. Nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw og tambang ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangi og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati tanan naghadyod akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban, ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw kulabon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kalay sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka pag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
6: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, kung saan man mong kasinatiyan na katungula pa ka gamit sa itong gabi.
7: Katahinan sa awa pa ito magamit. Kapoy, kaya niya nalagay magsakit sa mga lawa. Niya, sa diya nga nagmundin ko ato. Uy, hello. Ano naman ko yun, no? Niya, makasaka ko. Kalag sa... Oh, bukid to rin. Gani ay. Nag...
6: Ha? Bukid sa kulian?
7: O kato ganing ama nga morda.
6: Bukid sa...
7: Ganing. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsangka ganito, mag-listo.
6: Baga na sa bukid, ikigaw ka saka?
7: Hmm. Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano, ay, pwede na ihala.
6: Pwede na, mag-cut-cut tayo ko sa bukid.
7: Cut-cut ba? Mag-rapag ito atang mga gulay yun. Naingnan ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, salamat.
6: Pili pa ka namin mo na
7: ito? Sure.
6: Lido?
7: Alberto.
6: Tuloy mo ito?
7: Ay, ito anak ka, mabinta na ka.
4: Pusa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
3: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. No, ingon ana.
8: Paragis bila-bila.
3: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: Doon na kayo bisitan niyo pa abot?
1: Wa man. Kinsa man kaha na. Kadiyot kaya ako ablihan.
0: Ako na, ako na.
2: Uy, pre! Niya de ka, pre!
3: Maninoy! Paminami!
4: Paminami, Maninoy!
2: Ayay, kamagabuutan na ni Mabdabi, kesos agtang sa akong mga kinugos, be.
3: Maninoy, o sa man ang daanin mo?
2: Natural, ikan lugos Manila. Doon na good night pa sa lobong akong mga kinugos. O imo ni Arthur, o imo ni...
3: Yay! Thank you, Maninoy!
2: O imo sa ni Gian Angel.
4: Salamat, Maninoy!
2: Ikaw, pre Christian, doon na kayo pasalubong sa imong mga anak? Siga mo lang mata mo. Ay, asa di ay asa na itong...
0: Bye na, pre.
2: Pre. Pasok na taon ko, pre! Ay, kinukumusot ko, pre, oy!
1: Oh, gisiradaan man gunain mo si pare Diego.
0: Sorry.
1: Pare? Unsa ganito yung bote mo isulti, pre?
0: Pre Diego.
2: Ay, itutukan ko ni pre Christian. Kuan mari, matud ko, asa man tong daan na kong duaan? Para ni Jesus lin ba?
0: May dakan duaan?
2: Natural. Natural ka pinangganin ako si Jesus lin. Plano sa kong mukugos anang bataa, inigpabunyag ninyo.
1: Sigurado gyud na pre Diego.
0: Natural pinanggago ni mo nga mo mga anak.
2: Kabantay ka anak pre?
0: Kabantay kayo pre.
1: Maayo ka pa pre Diego. Do na pa kay sinugatan sa among anak gikan sa Manila. Pero si pare Christian taw ni mo wa gyud.
0: Unsa ang nagtipid man kumara?
2: Tipid pa to ni mo pre?
0: Pre Diego.
1: Kadiyot ra gud. Doon na ka pa yung nasayran, Pre Diego, nga wa na ko masayari sa inyong panagkita sa Manila.
2: Wa man!
1: Dungan mangyong mong duhag tubag.
2: Ni Amari, dawatan ng duwaan alang ni Jesus Lin. Ibitay ni. Mao ni gitawag o grab mobile or ihanging toy.
1: Kanindot good ini, Pre. Ay malingaw gid ang bata ini. Salamat kaayo, pre, ha?
2: Ay, daaway sa payan, Marie.

0: Sa dako, madene mong nagastos Manila. Daghan mo kay kagikumpra.
1: Ay, natural. Tagsaragot kay kumakaabot sa Manila, good. Mao ako nalang ipahimuslan ang kabarato dito sa Baclara.
0: Ah, maori ay. Unya, usahong manene mo.
1: Ay, natural. Ibaligya, good.
0: Magsige na sa yaglakaw-lakaw, ala.
1: Natural. Anagin ng magnegosyo ba ya, Gary?
0: Bita, no?
1: Ang tood, uy. Na ako'y pulong ayatag ni Magar. Makauyon dito ka ini. Ang dawata, oh.
0: Uy! Wow! Nindot! Pero, binatanon kayo.
1: Natural. Sumuang kon ka na di ay nga tigawang ka na cute.
0: Adili, uy! Musulog ko, ala!
1: Alagi ka na ba? Dili kay magtiniguang ka na lang, Jod. Pag binatanon, sab, uy, aron bagay tang duha. Batanon ba yan yung asawa mo?
0: Clara, ha?

0: sinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ang pagkatake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusulingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung bangon mangko ko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganod, daghan ko gipangbati sa una, gay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kapag maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo kaysa Paragis Bilabila.

Mga higala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lakunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle ka karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot yun sa lawas, yun, paminaon.
2: Sa may ibatin mo, sakit yung hawak, ana?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog na yun. Pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo yun sa akong lawas, yun.
2: Ano ito pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita, yun akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% yun sa akong ibati, yun. Wala, yun siya.
2: So karon gimintin na lang niyo.
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gigug Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa, sa unsa mang badatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayi pod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka Binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon ug sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga ka-DTX, ako si Jean Pauline Rosso.
7: Og ako na sab si Doc Ramiloy, nautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Last time Doc, ato giisgutan kabahin sa telomeres.
7: Mm.
6: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
7: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
6: Mm-hmm.
7: Iya sa tao ang rod shape.
6: Uh-huh.
7: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
6: Uh-huh.
7: Pariho ba nang magputokopy ka, Sir JP?
6: Mm.
7: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili mapil kopya.
6: Mauna.
7: Maunang sa siging kina cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinahinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bagong selula.
6: In real sense, ang telomeres ang gatosan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini. Naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
7: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
6: Monay.
7: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikad daw daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
6: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division og oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og MyTC ra jud.
4: DTX 500.
8: Oh, Sir Shen, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Walang kakapsula da at sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Umali sa mga butika. Diregyo nato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomerase, usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres. Nya kining telomerase dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og MyTC.
6: Giunsa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
7: But pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
6: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
7: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphones ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
6: Ayay,
7: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
4: DTX 500.
8: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabalisa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.

0: pagkalay ng vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Mayong adlaw, Dok Ramil Oy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
2: Mayong adlaw, Sir JP. Naot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magbite si ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
1: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
2: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
1: Pasabot ana, Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
2: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o Mighty C, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
1: O sa kapagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
2: Mm.
1: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katasoon sa telomere.
2: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katasoon sa telomeres.
1: Mm.
2: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw o gi-examine gamit ang microscope.
1: Mm.
2: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
1: oh,
2: ga-exercise sila. So kung
1: wow,
2: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
1: Mm.
2: Pero kung sige kag kaon og tamis,
1: gababa.
2: Oh. Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
1: Sobra na.
2: Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
1: Mm.
2: Dungagan pa dyan sa imong Mighty C, Sir JP.
1: Oh.
2: Ang alkaline nga vitamin C nga usap pod ka antioxidant.
0: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres.
2: Mm.
1: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweds ug green tea.
2: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabalaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada.
1: Mm.
2: Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
1: Oh.
2: So unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
1: Mauna.
2: Mao pa'y pag-adto sa klinik, magpakonsulta, mao pa'y pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug Mighty C. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug Mighty C ka, min tras maayo pa ang imo nga lawas.
1: Correct.
0: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adin ako yung gibating panglipong-lipong ubusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Isulay ko utumar Mighty C. Tulo ka kapsul na sa usga adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipog din aw na usab ang akong panandam.
0: My TC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok dok dili jud na malimod. Naa joy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
2: Tugod na sa kagaw Sir GP nga moy gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon Sir GP sa simple lang nga panabon. Nindot jud kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap kay kini adunay mga ingrediente nga moy makapatay sa mga kagaw ilabi na katong mga kagaw nga moy hinungdan aning baho.
1: Ug dili lamang sa baho ilok dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up,
2: kagid.
1: Kagid, no, gutang, bugas, buni, at least foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
2: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay muslid sila ra bagini una. Sakto gyud pag human nila gligo Sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok adlaw.
2: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh dok kay wa ni siya aluminum. Sa tupa nan toxic.
2: Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health Sir GP circulation. Kung naa kay good circulation nindot jud. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
2: Naay kapamagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
1: Ay, fact.
2: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud nay side effects dok. Nay pakapinuon frontal effect.
2: Hello. Tay pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hello. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Ang himuon niya Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs.
1: Kalami.
2: Unya inom Extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct jud na dok. Gakape ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mooy makapaniwang. Sa mga ganan diha nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: Katong mga kwartahan diha, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
2: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
0: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Mga nga higala. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Ditribayo Health News. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Mga ka-Ditribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong Ditribayo nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung Ditribayo man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago nga usa na kasimana. Tapos akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og Ditribayo. Ako ning i-oil pulling.
1: Wow!
2: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil niya, akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang na ako og Ditribayo, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir GP.
1: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
2: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung Ditribayo, Jud. Tungod sa BCO, nga naanini, mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang Ditribayo. Bisag, kausara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makumplito jud nimo. Patay jud ang mga kagawa na sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka-Ditribayo ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana. Kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa Ditribayo.
1: Napod kayo na-discoveryan, Dok. Di ba kada hapon mo inuman jud ko DTX Coffee Mix, ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining Ditribayo sa kape. Gipusa ko ang duha ka Ditribayo o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Dok, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
2: Ginasgutan nato ang mga experience all about Ditribayo. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
8: Ditribayo! Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Ditribayo, nawala na jud akong mga ginapamati.
9: Ditribayo! Ang D3 nga may VCO.
10: Ang VCO
9: nga may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
9: Ditribayo!
1: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, niya nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og Ditribayo? Moto nag Ditribayo ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang AutoPad G. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog duha ka soft gels aning Ditribayo, and then after 4 hours, inom na pugog duha, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
2: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabal sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-Ditribayo ka.
1: Mujud ay na nga og Ditribayo ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
2: Yes, Sir GP.
1: Wala na sa plain D3, Dok.
2: Correct. Kung naka-Ditribayo ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moneng rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa Ditribayo ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa Ditribayo? Mao'y rason nga nung gisagol ang vitamin D3 ug ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells ug antibodies aron kaya nini patyon ang mga remnants sang virus particles.
1: Kining vitamin D3 nga naa sa Ditribayo, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
2: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3Bio. Gapon gisgutan ako nga kung ga D3Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
1: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3Bio over plain D.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
1: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jud sa ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bakterya ug virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
1: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud.
1: Ubitaw. Ayon amog padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na da Sir GP sa added benefits kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami jud ireng Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
2: Najud pa naon Sir GP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa Detox Coffee Doc kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
1: So ang pinaka advantage doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Muna gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: pa. Of course. Pero Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Nasa light pwedeng pilihan Sir GP.
1: No.
2: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
7: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3Bio Health News. D3Bio.
10: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
1: Mayang adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
1: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
2: Nga naman Sir GP.
1: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
2: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
2: Kay para at least tinay-nayon niya kini ni og hipos. Ug aron maniwang og mugamay ka, makapataas ni sa imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka na sa ditribayo ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
1: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
2: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
2: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta.
1: Uh-huh.
2: Napa-join nindot kayo ron. Katong S21 Sir GP.
1: Uh-huh.
2: Pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mogamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
1: Uh-huh.
2: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka.
1: Oh.
2: Mo pod na sa D3. Gusto ka mag-upgrade D3 bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3 Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
1: Oh.
2: Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa radyod sa D3 bio.
1: Gusto.
2: Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 bio sa imong selula tungod kay ang D3 bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
1: Correct.
9: D3 bio.
11: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 bio. Weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
9: D3 bio. Ang D3 nga may visyo. Ang Visio, gamay D3. Kapalit sa mga butika.
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
2: Wala natakdan.
1: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
2: Napa-joy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
1: Unya.
2: Patay ang virus, Sir GP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk. Muna siya ay lauric acid nga nasa D3
2: sa D3 bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, na-adjud sa D3 bio. Pariha, jud na. Muna ay wala jud sa plain D3 nga naa sa D3 bio.
1: Correct.
2: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bio gikan man sa US. Kaso lang, pakapin na sa BCO.
1: Uh-huh.
2: Unya, Sir GP, ang US, nanguha po og BCO. Asa man?
1: Asa?
2: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO dari sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud, sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3.
1: Oh,
2: ang MCT.
1: Na? Okay.
2: Ang medium chain.
1: Triglyceride.
2: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
2: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 bio. Sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, dok.
2: Oh, oh. Kabalo ka nga, no, Sir GP?
1: Ganun.
2: Matagan ka niya og energy or kusog.
1: Wow.
2: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP.
1: Oh.
2: Nara na sa D3 bio. Ug ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bio, walay oxidation nga mahitabo.
1: Munay dapat target
2: ang D3 bio, adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang di ka.
2: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
1: Wala.
2: Wala, John.
1: Wa na tayo oras, Dok. Kung si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
1: Ayaw abusuhon.
12: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
9: Ang
13: mga higala. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
14: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
15: Kasayuran sa maayong panglawan. Program

0: deal sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente o tinuig ang kalig-on. Aron padayon ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
4: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura, strong for the Filipino.
5: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
6: Bakit RightMed ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
11: Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Kung moingon si mama nga...
4: Sige ka, Gout. Inanani mong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
6: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
12: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang

nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina, nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

sa makausap pa, welcome. Welcome og welcome ning aton tulo manun. Sensory. Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag upang tagad. Ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabistan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 26, 2026. Uy. 8, 8, 8. Uy. 888 karon na. August is 8, 26 is 8, and 26 is 8. Laiso atang po rin sa mga tabagatagagpagtagad. And this time, ang atong letter sender. O sa kanag-ngalan o pati. Why not stand by pati alang sa imong suwat? Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml.
Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Why na standby, Pati, alang sa imong suwate? Hindi siyempre sa itong tulumanon, Sensory, Ate Arlene.

Ang ako may nitong pagtimbay ang anak kanimo ate. Kag Cap June og DJ Nova. Ingon man sa tanang suking tigpaminaw ning imong walay kupas nga programa sa kanginan. Ang sincerely ate Arlene. Ako si Patty. 27 anyos, taga Negros Oriental. Ate, dugay na nga kami ni Romel nagkarelasyon. Dili lang kadali ang among panaguban. Daghan na kayumig mga handumanan nga gitukod. Mga damgo nga among giplano o mga saad nga among gisaad sa usag-usa. Kung pangutanon ko kaniadto kung kinsang akong gusto nga makuyog hangtod sa katapusan, wa ko'y laing tubag kundili si Romel. Siya ang lalaking akong gihigugma. Apan usahay, dili day igo ang gugma lang ate. Aron makapili ka sa gusto ni mo makauban sa tibok ni mong kinabuhi. Kaysa diyang miabot ang panahon na kinahanglan na akong mamili tali sa akong gugma o sa gusto sa akong pamilya. Dito na ko nasabdan nga lahi ragyod ang gugma kung ang imong kasing-kasing ang mapili. Og lahi usab ang kinabuhi kung ang imong kahadlok ang mapili para kanimo. Matod sa kumaginikanan, dili sila supak sa mong relasyon ni Romel. Apang gusto lang kuno nila nga makasiguro sa tao nga akong piliyon. Kaysa tinood lang ati na sila gusto nga lalaki. Siya si Gary. Nangulitaw siya kanako apan wa nako git dawat ate kay uyab kami ni Romel. Maayo nga lalaki si Gary. Seaman, responsable, stable ang iyang panginabuhi. Tarong usab ang pamilya. Og labaw sa tanan disente og buutan. Apan sa kong nahuna usara ka ngalan ang sigig balik-balik si Romel ate. Si Romel nga dili siman, si Romel nga dili dato, si Romel nga wide akong posisyon. Apan, si Romel ang akong higugma. Siya nga akong kauban sa diyang wa pa ko'y klarong kaugmaon. Siya ang nakaila sa akong mga kahadlok, ako mga kahuyang, o bisan sa akong mga damgo. Wa na ko isulti sa uban. Apan si Gary ate, makahatag ka na ko o komportable ka kinabuhi. Dili ko maglisod ate. Sa diyang nakabaton mi og misunderstanding ni Romel. Ate, wa dayo na settle among problema, misang potgit sa panagbulag. Nakadesisyon ko nga, dawaton, ang gugma ni Gary. Panaog siya sa barko, ako siyang gisugot. Kanunay siyang mabisita sa balay. Atong bakasyon, magdala siya pagkaon, magdalag bulak. Ate, hambat ba? Bisan pa man sa gihimo ni Gary si Romel gihapon ang akong gihigugma. Ana-ana sa akong kasing-kasing si Romel. Apat tungod kay Seaman si Gary o klaro ang akong kaugmaon nga to kaniya, siya ang mas gusto sa akong mga ginikanan para kanako. Naging practical ko ate. Sa diyan nag-propose kanako si Gary o kasal. Akong gidawat. Sa tinood lang, wa ko ikasulti nga daotan bato kang Gary. Ngutingali nga mas lisod ang akong kahimtang. Kaya kung daotan unta siya, sayon lang kaayon ako nga balibaran ang iyang gugma. Apan buutan si Gary, mapinanggaon o mapagmahal. Pareho sila ni Romel. Apan nakalamang lang si Gary sa kahimtang. Busa dito'y gayon na mas gipili na ako ang kasiguruduhan sa kong kaugmaon. Wa na ko nakipagbalik pa kang Romel ate. Bisan pa man nga gusto siyang makigbalikan ako. Akong isakripisyo ang gugma ko para kaniya. Sa laktod, nagpakasal ko kang Gary. Mali pa yun ang akong mga ginikanan. Nakita na ko ang kalipay sa ilang mga mata. Para kanila nakahimo sila sa ilang katungdanan isip ginikanan nga rikan ako. Nakakita aslag lalaki nga ilang gituhuan nga makahatag ka na kong maayong kaugmaon. Si Gary gibuhat niya ang tanan para magmalipayon ko ate. Gihatagan ko niya haruhay nga kinabuhi. Gihatag niya ka na ko ang tanan nga iyang mahimo. Bisa na asyas barko, dili siya malimot manawag matag-adlaw para kumustahon ko. Matag-uli niya na kanunay ang mga pasalubong nga gusto na ko nga mga butang. Kipabati niya ka na ko ang tinuoray nga pag
pangga o pagmahal. Wa di gipakyas ang iha mga saad. Sa hinahinay nakakat-on ko sa pagmahal nga to kaniya og tingali sa pagpaglabay sa panahon, nakat-onan ko siya sa paghigugma sa lahi usab ka paagi. Sa kugugma kang Romel. Hangtod ati na kabaton mig anak ni Gary o sa kabatang babae. Nagtuo ko nga maging okay na ang tanan ati apan adunay usa ka butang nga di na ko malikayan. Hanga ko kagahapon. Ambot ba ate sa tungang gabi makamata ko? O sa kong nahuna, makita na ko ang nawong ni Romel ate. Ang iyang pahiyom, ang iyang tingog. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon kung nga nung dili man mawala sa kong nahuna si Romel. Nagibuhat naman ta na ko ang tanan nga malimtan siya. O sa pa, buutan kayo si Gary ate. Tuod man ako na siren nga, okay na ang kahimtang ni Romel. Na siya negosyo. Hangtod na sa kaadlaw. Kalit lang ko nakadawat og tawag gikan kaniya. Nangumusta siya nga rikan ako. Dugay mi nga nag-istorya sa phone. Og dili na ko matago ang excitement nga nadunggan nako pag-usab ang iyang tingog. So kadadto, kadaadlaw na mi ga-istorya ni Romel. Naay mga higayon na sab nga sekreto ming magtagbo. Pilar may sugilanon. Nakadesisyon ko nga maging honest kang Gary ate. Gisulti anak ko siya sa matuod kong pagbati nga to kaniya. Naging honest ko nga naigugma paghihapon ko kang Romel. O di ko gusto makasaha nga to kaniya. Ate, nasay ko na sakitan pag-ayo si Gary. Apa di ko gusto mamaka kaniya. Buutan na kay siya ate para akong lukuhon. Ipangutan ako niya. Kung sa kanya akong gusto. Itubag ko siya. Gusto kong kagawasan. Mitando siya ate. Matod niya. Ako na siya mahimo. Na siya sa lawod. Ugbisan og mudili siya, nasayod ko na siya, di ko niya mapugnan. Gibuhat na daw niya ang tanan ate. Salaktod. Nagkabulag kami ni Gary. O gamatid pa niya. Ang importante ko no, magmalipayan lang ko. Naging civil me sa usag-usa ate, way daghang drama, way daghang pangutana. Mihangyo siya ka na ko nga. Ang bata nga to lang daw kiniya. Mitando ko ate. Tuwid kinasayod ko nga buutan siya nga pagkaamahan. O nasayod ko nga mahatag niya ang tanan nga to sa bata. Ang kunan ko ate, nagbalik mi ni Romel. Nag-live in me. Ang kunan ko, sa una mga bulan, malipayan me. Nagsaad mi sa usag-usag nga di na gid mi magbulag. Apan ate, sa nagkadugay, nagka-worst ang among panag-uban. Nagtuo ko nga enough na ang gugma para mag-uban mi, para magmalipayon mi. Apan nasayop ko ate, na ay mga butang nga maghatag katinawan kung unsa gyud ang atong gusto. Ate, abi ko bagsakto akong desisyon. Abi na ko nga, tungkol kay gikauban na ko ang lalaki akong gimahal, okay na ko. Apan, human sa pipila kabulan na mong panag-uban, nakita na ko ang laing naong sa among gugma ate. Ang Romel na akong gigugma kani, dako kay kausaban. Sige miglali, sige mig-away. Kanunay siya magduda nga rikan ako. Pangutanon ko siya kung sa iyang problema. Matad niya, giloiban ko gani ko na akong bana. Nga doon na mi anak, kung sa nagha siya. Nga dili mi kasal, nga galive-in lamang mi. Ate, gamayng singki, mag-away na mi. Niabot sa punto. Nga gusto na ko makigbulag kaniya. Grabe na akong hilak at tinarealize na ko. Gibuhian ako si Gary.
Ang tao nga gusto sa mga ginikanan kay diin nakita nila na kini ang para kanako. Gusto ko matawag kaniya. Gusto ko mabalik kaniya. Apanahadlo ko. Mauwaw ko. Sakto ba ako pagabuhaton? Matawag ko balik. Kang Gary. Ug mangayo sa iyang chance. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Patty.

0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mauto siya nga, hingan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID. O nga nun yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling. Lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayo na akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
3: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Ako ang asawa nga say delikado sa ko yung sa mga ubang gamit diha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Delikado yung gamit o ubang kape. Kaya kana diyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pagkakusin niyo, dres sa kapangin, libungan o tabako.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Dagong salamat kay nimo Pati sa pagpadangat imong suwatampo ning atong tulumanon sa sensor di Ate Arlene. Grabe pod ka oy. Minyo na tagid ka na si Gary na ana ang all. Dila ka ba problema ka uno, dila ka mag, na kay anak.
1: Na green card ha.
0: Labi na imong kinabuhi ni sulod pag yung ka problema pastilan. Usay lagi antaw di na to ma kuan ba, di na to matag-an. Kanindot na siya ang life. Gipakita pa ganya ang miserable kinabuhi anyway. Kaoba na to, Deji Nova ba niya?
2: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjunos na ito mga suking tig subaybay.
0: Kini kay muto ko mong ginigugma. Of course, Capjun Jun di assist ito, URP professor.
1: Yes, maswerte ka adlaw Deji Nova and Ate Arlene.
0: Abi mo, kini bitong gihimo ni, kini gihimo ba ni Pati? Manang makaingunta nga ang tambag sa ginikanan sakto gyud kay gusto gyud nila si Gary para sa iyaha kay sa iyaha may na yung kinabuhi di na siya magka problema pero siya magida nangita problema nakiguli gyud siya kang Romel gibiyaan gyud niya ihambana nga buutan provider OMG sana all diri sa ta of course kaoba to ni Genova Nobs ikaw ako mong tanon kidahanglan pa baka mo reconnect sa imong bana after nimo gibiyaan
2: kung ako siguro ma'am mo try ko no mo attempt ko mo attempt
0: grabe siya ba
1: kaya
0: dili ba lang pagkaulaw
2: pero tayo diba anak kakap nga ang tao masayop mangyod
0: masayop kayo ng baka
2: masayop mangyod niya
1: pagkaanong
2: abi ko ba dapat taganog chance
0: o karagi na
2: okay naman ngunit kay muna ginayon lagi siya
1: shit naglive in na mo
2: pero mo lagi
0: dili man mo tawag lang siguro
2: mo tawag di man nga ditso dayon nga uy balik ta kay nabulag hindi naman niya.
0: Alas ko, butawag lang nga.
2: Diba?
0: Kanang basig free ka, magkapita.
2: Oh, pwede diba? Magsorya, mangumusta, ana ba, paduding-duding sa gamay.
0: Niya kanang, isasorya din mo, sumung-sumung din ka nga, karo pa na kung nire-realize sa'yo po sa kong gihimo. Ana ba, dili lang ko ka diritsyo mingon nga mag-uli na ito.
2: True, dili
1: na.
2: Dili. Grabe si Kap. Bita, dili man na ditso nga mo, attempt ka nga makibalik na yun. Kaangin mo, alam man, di pamasin mga basin, single pa siya. Basin single pa siya. Sangalan nga buutan si Gary. So, basin hindi
1: ay nga sa gamito ninyo yung weakness pa. Lugar. Ang weakness ang lalaki. Gamito ninyo.
2: Man. Kay, mo lagi, ikaw si
1: Pirmi. Karoon na yung manawag kapisa ko, din ko matuto eh.
2: Pirmi, pwede mo ginamention din nito nga, ang tao masayop. O, ang tao dapat taga-ano chance kay...
0: Pero, abi ni mo, tungkod sa kape, nagkambi, maayang mga maayong
2: nila siya na tabo.
0: But first, coffee. Ano
2: yes.
1: Nasa hagkol, ha?
0: Kanabang, Afrika, kapita. Kapita. O, diba? sige, gusto ko magkape. O,
2: chika
0: diba?
2: Gamay. O, basin raman akap nga si Gary, single pa, no? Kanang, iyasan su taon ba mo? Atep sa kagpa, kuan diya pang umusta.
0: Sumbong lang ko ka nga. Sorry kayo sa mga nahitabo sa una. Sa mahay ko, pero ditagid ka ma-blame nga. Masuka ka na ko.
2: Diba?
0: Hopefully, maging friends na tapos
2: magpa,
0: sa bata.
2: Kuan dito ba?
0: Ano ba? Didigod
2: magpa, sa ito, gana. O, pakumbaba, gitsag maayo. Yes. No? Nga, kanang, ang kunong ginaya ang iyahang kuan. Kanang, basin day, o single mang galing, si Gary, no? Ang kamasin diha niya mo hinayayan o kuan ba ng mga ipasayo.
0: Ba? Basta ko ka ng grabe ra ba siya ka-love, grabe siya ka-provider, pero after nga gibiyaan niya, nag-iuli siya ka-Romel, basta ko ka ng si Gary karon ron, hindi na po musalig sa iya. I mean, butang-tang nga, nahigugma gyapon kay, murag, nakita na to, murag nahigugma mag-ini si Gary sa iya ha, pero grabe lang yun ka, talagsaw niyang gugma kay, kung importante malipayon ka. So,
2: diba? Munit,
0: gabi no.
2: Yung di ba importante malipayan ka niya? Karon Gary sa imo, murag sa imo mong gigo magmalipayan.
0: Yay!
1: Kumusta day? Kumusta day? Kumusta day mong Romel? Sino tabo
0: day? Gani may kasi nabo
2: na wrong turn na ito. Nasayop ko na wrong turn.
0: Di ito mausip ya ito.
2: Pwede ba U-turn?
0: Dali ka nya, mayo lang ka nga pwede ba nga kana mang laag sa tato wala ng bata. Kana mo sunsunset la bali.
2: Si Kapa. Pero bito, seryoso ka.
1: Wala na mo na rin remember sa panahon nga giprangkahan ko
2: niya. Malay mo nga si Gary. Di ba si Gary, walay pagdumot ba? Sa ngalan niya na ay naibata.
1: Masalig pa ka akong tuwa ko sa lawod kanunay.
2: Mahay na gani siya, no? Ano biya kakab na ikausaban ng tao, no?
0: Gani, nagmahay gani.
2: Nagmahay gani siya. Nga nag-realize niya nga, lahirag ina yung kinabuhi nga si Gary pa. Oo.
0: So, hindi
2: lang, wala may sayop, anak kap. Kaya hindi naman itong bana.
0: Hindi na naging ang realidad sa tao, diba? Did you know? Kaya pangita ko nang wala ba?
2: Diba?
0: Sa
2: panahon nga na, oh, sa panahon nga na pa sa imuha, di ganun mo makita ang value. Ayan, nakuha na di ha. Oh, mo lagi.
0: Mo lagi.
2: Lesson learned. O, di, gay, pataka. you know? So, muna siya pati, try lang attempt. Wala may sayop sa pag-attempt upang musta, yes. pamasin, o yes. if single siya. Why not nga? Ikaw na po yung musuyo. Namo kayo mga sitwasyon.
1: So, yung style, sa yung style, manganggat ka kape, mana?
2: Oo. Namo kayo mga sitwasyon kap nga, babae po yung musuyo sa lalaki.
0: Hindi, pwede man nga, yung body naman sila, anak.
2: Oo, gamito ng bata.
0: Pwede ba kumulaag sa bata? Oo. O, diba? Sige, okay, sige. Pagkaman, eh, kape sa ta. O, diba? Kape-kape lang sa agot.
2: Sikap.
0: Kape-kape niya. Mayday, kumusta ka? O, di, nagi mo lang nami. Wako nagmalipayan ka ikaw paghihapon akong gigo.
1: Yahay!
2: Nagmahay ko. Kay lahir gidi ay. Ano? Grabe. Naku, saya.
1: Hindi ako ba imagine kung unsay mga pakitabog. Kaya unsa kapag...
2: Kaya ang lalaki makakap mapagmahal. So, di ginaw mo balibad. Mapagmahal bin ang mga lalaki.
0: Namagi ka ba ako ng masayo bin ang
1: babae? Mayo ka mo nga mga babae, no? Kung ka mo makasala, mayo mo madiskarte pa.
0: Ano man lang yan, lalaki? Ano man lang yan, lalaki mo biya? O niya, mabalik siya asawa, balikon. Wala ba sa'yo na kay pagdawan?
1: Wala man migi pamiya. Gadugang raman.
2: O, dihaan na.
1: Ang sayop ni Pati, kay ni Prangka siya gibiya. Ni
2: Mia. Dapat ituan ni Mia.
1: Ano trial, ano error to ba?
2: Ay, dapat.
0: Pwede ba kita niya ma-discover ang ginaya ni Romel? Actually, si Romel,
2: maayos siya sa
0: palero. Maayos na sa sindanan kay, pero dili na siya musali. Kay, ang young reason man, God, iba, ganyan mo yung mambana, ako pa?
2: Diba? Which is, kuan kayo, unfair put, valid, pero unfair sa part ni Pati Mambanga. Inganaon bito ang bala sa iyaha nga. Nagluig bi kasi kuan.
0: Oh.
2: Murabag ka nang gi-take as negative siya ba nga. Imagine, gibyaan gani niya yung bana for kuan ng
0: Romel. Hindi nakita nga sayop siya siyang magpili kang Romel.
2: True.
0: Sacrifice niya yung kinabuhi. Sacrifice niya yung bana.
2: True.
0: Parang ang Romel, pero nahitabo.
2: Lahi ang kuan ni Romel. Lahi siya kinaiya.
0: Lahi, so
2: mulagi. Umangin na. Hindi kita mailat sa mga maayong sinutanan.
0: Ang ingon ni Cap nga, 1 plus 1 equals 0.
2: Okay. True.
1: Hindi ah. mo ma-realize
2: na... Dapat 1 plus 1 plus 2. Plus
1: 1. Na dapat tulo di ay.
2: Ay, nako.
0: Parang mawala ang 1 plus 1, napay equals 1.
1: Napay equals 1.
0: Sige, imong opinion, ang among kikinahanglan. Go ahead, you are a professor. Dili na to makita ang kuan, abilidad.
1: Abi nimo pati, pakaulaw-ulaw, rin kag tawag-tawag.
0: Uy,
2: grabe, unsa may ulaw-ulaw.
1: Kaya hay ba nimo nga.
0: Naman sila, anak.
1: Wala ba nimo na nahinumduman ang sakit nga gibati ni... Ni Gary.
0: Ano mo na?
2: Mo gani mapakumpaba gani siya, no? Mga ayik siya pasaylo.
1: Sa panahon niya, giprangkahan ni mo nga.
0: Di ba siya makikuli? Mano magraman?
2: Oh, mangusta raman sa.
1: Inga na, give mo girls.
2: Mangusta raman na. Inga na,
1: give mo sa mga laki ba? Inga na, kadali rakay ninyo pasakitan kami mga lalaki. Nga nung wistan, di ko nga, di likid siya makikuli.
0: Kay?
1: Nga, big X, kay kumanawag pa siya.
0: Naman sila,
1: anak. Kaya giing na niyo kong adan ganina.
0: Anay? Pasal sabi ka ganina.
1: Kinay ko kadan nga kato mga babae nga sige panawag siya nga gusto na magkikuli.
0: Mm-hmm.
1: Blacklisted na ginasaya.
0: Kaya nga naman.
1: Ano
0: naman?
1: Kaya once nga rin ko nung nga gipasakitan siya, mabalik-balik gina nga pasakitan siya.
0: Ah.
1: Yung ni Adan.
0: Sa ato pa, mo ginay. Yahapay, yahapay to. Lahat ni si James Agari.
1: Pati, wala ni mo na balik lang tao nga. Kadang ang sakit na gihimo ni mo kang Gary.
2: Nagmahay gani siya ka.
0: Gamahay man siya.
1: Sa pagtuon mo sa among mga lalaki, kadang unsa na?
0: Si Boy.
1: Pasti lang. Boys! Boys, ah! Kadang tanggap-tanggap na kita sa kabaturan. Dahil, Balong, tanggap-tanggap na kita sa kabaturan, Long, ha? Kinang, kung ang mga babae makasala, ipakit kita lang ta.
2: Ay, syempre.
1: Kita ano ra ba?
2: Dara mo gin makuhaan
1: siya. Oy, Gary, ha?
0: Kiluan lang dayon.
1: Kung kapaminaw manggaling ka. Ako, ikat ginapanawagan nga, ayaw gitaon pa nalag yun.
2: Bitaw, Kap, si dapat sincere. Na si sincere gani siya sa iyang pagmahay, Kap. Dili man ingon nga, na binuang, ay, kanang, atik-atik ra na iyang pagsuyo.
1: Oh. Unsa pag siguro na ko nga, kanang, dili na ka makik-textmate sa uban, no? Dili na ka makanggap ng coffee sa uban.
2: Dili na ka experience naman na niya kang Romel, no?
0: So, nakikbulag siya, kaya di na niya makaya. Oh,
2: narong man niyang choice, so di na ginan niya usbon. Basta nawaton siya bayan ni Gary. Yeah,
1: babae, no? Kung sila ang manginang na, di kin magpabalibad.
2: Dapat lang. Kaya bito, Kap, sincere man si Pati sa iyang pagmahay.
1: Wala din yung ang sakit na bati sa lalaki ng inyong prangkahan.
2: Na, nahitabo na gani.
0: Hindi naman may bawal kung mag-uli. Basta lagi, importante nga isang kitawagan.
2: Oh, yes, mag-attend
0: sa siya. Pwede ba kung makikita sa bata? Pwede ba nga mag-uban tag-kape?
2: Ano lang sa para sa bata.
1: Akong advice mo, Pati, ayaw na lang yun. Kaya ba si mo insultuhan ka?
0: Hindi man. Di ba siya makikuli? Mag-uban raman siya.
2: True.
0: Yeah, share din siya yung problema.
1: Uy, kaya, ayaw mo. Kaayog ba gid ninyo mo mupuyok sa lalaki kung mo makasala ba? Sayo na ka ng libiin-libiin na ka dito kang Rubel? Ya, karun kay...
0: Nasipiat lang gani sa desisyon.
2: Nasayop lang, nadala lang sa mga matamis kay og dili lang po ni matamis ang mga istorya ni mga laki. Oo, oh, no? Di po tama.
0: Alam naman ka, nga naman po itong kipadamgo-damgo mo po siya. Eh, basin, ikat... tinood ka na siya, DJ Nobs, na damgohon ko nun ni mo ang lalaki ko. Ang imang picture yung giunlanan.
2: Mubi to na ilingon. Amot lang ka ba mo tinood ba na, no?
0: Basin po this Rumel, iya pong giunlanan ang picture ni Kuan. Mo ito nga makadamgo-damgo siya. Niya, nanawagin siya. Wala mag coincidence kayo.
2: True.
1: Kaya, kaya ay bagidin nyo nga. Basta ba, pati, actus Diyos porsanto, pati.
2: Uy, why sa'yo sa pag-attempt ka? Kaya na, biya sila ibatak
1: di ang garbo ba? Ang garbo, ang dignidad din mo pagkababae ba?
0: Ayaw na gini pagkababae. Kung masok ko si Gary, I think, gili si Gary na nakagrabe, kaya nagbulag sila nga.
2: Mayo man ang kwan ni Gary, ang pag-accept ba sa desisyon ni pati?
0: Ma-sense man na niya nga, di da si Gary niya kung mag-uban sila, mag-coffee or mag-naon, kauban lang
2: ka
1: sa bagay, weakness magod sa mga lalaki basta puyokon sa mga babae.
0: Tinood na.
2: Talagsarap yun ang may tabo ka.
1: Pero ako ni mo pati, ayaw na naging pumuyok. Kaya sigurado, maluoy na po si Gary si mo. Kaya papagmahal ba ya ang mga kalalaki
0: ng sarang panahon? O di ba kaana, magkauli sila?
2: Di ba? Okay. Mas kung madawatom ito ni Gary si pati, more for sure this time, di na nasayangan ni pati.
0: Correct.
2: Iyahan na yun ang i-treasure.
1: Dili magod kay dapat pati, kanang magsikripisyo pud ka kay nakasala ba ya ka dapat magpenitensya ka
2: grabe
1: dapat sa imuha kanang didto sa layo
2: dai mo gani ang iyang pagsakripisyo ya penitensya ka ang pagpamawi no mamawi ta ang kuan
1: nga to ara ba sa lawod si Gary unsa da ka siguro ba si mangangat pud kag kape sa silingan
0: dito na siya mapuyo sa ginikanan ni Gary para makita ka sa ginikanan nga
2: i-prove yun niya no maningkamot siya nga iyang ma-prove
1: kining babae lagi kun nagbulag na mo ayo na pakit-kit lagi.
2: Okay, kaya naman ay sayop ka.
1: Kaya naman may biyan ni mga lalaki.
2: If single si Gary, wala ay sayop nga mo attempt siya. Pero oga na, if naanay ka-relasyon, oh, diha, nagit si Pati. Magmahay na lang git siya.
0: Oh, managigil nga for life na lang niya pag-amahayan. Oh. Pero kung basin niya ay,
1: dili, ako mong gunalo, ako mong gunalo ay kang Gary ate.
0: Kaya gipamala sa bangsa niya pagka-lalaki.
1: Loy kayo kay...
2: Tawag, gigamit niya pagka-lalaki.
1: Imagine, imong gibulagan ang tao nga wala may sala sa imuha, imong giprangkahan niya, gitugtan na pod ka. Gipabinlan pa ni mong anak, iatiman, unya karon kay naruin imong kinabuhi, sayon sa yun lang ni mong mabalik sa iyong kinabuhi.
0: Basin di ay.
2: Di ba?
0: Malay na.
1: Loy kayo ba?
2: Takay, Kwan, everyone deserves second chance.
1: Niyawa naman kayo, nagbalik.
2: Pwede pa na kayo.
1: Niyawa.
0: Masaya ngayon mo hato ni Patty. Mapabaga ba siyang face? Para makuha yung pagbalik ang iyahang bana or di na lagi mapakita? Balik naman lamang sa Pikasawa.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang o cervical. Dakod kayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Erme Raimundo, taga Milaya, Waola na Dursor.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o glami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magod ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
5: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o aksan na yun iyang panglantaw o epektido din kayo nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: balita. Apan, of course, ato sa tibayan ato mga Facebook and YouTube viewers. From Vanessa Tindoy, may hapon pa shout out ko sa akong mama na si Mama Rosa sa Balingasag. Siya gid ang number one fan ninyo diri sa among lugar. Oy, sorry.
1: From Hipolita Dumasig, hi, Ate Arlene, kanunay may gasunod sa inyong programa from Makilala, North Cotabato.
0: From Irma Dumabok, good afternoon, Ate Arlene, did you know about Cap June? Shout out na kutan ng taga-ipil sa Boga Cebu, kay kamo ang number one. Salamat, ampi mo kanunay, basta sincero, suwerte.
1: From Charisse Palanas, good noon, Ma'am Arlene, DJ Noves and Cap June watching from Tambulig, Zambosur.
0: Ayan. From Marivic Ganieda. Good PM, Mother Arlene. Shout out ko sa Tanang Silingan. Ako dali sa Balsa Udyungan.
1: Hi from Pet Galinzoga. Hi, Ate Arlene. Maayong hapon. Ganahan minimo kay maayo mo ba sa sulat o nindot ang boses o maayo pagyud mo tambag sa mga sulat. Sama. Salamat, Ate Arlene from Barangay Tagasaka, Hinatuan, Surigao del Sur.
0: Shout out to Rodeline Cabahog watching from Malaybalay City, Bukidnon.
1: From Brent Sarangaya. Good afternoon, Ate Arlene. DJ Nova, Cap June. I'm still watching from Lumbayo, Aluran, Misa, Miss Occidental.
0: Hi to Marvin Salcedo, watching from General Santos City.
1: Hi, Ate Arlene Dugay, nakaya ko nga na minaw ni mo sukad pa sa radyo. Sa tinuod lang, karon pagid ko nakakita si mo sa live, og nalipay ko nga nakita ang nawong sa tingog nga akong permi madunggan sa una. Worth it kayo ang oras akong pahulay, kay daghan kong makatunan og malingaw sa inyo ang mga tambag. More power sa inyong programa from Nerissa Jane Liboon.
0: Ayan, from Richie Malga, or Richie Magallanes. Shout out to Arlene, did you know about Cap June watching here in Pangantukan.
1: From Nana May Lascunia, maayong hapon, Ate Arlene, always nagasunod sa inyong programa watching from Bayugan City.
0: Good afternoon, Ate Arlene, pebidjud me na minaw ninyo diri sa Dumaguete City from Merlin de los Santos.
1: Hi to Noel Tiempo, pa shout out from Butuan City.
0: Cap June, diligid kumpleto ang programa kung imong mga pasangil og mga hirit nga makapakatawa. Pero may good ka kontra sa tambag nila, Ate Arlene, o DJ Nova. Pero maugid na ang makalingaw kay naakay ko. Galingong pananaw nga makapakurat sa tanan. Tungod di mo diligid boring ang programa kay naapermikalit nga punchline nga makapawala sa stress sa mga viewers kay magsigi na katawa. From Rogelio, the Langin of St. Bernard, Southern Leyte.
1: Shout out to Unroll Notimala watching from Kanhulaw, Hagna, Bohol.
2: Ate, nain nag-shout out diri ha. Ako timbaya ang ako amigo nga si Dagol.
0: Ha? Oh, si Dagol? Si, akatong nagbantay sa inyong kwan?
2: Oh, si Dagol. Dili, si Dagol, ang iyang asawa, usa ka abroad.
0: Aha.
2: Yan, uli na karon tunayaging simana. Pagkita na mo, DJ Nova, nangayos ang advice kung isa'y irigalo daw niya sa iyang asawa pag irang sinugatan ba? Pag abot niya. Akong gitagaan og kining Megaman coffee og Megaman capsule, no? Karon nagtik siya nga
0: Megaman yang girigalo sa asya ni inom.
2: Siya ni inom. Okay. Ayan kaugalingon iyang girigalo sa iyang asawa.
1: Dapat lang.
2: Kino ang nakaingon kino iyang asawa nga sa tanan akong nasulayan. Kini ang pinaka the best.
0: O si tanan ako sa liyan.
2: Na-disgrace siya ang ilang. Na-disgrace siya ilang relasyon ka rin kayo. Na. Gika sa abro niya ng asawa.
0: Pag-abot sa tanan niya na sa liyan.
2: Nag-inom siya ang Megaman coffee o Megaman capsule. After sa ilang labing-labing, nakaingong gini ang asawa ka sa tanan akong natilawan. Kini ang pinaka the best. Na. Kapo na lang mo sumpay mga kaigsonan. Napalangga ko kung sa'y sumpay ang ilang relasyon. Dagol! Pasinsyara kin Dagol. Pero pasalamat si Dagol ni Ginova. Kay tungod sa Megaman capsule o Megaman coffee, nakatugan niya siya ang pinaka the best.
0: Sa tanan akong nasulayan, grabe, gandaghan gidi ay. Pagkawiklan.
2: Abroad ba yan, kasawa, Dagol?
0: Pastilan.
1: So, wako kasagang.
2: Boys, ha, kung gusto ninyo may bawaan, ha, apag Megaman capsule mo o Megaman coffee, after ninyo naglabing-labing, kanang panilagi ninyo sa reaksyon sa inyong partner.
0: Pastilan.
1: Okay. Nemo, tumayo.
0: Ang damay ni si Tagol.
1: Wako kasagang.
0: Discuss siya na lang relasyon ni noon.
1: Suka.
0: Okay. Then, imo final para kang Pati.
1: Pati, sa ako pang gisuggest ka ganina nga, why sa'yo po ma-attempt ka o contact kang ko ano, kang Gary.
0: Gary.
1: Okay, again, no, kana bang, yung sa imuhang realization nga nahitabo o ba nga sa'yop na imong gipili, sa'yop nga imong gibiyaan ang imuhang bana. Kana mo gano'y mo pag-attempt nga pangumusta sa iha, di mo nabot pasabot nga matik na dayon kang makabalik sa iyang kinabuhi. For sure, daghan pa kay kag kanang agian ba, no? Kanang, daghan pa kag mga buhaton nga kanang sugitaw
0: ka na. Ma-convince, di mo pagbalik iyang pagbati.
1: Pa-convince, yes, kang Gary. Pero again, why sayop, no? Dili ba siya ingon nga ko anang, I mean, dili na siya, dili siya angay nga ikaulaw ni mo ba nga mo attempt kaga contact sa yakay bana lagi. So, namang yung mga relasyon, namang yung mga magtiayon yun nga, kanang inga na ba nga, nanay, nibalhin sa pikas yan, nibalik sa kuan, kay lagi sayop ang napili. So, again, Pati, no, di man abot pa sabot
0: na. Sa makabilang bahay.
1: Oh, sumaki, mo, pero nibalik sa original nga bahay. Yes. Na mga inga na nga sitwasyon. So, ang imuha lang yun, dihang bala nga, imo na lang yung kanabang tunlo ng imong garbo, mapakumbaba gid kag maayo pangumusta sa iyaha. Of course tungod kay naanapod mo anabay amoy anak, so kinahanglan nimo nga somehow no imo nang buhaton nga attempt para pud sa imong anak nga makabaton pud sa buong nga pamilya kung dawaton kapag usab ni Gary. So pamasin ra man na ato basin single si Gary, and if single siya, buhata ang tanan nga imo siyang ma-convince nga mag-okay mo. And if dili siya single, amo ra gina siya ginaingon nga mirisi na lang gid nimo, wala tay mahimo ana. Di na kung di na siya single, if na siya ginamahal nga lain, ayaw na pud ipugos imo hang kaugalingon kay kanang fair ra man pud na kang Gary nga di na nimo siya kwan hilabtan. Okay, ikaw gani iyagit kang giparaya, no? Iyak kang gibuyan sa kung asa ka nagmalipayon. So kung namang galing siya karelasyon karon, ayaw na dayon. But if wala, go for it. Walay sayop ni Ana, no? Basin di ay nga mo okay pa mo. Sa kanunay kinaiyan yung DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, ito katong URP Professor Cap Junjun de Asis.
2: Yes, Pati. Swerte na unta ka sa pag-ibig, pero bigo sa pangalawang pag-ibig. No? Para na ko, dili na ngayon nga kanang imo pagtintalon si Gary para magbalik mo. Pakikita na lang tungod sa bata, pero ikaw na ang maglikay nga magkarelasyon mo balik ni Gary. Kay luoy na kayo ko sa akong amigo.
0: Nagoy.
2: Luoy na kayo si Gary. Pag-abot sa panahon, imo na po prangkahon, nga nakakita na po ka ginigugma, kanang nya si Gary masugot na po. Pag-abot sa panahon, kanang bulagan na po ni mo si Gary, luoy na kayo, ako na gid ang maluoy. Kay, kanang murag nakita na ko, taras na gid mo na nga. Pag
0: dili, ay, ka, di,
2: kanang,
0: na, sipyatan to siya.
1: Di na nandiyaw sa bunkap, was dawaton siya ni Pati.
2: Kay, karong na panahon, ingon si Kuya Jimar, ang mga babae daw di na ginbasabtan.
1: Natagam na na si
2: mga Pati nga mga ngalan, murag di na katuhan, na binagsiman ang mga ngalan. Na what an nag ko, pagsalig di mo Pati, di ko masalig sa imo ha. Kanang pasinsya na Pati ha, kanang prangka ka pagkistorya, wala ko isalig di mo. Kanang magkinaon sa mangaling, na ako'y number niya.
0: Gary ka.
1: Gary.
2: Pakikuntak lang sa ako kaya atong istoryahan kung like, say mayong buhaton ni mo before kamato kang Gary balik. Sa gihapon, kini si Kuya Cap, muingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit. Pero isa lang kong masiguro, mapagmahal ako Pati.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magtula-tula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nance Eye Drop, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangiyang tula-tula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala dala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
8: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman.
10: Ako si Edward Basagdan, nagahingwaog City, Barangay 24, Puro Pauno. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabay ako gibati. Noon niya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika, kay naata na doon. Unsabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kay aron kadang imong trabaho, rajid ngayon ang trabaho, pag tumarog, Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhang, akong gibati dayo niya, lagsik man dayta. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabas kong kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
9: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
8: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program

0: Tagal salamat ka ni mo, DJ Nova and the Cap June. Thank you, Pati. Sa imo papadangat mo suwa tampon ni ato tuluman nun. Sa sensor ni Ate Arlene, kinala ko masulti ka na ka ni mo, Pati. Okay lang, mo try ka, pero be ready kung unsay reaction ni Gary. Ayaw kayo, boss, kung mainsultuhan ka, ayaw kayo, boss, nga maisulihan kang di maayo tungod kay imo manang sayop. Ang imuhan na lang karon is makikigala lang sa kangato kaniya, pwede man nga magtawag ka, pero pakikigala lang sa para sa inyong mga anak. Ayaw sa agyod magpakita nga interested ka nga mag-uli mo kay, kumbaga, mas okay pag na nga maging okay sa sigari kanimo. Mas may nasyag gihapon ang muhimo og move para mag-uli mo. Kaya kung ikaw, base dog magmahay kag babalibaran ka. Again, ang importante naman pagabuhatong karon pakigsuod lang sa inyong anak, balik, and pagpakainahan nga to kaniya. Pagabot kang Gary, time will tell. Malay na to, base og mabot ang panahon, maging okay mong duha. Pero ayaw sa gipaghimog move, kay base dog masakitan ka lang nga mabalibaran ni Gary. Humani mo na buhat ang pagluib nga to kaniya. Thank you so much, Pati. Manghinaot ko nga hayagan ka. O gaunta, maabot ang panahon, maging okay na ang tanan para kanimo. Kini si Ate Arlene, ayan, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dumog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap in as early as 7 days. Pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na hindi sumusuko.
6: May angking diskarte para magtagumpay.
7: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
8: Yan ang bangis ng layon.
9: Gerald Anderson, EZ Mill,
10: Mark Mugen,
11: Emil, and Vince of DBTK.
12: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
13: Inagwento mo ang bangis.
14: Drink responsibly.
15: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. It's

0: Nygon, 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan, gamit og Salon Pass. Direkta man hutsuot ang sangkapas, pasang aksyon, sunod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: DYHP 612, Sasebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:24 na sa gabi.

0: sa Senado at dunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabana sa natan sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kabanan sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman na Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gabinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya, apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maayong gabi kanaton tanan. Kumusta kamuntanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tanga to ang abuhay nga Dios sa paghatag niya kanatong lainasab nga adlaw. Kita sa pagkayon sa itong pagpadayon at itong pagpanikaisikay o sa itong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Miyerkules, pizza 26 na sa bulan sa Agosto tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito mga pinanggantig paminaw, ito mga sukindig paminaw, no? Nga naminaw karon nga mga orasa dere sa tuang pagkulo kabildo. Ha, naminaw sa Facebook, sa YouTube, ha, og sa DYHP application, og sila natag sa kamanga radio.
2: Straight to the point.
1: Sa Gihapon, ako nyo boss, galagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Ulpo Sanghian, ha, makig-uban kininyo, hangtod ta alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan to mga pinanggan, tigpamina usab, diri sa Dakbayan sa Sugbo. Ha, kumusta, diri sa probinsya Sugbo, mga Sugbo anon, ha, nga naminaw na to karon ng mga orasa, maing gabi kaninyong tanan. Ah, mayong pagpaminaw diri sa tuang pagpanag-uban sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una. Dito sa lawigan sa Negros Oriental, kumusta mo diyan tanan ha mga taga Negros sa Occidental sub, Sikihor, ha, maying gabi yung tanan diya yung sa Diris Bohol at mga bulanon nga naminaw sa Bohol sa Leyte Samar gubang party sa Mindanao. Ato ang makaigsunan usab dito sa Luzon da area. Ato ang mga kaigsunan dito sa Luzon o niingon man usab dito sa Gawasan Nasod. Ato ang mga overseas sa Filipino workers maying gabi eh. Ah, may pagpaminaw niyo ato ang mga OFW nga naminaw nagsunod sa ato ang programa. Ah, kanunay nga nagsunod mga sukidig paminaw kada gabi eh. Ah, may buntag, may udto o maying gabi inyo diha. Asa dapit niya maabot sa ito ang panaglabyog so nga Sibya, mayong pagpaminaw. O salamat kasi nyo kanunay nga pag-uban na ito, no? So, umanin na sagko ninyo karong gabi una, hantod ta alas 12, ha, nga mag-uban-uban mga sukindig paminaw. So, kuyugi na po ninyo, ha? Ha, dire sa ito ang pag-panag-uban usab karong gabi una. Ato mga nanay, ha, mga tatay nga naminaw na to usab garon at ang mga nanikaisikay, samtang nanikaisikay naminaw na to may gabiin ninyong tanan, ha, dire sa to ang mga igsuunan sab nga nanikaisikay, samtang nanikaisikay naminaw on yang uban nagatanday-tanday nagaray-haray na kasamang listor, ha, pero naminaw ang dungga nagpaminaw dire na to, na ala sige onya arita sa tuang mga hisgotanan sad makasama. Ha, arita sa tuang mga hisgotanan diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una.
2: Straight to the point.
1: Atungod atungod kay matod pa. Agi pasakaan na pod og kaso, ha. Laing kaso na sab mga sukindig paminaw ang giakusar, no? Giakusar. Ha, giakusar na ini kanang na dili pa ni ang katong kaso katumantong sa Montirasas moto kang Amir Archival, no? Karon, giakusaran mga sukindig paminaw, ha. Gagi dunay akusasyon, no? Dunay akusasyon si Vice Mayor Tomas Usminia ngadto kang Mayor Archibal, ha, nga matod pa mga sukindig paminaw, ha, si Mayor kuno, ha, violator kuno sa kananaang trapiko.
2: Straight to the point.
1: Ana unsa naman ni ron, nagkalami naman ng inyuhang, ha, nagkalami na og samot, na nagkalami og samot ng relasyon na gidiay ni Mayor Archibal og ni kananaang Tomas Usminia kasamang ni Sorkon Maohon. Ang ano man nga pan man si Mayor Tomas, si Vice Mayor Tomas na usmin niya nga siya man maoy nagsabak aning Mayor Nestor siya maginagpili nga may padaganog Mayor unya karon iyaha na mahinong awayon na unsa naman kamas. Atino, dili na gini kutso-kutso kasamang listor. Dili na gini tabi-tabi nga nagkalas o nagkalas-utay na kuno, nagkaaslumay na kuno o relasyon. Kay kuan magod kuno, doon na kuno yung ipangayo ba o doon na gusto si Vice Mayor Tomas Osminia. Unya, sa mga dili man, wala man naka-align mga sukindig paminaw sa plataforma ni Mayor Archibal. So, kanang naghulat lang kamas. Maghulat lang kamas o ga mamayor kamas o ga... Kana na ang gusto pang mga taong himuon kang mayor, maghulat na lang ka o ga mamayor ka. Ayaw lang sa uga nang, ayaw lang sa ugsupak sa mayoron, kay dili man ka mayor mas. Amo na nga itong ibalik-balik, doon ay mga kana na ang kanisi, Mayor Archibal, wala pa manin sa mga kana bitawang kwan, na kanang naang, kay bago pa manin siyang mayor, ha? First turn pagod niya na kasamang listor may nahimo sang mayor Cebu City. So gipialan mo sa mga tao, gisaligan sa mga tao nga mo himuon nga mayor ato sa nga pa-performon og tarong. O niya mga konsyal, kooperita, no, para sa kalambuan Cebu City, niya si Vice Mayor Tomas, ikaw man maoy presiding officer diha sa Sangguni ang panglungsod. Ato na po tabangan si Mayor Archibal nga makapalambo sa Cebu City og Samot. Although malambuon ang Cebu City, pero kanang naaman yun ay mga kwansaba na ay mga dugang pangkalambuan. At tulong nagawin ko anon, Mayor, ha? Kaning Vice Mayor, ha? Kaniro murag nag nilabaya pero kanang naang kuan rabia, Hilom Reves Mayor Archibal Town. Hilom na town, yun si Kuan Tomas Magibian, sa ni Tomas. So, wata kay Balo, ha? Basin doon na sa basis, ha? Doon na sa basis, sad si Vice Mayor Tomas Osminia, pero muna, nga, kanang na ang unsa kahay gusto ni, kanang na ang gusto ro ba itong Tomas, nga siya mo'y mahimong mayor sa gabi, eh? Ya karon na yana sang ginganlan og violator kuno si Mayor Tomas, ha, Mayor kanana ang Mayor Archibal, ha, matud pang tami nga violator kuno si Mayor Archibal, ayaw na lang sa og ganagwan, hulat na lang og mamayor ka mas. Samtang sa lain nga bahin atong hatagag pagtagad kay ang kadton tuwang usa ka pulis mga sukindig paminaw, ha, kadtong usa ka pulis nga iyaan or maoy tag-iya ni adtong armas nga gigamit sa suspek dito sa pagpamusil sa eskwelahan dito sa Tacloban. Matod pa nga ang pulis mga sukindig paminaw apilo nagpasakag kaso. Straight to the point. Kasuhan mga sukindig paminaw kadtong maong pulis, ha? Ang maone ang resulta sa investigasyon unya ang Office of the City Prosecutor's Tacloban ni rekomendar mga sukindig paminaw nga pakasuhan gyud kadton to ang usa ka police woman iya anto ni adtong usa mga sukindig paminaw ka kanang na ang estudyante no nga namusil mga sukindig paminaw diin tulok estudyante ang namatay no dito sa Tacloban. Dito sa Tacloban, mga sukindig paminaw, samtang 20 kabuok ang naangol. Straight to the point. So muna, nga kanang naangay sa itong kasondong pulis. Kay mula ginaanga kamo, kay balutan nga tuang mga police officer, nagdalamog mga armas, dahil mga bata nga, hilig mga inaog ka ng armas-armas, ka ng pusil-pusil, ka ng dulaan, hilig mga inaasamot na ng tinuod nga armas. Kasamang listor, so muna nga, di lang mo magdinanga, gawas na sa mga, kana mga pulis nga kanang maang careful sad, no, sa ilahang nga mga, kuhan nga, ipahamatang, ipahimutang, giyot, og tarong ba? Kay kuyaw, kaayog, bakitaan sa mga bata, nalabi na mga bata, doon ay kontra, unya makuha ng armas, delikado, kaayog, so muna nga, i-safety, giyot, hipuso na mga armas, nga issues gobyerno, or bisa na may uban nga, dili issues gobyerno, ilahang nga armas, i-safety, giyot, nga dili ma... abot o dili makitaan, dili magamit sa mga bata ngadto sa bayulinteng buhat. Ikaw no'y kasuhan, ha? May rasad kay ngano masang imuha man sang pasagdaan imong armas, ha? No masang gipanan. So nang kanin tulo ka makinabuhi in town. Nga nakalas ito sa Tacloban. Luoy po din taong kaayot.
2: straight to the point.
1: Samtang sa lain nga bahin atong hatagan og pagtagad sad mga sukid digpaminaw, karon diri sa ato ang pagkulo kabildo ha. Tungod kay ang distrito ni Congressman Bini Abante og Congressman Jewel Chua gibooking ha ni Mayor Isko Moreno nga matod pa adunay binilyon di ay nga budget para sa flood control. Pero grabe gihapon ang pagbaha sa ilahang mga distrito. Paldo kay mga sukindig mo na si Bini Abante kay dito sa distrito aduna kunoy 2 billion kapin kasamang listo. Matod pa ni Mayor Isko Moreno nga pahilom-hilom din si Kuan ha. Kanana ang si Bini Abante kuno sa iyan district, District 6 sa Manila. Kasamang listo dunay 2 billionis kapin nga pundo para sa flood control. And yet, kasige gihapon og baha. Dito mga sukindig paminaw sa Manila, labi na sa distrito mga sukindig paminaw ni Bini Abante ni Jewel Chua, hilom paron sila sa tirana kay di ay na amot lang dito makaingon nga kanang naa nga dunay substandard wa manoon gibutyag ni Mayor Isko pero ningon siya nga dunay budget ana. Pero nga naman tungod sa kadako sa budget, grabe man ang baha, mura man og walay flood control nya pilay budget Bini Abante oy 10 bilyones ha. O din si Abante, mga sukindig paminaw, gusto gyud niya. Gusto gyud nga mapa-impeach niya si Vice President Sara Duterte kay nahadlok ni kung ma-presidente Sara Duterte, imbestigaron niya ang iyahang flood control sa kanang naang Manila. Nasunan kag 2 bilyones. Ang kantidad, mga sukindig paminaw, kapin sa flood control, pero gasigir niya pugbaha dito. Ingos Isko Moreno, adio. Pastor, Bini Abante! Onya siya, 40% ang pagkakuan, ano? Kanana ang isog pa sa kaayo. Ang pundo kuno, ang confidential funds kuno ni BP Sara, gilustay kuno pagasto, kinahanglang yung patubagon, mauni-mauna. Nya kanang inyong mga flood control diha. Be, ito kuno tanaw ng mga proyekto, mga budget diha, natarong ba nag-implementar? Wa ba mo yung mga SOP diha? Nga dagko ganyong ipangkuha ng mga SOP, dili ba na mga standard, ha? Kanang inyuhang mga flood control diha. Kay murag da kwan rog si Bini Abante, tanan dos Bini Abante kay Dios no man kuno ni bipalabanan imong Dios Bini Abante. Astas Jewel Chua mga sukindig paminaw do na po kunoy allocation. Dako ra ba ning pundo nga naadto sa iyang distrito. Jewel Chua mga sukindig kini sila mga miembro ni Squadcom. Mga miembro sa Quadcom nga gusto gyud nga ipapriso si Vice President Sara Duterte og paphaon sa politika nga di na makadagan aron nga dili matuke ang ilahang mga proyekto sa ilang mga distrito. Di lang ta makaingon dunay anomalya kay wa man ni imbestigar kay nganong imbestigaran man nga tilap man sila sa Malacañang so mga politiko ron nga nitilap sa lubot sa Malacañang wa gyoy imbestigasyon. Samtang sa laing bahin, atong hatagag pagtagad kay mga abogado sa prosecution nga si Attorney Ligutan, si Attorney Virgil Ligutan, mga sukindig paminaw, gisupo. Gisupo sa ni Presiding Judge sa Chief Escudero. Kay nang hinambog mga sukindig paminaw, nga dili lang kuno siya usa ka abogado, kundili usa pagyud ka maestro.
2: Straight to the point.
1: Ginan sa Escudero, dili man ta, wa man ta, kanang naa nga dili man ka maestro dire. Dire sa impeachment court, wa ka nagtudlo. Dire sa impeachment court, dili ka maestro dire. Dire sa impeachment at impeachment court, abogado ka. Sa prosecution mo nang aig panudlo dire. Nakuan in town, action in town, katingi mga sukindig pa sa Attorney Ligutan. Pero kanang grabe sa experience sa Attorney Ligutan, no? Kamaestro siya kasamang nisor for more or less 20 years ba to? Ayang na-mention, more than 20 years or less than 20 years ba to? O niya, abogado siya, mga more than 16 years. Sa iya nga pagka-abogado. So, kung grabe yun, yung experience niya, knowledge yun. So, muna nga, kanana ang bright siya, o niya, iyahang nga gipasintuon, dito sa impeachment court, yung katumanggutong ni manifest ba, no? Katunto ang defense team kasamang nisor nga dili maayo nga isgutan ang unsay mga nahitabo dire sa korte kay doon na tayo balaod, ana ang abot ito sa gawas, di mo masigi og pang sulti kay nagpost magunto si Attorney Ligutan o niyan. Sige pa siya ingon nga iskam ko no. Ha, iskam ko no. Ang ikwarta, iskam ko no BP Sara. Motong strike man to sa record. Muna nga, di man sila makapuga ba? Ilang gipuga ang mga hostile witness nga doon na sila'y makuha unta mga sukindig paminaw nga ligong ebidensya. Wa man gyud. Muna ang nagpataka na lang silag mga pangutana, nagpataka na lang silag mga istorya. Ah, ningon sa maestro, ah, gibuya ganang eskudiron, asun tingi tao gamay. Noon, gamay-gamay raman sa. Aon ya lakip mga sukindig paminaw nga gimaymayan ha lakip nga gimaymayan ni Escudero si Senador Judge Rafi Tulfo human mo gamit og pulong nga lasot nga pulong ngadto sa hostile witness kagani ha nga si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio. Straight to the point. Aon sa bitaw ni Rafi Tulfo amot lang ha Rafi Tulfo kana na ang bright man ni Rafi Tulfo daghan mang nag-idolize ani ha, ni Rafi Tulfo pero kanang grabe si Rafi Tulfo, kaning kaisog ni Rafi Tulfo. Gusto nang gagania ha? Impeachment court na, ha? Dili na ikaw mo'y haod, ha? So nang ka nga, gahapon naingon sa stupid, ha? Giingna niya ang katong, katong si Gina Acosta, stupido ko no, kasamang Nestor. Ganiya, ningon, giingna na po niya si, kanang Limuel Ortonio, nga nagkuan ko no, tanga ako no, ha? Tanga ako no. Ayaw, og wala mo'y mapuga, di ha, Rafi Tulfo. Ha? Ug wala kay mapuga di ayag pugsa. Ha? Ngano man nagpasikat kas Malacañang? Giipit na kas Malacañang kay ingon ana kaka usa man desperado na mo unsa ba? Gibuyag sang eskudero ganiha nga ayaw paggamit og pulong ingon ana. Ha? Ayaw paggamit og pulong. Grabias Rafi Tulfo no. Kanang kaisog ni Rafi Tulfo nga kanang mga istorya nimong ingon ana ug imo panangi kana pa imong giistorya sa imbestigasyon sa flood control, ingna imong giisyon si Erwin Tulfo, magpatawag mo og hearing diha sa Blue Ribbon Committee, kanang mga pulungan nimo adto dito isulti sa mga kontraktor taga DPWH nang urakot sa flood control dito isulti. Nganong hilo man kas flood control? Ha, nganong hilo man kas flood control pero karon kani mga yano mga ordinaryo nga naghimo silang trabaho nga mga trabahante ingon anaon pag istorya? Hilasas naong ni Rafi Tulfo. Ah, so ganiha mga sukindig paminaw, murasad og na tingi, no? Ha, ah, namula ito sa Rafi Tulfo, ina nga ayaw paggamit og pulong ingon ana. Ah, natingala ito, grabe ni Kwan, no? Kanang, si Erwin Tulfo, at okay na, ang yahang nga mga pulong ipanggamit, ha, o niya, kanan ng uban nga mga senators, okay ra yung mga pulong kasamang ni Storsi, Senator Kiko Pangilinan, although naging mga pitik-pitik ginagmay, pero normal na nila, sila si, ha, kananaang si Lacson, sila si Kwan, ana, ha, pero kanigin doha ka mga Tulfo, ambot lang, o gagi, basi og sila maoy gi, tahasan sa Malacañang ba, mga kamo mo ay Kwan, ana, ha, o niya, Kwan, kinahanglan gina ninyo ha, kay ikaw Rafi Tulfo, kinahanglan yun ha, nga, muna mong isulti dito, kinahanglan nga isog yung ka dito, kay dili gani ka mag-inisog, ha, dili gani ka mag-inisog, amuang investigaran tong imuang pagpanghatag og tip sa mga babae. Ah, nga, og ang hinatagan sa mga babae, dagko kay hinatagan, tip, pagani, kasamang Nestor. Ha, ah, gitagag, tip, ang mga babae niya dito ni Rafi Tulfo para lingawon kuno sa amot sa katinuod ko na. At tinuod ato, nga katunto ang doon ay gi-interview, nga usa ka babae, nga naingon sa doon ay isa ka senador, ha, ah, nga nihatag og 200 to 250 ba 2,000, ha? Kana na ang kuan ko no, kana nga wapo ko nun hitabo kasamang Nestor, tip lang gani ko nun na paldo na. At kisa may ipasabot ato, si Rafi Tulfo man ko no, ha? Samtang sa laing bahay na itong hatagan o kapagtagad sa magkasama kay Dumanhog Primary Care Facility, ani pagawas na og official statement kalabot sa pagkamatay sa usa ka bata sa usa sa mga barangay sa lungsod sa Dumanhog nga giingon nga namatay ha tungod sa vaccine
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtaga doon mga sukindig pamina itong basahon ning kaning ni ang official statement sa Dumanhog Primary Care Facility. Ang kaning bata na nga namatay kasamang Nestor atong Pizza 24 na turkan kuno ni bakuna ni atong Pizza 10 sa Agosto. Unya luoy kay intawon nga bata kay ang pagtuo sa mga ginikanan, ang pagtuo mga sukindig paminaw sa mga ginikanan nga ang katugyog kunong vaccine or sana vaccine ba na moy gikuan anang naang giturok kasamang Nestor, mogyo ilang gipasangilan nga moy namatyan sa bata kay wa may sakit ang bata. Naway sakit ang bata niya paghuman og kanang naang tusok at tuntong giingon nilang vaccine, ha, kaning ni ang kuan, nakuha naman kuno ang bata. Ha, so pero kana naa may sa death certificate niya, doon naman to'y kuan sa namatyan. Pero kanang naa, wa pa muhatag, unsa man, maobagi namatyan or dili, pero ipa-imbestigar naman kuno nila. Ipa-imbestigar na, kay mo bita na daghan na nawag na ko, ngaon sa man ay katinood ni maong nga vaccine, di ba ta makuyawan ani ang uban na hadlok na intaw. Ang uban na baginikanan, so muna ang nga to ang taga Department of Health, ang to ang mga doctors, no, nga in charge aning ni ang pag-usisa. Pag-susi ani mong vaccine, ato aning tarungon, pag-usisa kay ang kinabuhi sa tao usara. Og mapildi gani, di na mabalik. Ya, so muna ang pero, kuan pa man eh, kanang dili pa man gyud sure, no, dili pa sure nga ang namatyan kanig yung vaccine. Duda pa nas pamilya, no, duda pa nas pamilya niya, kaya doon ay official statement karon usab ni ining Dumanhog Primary Care Facility makasama tumasaw ng taw-taw na
2: straight to the point.
1: Samtang kadtong usaka stepfather makasama agi padayon ron gipangita sa kapulisan. Kay siya maoy gipasanginlan nga suspect, ha, or siya maoy gitumbok nga maoy responsable. Suspect makasama sa pagkamatay sa 14 anyos nga unang gikataho nga matod pa naghikog. Unya kanang naang naghikog ko, no, unya doon naman nooy ang kapulisan. Dito makasama sa Ming Glanilla, medyo nakatimaho magdili maayo batok sa ama-ama niya ba. Muna ang imbestigaron siya, pero sa umang ni kalit maglayas, ni kalit magdaga, ni unawa. So asa maniron, na kaning ni ang mong ama-amas bata, kun asa mang karundong, kina mas maipay mo hural ka, mas maipay mo kuan ka, kanang naang mo kwanto kas kapulisan, kaya kung dili ikaw, maoy nagpatay sa bata, di nganong angay mang kamahadlok, di wakay angay ikahadlok. Pero kung dili, muna, kung dili ikaw mo'y nagpatay, di ka mahadlok. Ang mahadlok man ka. So muna nga ang sa mga ang mga silingan ni ila sa suspect nga si Romnick Villahermosa, 33 anyos ni 34 anyos mga sukindig paminaw. Ani mo tug ni nakita na ba karon og wa ba mas may mo patimaw kas kapulisan Romnick. Og dili magaling ikaw mao og gapatay sa bata. Patimaw lang dito, explain kasi mo ka og galing og hadlok man ka, ayo kahadlok og wa kay gihimon daotan. Kaluoy 14 anyos mga sukindig pamanaw niya, ningon po ang inahan, no, nganing ni ang 14 anyos kay ama-ama ramani si Romnick nga kuan kuno intawon nakulatado siya, ha. So muna munay sakit po sa uban bitaw nga kana magminyo og otro, magminyo og otro unya makaluluoy noon ang mga bata, muna ang kuan kayo lisod kay pamalandungon sa mga sukindig pamanaw.
2: Straight to the point.
1: So ito nang hatagag pagtagad doon, ha, dire sa tuang pagkulo kabildo o niya, ha, kanang nang uban pasab nga to nga mga report, no, mga balita, no, tuang hatagag pagtagad garon dire, ha. Okay, kaning bayan sa datod ganato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama. Mayo kayo sa mga sukindig paminaw, mga pinanggantig paminaw. Kada din mga sakit o balatian na gihambin sa kalawasan. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, maayonis adunay hubak. Dali nga kapuyong, dali nga makutasan. Kung sa ayaw nagkabalaka, kaya naanay nindot nga imnon. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama. Makapanindot ni sa tuan tulog o niya makapagana sa kaon. Uno sa mga vitamina, minerales o nutrients na magikinahanglan sa tuang lawas. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mapalit sa Didings Pharmacy, GB Butika, sa GB Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, o guban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Ato makaigsunan ha nga mga naminaw, katuwa pa nakasulay paggamit Sparagis Bila-Bila Herbal Capsule. Sabi na to mga senior citizen na to. Ang doon na mga platian na gamit sa kalawasan. Ala sige mag Sparagis Bila-Bila Herbal Capsule na to. Always, every day, naminaw mi sa radio. Until mahuman ang Straight to the Point Evening Edition ni mo kasamang Benji. Agi ka ni Buwe Golfan Imbalsado. Hilom na sila sir, kay hadlok siguro bawian og malita. Matod pa ni Jane Abilia, o lagi taon kasama. Aka na mga pong ni Rapitulpo kasama, mga bati, gantura na sa programa. Adili Diaz Kongreso kasama, no? Matod pa kasamang Glinda Masong Lagos. O lagi taon kasama. Arigan Hubihib, Hubahib. Anaminaw na to, gikan sa Pinamungahan, Cebu. Dulho Fatima, si kasamang Nilson Cabatino. Anaminaw sa nato. Okay, balik ta karon taon, magkasama human sa importante. Kaya standby lang sa kadali ha, kaya balik ta karon taon. Alas 10:50 na sa gabi.
3: This newscast is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ula mayo amazing with Ladies' Choice. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry.
5: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract na abunda sa polysaccharides ug tripertines. Nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita-D Plus Coffee Mix, dunay sa mangosteen fruit extract nga makahatag ug dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita-D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape. Nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon. Nga positibo ang panglantaw. Vita-D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Anay nga naka Vita-D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Cofemex sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Cofemex sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Mga kasama, ako si Radyo Man Attorney Buin Alguno. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer, labi na sa mga breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancer nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot ipasabot nga kun ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa kini ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kun ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 batok sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot ipasabot niini nga kun ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay og maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo-improve ang ilang quality of life ug hinay-hinay nga mo-balik ang ilang immune function ug kakusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis. Uusa ni ka proseso diin ang mga formation og ang growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer, i-block yang pugnan o putlon sa vitamin D3 aron nga wanay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini na mapugnan ang paspas na pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Busa, sa mga published medical papers, karabot ni sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kung doon na siya'y igo o sakto na vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, unom ngadto sa siyam ka soft gel matag adlaw, to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon bisan sa usa ka tuig nga baby, mga buntis og lactating mothers og sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, og autoimmune disease, og uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos lang ang matag soft gel. Importante pahinom dum ha? Dapat siguraduhon ninyo nga dunay marka nga ILE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika. Mag-amping sa mga piki nga mga produkto, mga kasama. Siguro agina, Life Extension Vitamin D3.
6: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
7: Food's here, guys. And feel the vibe.
8: Best concert ever!
6: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Armor up for adventure with Biogenic.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
10: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
13: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
16: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
18: Kaya ko pa.
17: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
19: Kaya ko pa.
17: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
20: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
21: Samok nga ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tusiran.
22: Tusiran Forte.
23: Unilab quality yan.
24: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ubong makulit? Just stop it.
26: Happy fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
27: Na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
28: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Happy fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
27: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
28: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
7: Food's here, guys. And feel the vibe.
8: Best concert ever!
6: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Armor up for adventure with Biogenic.
29: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
30: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
31: Unilab quality yan.
24: Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Bakit RightMed ang binibili mo?
33: Kasi sa gamot, ayokong magkamali.
0: Dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
2: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
0: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
4: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man.
9: Ubo!

0: makaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
4: Rest time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Semeticon is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
8: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bagong Revicon.
9: Ang Strongman's multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo ka
10: with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
14: Ato ang takna alas sa 11:00 na sa kagabion. Balik tama kasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion at aniya sa mga nagpiyong-piyong di ha. Anay garuas tatay nay kay piyong-piyong nanay. Ano nagpiyong-piyong nanay hala sige garua ina balik na ta kay kana na ang humanang pangabuhi. Ah, kasamang Nestor na nga buhi pamanggo dire o ni lisod sa kaayo og di nato kanang na ang papangabuhion sa ato sang itsek no si Radyo Man Josephus Quijano kay nakasanbay na makasama sa iyahang report. Yes, Radyo Man Jikyo
15: DYHP Ottoman Report.
16: Yo, salamat ka sa mag-Radyo Man Binji sa toga pag-aari na dinis kawas kabahin na kabarasa sa nag-cloud na gaat ka gabion. Malinaon ang napay sa sumbong karo sa galiga sa iyo sa gabion. O ganto na baga oras sa mga ginagba ang sa karong direspondihan sa kamatriganan sa balaon. Hindi sa anakbay sa subo sa susugang kampanya sa kapulisan sa pagkagyan ng pagkanto ng operasyon. Hindi sa anakbay ng mga sa probinsya sa subo. Sa report na ito na nakuha na dakpan sa gigong na bypass operation sa mga sakop sa Municipal Reinforcement Unit sa Consolacion na Police Station dinigusag na gigong na drogista din ibarakti sa may purukro sa Barangay Kasili lungsod sa Consolacion. Ang dakpan nilhat niya si Rafael Antian Nicolas sa Manalastas. 34 anyo sa Gapaluigon, ulitaw o glumulto sa may Hilltop Subdivision sa Purokro sa Barangay Kasili lungsod sa Konstasyon. Ang gabawag na suspigyo nagpagilin sa gumawag na bayan ba sa operasyon sa mga sakop sa Municipal Enforcement Unit sa Konstasyon na Police Station magiging pinansyon sa pilagkaandaw ang pagpamaligang illegal drugas ni ini dahil nasuta ang positibo o gihimo na inang usaka bayan ba sa operasyon na resulta sa pagkasikom sa mga suspigyo na kuha ngayon kaniya ang mga pinakiting hundahag sa buong mo ating magkinigdo 23.86 gramos na mabalor kapin sa 162,248,000 pesos. Samtang sa pikas na bahin na isa yung saka lula ang nanakpagkinig na nagbit-bit og armas na way lisensya yung gisab sa kapulisan ang usaka search warrant sa iyang panimahay dito sa may barangay Balungag sunod sa San Fernando. Ang maong lula nila sa palang Anastasia Escultor sa 63 anyos sa Balidol o nagpiyo sa Escultor at lugar. Bitbit sa kumulisan ang search warrant na isyo ni Romul Judge sa Juibi Renubli ang presiding judge sa Regional Trial Court 7 sa Bransa 77 dito sa sudan sa Karkar ato sa pag-search sa kapulisan sa panimay hindi nga mauga suspika lula wala siya makit-i wala siya maka-recover o arma sa balay apan yang girikisa aga mao galuro na kuha siya nga posisyon aga 9.45 caliber pistol nga armas dunay usa ka magasin o unom ka mga bala o nasuta aga walay lisensya gisignit o gidakop kini mao nga lulag nga 63 anyos karon gitanggong na sa San Fernando o posible paska gidiktok bag kaso. On board sa patrol ang Radyoman, Joseph Hosgano, DYH, Pitatak, RMN.
14: Okay, salamat Radyoman, Joseph Hosgano, simuhang report. Samtang, arita sa dugang detalye sa tuang balita. Kay kapulisan sa probinsya Sugbo o Dakbayan sa Sugbo. Ekstriktong mo-inspeksyon. Matagbuntag sa tanan nga PNP issued firearms sa mga pulis. Pato kumplitong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
15: DYHP. RMN Report.
5: Giangkon sa kadagkuan sa kapulisan sa probinsya Dakbayan sa Sugbo nga nasubo sila sa sunod-sunod nga insidente sa pagpamusil sa sulod sa school campus diin ang gigamit nga arma sa mga responsable gipanag-iya sa mga tinugyanan sa balaod. Ang kaso sa Tacloban napapatud-an nga ang armas kay gigamit iya sa usa ka pulis nga iyaan sa suspitsado nga tinun-an samtang nga rito sa Sambuanga. Arma siyang amahan nga usa ka opisyal sa Bureau of Customs si Police Lieutenant Colonel Jose Rovic Villarin. Ang Deputy Provincial Director for Operations sa Cebu Police Provincial Office mibutyag gahuman sa baong insidente. May pagawas dahil ang kamanduan ng ilang hepe na si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. na istrikto na ang pagsusi sa mga armas sa ilang mga personel. Batag buntag, imanduan ang tanang municipal o city police stations na muhimog personel accounting o kinahanglan na ma-account ang ilang mga armas na gi-issue sa Philippine National Police kanila. Kung wala kini silang posisyon, mamahimog mag-atubang kiniga administrative mga kaso ang maong polis.
11: It really can sabi na us na ang armas sa ako ang kauban maoy gigamit. Okay, so after that, we strictly directed all the COPs that during sa pagdaily accounting in the morning, is it to it, it will be included in their inspection the firearm, the issued firearm of the police.
5: Si Police Lieutenant Colonel Jose Rovic Villarin, gihanggop ni Villarin nga dunay mga anak sa mga pulis nga makamao nga mugamit og armas human tudlo sila mga ginikanan. Apan kinahanglan kini og sakto nga pagtudlo nga dali mamahimo nga dalhon sa bata ang maong armas. Lagip sa dagag gipahimangno nga dali ibutang ang ilang mga armas nga makuha sa bata tud kay makahatag kini og peligro sa ilang kaugalingon og sa uban nga tawo. Samtang sa dagpay sa Sugbo gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office nga gimanduan ang tanan nila nga personnel nga butang sa sakto nga butanganan ng ilang mga armas kini aron malikayan nga dunay laing tawo o kaha ang ilang mga anak ang mukuha niini. Kasama mo sa PNP ang inyong Radyoman Arnold Bustamante DYHP, Tata Carmen.
14: Okay, salamat kayo Radyoman Arnold. Anong lamat kayo nung ha? Okay, on niya kini nga bahin sad magkasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix kasamang Nestor. Ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. 17 in 1 kini. Pasabot si 7 ka mga prutas o gutanon nga gisagol sa tuang kafe. Ato makisunan to mga naminaw kato mahiligon kay mainom og kape. Dili gyud mahimutang no og dili makainom kape so sa kaadlaw. Kasamang Nestor kaning kapiha mo imna kay lami nga pagkakape. Onya kanang gawas nga lami sa kasamang Nestor ka pangapi pagyug ka muabtik imuha nga panglawas no onya dunay maayong benepisyo nga mahatag

hospital na gisagol niini, lagip nga sagol ang rose hip nga dunay anti aging properties, dunay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato mga dunay arthritis, kaning kapiha maoy imna ninyo kay makatabang niha para maalibyuhan ang sakit sa arthritis. Onya duna sa nisay luya, dunay dulaw or kaning turmeric, dunay kamungay, dunay mangustin, dunay tapol nga bisaya nga mais, adunay bayabas, adunay insulin plant or stevia nga may kapalami sa tuwa nga kape. Kanya na kanindot sa nidoy arabica, dunay barley. Onya aduna pagyoy ginseng. Ang ginseng makasama nga na sa tuwa nga kape. Maka paabtik no sa tuang pangluwas mo sa makalahutay ta matag adlong panikay sikay kun kita kanunay nakainom sa EXL makabuhay coffee mix. Onya kun haplas sa datong gi pangita wa na sa tailang haplas sa gamiton EXL makabuhay oil na sad makasama nganuman ang atuang haplas sa mayo kay ni panghaplas ang kalawasan panakit sa kalawasan panglalay sa mga mutlotahan mga panuhot o pangulngol sa makaunuran kani mo itong ihaplas mga kasama maha kay epektibo kaayo ni siya ang atuang haplas kasamang ni store may sab ni siya kay manghaplas kani dili ka paakon og lamok busa malayo ka malikay ka sa sakit nga dengue so mo na aron di mo magkasakit og dengue so aron na dili ta magpapaak og lamok ka manghaplas ta ani agawas tangtang ang panuhot eh, saan makapaak ang lamok mo na kanindot kay all in one naman ang atuang haplas kasamang ni store. Ang atuang haplas makasama og kape mapalit sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy uban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Ada may taal lang diahang atuang pangutana lang mo des mga tindahan duol sa inyo ha makasama kay na mapalit ang atuang mga produkto sa EXL ha.

Onya ang hassle na mga patong na fish, no? May patong na mag-cash in. Kahit paglulod, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash. Patong-patong lang ang good news. Libre na ang mag-cash in sa partner merchants. May bonus ka pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash sa merchants katulad ng Pure Gold, sa Lawson na Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash Gilo dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet. Longer validity ng load for select Gload versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangang problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-2575-82, Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882 Globe or TM sa 02-72-13-4-9. Other network fees may apply to no more. Ania G Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Si Kwan sa DI ha, to sa tagapagtagad ni kaya na may magpakuha na to diri, pa-shout out kasamang Nestor sa da, ginagmay lang man shout out sa da, kasamang John Kirante, lami gyud kayo inom kape diri sir, labi na inig ka winter, oho, inig pauli niya ni mo Sir John ha, to inos kasamang Ruel Kirante nga, kana na ang padadaan ka o kape diya Sir John kay aron nga maka kape-kape, kape-kape ka diha, minaw na to, no? Kasamang Corazon Susina Taniula na minaw sad nato ha. Si Mercy Laurinilia na minaw sad nato. Karon og si Kinmar Fernandez. Hadlok na si Rapitulpo kasamang Binji kay Apil mantingali tong iyahang anak siguro sa iya korupsyon ha. Kana pangutana lana ni kasamang Kinmar.

0: Mar Fernandez, ha? Lagi kasama, ha? Ganda na ang gabi, isa ni mida kasama John, ha? Sir John Quirante. Okay, itong hatagag pagtagad, saan ba kasama, ha? Kay kanang na ang dumanhog, no? Daghan ang utana na to, daghan nga nag-chat kasamang Nestor, apan wala lang kayo na to, kwa na ba kay kwan man, kanang na ang gikwan magun, gi-mention manggod, no? Gi-mention, o niya, ni kanang doon na po'y daghan ng mga nag-chat, no? Sa tuang page, sa DYHB, gani ang ako ang page nga kasamang Benji Ulpos Tanghian, kumunay kung page kasamang Nestor, na po'y mga kanang nag-chat dito, no? Kabahin, anong panghitabo sa dumanhog? So, muna, nga itong gikwan, o naabagyo na hitabo, o wabagyod, so at least, naamay mga ni-share na gyod, na kasamang Nestor, unya kaganiha, ni pagawas na yun mismo ang dumanhog, ha? Primary care facility, ambot hakot, ilabaning nga page, ha? Ilabaning nga page sa dumanhog primary care facility, or, ha? Kung sa ilang manggaling nga page, so, at least, nakapagawas sila official statement, ha? Kaning sa page nga, dumanhog primary care facility, unsa man iyan is dumanhog, or di, pero wa may post noon nga dili ni ila. No? So naa may unsa man ang ilang official statement kabahin aning vaccine mga sukin dig paminaw, ha? Kay mo lagi na nga nigawas ning official statement tungod nas mga chismis, tungod nas mga hungiho nga nang hadlok ng uban nga di na magpaturok aning measles rubella o kaning MR vaccine, ha? So, itong basahon ng ilang official statement kasama ng Gerald O'Kaning niya. So, although, ang ilang official statement printed on niya, kanang na ang soft copy kasama ng Nestor on niya English. So, doon ay caption sad nga ilang gibisaya. Ha? So, aron nga madali ta, aril na ta sa kwan sa batong sogdon diri ha. So, muna, muna ang page nga, kanang na ang page mga sukindig paminaw, ha? Nga nag-post ani. Ha? So, mauni ang page nga nag-post, Dumanhog Primary Care Facility. Ha? So, kani, ato nang tanawon kung iabig yun sa Dumanhog Care Facility or dili. Pero, mamay, kuha nila nga, nagkuha naman eh. Naghan man nag-share sa nag-share sa nag-kuha na to. So, sa may na-adir eh. Atong basahon ha. Kay ang uban, aron nga makuha nang tinood ni. Kay ang kaning kuha na ba ni? Kanang vaccine para sa measles o rubella, kanang measles rubella ba? MR vaccine. Daghan man kay ni naman, ganis barangay naman sa kanang health center ni kasamang Nestor. So, nadiri official statement nila. Saman eh, ito masahon na mo niya. Ang Municipal Health Office sa Dumanhog, ha? Ang Municipal Health Office sa Dumanhog, nagpaabot sa kinasingkasing nga pakigunong og simpatiya ngadto sa pamilya sa bata nga baguhay lang ni taliwan ni adtong Agosto 24 adtong Lunes kasamang Nestor, ha? Sa diha nga nadawat sa Municipal Health Office ang impormasyon mahitungod sa maong hitabo, gitaho dayo nato kini ngadto sa Department of Health Regional Epidemiology and Surveillance Unit, kung DOH reso. Dere sa DOH yun na to. Padayon usab ang koordinasyon sa DOH o sa Provincial Health Office alang sa husto nga pagripaso o pag-imbestigar o imbestigasyon sa maong kaso. So ilang imbestigaran ka sa mga Nestor kining pagkamatay sa bata pagun sa bagihinungdan tungod bagyod atong vaccine nga giturok dito niya. So quote-unquote sa pagkakaroon, wala pa'y konklusyon kung adunay kilambigitan ang pagbakuna sa pagkamatay sa bata. Ha, so, wala pa'y resulta ha, kung ang namatyan sa kung arikas DOH, kaning sa Municipal Health Office no, sa Dumanhog, wala pa'y konklusyon kanang wala pa na pamatudi ka sa mga nisturbanga na kamatay sa bata katod yung vaccine. Kay padayon, investigation. Okay, padayon. Ang pagtino ni ini nagkinahanglan ha og mabinantayon nga pagripaso sa medical history sa bata. Kinahanglan yung tokion gyud maayo og unsa may medical history sa bata no? Kasamang listo. So sa iyang kahimtang sa panglawas o sa ubang importanteng impormasyon pinaagi sa hingtungdang mga health authorities.
1: Straight to the point.
0: Nasabta na mo nga kining hitabo mahimo nga makahatag og kabalaka sa maginikanan o sa tuang komunidad. Gipasaliga na mo ang publiko nga seryosong gitagad sa municipal health office ang maong kaso o hingpit kami nga makigtimbayayong sa DOH, provincial health office o sa ubang hingtungdang ahinsa aron matino ang mga kamatuoran.
1: Straight to the point.
0: Ang mga ginikanan nga adunay pangutana o kabalaka mahitungod sa pagbakuna giawhag nga moduol sa municipal health office or kaning MHO, barangay health centers o sa ilahang nga healthcare provider aron makakuha og husto nga og kasaligan nga mga impormasyon. Okay, dayong sunod. Naghangyo usab kami sa tanan nga likayan. Una ang paghimo og konklusyon, likayan usa kuno nang naa nga kwan, ha? Likayan usa nang pag himo mga sukin dig pay na konklusyon ba nga kanang naang kanang gining ni nahitabo, no? So asa man to dong? Likayan amon to na kwan man. Nasabta na mo nga kining hitabo himo makahatag og kabalaka sa maginikanan ng komunidad. Sumurag, humanat na dadong, kato sa ubos na po napit. Okay. Kani-kani, naghangyo usab kami sa tanan nga likayan una ang paghimo o konklusyon o pagkailap sa impormasyon nga wala pamatud-i samtang nagpadayon ang pagripaso sa kaso, pag-imbestigar kasama nga nistor. Labaw sa tanan, atong tahuron ang pribasiya, ang privacy o kasubo sa pamilya ni ining lisod nga panahon. Ang mga impormasyon nga mapamatud-an pinaagi sa hustong proseso ipahibalo ngadto sa publiko sa hangyo nga kini mahimo nga available.
1: Straight to the point.
0: Yan ay nakabutang municipal health office, municipality of Dumanhog. Niya sa ubo na mo na ilang official statement sa municipal health office makasama pinakaubos ng dong binabay pirma sa ikuan. Kani ikuan ko sa pinakaubos. Kani mo ni ang English version kanang naang sa ilahang akuan. Kani naaba ni pirma sa ubos ang ilahang municipal health Dumanhog Primary Care Facility, Municipality of Dumanhog. Wa may pirma. So mayo unta to og ang head diha sa municipal health office sa Dumanhog ni butang diha niya pirmahan gyud ba? Gipirmahan gyud nga ila ni gikan na pero ilaha man ning page tingali ang nagpost na pero may nang naipirma sad no sa head ninyo diha. Official statement man eh. Kana bitong ang mayor og moisog official statement ang mayor, ano na magipirma sa mayor? So muna nga kanan ang kwan in town kayo. Muna ang panghitabo mga sukindig paminaw, luoy kayo ang bata. Natanawa ang bata. Karon doon ato ipakita ang bata makasama hapatay na in town. Puting luoya makasama muna ni singgit o gustisya ang maginikana ni ning maong bata. Kay gipangga nilag mayo in town ning maong bata apan sa usa ka pagpamilok lang na hanaw kasamang listo.
1: Straight to the point.
0: Karon doon ato ipakita ang bata ha nga luoy taong kayo. Inibay na sad makasama hatod ka nato sa DTX 500. Ang ato nga DTX 500 mga kasama. Kampiyon nga proteksyon kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants. Iktibo kining pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang ato nga DTX 500 may sab sa ato may sona nga adunay high blood katong tasog dugo, tasog cholesterol, tasog blood sugar mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama may usab sa fatty liver disease, cardiovascular disease, ito may sona nga adunay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, pasa dunay insomnia ayaw pasagdi inom ta sa DTX 500. Mapalit ang DTX 500 sila nga clinic mao ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Nga namuntang sa Unit 102, Mary J. Building, Hakusalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman O'Shipper Building, Ugloyo, sa Gaisa, no main. Baka mo tawag mo magkasama or mo bisita, yun sila hang kanang naang clinic, ha? Luyo sa Gaisa, no main, naadiha. Libreng check-up, why bayad, ha? Maglain ang lawas, tulo ka adlaw, di Japon maigustambal, mo adto na yun, magpa-check-up na, ha? Naay man matikdan sa lawas nga di mayo pa check up libre na nasa Luyos Gaisa no men sa clinic sa DTX sa way bayad ha. Nag-aabli sila Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Okay, standby lang sa magkasama balik ta karon taw duman sa importante kayo. Alas 11:30 na sa gabi.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ako si Lady Ninta Mayra Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Ato ang attack na alas 11:42 nas kagabion. Halikta makasama dere sa pagkulo kabildo karong gabion na.
5: Straight.
6: Ayaw sa mo katulog ha, gamay na lang gyud kayo, gamay na lang gyud huna. Adungan na tao ganana ang pangatulog unya ha. Ala sige sige sige sige dire dire dire. Ayaw sayaw sayaw sa gamay be. Anya si Floor Basok ha, naminaw sad nato dai karon. Og si John Lake sa Sumbilon. Ah, grabe kasama oy. Kanana ang taasa sa inumdum. Mao lagi taon. Ah, gilang kasama kay kanana ang kuan man ni. Ah, kanang na ang lisod sa kay dili nato ni kita sa makamulta ni di ni. Ah, di nato ni kuan sad, di nato ni play sad, no? Anya Marino Arcilia, naminan to gikan sa Pulpugan, Consolacion, Cebu. Okay, kinibay na sad, makasama hatod ka nato sa... Asa naman tayo kasama? Life Extension, no? Life Extension, Vitamin D3, mga kasama. Alas sa mga naminaw, nga mga kaigsuunan na to, mga sukindig paminaw. Kanto nga adunay type 2 nga diabetes, o kanto mga adunay diabetes, diha ayaw na o ka-problema, hag maayo ha. Inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Kaya nga ito ang Life Extension Vitamin D3 makasama, makatabang yun. Aron nga alibyuhan no, ang sakit sa diabetes o kandunay type 2 nga diabetes. Ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Pwede ra sag tulo o sa humagpamahaw, duwa sumaga panihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, pwede sa kamo inom balewa kay kanang diabetes nya para malikay kas diabetes og sa uban nga mga sakit, pwede ra sad og inom ka og duha o sa humagpamahaw, usa sad sa humagpanihapon. Ato magigsoon ang mga naminaw sa diha ha. Ayaw ka balaka kay kini gisuportahan ni sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor. High quality potent formulation gikan sa USA mga kasama. Unya certified ilisil aron malikayan ang pagkapiki. So, siguro adiha nga kanang inyong gipalit, inigabli ninyo ana ang kanang soft gel na anay tatak nga caps lock or kanang dagko nga litra nga LE. Ha? Muna adiha ha? Muna ay original yun. Okay, onia nakanindot ani makasama kay mapalit na diri sa may ubay na nga mga butika nga naay available nato kay sa una kasi ilaharamaning clinic karon na sa uban nga mga butika ug farmasya na onya ang ilang clinic para libre nga check up nya maka discount mo kon adto gyud mo silang clinic mo palit na diri sa Cebu Doc no building pangutana ang gwardiya asa ang Life Extension Clinic ha nagtanig sila libreng check up diha Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Dito sa Consolacion, nasa Atbang Jollibee, padong kasod sa Mercados Consolacion, sa Negros Oriental at Dumaguete, City Tapad sa Kamanhak Terminal. Okay, so atong hatagag pagtagad ni makasama hakay, at least, naabot na ni Ron mga sukindig paminaw sa DOH o sa tuang provincial health office. Ha? Ang kining problema or kaning ni ang post mga sukindig paminaw sa usa ka inahan in town nga giway laing gipasanginla nila ha or ilang gikadudahan ang ilang gidudahan nga namatay ang ilang bata human mabakunahi o kaning measles rubella nga vaccine sa mga bata pero niingon ang municipal health office nga wa pay final nga mao ba gyud namatyan sa bata ha dili pa final ang ilaha nga pag konklusyon kasamang ni Sir. Wapay konklusyon so far. Ha? Ang bata, luoy kayo, apila pa ni kabulan, bata, ha? Ha? Ito ko nung tanawon ang bata, kasama Geraldine nga, gipost makasama in town sa iyahang inahan. Ha? O niya, ha? Luoy kayo in town ang bata, makasama nga sus. Ha? Kanang na ang, na, kanamaw niya ang kwan sa bata, o sus, pagkagamay pas bata taon, o. May rabag iturang bata, kasama ang kio? O, kani-kani, o, tanawa na ba ni audio kasama Gerald? Sus. Ah, kwan, music, diya ini. Oh, anay, mura ba si Makwan tanak dong? Oh, luyas bata, oh, tanawa ang bata. So, muni ang bata, di ay sa pagkuhanan ni, katunan ni nga nagkasakit ang bata, tayong lihuman o turok nila, oh. Tanawa ang bata, o niya, ha, medyo, kwan, panay, uragwa pa man ituig bata, ah. Ha, basta luyas bata, oh. Mayro ba gitsurang bata, ah, taon? Oh, so, babae ni nga, kwan, tingali ni bata, ah. Sus, purebuyag himsog ang bata, uy. Ha? Purebuyag himsog bataa ka sa mangki. No. Ha? Tanawa o muni ang kanana ang kwan in town. Ang bata makasama nga kwan kayo. Ha? Medyo abdik ni bataa gamaya pas bata taon o gi kwanan di ini siya. Ha? Kanang na ang giinjikan makasama ani taon. Ha? Pagka bataa pa no? Sus bataa pagid in town di ay. Aning kwan taon. Oh, so nagkuan ani o niya ang katong amahan dunay gipost ang amahan ani asa matong post sa ha uno ang bata oh, sus cute kay naon kasamang kitaon luyas bata taw no money ang kanana ang bagpost makasama taon sa bata nga giingon nga ilang ipasanginlan ba nga kuan kunos baksin oh. Susuya tas bata. Pwede ka to, di ka na sa picture kasama ng Gerald, kanang bata, pwede maklaro-klaro ragamay, kay patay naman in town, rabani niya, luoy kayo in town, oy sus. Ha? Kaluuyas bata, taon, oy. Sus. O, tanawa, o. Tuluuya tas bata, o, nang lamhoy taon ang bata. Sus, kaluoy in town, oy. Humurag, kuan na ni siya, murag humana ni, na-ijiki nila. Ha, napa-ijiki dito sa kuan. Kani wala ba ni audio kasama Gerald? Wala, no? Music ra? Sus, luuya taon. Uy! Muning bataa di ay. Kaya kani, dita mo, ako man kumo, tuo dayon God, gadaghan nga mga niingon nga, unsa man to'y update ato. Ha? Ito, wak man tayo nakakuan. So, karon, dunay mga nagkuan nga muning bataa di ay. Ha? Ang mama makasama ni Padayag na yun, nagsinggit o gustisya ang mama o ang papas bata. Ha? Nagsinggit o gustisya kay kanang naang nga makuanan eh. Ha? Unta, manghinauta nga ang atuan taga City Health, ang atua makasama nga taga Municipal Health sa Dumanhog, o ang taga DOH nga manghinauta nga kanabang mataga gustisya ni. Ha? Unia, kay kinalang i-check yun ang naadiha nga baksin. Ha? Kay sus. Ang uban, nga hadlok kasamang nistor, waan na pabakunahin nilang uban. Ha? So muna ang kwan man, ha? O, ang ngalan de ani si Janaya Zaili. My dearest Janaya Zaili, having to say goodbye to you is the hardest thing we will never do. Muna igi ingon sa Mama Town, ha? You were so perfectly made, so precious, and so deeply loved from the very beginning. Though your time here was far too short, the love we have for you is limitless, ha? And eternal. Why limitasyon in taon ng ilang paghigugmas ilang bata taon. You will always be our sweet baby girl, our constant thought, and your forever angel. We promise to keep your memory alive, to speak your name with tenderness. Oh, ana, klaro. And to honor you every single day, rest shortly, my sweet Janaya. You are safe in heaven now, and you will live in our hearts forever. Ha? Sakit taong kay palandungon. Ha? Kasakit ba mga sukintig paminaw nga palandungon ni ining maong hitabo? Ha? Nga usa ka anghel makasama taon. Ha? Ang kani pero tan-aon niya kay ang kwan sa papa bikono i katugon ng video akong gi screen recordong o niya ipakwan gus ubos na ato'y post sa papa o comment sa papa san o kana mo na ikwan ko sa ubos anak sige ipakwan pa kaya napas ubos na sige ipadayon ang video sus luya taon ay sus pure buyag himso grabang bata sige yun kani sa babaw sa kani sa babaw kani comment kani wa jud ko katabang ni muday ginablame jud nako akong kaugalingon grabe kaluoy kay katan-aon gaantos mo ni ang comment no sa mama sad sa ubos si hanga post so daghan ta kay naguol ta noy medyo kwan kayo kanang na ang bikono sa ubos pagyud bi ha kaluoy ba intos bata oy sus ha tiluoy paminaon sa bata. Sunod ko no, daghan kay mga comment din eh, kani mo sani sa Manisa mga po na yung comment niya gabukara in taon ang yahang mata gusto pa siya nga magpakabuhi sa kalibutan gusto pa siya nga makakita sa kahayag kaluyas bata no wagi din na mapiyong yahang mata ato no dayon sa pagkahitabo in taon sus kasakit ba in taon. Sakit sa dughan, nagtanaw ko kaluoy ni mo baby. Oy, matod pa sa mga comment dere. No, okay, sige, ikuan. O, kani mo ni ang papa, kani si Kent, ah. Kano, ito ko nung ikuan, ito ang ibasahon, eh. O, kani mo ni. Amo ni ang papa? Ah, sige, ha. Naya, naya. Sige, pagbasa ni, naya, amo tayo ni. Kalita. Kalita, ngita tagusti siya inday. Immunize ra ang giadto pulyo ra imong schedule pag August 10. Di na mo ni ang hitabo di ay bekono. Kuan ni tato papa mo ni ha. Ho naya akan ni ningon sa ho na nagho in taon ang amahan. Naya kalita nangita ta gustisya inday. Immunize ra ang giadto pulyo ra ang imong schedule pag August 10. Gi-insert ang kanang missiles rubella or kanang MR MR siya nga vaccine sa wala pa ka inject kipag temperature nimo ni ana ra ang mga BHW nga butang-butang lang na og pilay temperature ha. No ba? Butang-butangan lagpilay temperature? Kuya Wagod. Ha? Muna diri ha, yung giingon na, no? Butang-butangi. Butang-butangi lang na og pilay temperature. Salig kay nakita kanila nga himsog ra ka tan-aon. Kay sige ra kag katawa, ha? Dapat i-temperature jud unta kay wa ta kahibalo na ay init sa sulod di na masilbi ilaha kinabuhi inyong gikuha dili lalim mawagtangan og anak isip usa ka ginikanan namo kuyawan ning ihang ko ano sa amahan ha tanawa hanga ka subo bang palandungo na butang-butangan na kunog temperature wala din gi temperature may taog ma interview na to no kanini ang si kuan kaning amahan taw ginikan unsang hitabo agyud ba kay kun dunay lapses ang mga taga BHW ani yan lang, manubag sila. Ha? Pero, manghinao taha ang taga DOH o taga Provincial Health Office nga tinudong investigar ni o doon na ba'y kalabutan ang kaning vaccine sa kamatayon o wak ba? Ha? Isip po sa kanamo, BHW mo, kamo daw be, inyong 7 months old. Pito kabulan pa di ang bata. Inyong 7 months old, pa-inject mo og duha ka tusok og kakaya ba? Duha ka tusok di ay nya pito ka bulan pagi tusok ka kaduha. Og mosugot ba mo? Ano daw isa ba? Og mosugot ba mo Dunganon dayon pwede rato pulyo din sunod bulan or kanus a ang para vaccine sa MR. Ang nakaapan sad, wa mo nang orient sa mga tao if musugot ba or dili. Di ang tao magpa-inject dapat inyong explainan if unsa jud ang side effects sa vaccine. Akong bata ng lagom ni Violet, ang mga kamot, uy, hastang kuko, mura gihiluan. Ha, si Inday, okay raman unta, yirkapi na among bata, di mana ingon nga di may musugot pa-inject ha, sa MR. Pero among baby is too young pa, ha, bata pa kayo, dili sa kakaya sa duha ka-injection. Naunsa pod mo oy ginuuray mag-igo ninyo. Sus kaluoy ba in town? Mauni ang kwan sa amahan di ay. Ha, sa dumanhog mauni ang kanang na ang comments sa amahan sa post sa iyang asawa kagipost man taon. Na sumona ang karon ha nang lagom kuno ang bata, ang kukus bata nang lagom. Ha? Nang lagom kuno niya ni Violet kuno ang kanang na ang kamot sa bata hastang kuko nang lagom. Ha, mura ko nagihiluan, sus kino, kaluoy po din taon. Oy. Ha? Pito kabulan pa ang bata taon. So, muna yung manginauta, may misigara ni, unsan ni namatyan yun ha, sa bata. Pero na may kuhan, ani, ha, doon na may ang death certificate na di man ta kuhan, ani, dili man ta kuhan yun aning medical. Kaya ang kuhan, ani, kanarama mga ha, doktor makasama mo, oy mo, kuhan, ani. Ha, ato ang tanahon to, medical, be, asa man to, ato diri sa kuhan. Kuha man ito na save kay dunay kanang resulta mga sukin tigpaminaw sa death certificate. No? Naman ito sa hanga. Kuha niya sa death certificate in town pero luya sa bata. No? Yun ani ba nga kuha ko no? Unsa man eh, wala na yung temperature ang bata. Kay basis yung post, ningon naman ko no, abutang-butangi rin na diha. Ha? Tinuod ba ka ani? Uy, dili po tingali may ganana ito mga kuha no? Ito ang mga BHW kay mga inahan pa yapo na sila. Ha? Dumadahan o kanang muingon nga kuan? Ha? Di po tingali mingon ana ang mga BHW. Uy nga, temperature po daguay. Okay no, kakuan intaw sa bata. Uy, kaluoy sa bata. Uy, wak kuno ni piyong ang mata taon kasamangki. Ha? Kaluoy sa bata. Uy. No, so naamay death certificate ta kasamang Gerald. No, paliw ko taguan, anak dong. Ha? Ang death certificate nga gipakita makasama. Pero manginaon ta ma-autopsy unta ang bata. Mas mayo nga i-autopsy ni bata. Na autopsy na baka ani no? Nga ang na dire sa death certificate immediate cause. Na may mga doktor na to na mina or mga kana na ang suwito ani sa medical nga aspito, no? Atas maklaro na tanawa. Naadiha. Immediate cause acute respiratory failure. Acute respiratory failure. Onia antecedent nga cause o septic shock onia underlying cause status epilepticus ha so sumay kwan ani na nin termino ha
2: straight to the point
6: so acute respiratory failure mo ni ang immediate cause ani niya di ay kasagaran na ba katong sa gikuanan sa COVID mga sukindig paminaw? Bantay katong kuan? Katong sa kuan bitaw? Ana ra ba tos baga? No, kaninia mausad ang bata. Immediate ko sa acute respiratory failure mga sukindig paminaw? Ha? Nga kana bang mura og ang baga bitaw na kuan kasamangki? Ha? Murag walay enough oxygen ba or blood ba nga kanang kuan sa kuan? Acute respiratory failure. Kuyawa, no? Nya kabata, pas bata. Sus. Sumuna nga manghinaot, ani, at least ni pagawas naman o statement ang kanang naang municipal health office sa Dumanhog. Ha? Nya ang taga DOH, muna nga ito ang gipanawagan nga unta inyuhan yung tinudon kay dili na ito mabasol po ang uban nga maginikanan nga mahadlok, ani. Ha? Kana mahadlok, at least makuanan o katinawan ba? Unsaman. Doon na ba'y kalabutan ang vaccine or wala ba? Ha? At least mapagawas mo o ganang na ang report o niya ito autopsy. Good na to. Ha? Kay kuan man kuno kanang pulyo raman unta to naka-schedule unya kaning sa ha gi kaning sa MR nga kuan sa rubella nga vaccine gi kuanan kuno na ha sus mom kuno to hinungdan ha so pila ka adlaw gud gi baksinan siya og pizza cheese ha namatay siya og 24 so mga duha ka semana ha mga duha ka semana mga sukindig paminaw nabugtuag kinabuhi kining usa in taon ka bata no nga pito ka bulan pa in taon sus luoya no so mahinaot ang kwan in taon kanang naa nga mahatag gustisya ni kay karon ang gi kanang naa ang gi sani gisinggit sa ginikanan og mga pamilya sa bata hustisya man gyud manginhaot nga ang mayor dumanhog mayor Gungun at tabangan ang pamilya mayor nga makabaton og hustisya nya aron pod nga ang uban nga mga kuan maawer o kinsay dunay lapses ani ba kinsay dunay pero kana di pa magutang makaingon itong ugis vaccine kay wala pa may kuan wala pa may kompleto makasama nga investigasyon kay padayon pa man kunong investigasyon kung vaccine bagyo nakaingon or dili onya so sa beach sa bulyo muraman ogway sakto nga training oy liman ka butang-butangan lang og temperature matod pa ni sani so holy trika so basis allegation sa amahan ingon kuno butang-butangan kuno ingon dates ang beach sa bulyo but sa unsay kwan sad kaila ba ka sa beach sa bulyo nagingon kwestiyon ni appeal ng beach sa bulyo ha kang hope kasama mga immunized niya uban sa health center, uban sa Cebu Maternity, kung wala ang health center, kubayad lang ko kasama. Matod pang kasamang Glinda Masong Lagos. Nalariosa across sa Crisanto, og si kasamang Lucy Datulaita Elevera na minaw sa nato. Kay may pagpaminaw nyo diya, unyawa naman tayo igong oras, og mapuhon na lang tong impeachment, oy, kay kanang na ang napiki mantas oras at makasama. Salamat kaniyong tanan ha sa mga naminaw na to. Ato ang mga kaigsuunan nga naminaw og diduyog na to karong gabi una. Salamat kaniyo. Okay, sa ngalan na lang, sige natin pwersa sa DYHP Arimen Cebu. Ato ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ang kauban din is Masin Kontrol si kasamang Kisos Minia, kasamang Nestor Emisilio, kasamang Gerald Albiosa. Ito sa transmitter site, ito Alan Talado, Oliver Atis, Rubil Boiser, at ang Chief Technician. Kung nalang nyo boss, ngalagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Ulpos Tangian, ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw o manamilit kaninyo pinag-ispag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan. Sa tanan dapit og sanang panahon, Tatak RMN.
7: Straight to the point.
8: Bilang kilos gani?
9: 500.
8: Hello?
9: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600? Wow. Ang presyong suki na ng 700? Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All in one sa panakot. Knife fresh garlic, onions, chicken, and

0: pag-ingon ang Dios magauban kanaton tanan sa tanan dapit og sanang panahon ta Tak RMN.
1: Straight to the point.
2: Bilang kilos gani?
3: 500.
2: Hello?
3: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600? Saong presyong suki na ng 700? Pero sige, hatag na ako ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apaghihapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cantiveros D o gamit na ako, Maggi Magic sarap. All in one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa

0: pag-ingon ang Dios magauban kanaton tanan sa tanan dapit og sanang panahon ta Tak RMN.
1: Straight to the point.
2: Bilang kilos gani?
3: 500.
2: Hello?
3: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600? Saong presyong suki na ng 700? Pero sige, hatag na ako ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apaghihapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cantiveros D. O gamit na ako,

0: atong herbal sa SED Marketing, no? Atong mga produkto isoon, ha? Ang SED Panyawan Plus Mangosteen, ang atong SED Panyawan with Garlic, apil panini mga igalag isoon kaning atong SED Panyawan or SED Kogon Herbal Capsule. Tulog ka mga klase sa kapsula isoon nga makatabang sa atong masumayong kalawasan, makatabang sa pagtangtang sa mga balatian, and of course, makahatag pa kinig depensa. Ayan ang atong kape mga igalag isoon, ang SED Panyawan Coffee Mix. Ubusabang ato ang liniment, ang atong haplas, ang SED Liniment Oil. Sa masananda, naniyag yapon kining atong knowledge power, ikaw ba niyapon na atong partners sa health kung maghatag o impormasyon, pagtabang o gusap paghatag o katinawan sa mga issues and concerns sa ato ang panglawa si Sir John. Sir John, sa kamayang adlaw diya kanimo?
1: Yes, mayang adlaw ni mo dahil si Rick, no? Sa tanahan doon at tipo minaw, kamusta ka mo tala?
0: Sa ato mga viewers and listeners, di mani kanunay, ang hugyawan sa SED Panyawan, gimugna sa SED Marketing para paghatag o mga impormasyon na itungo sa maayong panglawas. O karong adlaw, Sir John, atong mga pag-iisgutan kaning usa ka matang sa pwede ding mamahimong makahatag og disease, no, or kanang ginatawag natong balatian, kaning ginatawag natong lifestyle. Ang lifestyle di ay Sir John, makahatag di kini siya og mga diseases. Ang usa sa mga makaingon ini ang mga risk factor or mga makaingon sa tuang problema sa panglawas, kaning ginatawag natong salty diet, fatty foods, smoking og alcohol. Sir, tagay kuno ta og dugang pang-impormasyon para mas masabtan sa itong mga viewers and listeners. Unsa day kadelikado ning sayop nga pagkinabuhi kaning ginatawag natong unhealthy lifestyle, no? Sayop nga pag estilo sa kinabuhi. So tagay kuno ta og mga information, sir. Nganong delikado man kini? Palihog kuno ko, sir.
1: Tanganan pa lang, sir, no, nga unhealthy lifestyle, no? So meaning dili siya makatabang diya sa ato panglawas, no? So bisan pa man nga okay lang sa tuan, no? So sometimes kanang dili na to ma-feel ang effect, no? Tungod kay wala kay gibati na physically or sahay na padla pa sa ulo kamay. Pero kana mga normal kay kinaiya pati na total for the whole year round. Siguro kana, no, ang marag sahay sa Pilipino, no, kaning kita mga Pinoy marag unang dili kay pa itmat, no, dina sa to ang panglawas, no, pero kana, no, so ginatawag na tong unhealthy lifestyle, meaning aduna day style o pamupangin klase sa pagkinabuhi tong kinahanglan nga sundon, no, aron nga ini nga to ang life, no, mo taas-taas po, no, mo abot po tagamay 100 or 80, no, na which i-promise sa tuan, no, nga pwede tayong madugay, ulungtad ang atong kinabuhi. Pero tungod kay ano na tayong mga bisyo sama sa pagpanigrilyo, pag-inom, no, sa mga ilim ng makahubo, makahatag kini o kadaot din na sa tuang siyempre sa itong mga organo, no, ng mga bigo ini sama sa itong atay, no, na isa sa mga pinaka-importante organo sa lawas, ang atong kidneys, no, ang vital organs na ito, atong heart, o atong brain. No. Kining mga vital organs sa ito ang lawas, Sir Rick, no, di lang kay vital ni siya, very po ni siya kakuan, kanang, sabi ito, anak, kanang dali lang siya maapektuhan, no. So, fragile ba tawag na ito, ano, itong term na ito niya, na, pero dali lang na siya maapektuhan sa mga kemikal, sa dili pagtulo, sa kulang na tubig na itong kinainom kada adlaw, no? Sama po dito na sa itong mga kagamitan, no? Example, sa sakyanan, no? Pimintin man ito ng ginagamit na analogy. Sa tanano, itong tipa minaw, no? Na po, diba, ang sakyanan, maragrabi kita makaantay, no? Makalimpyo, kinanglan yun. On time yun ang PMS, yun ang change oil, tanan, no? Maragrabi kayo pag kita, no? Mismo, na kanang alaga, no? Pero pag abot na ganit sa itong lawas, murag ka ang murag
0: ironic. Mapasagdaan.
1: Baliktad, babalik. So, tarang, kung unsa ta kaalaga sa sakyanan, unsa ta kaalaga sa gamit, sa cellphone, sa ba, computer, ba, sa ba yung mga ganahan na gamit, inana sa punta ta sa pag sunod, no, sa mga kinahanglan nga proseso. So, kinahanglan, kasunod yun na, matulog, 8 oras, tubig, 8 to 10 glasses of water every day, exercise, food, ano, a good diet, no, kinahanglan na sa kinahanglan sundon kina sa sir.
0: Aside niya na Sir John, matud pa sa science ang common types of lifestyle diseases daw or kanang mga matawag na to nga mahitabo ka na to kung panalitan kita nagkakumpiyansa sa itong pangkinabuhi. Una nini kanang mga cardiovascular diseases, no, sama sa heart attack, stroke, hypertension and high cholesterol. And usapon nini kaning diabetes, obesity and metabolic syndrome o baka mga respiratory diseases. Munang maayo gali kay ang said marketing surgeon na dunay said panyawan with garlic. Kay kining garlic na pamatud-an kini siya nga makatabang kini against sa ginatawag nato nga mga common nga mga lifestyle diseases, no. Timani mga isuon ha, ginatawag siyang lifestyle disease gumikan kay ikaw mahinungdan nganong anaa ka ni ana nga matang sa problema sa panglawas. Okay, nanara ka simpleha ang pagpasabot na ito ni Ana. Ang lifestyle diseases mga higalig. So, number one, una, kanyang itatawag na itong unhealthy diet. No, walay pilis pagkaon, pataka lang. Walay physical activity, no? Meaning to say, less kayo ka nag-hatag o ehersisyo sa imong panglawas. Kung katong mga kaisunan na ito po, nga na yung mga bisyo sama sa pagpanigarili o pag-inom sa alkoholikong ilim nun. Apilan ini, kanyang itatawag na itong chronic stress. No? Kung ang usa ka tao panangrita na higalig isoon, nagasinati o natawag na itong chronic stress, delikado kayo. And of course, ang uban po nini, kanyang natawag na itong environmental factors. So, Sir John, may galing, no? Kay napagya po hindi ay tayo kahigayunan nga magbago sa itong mga kaugalingon. Ilabi na kung kita medyo napa sa mga bata-bata nga pangilaron. Sa manimo, for example, nga medyo patama na ko, kitang duha, no? Nga medyo patanoon pa man ta. Puro yung buyag lang. And, napa tayo chance nga magbago sa itong lifestyle. Kay, okay pa man ang ito ang kahimsog, no? Pero katong mga kaigsunan na ito nga medyo dugay-dugay nang nagamuso sa ilang lawas, nagsinati na karoon mo ginatawag na itong lifestyle diseases. Muna ginaingon nga may gali kay ang said marketing at doon ay pagtubag niya na gumikan ka na sa gahome sa panyawan nga tarong, Sir John. Ang panyawan na pamatudaan nga daghan kay kinig-benefit sa itong lawas, makatabang po gini siya. At sa pagpahiuli na ito nga mahibali kita sa natural na itong estado, gumikan kay sama lagi sa kong kaingon. Dili sa yun ang mag-angkon karon og balatian, gumikan kay karong mga panahon na magpa-doktor pa lang daan na kung nakikag magasto. Unsa na lang kag hospital ka, no? So, sa katong mga kaisuanan po nato nga nanay mga saktong pangidaron, no, mga 50 anyos pataas at imani kanunay nga mag kanunay nga you know amping sa lawas, no? Sundon tong giingon ni Sir John, saktong tubig, saktong katulog, pagpili sa saktong mga pagkaon, ilabi na gyud katong mga green leafy vegetables ug garlic kay gamay sa sobrang asin, no, kay kaning asin pag musulod niya sa itong lawas delikado, illegal batag mga piniritong pagkaon, mga bulad uban pang mga maasin nga mga klase ng mga pagkaon. Walang angayang yun kayo na itong ampingan na itong lawas. Sir John, so kung may lain mo pwede nga maingon sa ito ang mga viewers and listeners para maampingan ang lawas at makalikay sa ginatawag na itong mga lifestyle diseases.
1: Kanang sila rin, no, kinahanglan niya. Huwag yung silang input, no, silang kagalingon, no, magpasabasa, maminaw sa itong programa, no, kung sabayan sa pag-maintain, no, sa pag-mapulok ko sa said marketing. Okay ka na, makatabang na din na. Iban lang dito sa itong mga healthy lifestyle, no, makatabang din kaya ang itong mapulok sa said marketing aron nga mapakusgan ng itong panglawas.
0: Sama sa nandan, salamat gyapon kayo, Sir John, sa kaigayon ng nagkauban na pagkita nining atong hugyawan sa said panyawan.
1: Yes, salamat kay Sir Rick. Another chance sa food, no? Huwag munta pa dahil pag-iapos na sa pag-subaybay na ito.
0: Sa itong mga kaisunan na karoon nga doon na pa yung mga problema sa ilang mga panglawas, si Manny Kanuna higalag isoon nga makatabang og dako ang mga produktong herbal nga ginama sa said marketing. Tatakining magaling! Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said panyawan plus mangosteen, said panyawan with garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix, ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap ug said celebrity kajik soap. Hugyawan sa said panyawan. At ang ilang giya kini nga tulumanon sa sulod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

0: Bacteria-filled bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Ito ang oras ng panalangin. Padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget? So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
5: At oras karon, alas 4:46 na.
6: Headlines karon.
5: Headlines sa itong mga balita, Senator Judges, Defense and Prosecution, apil na si Vice Presidente Sara Duterte, ginida na pag-discuss sa merito sa kaso ni ini ngadto sa publiko. Samtang usa kagatos, kapin ka mga government officials, ipabot sa lifestyle check sa ombudsman. Sa mga balitang lokal, Cebu City Mayor Nestor Archivala, posibleng magpasubli sa katungdanan sa 2028 nga pinilian. Kapitolyo, mugastog dili maabot 20 milyones ka pesos alang sa halag sa pagduo, gamay gihulib sa pasigarbo sa Sugbo, karong tuiga. Balita sa abroad, Nepal, giigo sa lapad nga flash flood, walo na ang nakalas. Samtang sa negosyo, baga nahaling nga sakinan sa nasod nga itong Hulyo, mas midaghan pa.
6: Headlines, karon. Headlines.
7: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
6: TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
5: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, ug tibuok kalibutan, maayong buntag. Adlaw ta karon nga Huwebes, Agosto 27 na tuig 2026. Sa gani, Radio Man Arnold Bustamante, ako sabi ni Radio Man Ken Galinea, kita una mo'y mag-uban-uban alang sa pipila ka minutos. O unang minutos ning atong parag-uban karon sa unang radio, unang balita. Yan karon taon-taon, bon join na to si kasabang Arnold Bustamante. Huwebes na ta karon. Dali aras adlaw eh, murag naka-feel pamantaad tong gamayng kisi-kisi pagadlang Domingo, Lunes na dayon. Pero karon ni Ana Santa, kapinata sa ino nga bahin sa semana adlang Huwebes na Agosto 27. Kailan na malanda ay kaadlaw? 1 2 3 4 kung matug pa man tarong gabi eh, sa tupa lima kaadlaw na lang, no? Magsugod na dayon ang bear month. Bitaw ko'y nakitaan nga kanabang mga hulagway din na social media. Doon na day mga Filipino nga pipila kaadlaw pa lang sa wapa ang bear months nga magsugod karong sulbuan, Setyembre. Uy, nag-andam naman daan o kuan, mga parol. Adili kayo more on parol. Christmas tree, anak, kay gihipusan naman ang Christmas tree. Iguman sa Pasko, hipusan man na. Nya, pabarugol na po dayon o dool-dool ng Pasko. Pero uban, as early as mga last week sa August, uy, namutang naman daan o Christmas tree. Okay, ganahan maka-feel na sa Espiritus Kapaskohon. Kay kining kuan, kining Pasko, kita sa Pilipinas, kita'y usa sa mga nasod. No? Lain-lain nga mga nasod. Pero ang Pilipinas, usa lang, na kanabang ang atong pagsaulog sa Pasko, 14 taasa. Magsugod og buwan sa Setyembre, unya hangtod na gina dito sa unang simana sa buwan sa Enero, pagkasunod tuig na pod. No? Murag taas kayo ang atong celebrasyon. Ang uban, arinasad, magdayan-dayan, kanang humana sa, ano siya tawag na? Adlaw sa Minatay, o adlaw sa mga Santos, o adlaw sa mga Minatay, no? Kanang kuan. Aris, Nobyembre 1 o 2, manaw, Halloween pa man, Halloween. Ang amo sa dining, kuano, na amo sa dining, idayan-dayan, kanin sa dining mga kwaknit-kwaknit, o ana, no? Magkwaknit-toknit. Mga ungo-ungo. Ighuman, ana. Mga doon na nadaimig para sa Pasko. Pero ang uban, dilig yun. Diretso na dito sa Pasko, no? Taon na dayon og mga series, mga suga nga. Karo mga series karo. Nindot naman na. Kaya ang uban, ana. Nanamay mga nang gamit og solar. So dili na kayo. Dili na kayo mag-uol nga. Additional na po ni Bayranas Kuryente. Kaya na suga-suga. May daghan ka ron. Magamit naman o solar ng mga Christmas decor. Which is practical po ka ron panahon na, no? Kay mag-agadram nas kainits panahon nga makasuyok siya o grabing kainit sa adlaw. O niya, ma-fully charge po ng imuhang solar panel. O man na gamito ni mo sa imong kidlap-kidlap, no? At least, dili madugang sa bayranan sa imong kuryente karabuan. Dili dugang palas-onon, pero gakidlap-kidlap ang imong balay. Nala! Musta nga ito mga kaigsuunan, ang mga naminaw na ito sila tagsa-tagsa ka mga panimalay, ang ato mga ginang sa panimalay, no? Nga maogi din tayo. Naanad og matag sayo alas 4 sa kadlawon ang uban gani alas 3 no inigtingog na to sa Liwa HP no ang tikaw-tikaw na pud ina sa ilang tagsag-tagsa ka mga balay kay nangandam para sa mga estudyante og sa ilang mga trabahante oh kay aron inig human nilag panikay sikay dina human nilag luto andam sila mga pagkaon ang pagratiman na lang sa dayon sa gikinahanglan sa mga bata no labi na to nga mga bata kailangan pag i-assist sa ilang pagkaligo sa ilang pag-ilis pagpakao nila para inig before 6 o'clock sa buntag ready na ang tanan ang mahabilin ang mamanasad og maulang gihapon manikay sikay kay manghuga sa gikanan mamanay realidad sa usa ka inahan pero sa uban nga mga papa ha nga kanabang kaabag yung kaayo no hands on po kaayo kaabag sa mga nanay sa mga inahan pagpangandam sa ilahang mga gikinahanglan ni anang lainasad nga adlaw, pagpadung sa trabaho, labi na sila mga anak ng nang eskwela. Nala, uban ni mi, hangtod, alas 6 karong buntag, ha? Karong taon, nainuta na asas kasamang Arnold. Padung na to diri karon. Nalay gamay nga pagkalangan, pero sa second half ng atong programa, ikauban na to sa samang Arnold Bustamante. Wala dito maglangan, kaya importante ni, mo sa nang ipaabot sa atong mga inahan, no? Kay maminaw man na sila, unsa kay lakad sa presyo karon sa kamerkaduhan. Kay karon taon-taon, umanata din ni, og panikaisikay, ato na putas merkado, kay para makapamalita sa atong gikinahanglan, para sa udto, para sa panihapon, at tuyok-tuyok na gining atong gimbuhaton sa balay. Gikas buntag, hangtod na sa pagkagabi, og hangtod sa pag-relax, kay para matog na. Nalato paminaon karon no si Radio Man Jesse Sumampong para sa atong market report atong sutaon kun asa siya napita karon sa merkado og unsay atong ma-describe karon dinha sa merkado publiko
6: TYHP tutok presyo sa merkado
5: Kasama Jesse maing buntag kumusta og unsay precious mga paliton nga atong ihatod karong buntaga
3: Yes Mayong buntag kasamang ken o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ng atong stasyon DYHP RMN Cebu Good morning o mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw muatagdag presyo sa mga klasik-klasing mga prutas diri sa Carbon Public Market Avocado Usa gatos ngadto sa 120 ang kilo. Durian, 150 ang kilo. Marang, 50 ang buok. Guyabano, usa gatos ang kilo. Mangustin, 50 ang kilo. Pinya, 80 ang kilo. Pakwan, 50 ngadto sa 60 ang kilo. Rambutan, Sitinta ngadto sa 80 ang kilo. Lakatan, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Apple, 10 ang buhok. Orange, 15 ang buhok. Dragon fruit, 180 ang kilo. Grapes, 140 ang kilo. Mangga, 150 ngadto sa 170 ang kilo. Green and red apple, 35 ang buhok. Lansones, 70 ngadto sa 80 ang kilo. Kasama mo sa market report, ako ang inyong radyoman. This is Sumampong DYHP, Tatak, Arimen.
8: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
5: Salamat kay Radio Man at JC Sumampong. Lamia sa mga prutas, oh. Ang kuha, lami kay itong kuha na eh. Unsa man to'y ako nakitaan. Abokado di ay. Mahalo pa rin sa abokado. Sa napa siya sa... Napa siya sa kuan? Sinto... Asa to? Sinto 30 ba to? 100 to 120 pesos per kilo? Lami ra ba kaya ng abokado? Pwede imura na siyang kaunon nga as is. Kanang iyaharag yung unod. Uban sa daana, kung anon man. Butangan o gatas, butangan o asukar. Ang uban ana, ibutang raglarguhon rana, panitan, ya pagkahuman, butangan o gasukar, idudo sa asukar or sintral or kamay, porte ng lamia. Di pala ni mahal ning kuan sa kaning prutas, lamita yung kahuman na itong kaon, muratang kuan ba, kanang, harapit ang mga Chinese, nga ihuman nila, lahat ito sila, kay before na sila mo kaon, kaon daan o prutas, kaon daan o prutas, na medyo na busog-busog na, gamay lang kay kaonon. Mali na yung sikreto nga karabita mga lawas lang, mga slim kaayo. Okay. Ang uban, mukhaon daan og prutas. Maman sa kuno na yung best time to eat fruits kana kunong empty stomach. May gawas ni Ana, mabusog-busog na yung ka. So, kaonin mo dito, gamay na lang yung kaonon carbohydrates. Dili yung ka mo dako, no? Para uban, mukhaon pa yung carbohydrates, mukhaon dagang sudan, pagkawan, mukhaon pa yung dagang prutas. Resulta ni dakong kilid. Dakong hawa. Nahala! May wala 5 naman di ay. Naanasi kasaman Jane. At wala tigaling paminaw si Radiman Jane Galliardo no, para may bawas sa tagon sa sitwasyon diha sa gawas. Di askarsada na to karong mga orasa. Kasamang Jane, kumusta din ha karon sa gawas?
9: Radyo mo nationwide.
10: Yes, good morning kasamang Ken. And yata karon din is my corner of Osmeña Boulevard o dere sa may Iscario Street. Atong yagi subay-subay dere ang kadalanan kasamang Ken, no? Kaya ubay-ubay na punta o mga nakita nga mga nagbiyahe karong mga orasa niya. Atong nabantayan kasamang Ken nga medyo wala na gidtay na sinati nga pag-uwan sa mga milabay nga adlaw kasamang Ken noong hinungdan nga ang atong kadalanan. Parte ragyod ang ugaha or kanang dili sa mabalaka kasamang Ken, no? Pero dili po ni ingon nga abigya ugara po diya kasamang Ken. Magpaturagat sa lang po ng dagan ang atong mga kasamang og mga idol. Kaya sa hirap ako ni ang makapadani nila kasamang Ken. Labi na gid sa ato ang mga motorista.
5: Yeah, mapariha, magpariha sila gunahuna, tanan kasamang Jane ba? Ah, nindot kayong karsada, oh, why danglog, ala, sirit! Oh, mapariha gunahuna in town.
10: Mao gid sa man kanya hayahay kayo bay naani labi na ginani o nga wajud kaya karong mga orasa wala kaayo kay ka kompetensya sa karasada pero mawala gid na kasama man kay no usahay pod madala gyud sa init pod sa ulo or kanang magbikan gid intawon sa kanang inom pod kasama man kay nga makuha pod intawon yung pakusog og daga niya muuli gid ba mo pahak gid uli kasama man kay
5: magdali man na sila uli niya usay ang hunahuna aray magdako ba.
10: Kaya ang muna-huna ragin ka sa mga kaya, sa mura nagbawa sa karsada, babawa ilang muna-una sa karsada nga. Karsada man, di ay ni Silaya, nakuha ko sa Delidad. na ganyan din ang mga ayun na sa mangyan. Yung sahay, huwag ka ka lang na sila mo na huna, tumuntin magdali sila ang uli. Pero mm-hmm. Yun, pero mga orasa ka sa mangyan, no, wala tayo nakuha ng mga taho. Nga doon na po'y mga nalambigit sa disgrasya din sa atong kadalanan sa dakbayan sa Sumbo. Wala na po tayo na sinatin na pagpanaligsik. Ingon man, hayag kaayo po or hamugaway sa ayo po ng ato ang kalangitan na kasamang ken ato ang mga drivers karon no bisan pa man og do na nay pagsaka sa presyo sa ato ang gasolina o krudo sa karon ni semana kasamang ken wa gihapon kadayon lang gihapon sa panigay siya gani sayo pag gani kayo may na lang kasamang ken makapangyawat do na pay mabilin sa ilahang mga matrabahuan or madriven kasamang ken no bakya pay mauli sa ilaha. So hopefully po kayo sa mangken, no, ato po na permi nga giampo nga mabalik na sa normal ang kining presyo sa ato ang lana para po de, kay murag mao na lang ni ato ang matabang po sa ato ang mga drivers gyud sa mangken, no, kay mao gyud ilang panginabuhi yan. Pero noon mao na lang giyo ka sa mangken mga Pinoy bis taliwa sa mga pagsuway na maato bang mangita riya pag paagi kya sa mangken na makapagayo na. Mo na nga to sa gantro pagtagal kya sa mangken no ilabi na gyud ang update sa mga balita dinhi sa ato ang syudad. Ingon man ang mga atong kwaon po ang kadtong update po atong report kay gahapon kya sa mang pola. Kasamang kyan kaya medyo murag kwanto mo tindak o dako nga balita kagahapon na ato lang susiho no kung unsa na pud ka ang gihimo nga aksyon no or lakang sa ato ang kapulisan kay at large para ba to ang gitumbok nga suspect kasamang kyan mo
5: na ko rabatan kasamang Jane murag ilubong na rabatan to karong hapon tong bata.
10: Mao na nga itong naibawaan din sa mangken, no? So, napasalamat po ta sa ato ang mga sukingking paminaw, sa ato ang nikaambit, sa ilahang mga hinabang ka sa mangken na mapaabot po na po sa pamilya po in town, no? Sa hintundan na nahabilin po in town sa mangken. So, mao na, makatagdugang pagtagat, mga nakita po sa atong palibot, matagkaroon, mugunya ka sa mangken, mabalik lang po, alang sa paghatagog update. Nagika na lang din is my Ismania Boulevard, corner Scario Street. Ako ang inyong Rajuman, Jane Galliardo, DYHP. The Talk, Armin.
5: Salamat kay Radyman Jane Galliardo. So, nini mga orasa nga, alas 5 sa kabuntago, ninana ang sitwasyon diha sa kadalanan. O, amping-amping. Higit ta mag, dilita mapulaan o sige remind sa ato mga motorista na binagini kanirag yung kaning magmotor. Kami dali kay nga mapukling din as karsada, dali kay magdulas, gamay nga bikil. Busa, kanunay yun nga mag-amping sa inyohang pagpamauli para safety nga maabot sa inyong tagsatag sa kabangang destinasyon. Atong oras karon alas 5:03. Unya ay kalimot ha sa mga ginang sa panibalay nga naminaw nato karon. Rimo diri sa atong istasyon ha kung nakapamalit na mo dina og Bio Jessica tablet nga 20 kabuok. 20 gyud kabuok Bio Jessica tablet ha kada mga individual bitaw nga pagkuha ni ana no. Makita ninyo sa resibo, makita nato din na sa inyong resibo. Yeah, by the way, ang resibo din ngayon dalhon diri para mailisan o raffle coupon o makaapit mo sa Biogesic Bitbit sa swerte raffle promo. Kantong yung mga resibo sa napalit nga Biogesic tablet, ha? Nga sugod niya itong Pizza Jess sa Agosto or August 10 o sa nisunod ka mga adlaw. No, katong Agosto 9, kaya nasayo-sayo kang palit, dili ito pwede ha. Katong yung mitungtong na sa Agosto Jess o niya onwards o sa nisunod ka mga adlaw. O niya kinanglan, mo reflect po din na sa resibo sa inyo ang inyong dalhon diri ha ang 20 kabuok nga Biogesic tablet nga inyohang nabayaran so 20 pieces gyud nga kadtong napalit ninyo nga Biogesic paralitan at paralitan tag 4 baron ang Biogesic o times 20 so manay naka-reflect din na sa inyohang resibo ha. Unya, dalhan niyo diri kay para mailisan ka na o raffle coupon para maapil mo sa atong raffle promo, no? Unya, reminders lang po nga inyong Biogesic tablet, nga inyong paliton para ma-qualify na o magkapailis mo diri raffle coupon. At doon ninyo palita sa 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, Supermarkets and Convenience Stores, apil ng 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket o ang SVI. Katuli mga lugar, nga doon ay inani nga klases tindahan kaning SVI. Kay doon na tayo mga weekly draws o maabot ng mga simana o niya makarawat dito og minor, dunay minor winner, dunay par major winner sa atong weekly draw. Sa mga weekly draws na to, dunay upat kabuok, makadaog og 2,000 pesos kada usa. O ya, major winner, 5,000 pesos. Weekly draw lang na siya nga winner, ha? Ang atong grand draw winners, dagko na kayo og madawat. Ang minor winners, makadawat og 10,000 pesos each. Ya, dunay upat ka winners ana, ha? So, yung grand draw di ay dunay bunoton nga upat ka minor winners, makarawat tagsa-tagsa nila og 10,000 pesos. Ang major winner makarawat og 100,000 pesos. Sus ka dako na ani, dako na kinig matabang sa tong paginahanglan. Major winner na siya, 100,000 pesos, tax exclusive. So, malam to inyuhang hinumduman. 20 gyud kabuok nga Biogesic tablet nga inyong paliton, no? Nga ang presyo mo reflect din sa resibo nga inyong dalhon dire. Hala, dalhan ninyo dire kay open man ta dire sa tong office hours alas 8 ngadto sa alas 5 sa hapon para mailisan ka na mga raffle coupon. Atong oras karon alas 5:06 na. Ya sa tong pagbalik ato nang ipabati ang detalye na sa ato mga balitang national, local, abroad, negosyo ug uban pa. Human lang sa tong mga pahinumdom.
9: Radyo mo nationwide.
5: At oras karon alas 5:07.
11: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
12: Mga kasama, nakasinati na mo anang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon lang ang deadlines. Kung dunay sagabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MET December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit na suwaya na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo-work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The Wonderful Supplement.
11: This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
15: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Ang bukid to roon eh. Gano'y ay. Sabiya nga, nagmuntin ko. Ano, ay,
17: pagkunayahay.
16: Ah, pwede lang. Ano ka, 90 na ka?
15: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
11: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porcelana na, himsog pa, busa, pag-set Celebrity Soaps na.
11: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
19: The Original Koi Herbal Capsule.
20: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
21: Aron na kayo nakapuy, ma'am?
20: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
19: The Original Koi Herbal Capsule!
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
17: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
22: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. PTX 500.
23: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
22: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
17: That portion was brought to you by Bygon. 100% knockdown.
24: Seth Living Testimonies.
25: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
26: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
25: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
26: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
24: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
25: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
27: Taas ko sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
25: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
27: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bakto.
24: Living Testimonies.
28: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
29: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
30: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
31: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
32: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
33: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
34: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
32: Mapalit sa mga butika.
34: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
35: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
36: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
37: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
0: Nila Intinado, Puro 4, Malincha City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Umunta akong sinunda, ginutunduhi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas siya na klaro na giyon na ko. May na giyon akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
1: Makabuhay. Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gapamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero wala pa ko noon ni katag. Unya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay lain yung kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga, operasyon na lang di ko nun niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan. Na ako'y nabatihan nga, Life Extension Vitamin D3 nga nindot ko no kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost og hope sa God nga mo gamit ani. So nag-inom ko, so karon na nami na kay akong paminaw nya akong kaon na nagbalik nas normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery pero wa kay bawo nga akong ginom naggamit ko nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit niya.

0: 3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life extension, vitamin D3 for longer life.
1: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas, nanay ni Tubo nga Bukol. Unya, kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kondisya sa breast cancer. Nadunggan ako ang life extension vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya, kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong Bukol pod, nawa. Unya, nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, maudyoy nakatabang sa akong balatian. Mauna nga, ayaw dyan mong duha-duha o palit sa Life Extension Vitamin D3. Kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3. Kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pangabalatian nga motubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
2: Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
3: Philippines at the time at sa 5.20 na.
0: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Karoon sa detalina sa mga balita sa balitang nasyonal. Gawag karon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis T. Escudero Defense Panel. Ngay pahinumduman si Vice Presidente Sara Duterte sa ruling kamahin sa sub judice. Kamu apelo sam sa Vice o sa Vice Presidente. Namahayag ni si Escudero human si House Lead Prosecutor Gervie Luis Tro. Nitumbog ni Duterte nga nag-issue og public statement kagahapon adlaw bisan sa sub judice ruling. Ang ipasabot ni Luis Tro, ang pahayag ni Duterte nga ang mga akusasyon bato kaniya, kinahanglan nga hatagan og ebidensya ug dili ipaagi sa panginsulto, espekulasyon og mga taktika sa politika. Soberano ang defense lead counsel kasi Attorney Sheila Sison ni sanong sa awhag ni Escudero. Atol sa pagsugod na sihiring kagahapon adlaw, si Escudero ni himo og ruling nga nagdili sa mga senator judges ug man ang mga abogado sa prosecution og depensa nga mohisgot sa merito sa kaso. Batok ni Duterte.
4: Sunog ang balita, nangitag bagong spokesperson ang defense team ni Vice President Sara Duterte para ihulip ni Attorney Michael Pua. Subay kini sa ruling sa impeachment court presiding officer, Senator Francis G. Escudero nga nagdili sa mga senator judges ingon man sa defense and prosecution pag-discuss sa merito sa kaso ngadto sa publiko. Ang ruling may pagtuman sa Article 18 sa Rules on Impeachment nga nagtakda sa mga presiding officer. Mga sakop sa Senado, kinanglan na dili muhimog komento mubuti ang ganto sa publiko sa merito sa kaso. Mu-apply usab kini sa mga prosecutors, impeachable official o sa ilang mga abogado. Si Pua Gas na miyembro sa defense team mausabang tigpamaba ni Duterte. I-counselor na ni Pua ang uban ng mga interviews nga ito kaniya gulikan sa ruling ni Escudero.
3: Ipatawag sa House Prosecution Team si Attorney Michael Pua. Ano mahimong testigo sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte sa sunod simana. Si House Lead Prosecutor Gervie Luis Tro nibutya nga si Pua mo testigo kung kiyon sa pag-release sa Department of Education ang 112.5 milyones pesos nga confidential fund sa ahensya atol sa termino ni Duterte. Si Pua mao ang undersecretary sa DepEd ug tigpamamausab sa ahensya sa dihang si Duterte ang education secretary. Gawas ni Pua, si Marisa Grande sa Philippine Statistics Authority mo testigo sab kung ang identity sa mga nakadawat sa confidential funds sobre sa liquidation documents sa OVP makita ba sab sa PSA records.

0: Samtang nakaabot niya si Senator Jinggo Estrada sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City alang sa iya pagpa-X-ray sa tuhod gagahapon. Si Estrada gisakayog ambulansya paingon sa tambalanan ug pagkanaog sa sakyanan, nabatikdan nga kini nagtakiang paingon sa entrance sa emergency room sa maong tambalanan. Nakita sa busab kini nga gitabangan sa mga personnel sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP. Atid pawaba sa BJMP nga si Superintendent J. Rix Bustinera di pasabot nga wa madakinas sa pansayan sa Estrada. Apan samtang kini nanganda balas pag-adto niya sa ospital, kalit lang napiko ang tuhod nini ug dali kini gitabang sa mga BJMP personnel. Nakita unsab si kanhi Senador Manny Pacquiao nga abot sa tambalanan, apan wa maklaro kon ni duaw ba kini na Estrada sa maong tambalanan.
1: Dipeg or atong oras sa 5:24 na. Dipeg gaano ng ombudsman ug lifestyle check sa 107 ka mga 107 ni ha 107 ka mga opisyal sa gobyerno ilabi na ang ganaa sa income generating ka mga ahinsya sama sa Land Transportation Office o Bureau of Customs si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Dipeg ba ang dugang ka mga opisyal ang ipaubos sa lifestyle check base sa mga impormasyon na ihang nahipos. Ang lakang sa ombudsman, gihimuhuman si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Limandog lifestyle checks ngadto sa mga government officials subay sa multi-billion pesos nga flood control issue. Apil din ng ombudsman ang kwan, kining Bureau of Customs sa flood control. Si kani ombudsman Samuel Martires gihunong sa paghimog lifestyle check. Uman gitumbok nini, nga wala'y klaro og illogical ang mga provision sa balaod. Gagidakda sa Code of Conduct and Ethical Standards for Government Employees and Officials.
0: Samtang sa katapusan balita gikan sa kauluhan, gipasakan nagkaso nga amahan sa katinun-an nga responsable sa shooting incident nga nitambos sa Sakay University dito sa Zamboanga City ingon man ang security personnel sa tungaan human ang kompletong imbestigasyon sa kapulisan. Ang duha nga tubag og kasong reckless imprudence resulting in homicide ug physical injury base sa mga ebidensya nga nahipo sa Police Regional Office 9 Special Investigation na Task Group. Base sa imbestigasyon na suta nga ang amahan adunay tulubago na manapunta sa anak ang iyang duha ka mga armas. Apil nang giisyu sa gobyerno samtang ang security personnel nga giapil sa kaso gimikan usab sa wala mamatik ding tinun-an nga nakasulod sa eskwelahan bisa nagdakinig do ka mga armas nga gigamit pagpusil sa saka grade 10 nga tinun-an ug pagkahuman nagkutlo usab sa kaugalingong kinabuhi.
2: Pagkutok ng mga balita nakatutok na sa unang radyo unang balita.
1: Kaya itong kapabarigoban gipanantas sa ramantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao original koi herbal capsule suplemento nga gikan sa pariya kamonggay garlic luya ug ginseng. Kamay mahatag na kaligong salamas kaligong sa atong immune system. Aro nga dita nalang masakit po sa ikaw nga napabinaw kanabatas sana ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibo nga herbal capsule nga bumatok may gala sa mga banatian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rayom, arthritis, ubak, dysmenorrhea. Bugun-bugun sa tutoy, huwag ang pagbabag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa namigala pagparigon sa atong immune system. Dita dali may galang matakbuyan sa bisanon sa kamatang sa sakit sa lawas gamikan sa mga vitamins ganaan ini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og thiamine. Ang original koi herbal capsule aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezana Metro Pharmacy, Ultramart, Trump Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, og sa Roseville Pharmacy sa Batulite. May mo sa ninyo may galang mapanit ng original koi herbal capsule sa Maranha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, sa Weber Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original koi herbal capsule, barato na, ipiktibo pa!
0: Bang presyon si Budugoy kabadunay hypertension. Basin ta si may sugar o basin may diabetes kag yora ka may bow. Ang taas nga level sa blood sugar. Magkabagay kinis mga arterial wall. Sumapalapot si Mundugo nga sa nakarason. Nga nung magka hypertension ka buta sa imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta. Pagdaw si mong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease. Dilipagkais mga sabad. Pagkaputol sa tilo. Bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga magrabing imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon kinicharantin. Gikan sa paliyang nga nagsuhid sa insulin function kung bubo ang imong blood sugar, katulad sa bangihong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang, makapanindot na si mong katug, makapugong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Og bistaw sa magklinika, the alternative medicine and wellness center para sa libre nga consultation, gamit ang computerized general machine analyzer. Nakinimimutan sa media, Consulim Street, sa Cebu City nga pwede matawagan sa 416-0866 or cellphone number 0975-079-5133.
1: Sino sa inyo yung nadadaan sa ganda ng packaging, yung mukhang maganda, kaya parang okay din siguro ang quality? Naku, huwag kayo basta-basta mabudol sa itsura. Parang sa tao din yun. Yung feeling mo, pwede mo pagkatiwalaan kasi maganda o gwapo. Sa packaging, tanongin dapat. Maganda nga pero matibay ba yung hindi madudurog ang gamot dahil alugin mo ito? Dapat hindi basta ganda lang ng packaging quality din. Dapat at may rason kung bakit ganun ang packaging ng gamot. Sa Unilab, marami pang tinitingnan at kinukonsider kung ang mga quality experts ng Unilab para masiguro na yung ang packaging na kanilang o kailangan ng gamot, vitamins o yung pangpaganda ninyo, kwento sa akin na mga kasama. Ang ilan sa tinitingnan dito ay yung mga protection ba ito laban sa moisture, germs at hangin para manatiling maayos ang gamot. May security marks din para makatulong na makasigurong authentic ang product. At kahit bumiyahe pa sa Luzon, Visayas at Mindanao at daanan kahit anumang lumak at matagtag na kalsada, dumadaan pa rin sa transport validation para siguradong ligtas at buo ang gamot pagdating sa inyo. Ito yung ganda na di lang panlabas ng loob din o pangloob din. Mga kasama, pagdating sa packaging, huwag madaan sa ganda-ganda lang sa panlabas. Di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin mo ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
0: Samtang sa pikas nga bahin, gawas nga makapaboost natong immune system. Ang lain na health benefit na makuha natong gikan sa pag-inom. Nining Life Extension Vitamin D3, mao nga bumenos ang risgo nga makabaton kita ni ining. Seryoso kay kasakit nga cancer, apilan nila breast cancer, prostate, tuguban pang matang sa cancer. Nga direktang may koneksyon gatos kakuwang og vitamin D level diya sa atong panlawas. Mao na gamuinom tag Life Extension Vitamin D3 para makatabang kayo ka nato og ang mga cancer patients usab. Taas ang ilang survival rate o ang chance nga makasurvive gini sa ilang sakit. Dili nga dali nga maluya og makatabang kayo while nag-undergo sila og treatment. Samtang katundura sa gihambing nga mga balatian ha nga nag-require og maintenance medicine para aning high blood or so hypertension o ingon man ang diabetes. Pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay makatabang kaayo kini. Bata man o hamtong pwede mag-inom og Life Extension Vitamin D3. Unya, affordable sab kaayo ang matag soft gel ni ini. Busa palit og Life Extension Vitamin D3 dinha sa mga butika pero sab dinha sa Life Extension Clinic. Inipalit ninyo og Life Extension Vitamin D3 sigurado usab nga makita ninyo ang tatak nga LE sa matag soft gel kay bawo kini ang timailhan nga authentic ang napalit ninyong Life Extension Vitamin D3. Unya, dira pud sa mga Life Extension Medical Clinic, maka-avail kag libre nga consultation kada adlaw. Adto lang ninyo ang Life Extension Clinic diri sa Cebu City, nani may mutang, diri sa may Usmania Boulevard, buyon kada sa may Cebu Dok, ug Cebu Gospel Church. Dias konsulasyon na po'y Life Extension Clinic, kada may mutang sa may ADM Building, sa barangay Kansaga, tubangan sa Jollibee. Unya, adto ninyo adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado para maka-avail sa libre consultation sa Life Extension Clinic. Sa pikas gabay ni ka makanunay nga makonstipated, pag-inuman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo pag kagandamo ng Super Fiber, magkulang ka kung sa kalbaso nga tubig, unya imong imix dito ang isagid ka sa shake. Pwede kag mainom ani ko nari sa buntag before ka mag-breakfast. Kung nari sa gabi ka na before pag ka nga matulog. O para mas nindot ang epektos pag-take nimo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
1: Oy, lamig inom kape ka rumundag, oh. Kanang kape, may gala nga init yun kayo. Kanang magkapapukaw, may gala sa iyong katulugon. Oh, ang kape, may gala. Dapat natong imnon ka rumundag, kanang naapoy benepisyo sa itong panglawas. Kini may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Samtang naminaw kag radyo din ha. Sabi na sa balita ka rumundag, sa unang radyo ng balita. pangapisa. Unya ang kamita mga higala nga kape. Katungad, dakwang daghang benepisyong imo makuha. Kini may gala ang AXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Musanik sa active nga sagol nini, mao ang rose hip, kadunay pain relieving properties, o anti-aging properties. Mutabang sab aron na alibihan ang sakit atun sa arthritis, may pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, mga kasama, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanela, o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang AXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Maparib kini kala sa mga butika sa inyong lugar, o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, o Lazada.
2: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Oye, aritami ka lang sa atong Answer to Win promo. Kaya tama ka pangutan na ganina sa kasamang Ken. Alas sa 4.30 to alas sa 5 wa sa kapangutan na sa Answer to Win promo. Ang atong Answer to Win promo, may galapila ka mga individual o official sa gobyerno. Ilabi na may ganan itong naasa income generating ng mga ahinsa sama sa LTO o Bureau of Customs. Customs ang ipaubos sa lifestyle check sa ombudsman. Matod pa mga igala ni Crispin, Jesus Crispin Boying Rimolya. Ilan ang ipaubos sa lifestyle check ang maong nga mga individual. Kay murag ni Saka man ang ilahang assets, ang ilahang kwarta. Pila ni sila kabok? Wa ni sila kaabot mga igala o 108? Wala kaabot. Wala siya kaabot 108 mga higala. Ka mga opisyal sa gobyerno. Ang ipaubos mga higala sa lifestyle check ni Jesus Crispin Boying Rimolga. Ano, tumag na yun. Tumag. Lisura ni pangunta na ha. Ay, ang atong nga mechanics, may gala kilala, naka-follow, naka-like, may gala sa Riva HP, Aramin Cebu, ang attorney Rufil Fernandez Manyok, o naka-share sa atong program, Unang Radyo, Unang Balita. Philippine Standard Time, alas 5.36.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The wonderful supplement.
7: Biotroph Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
7: Biotroph Herbal Capsule.
8: Aproba o epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
7: Biotroph Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
7: Biotroph Herbal Capsule.
9: Day and that, nganong masulubon man ganang naong nimo?
10: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
9: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kini gikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kay akong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
9: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
11: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak diya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar Sugatrol tabang sa mga senior citizen.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
15: Again!

0: og bulahan tungod sa original koy capsule. Di na dugka magbagulbol, daghan na kasuway o kikaayo. Labi na giyot imong nulag lolo sa original koy herbal capsule. Makaingon dugka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong kolon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Daghan og tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
1: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
9: Na landing ko hospital yun at nudugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongo.
7: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
8: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatapang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko, ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ko, lakon tila, kay mababa man ang imong meeting.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado na, kung tasi mo meeting, mababa na iya, Jaime Verano.
7: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
10: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
8: Ang Seth Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
10: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.

0: Gusto ba ni Momokape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
1: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
2: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
3: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
0: Life extension, vitamin D3. For longer life.
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Hali kayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamang mangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sayo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Dapat dito kayong lahat na kulang sa kaalaman, kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas niyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Uro, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka. Katulad ng mga buhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
12: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Oras sa mga kasama, alas 5:40, Noy Binasa, Kabuntagon.
14: DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
13: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular nato nga o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer gamay pang matang sa cancer nga adunay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot ana mga kasama kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa usa ka tawo, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga mga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger kini migala sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tawo. But pasabot ana nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay lang kini og maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang quality of life o ganing hinay nga mobalik may galag ilang immune function ug kusog aron nga mas mabatukan nila ang ilang sakit nga cancer. Kanuha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao kung nasa mutubo ang cancer i-block o putlon sa vitamin D3. Aron nga why maagian ng nutrients containing blood for cancer foods o gamutabang kini may gala sa pagmapugan ang paspas kapag atap sa cancer cell sa lain-laing parte sa lawas sa tao o sa lawas sa usa ka pasyente. Ikaw-tulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients. Aron mapugnan ang paspas kapag karuya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers may kanabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas may galang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang ihang tsansa o risgo na mamatay sa sakit na cancer kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage may gala sa mga cancer patients, unom nga ito na sa siyam ka soft gel matagadlaw. Ang yung imnon, ang Life Extension Vitamin D3 mamahimog imnon sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o katong nga mga nagpatutoy nga mga inahan o sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o gaman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos ang matag soft gel. Mahinungdanong pahinumdom, dapat siguruhon nato nga dunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit may gala sa mga butika. Mag-amping ta sa peke nga produkto, mga kasama. Ay mong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
15: Atong sugatan atong kabuntagon, matagadlaw nga positibo ganunay ang atong paglantaw. Makatabang ni ana kun dura puntay positibo nga pananaw sa atong kinabuhi, ha? Inom din ang kape nga Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay sagol nga vitamin D3. Ang Vita D Plus Coffee Mix matag sa shrine ni dunay karing 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor nga anti-cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan kini og mangosteen, fruit extract makabato kini sa oxidative stress so kini dali ka padaot sa atong cellular gumikan usab sa sobrang free radicals sa atong lawas. Mo na ang 6 buntag mga pigarita Vita D Plus Coffee Mix makapakape na ka magka vitamin D3 pagyud. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika pero sa dinas sa Life Extension Clinic.
14: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
15: Namusil sa dalagit ng asikop sa kapulisan. Kasama mo sa Balita Radiman po, Lauro.
14: DYHP Tatak RMN Report.
16: Radyo Man Ken, nagsunod-sunod yan ang asikop. Mawag yun yung mga suspect kasi na si Alejandro Onsida. magkakadyan, Jairo Villa Hermosa, taga Santico Batyan o Ray Villa Hermosa na nagpuyo diha sa Barangay Lumbang Dalagit. Si Alejandro o Jairo, dito ni masikop sa Barangay Manlapay, samtang si kining ikatulong ka suspect nga si Ray diri sa Barangay Kawayan. Sila ang responsable sa pagpamusil o pag-angol sa biktima nga si Herman Tangpus na ilagipusil diha sa Barangay Kawayan Dalagit na napakaroon sa Tambalanan. Away sa ginadiling drugas ang motibo sa maong pagpamusil. Kasama mo sa kapulisan sa Dalagit, ako niyo Radyo Man o Lauro, DYHP Tatak RMN.
11: Radyo Mo Nationwide.
13: Samtang kung sino sa sunod sa Sugbo, nagtingo hanggang makapahimo sa SAM ang mga City Hall employees sa Master o Doctoral Degree sa Scholarship Program. Kasama mo sa Balita Radyo Man, ilibo na
11: DYHP Tatak RMN Report.
17: Kini maong balita halot dyan ato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gitinguha sa Konseho sa Sugbo nga makapahimos usab ang mga City Hall employee sa Master of Doctoral Degree Scholarship Program. Ang kagamhanan sa kabayang tanyag sa maong programa ang ato sa mga magtutudlog school heads sa publiko mga tungaan sa syudad. Kini aron makapadayong sa graduate studies alang sa professional growth nini. Apan ang City Council pinaagi ni Konsel Francis Paris iawag sa botan sa mayor kaya konsiderar ang maong pribilehiyo ato sa kwalifikado mga empleyado sa City Hall.
18: To urge the office of the mayor to also consider similar privilege to the qualified Cebu City government employees for their career advancement.
17: Si Konsehal Francis Esparres na sayaran niya nasutang programa maghatag o full tuition o guban pang bayaran sa mga qualified scholars sa syudad. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon o itlog, beans, tuna, saging o guban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa o dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain resize pa kini ka mga powerful ingredients, maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto o di limtanon. Himsog pagyod ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak,
11: Radyo Mo Nationwide.
15: Samta Project Ligtas Plus, ipatumas na lang mga pampubliko ng atong aandi ni sa nasud. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Raymart Pugol.
11: DYHP, Tatak, RMN Report.
19: Kini nga balita, atod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gisugda na sa Department of Education kon DepEd ang pagpahimutang sa patakaran o pagbansay alang sa pagpatuman sa Project Ligtas Plus sa tanang pampublikong eskwelahan sa nasud. Ang Project Ligtas Plus usa ka AI-powered platform nga makatabang sa real-time nga pagmonitor sa mga peligro sama sa kusog nga uwan, grabing kainit, hangin o ubang kalamidad, aron nga masayo nga maandam ang mga tunghaan o magpadayon ng pagkat-on sa mga tinunan. Mato ni Education Secretary Sani Angara nga tumong sa mga proyekto nga maprotektahan ang mga estudyante o maminusan ang pagkabalda sa klase tungod sa mga kalamidad. Kasama mo sa Department of Education, Rajuman Ramart Pugoy, DYHP, Tatak, RMN. Katunga balita, atod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayong nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini Rishi Mushroom Extra nga abunda sa polysaccharides o criterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
11: Radyo Mo Nationwide, DYHP Abroad ngayon.
20: Kini nga balita, hatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa itong balita,
21: giigo o galapad nga flash flood ang Nepal, nga nikalas na ugwalo ka mga tao, hapan ni kabalakan nga musaka pa ang maong ginaganon. Pipila ka mga helicopter ang padayong mihimog search operations sa apektadong dapit sa Nepal sa maong flash flood. Panaduna pa ipipila ka mga lugar ang taas pa ang tubig hinungdan nga nagdisod ang mga rescuers pag-abot sa apektadong mga dapit. Padayong isuta sa maong nasod kun unsa ang hinungdan sa maong halapad nga baha. Kinumduman nga nasanati usab ang deadly flood sa Nepal. Ito may aging tuig tungod sa pagpagawas og tubig gikan sa Osaka Glacial Lake. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Amen. Katong mga balita hatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
22: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sa ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
23: Radyo mo nationwide.
13: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Balik sa ito mga balitang konsels na kayo sa Subo na pakisayod na labos sa mga medium rise building on MRB projects din sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolono.
23: DYHP Tatak RMN Report.
24: Nagpakisayod na ang Konseho sa Subo labot sa mga medium rise building kung MRB project sa Dakbayan. Kiniso isang sa paghulman ni Mayor Nestor Archival o MRB Executive Committee. Ang naisutang komitiba, pamitahasan sa mayor pagtanaw sa operasyon o maintenance sa mga housing projects sa Dakbayan. Tinilangkuban o pito ka mga sakop na panguluhan ni Archival o sa iyang representante. Sa rekaon sa pinagin ni Konseho Francis Isparis, niyawag sa Division for the Welfare of the Urban Poor Kandiwok, pagdusog status report sa tanang MRB project sa syudad.
25: To request ni DWOC to submit a status report on all MRB projects of the city.
24: Si Konsehal Francis Isparis, gawa sa mga MRB projects na kumayan diha sa Barangay Loriga, San Miguel, ang city government tutukod sa pagsusama mga building diha sa Barangay Kamagayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
23: Radyo mo nationwide. DYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
20: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, sobra sa 42,000 ka mga sakyanan ang nahalin sa Pilipinas netong Hulyo ning tuiga. Kini base sa datos nga girelease sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated, Kuncampi, ug Truck Manufacturers Association, Kuntian,
21: TMA. Sigon sa kampi og TMA, ang gidaganon sa mga sakyanan nga nahalin sa nasod, niabot na sa 42,880 nga nisaka, ug balik 2% matag buwan ug gikonsidera nga labing taas nga monthly sales bisan wala pa mahuman ang tuig. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radio Man Marisa Abadies. DYHP Tatak Argument.
20: Katong mga balita, gihatod kanato sa Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangosteen, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang Set Panyawon Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawon Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawon Coffee Mix? Kini tungod kay ang Set Panyawon Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawon Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak Set Marketing. Set Panyawon Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
23: Radyo mo nationwide.
13: Samtang si Mr. Mayor Nestor Archibald, posibleng pagpasubli sa katungdanan sa 2028 elections. Kasamang mo sa balita ni Simana Elibulona.
23: CYHP Tatak RMN Report.
24: Posibleng magpasubli sa katungdanan si Cebu City Mayor Nestor Archibald sa 2028 elections. Dito kaya naghan pa ang plano sa mayor anang sa pagpalambo sa syudad. Labaw sa tanan, ang pagsiguro ng mahuman ang sugdan nining ng mga programa o proyekto sa dakbayan. Dili na hinong makasiguro si Archibald kung mag-uban pa ba sila si Vice Mayor Tomas Osmeña sa maabot nga pinili ay. Kinitukod sa gaigong pagsigi o atake sa Vice Mayor kaniya.
0: Kana? Ko nang question is kanin sa politically sa imong amigo sa imong kontra kung sa akong tanaw na maayo ni mawala na akong rin mo.
24: Si Mayor Nestor Archival nang hinautilan ng mayor na dili mabungkag ang bando Osmeña pundok aswagad kung BOPK sa 2028 elections o mag-uban gapon sila ni Osmeña. Kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong radio man Eli Balanos DYHP Tatak RMN
23: Radyo mo Nation.
13: Nangita ka ba ang mahimo ni mong kasama sa pagkatiman sa mong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ato gamaan ko ang mga kasamang Optimum Health and Wellness pinagay sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, imo nang maangkon. Ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, asitaba, nim, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium, ascorbate. Maskang daghan na may gala sa mga sangkap, kaya mo makuha may gala aning EXL Makabuhay Plus Capsule. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Busa atong himayon, may galang Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Inyo ni mapalit may kasama sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
23: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
13: Hoy, darabay gala itong winner sa itong answer to win na promo. Sakto iyang tubag mga kasama, 107. Kamang empleyado may gala sa gobyerno ang ipaubos sa lifestyle check. Kasagaran na nila nasa LTO sa Bureau of Customs. Congratulations ni Rio Manic. Rio Manic, ikaw atong palaran nga mananaog karubuntaga. Unya nakita na ito nga ni-share ka sa atong program sa unang radyo ng balita. Unya ni-like mo ka sa Facebook page o ni-follow sa Facebook page sa DYHP RMN Cebu o kang Attorney Rufil Fernandez Banyo. Oh, congratulations! Kang Rio Manic. Onya may buntag di ay ni kwa, no? Alamin namin dito sa TC Apartment, Pusok Seaside, Lapu-Lapu. Kaaban ako ang mga kuro driver o kuro cab driver sa airport nga si Michael Linaban gikan ni Victor Lopez. May buntag din mo niya, Victor Lopez. Oy, dito tayo gala sa itong winner, ganabuntagan. Nanapoy laing paldo-paldo. Makaramat may gala, panipay ka sa DYHP na sakpan. Ganabinaw, ni kasama nga Julius Balili. Kasama Julius, good morning, Yos.
1: Good morning, kasama nga no, good morning, kasama Ken, good morning, Subo! O lahat tayo sakbayan, oh. Di na, nanatay na sakpan. Ay, barog tayo, barog tayo.
13: Barog tayo, barog tayo. Kaysa ba eh?
1: Ay, may buntag! Sarong ko.
2: May muntag.
13: Kasi pangani mo, Tay?
2: Kasi Leo Muntibon.
13: Leo Muntibon? Pila ina ni mo?
2: 66.
13: Kini nga pila ka buki mong anak?
2: Usara ka buka mong anak?
13: Uy, nga nang wala na mo na dugagi na yung mong anak?
2: Kaya, ang busy man, busy.
13: Busy mo. Usara yung nahimo?
2: Usara yung nahimo.
13: Pila na mo katuig nagminyo ni Mrs.?
2: Mga, kung na, mga 30 kapin.
13: Hapit na mag-kurenta. Pero na ba edad ni Mrs. di ay?
3: 68.
13: So, pagkamukamo na gini ay ni Mr. Kineng, saan na may paginabuhin ninyo, sir?
2: Bango, kunang nanahi ko sa mga
13: lord. Nanahi na ka, nanahi. Okay pa yung mata, kanang, kuan pa, makakita pa sa dagom.
2: Oh,
13: kung kita, manggani
2: ka ng
13: isngit. Huwag ba gini. Huwag ba gini. Huwag ba gini. Na. Pila naman edad si mong anak rin, Tay?
2: Ha?
13: Pila na edad si mong anak? Pila na edad si mong anak? 39 na. Hapit na mag-40. Okay. Pero may mo maminaw, di ba, HP, Tay?
2: Permi.
13: Kau dah ada mata menginagbay nga pahali, boy! Yehe! Salamat sa tay!
2: Okay, so kamo dyan na minalo, paabot na kamo na mo. Basit kamo na sa sunod, magkadawat sa mong mga paalipay. Paminalang dyan, buntag hanto gabi! Kapa na madris ka sa mga laylin na baris na gadat, pinin yung kasalang Julius Bali, DYSP, Tatak, KMN.
13: Pinahe! Sama ka na rin! Sama ka na rin! Kaya! Sayo tayo! Ay, sayo tatay ko. Binogo yung sayo tatay. Pinahanan ako. Oo. Asa si ma'am? Oo. May sa sayo si ma'am? Oo. Sayo, nay! Sama ka na rin! Sama ka na rin! Kailangan ka pabarigoban. May galing palantaw sa naman tog ng herbal capsule sa Kabisaya na Mindanao ang original Koy Herbal Capsule. Supermentong ang ikan sa pariya. Kamunggay, garlic, luya, ginseng. Koy Herbal Capsule. Barato na. Epektibo pa.
15: Hangi ka dunay dagkat sa sinulawas lawas mo dili ka regular magpagwasi mo hugot di ka maglisan magbuto di mo tiyan makasinati ka insomnia kanunay ka magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ug lutahan di pagin having sa imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems sing wala pagkaluya sa imong tibok lawas busa pag tagad ka mga toksin sing lawas man imong mangko na maayong panlawas pagin mo tagad law og GD detox plus herbal capsule ang pinaka kutso
13: thank you sa iyo tatay oh why you say nanay sa do pina dimyo si nanay. Ay, terima kasih lama, Dios. Terima kasih amat. Warta yang beras begala sekarang langsung ke ditemukan Paul saya sudah HP Arabin sebut kami ang inyong mga ting balita.
15: Kiragi ni Radio Man kan galing niya.
13: Ako sa Biraja Man Arnold Busamante magpasalamat sa inyong pagpaminaw hang turugma sa sabang takna o sa sabang sibianan at ang ibigalas kasama Tornado Phil Fernandez Manyo kamasunod garon dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot matagal ang tanan de gang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Sabag ka na rin.
23: Pagkutok ng mga balita nakatutok na sa unang radyo. Unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
23: G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
3: Ang nailan imong Alaxan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
6: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Maayo nga daw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: sakit. Hi, GM here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa ako nga mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka, stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is your nickname of stress. Tabs is symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kaban!
9: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
10: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
11: Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Bahing para walang bahing, kinis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahin.
12: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS.
14: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
15: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:17.
16: This time check is brought to you by Multivite.

0: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis sa Hyper Acidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
2: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS!
0: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS.
0: That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
4: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukarana nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
5: Non in impossumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
6: Straight to the point.
5: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tusibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Kini lang gyapon niyo boss kalaga sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy pa dayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mga higala nga Huwebes o gapitsa 27 na. Buwan mga kahigalaan sa Agosto tuiga 2026.
6: Straight to the point.
5: Sa gihapon, natagantag pagtagad ng mga issues na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanot.
6: Straight to the point.
5: Nagunas to may skutanan karong nga buntaga mga kaigsunan. Ama-ama nga mo'y suspect pagpatay sa usaka 14 anyos nga stepson. Dito sa may gindaruhan lungsod sa Mindanao, padayon karon nga gipangita sa kapulisan.
6: Straight to the point.
5: Ato ning hatagag pagtagad rubutaga mga higala sa atong pagamanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Ang ama-ama mao pa mahigalay nagpahibaw kunuhay nga iyang stepson ang iyang humagbos. Humagbos ba Bisaya ana inday ken? Nga kunuhay naghikog. Pero doon ay mga pagduda nga iya kini mga higala nga gipatay, gituok. Nakakita man mga higalang usa sa mga anak.
6: Straight to the point.
5: Ang igsuon sa bata. Mao'y nakasulti mga sukit ni Paminaw. O kunya, gitanaw sab ang mga sirkumstansya mga higala. O mo'y hinungdan nga apil sa gidudahan. Ipatawag unta, dadun unta nga to sa mga pulis ni sibat mga sukit ni Paminaw.
6: Straight to the point.
5: Nakatanig pagtagan rubutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Unya atong update mahigala sa atong donasyon dahil kagahapon, niabot ang mahigalag 50,000 pesos. ang atong i-turnover karon kay karon ba na yung taon lubong.

0: So ato ning i-turn over karong adlaw mga sugit ipaminaw kining maong hinabang gikan sa to mga igsuon, gikan sa to mga listeners sa DYHP RM in Cebu og IFM.
1: Straight to the point.
0: Ay kining atong sibianan may gala lang takutob sa atong mga komentaryo, mga balita, atong mga expose, entertainment, drama, music ug uban pa. Kun dili apil sab may gala ang public service, ha? So atong nagtinabangay ta og gani na natay 50 mil karon nga atong ika-turnover. Napagani uban inday Maris nga di makasuod na si imong GCash. No? Sumo na yung mga kwan. Okay. Mao na mga higala. So sige lang, no? Anyway, at least ato ni ma-turn over karon mga sukin ti paminaw. Dito ni Sen sa kang in the Aida, ang uban. Okay. So, once ma-turn over na to, mahunong na ta sa atong pagpandawat. Okay. So, muna yung mga sukin ti paminaw.
1: Straight to the point.
0: Unya, doon na tayo transparency sa bahasa atong pagdawat at ang i-update na o gato sa i-turn over yun. Dito mga higala sa namatyan. Inahan in town nga nagpabuan mahigala ng yaya in town ni mga sukit tigpaminaw. Nagyaya og laing bata iyang gibiyaan iyang mga anak aron magpabuan. Dilalim ning kinabuhi asad mga sukit tigpaminaw.
1: Straight to the point.
0: So, karon atong i-turn over mga higala. Samtang sa laing bahin tinunan sa Cebu Technological University sa Argao, Kun City o Argao, gidakop human nag-bomb joke. Samtang ang security personnel ni himo og inspection sa bag sa mga estudyante nga musod sa eskwelahan.
1: Straight to the point.
0: Ini mga higalang mag-kulo-komedya ha, na nang bumba mga sukit ni paminaw. Labi na daghang mga tao din ha, ayaw mo komedya-komedya anak.
1: Straight to the point.
0: Labi na sa mga pantalan, diha sa atong mga airports, dili pwede ha.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin mga sakop sa kapulisan, gika-inkwintro ang usak armadong lalaki atol sa usaka operasyon na dili sa may Mingranilla area. Subject sa operasyon na samdan atol sa maong insidente.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin sa kauluhan ang Senate Impeachment Court, mga sukit ni paminaw, presiding officer Francis Chis Escudero, ni pagawas na og lagda sa subjudice rule nga nagdili sa mga senator judges, depensa, prosecution, o bisan ang impeachable official nga mutuki sa meritiro, sa merito, mutuki sa merits, labot sa impeachment case batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Ato sa nang i-discuss may ilang impeachment rules mga kagilan o sub-judice rule karong nga buntaga mga sugitig paminaw. Ato nga hatag pagtagad na dong names apil ito kuha to palihog names tong portion no nga mihimo o bibasa si Senator Judge Chis Escudero presiding officer sa ruling labot ani mga sugitig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Ato ni nga tagag pagtagad mga sukit di paminaw, no? Sa atong pagbanuban usab din ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang ang update sab sa impeachment trial kagahapon, ato sa ngisgutan din sa atong pagbanuban, may gala ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang 107 ka mga government officials, gipaubo sa ombudsman sa lifestyle check.
1: Straight to the point.
0: Sa laing bahin, pag-asa nagkapaglantaw o dugang 7 ka mga bagyo nga musulod pa sa nasod sa di pa matapos ang kasamtangang tuig.
1: Straight to the point.
0: 7 pa ka mga bagyo, imagine, ha? Ato lang iampo nga wantay baha, di ta magdaog bulog sa tubig kini mong bagyo. Kaya mahimo mahigalang mahinumdom na sa mga tao, ha? O muna mga kaigalaan nga lahit ng impeachment trial karong VP Sara, ikumparar nimo sa kang IRAP o kang Corona, mas highly publicized kini karon. Kini kang Vice President Sara Duterte, e timing po mga higala nga gukod ka gukod mahigala sa intelligence funds kunuhay, pero di apoy flood control scandal nga wa gukura. Unya ra ba ang flood control scandal, everybody can relate, ha? Moy problema na ron. Kay ang matag-usa, Luzon, Visayas, Mindanao, makarelate dayon, ha? Dali kayo ma-relate sa mga kabos sa katawhan kay ma-experience mangod sa matag-usa ang problema sa flood control.
1: Straight to the point.
0: Unya karon, oh, unsa naman ta? August. Agoy hapit na mang September day. Mapakita na unta si Jose Marichan karong taon-taon mahigala sa September. Pero napuhalan mga higala sa mga panghitabo. Magsige na mag-uwan-uwan, magsige na magbaha-baha. Sumuna nga medyo hilas alang sa mga tao, kiniprangka lang ba? Maklaro mahigalang hipokrisi sa paggukod mga kagilaan sa confidential funds kunuhay, pero wag yung gukura mahigala ang mga sadaan sa flood control project.
1: straight to the point.
0: Kunya asa may dali mahigalang masabot sa mga tao. Kanang confidential funds, daghan pa mag-i-explain. Pero pag-abot sa flood control, wala na daghang explanation. Ang tanan naka-relate kay ang tanan naka-experience o nakakita. Very tangible ang problema sa baha indakin.
1: Straight to the point.
0: Manay problema ron. So taganta rin pagtagad, mahigala ako, dili ko against nga unsa, impeachment, sige gusto niyo ipadayon, bahala mo. Pero ayaw kalimti. Ang mas dakong problema, ang pinakadakong korupsyon sa nasod, ang flood control scandal, mga sukit ng Paminaw.
1: Straight to the point.
0: Trillion ang kantidad, mga kaigalaan. Ha? Kag imong piyungon, imong mata sa mas dako nga scandal, imong gigukod kunuhay ang alleged, ha? Confidential funds anomaly. Alleged, ha? Imong gigukod kunuhay, medyo ang mga tao magkasabot na inalam mo, kapoy ka ninyo.
1: Straight to the point.
0: O gukura ka ninyo, ha? Para klaro-klaro, no? Takantarik pagtagad, rubutaga sa mga kaigalaan sa atong pagbanuban ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Eh, dali mang marelate ang mga tao, dali mang magkasabot, dali mang maka... Very relatable sa mga tao ang baha. Muna yung prangka-prangkang istorya. So, magsigig impeachment, magsigig baha.
1: Straight to the point.
0: Sa ano man lang naroon. At ano yung tagag pagtagad ron, muntaga mga kaigalaan. Unya, ang atong pagpalayong pag-discuss, nagkaanam o sigig impeachment, nagkaanam, kaklaro, may galang. Porbida, so far, ha? Medyo, ikapila naman kaadlaw kahapon, eh. Ika-19? Ika-18 na? Oh, so pila na may gasto? Ay, 90 na, tanawa. Ika-90 na. So, nana sa 475 million ang gasto, mga sukit ng Paminaw.
1: Straight to the point.
0: Sa ika-19 na katuig, 19 times 25 million per day. 475 million day. Sakto ba ko day? Tanawa.
1: Straight to the point.
0: 475 million na ang gasto. Kaya kada adlaw, 25 million good. Ha? So, kining 475 million, kung imo na mahigalang tabang alang sa mga kabos, dipalit o pagkaon sa mga kabos, daghan na untang mga tiyan nga dili magutman.
1: Straight to the point.
0: Pero sige lang, mao man kay padayon magyuka, okay. Pero ayo kalimti ang mas dakong anomalya.
1: Straight to the point.
0: Apra ba, fair ta ba? Ha? Asa naman mahigala ang pagpanggukod labot sa mga sadaan sa flood control scandal?
1: Straight to the point.
0: Kumusta naman si Dudong Martin Romalde? Mapadayon ang impeachment for 90 days, mga higala, mahuman. So 90 days times 25 million per day, about 2.2 billion kapin.
1: Straight to the point.
0: Kung ay gastuhon, mga sukitig Paminaw. Tagantarik pagtagad, rubutaga sa atong paban-uban, usap niya ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kiniguban pang mga eskutanan niyo, mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo!

0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc sa Straight to the Point.
1: Atong attack na sa 6:39 na sa ato pabanuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Ato sa may kailangan tagag pagtagad ang report karon sa kauban on board sa patrol na may nagsuon na sakmitan o mga armas sa runda sa CIDG. Paminawang taos ang detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
2: DYHP. RMN Report.
3: Radyo man, Attorney Rufiel, ang ipang sikop sa mga operatiba sa CIDG Field Unit, mausina si Arnie Llanos, 25 anos, o kining iaigsoon niya si Gerald Logroño, 28 anos. Ulos na sila na nimuyo diya sa sitio Makugwihon, Uno, Barangay Manatag sa lungsod sa Sibunga. Ang CIDG Field Unit, nakalawat ang report niya kini mga bataa, armado o kanunay nga masigpatan diya sa lugar na magkintakin o armas lunggan nga i-applyan o search warrant sa mga sakop sa CIDG sa korte o sa diyang na-approve ilan yung i-serve o ilang i-implementa resulta sa pagkakuha sa armas sama sa kalibre 38 nga revolver KG9 o Osaka Granada o niya diya pa'y pinakiting Cebu 357 na revolver o niya napay calibre 25 pistola o ang kinakabungkat kining Granada o Cebu. Laditin na karoon sa atong kapulisan kining duha ka managsuon. Kasama mo sa kapulisan sa probinsya Subo, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy Nationwide!
1: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Standby, Miguela. Alas atong pagbalik. Alas 6:41 na.
2: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Great Pines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
6: SM 3-day sale.
5: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747, Series of 2026.
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug lawas.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
1: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na mga higala na size 45 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Okay, unyang tawad may higala itong i-turn over ng atong 50,000 pesos nga hinabang alang mga higala sa Osaka Batanon, no? Nga diin gipalutaw permiro nga naghikog, pero base sa investigasyon mga higala o sa nakuha mga higala ang mga saksi, doon na di ay foul play ang nahitabo mga sukintig paminaw. So nanawagan ta kagahapon og tabang ug unya doon na imitabang nato mga kagilaan. So doon na tayo 50,000 nga aton i turnover karong nga taon mga sukintig paminaw. Pos dili pa arisa tas to mga issues mga kagilaan.
2: Straight to the point.
3: Meaning buntaga mga kaigsuna, no? Alas 6:45 na. So kagahapon ang padayon sa ika day 19 sa impeachment trial. Pero don't get me wrong ha, og moingon nga ipadayon ko ng impeachment ang akong baruganan, okay, pero ayaw kalimti ang lain pang mga issues nga mas dako, ang flood control project, ang flood control scandal, kay mo ni ang relatable nga issue nato ron nga matag usa dali kay masabot, dali kayong masabot sa katawhan kay ang mga tawo naka-feel og naka-experience naka-sinati sa baha. Mo nay prangkang istorya. Pero ipadayon ng impeachment trial, pabor po na sa akong kabahin kay daghan matag issues in daikin. Kana pa hinuoy mo daghan akong followers. Buya-buyag nga. Oh, na sige, padayon mo sa atong kuan ato magidasig sa atong mga padayon sa pag-follow sa atong Facebook page. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, no? Kininiang mo ni ang atong official FB page, mga sukintig paminaw. Kining Attorney Rufiel Fernandez Bayok, na doon ay checkmark na blue. Kanya doon tayo 1 million followers, mga sukintig paminaw. Kanya na po tayo YouTube channel, Attorney Rufiel Bayok, Japon nga YouTube channel. No? So, munang maingon nga, di ta, sa ako mong kabahin, kung kining impeachment ba, kanabang dako kay kwarta magasto ba? Kung gastuhon ni mahigala alang sa mga kabos o project mahigala pagpugong usbaha nga dili mo anas to mga kalsada, dako na ning tabang. O gipalit ni mahigala ang mga pagkaon alang sa mga pobre, dako na tabang. Pila naman ka classrooms matukod anang 2.2 billion kapin unya nga budget mahigala matag-adlaw o gumanon ang 90 days nga impeachment trial.
2: Straight to the point.
3: Sa mga nang paranako, mayon tawag yun, ahuna nila nagmaayo mga sukitig paminaw, pero sige lang, padayon impeachment, okay. Ang atong maruganan mao nga ang uban nga mga anomalya ipadayon sad sa pag-imbisigar. Kay mas dako man ang anomalya mahigala sa flood control scandal. Kini impeachment makakigilaan. O okay kira po daw ipadayon kay makanapahinooy kada adlaw na tayo sigutan na. Naan naman yun na. So atong sundan mga higala matag-adlaw. Kunya nga atong mga listeners dili mga higala mangayog update sa DYHPRMN Cebu. Kaya nata mahigalay mga angulo nga ato mahigalang gitanaw o kita musultis kamatuoran o ang ato mga analysis mga higala nga diin ang masa makasabot gyud na unsa na ning mga panghitabo karon.
2: Straight to the point.
3: So na gahapon dunay ruling nga gihimo sa Senator Chis Escudero, may labot sa subjudice rule, labot mga higala sa kini ni ang impeachment nga nagpadayon batok ni Vice President Sara Duterte. So dunay ruling gibasa ni Senator Chis kagapon, may labot mga higala sa mga comments sa mga senator judges, counsel mga higala sa prosecution, counsel sa defense, nga dili sila muhimo mga higala o mga comments labot sa impeachment trial kay kabahin man sila sa nagpadayon nga proceedings.
2: Straight to the point.
3: Monay, dunay ruling ana si Senator Chis Escudero kagahapon. Muna mga higala, tinuray lang kung panalitan appeal ka sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte or appeal ka mahigala sa prosecution, counsel for the prosecution, dili ka mo gamit sa social media nga mga comments o ban may labot sa proceedings. Ang baruganan ni Chis Escudero kagahapon sa rulings nga okay lang ang third persons muhisgot ana katong way labot dito mahigala sa proceedings. Katong mga appeal, lisod sad, no? So dunay rules ana mahigala sa impeachment. Muna nga mupili ka kung ganahan ka mahigala nga mo dangop sa social media, ari ka sa radio mga sukitig paminaw, dadi ka mo appeal dito sa impeachment. O at appeal ka dito, dadi ka mo tingog mahigala sa kwan. Basic man actually bisan sa mga regular courts mga sukitig paminaw, di man ani mo pwedeng dalhon sa social media dai. So kining ruling ni Chis Escudero kagapon sakto ang iyang ruling mga sukitig paminaw. Di na lang ko mo mention sa mga kinsa ni mga lawyers, kinsa ni mga senator judges, ato lang i-discuss ding kang Chis Escudero nga ruling kagahapon. Pero while nagbasa si Chis Escudero sa iyang ruling, ni-issue og statement si Vice President Sara Duterte. Unsa man iyang statement, atong basahon sa ni, atong i-take up ni statement ni VP Sara, pero kining iyang statement, dili pa ni covered sa ruling ni Senator Chis Escudero because ang ruling, mo nag explain ni Senator Chis gapon, moving forward, so dunay prospective effect ang iyang ruling. Dili retroactive mana. Dili mana retroactive. Buti pasabot may gala kung dunay balaod bang ipasar, dunay ruling nga ihatag. Okay na to kato ng labay na, dili to sa affected pa. Moving forward, mag-careful na. Affected na moving forward. Muna nga, si Vice President Sara Duterte, nag-ngita ron og spokesperson, labutan eh, kaya yung spokesperson si Attorney Michael Puwaman. So, si Michael Puwa magbili siya. O, spokesperson ba siya? Dili, siya ma-appeal dito sa defense team. O, mo-prefer siya, mas mo-decide siya nga adtugyo sa defense team, da dili siya mag-spokesperson. Muni ang dunay ruling na gihatag ini si Senator Chis Escudero, mahigala kay magyagaw naman. Gikan dito panalitan, wala na ang wala mga higalay order nga sama ana. Inighuman dito may gala sa impeachment trial, mag-i-high post Facebook ang mga wanday. Mga prosecutors, ang mga side sa prosecution, ang side sa defense. Mahimong trial by publicity, hasta mga senator judges. Sumuna nga, kadtong mga nahumana, last time nga nahumana, okay na lang to, but moving forward, atong i-follow ang ruling nga gihatag ni Senator Chis Escudero. Ako mo mo evaluate sa ruling fair ang ruling ni Senator Chis.
2: Straight to the point.
3: With due respect sa mga abogado, mga senator judges nga doon na mahigalay mga statements kipang buhian, sige na lang to because ang maong ruling wala sa retroactive effect. Doon na sa prospective effect. Buti pasabot, gahapon ba magsugod ang ruling, so moving forward, manghinaota nga musunod na sila. Ha? Musunod sa tanan. So, gahapon po may isog statement si Vice President Sara Duterte. Labot ni sa mga nahitabo sa impeachment trial. Unahon ta sa ipag-take up. Nadia dong ang kanana ang kuan, kinini ang statement ni Sara. Moni, atong basahon o niya ato mahigalang i-explain atong hubaron sa Binasaya kutob sa atong mahimo o niya atong i-explicar. Morning statement ni Vice President Sara Duterte. Prove the impeachable offense. Prove it with evidence, not insults, speculation, or political theatrics.
2: Straight to the point.
3: Money ang title? Ha? Pamatud-i ang impeachable offense. Impeachable nga kaso. pamatud-i pinaagi sa ebidensya, dili sa pagpanginsulto, dili sa espekulasyon, o dili sa pamulitika.
2: Straight to the point.
3: Mani ang title, ha? At umasahon, may gala. Prosecutors and members of Congress who want to legitimize the two impeachment complaints filed without a shred of evidence should be confident in the strength of the case. Matod pa may gala, sabi na siya pa, ang mga prosecutors o ang membro sa Kongreso na gusto muhimong lehitimo sa duha ka impeachment complaints nga ilang giduso nga way ligong ebidensya. Kinahanglan niya musalig sa ilang gituhuan nga ligon nilang kaso, batok nako, matod pang Vice President Sara. They should not be fishing for evidence during the trial or desperately try to turn something they wish to be true into a wild story of alleged wrongdoing. Matod pa. Dili kay managat og ebidensya diha na mismo sa husay sa kaso og ganing kamot nga mamahimong tinuod ang ilang mga akusasyon. Kay so far bitaw may gala tong ibalitawa gi ebidensya pa so far. Ha? So naning kamot nga mamahimong tinuod ang ilang akusasyon. Kay sa ato evaluation, honest to goodness evaluation ha, because ang original case ani ni VP Sara, ang original case is confidential funds kini gituki ron. Kadto mahigalang Article 4, labot mahigala sa grave threats, betrayal of public trust, appeal ang inciting to sedition, saksak dito, sanga naman lang to day, sanga naman lang to. Nga naman tong nisanga, kay tungod man to kang Sulayka Lopez, nga ilang gi-contempt, milaban si Sara mahigala, nagka-priscon si Sara, moto nga nagka-initay, na nisanga na po, ilang gihimong article of impeachment. Nga nisanga na po mahigala kay ilang ipasumon ang mga bank records. But ang original ani nga kaso, kinigyon mga higalang confidential funds. Nga nasuta man nagkaanam o katinaw karon, nga wapa na'y mahuman ang kuwa sa stage sa kuwa, na pa sa stage sa kuwa. Ngunit natinaw karon, nga nung niabot naman taan ng impeachment trial, nga wapa man na'y mahuman ang kuwa. Ako i-explain nun niya ha, si Senator Mick Subiri doon ay puntog hapon na'y. Akong ipakuha din ni kasamang names. Pareho ko itong, dito lang so good names na akong ingon, gikang kang cheese, all the way to Mick Subiri. At itong explicar, doon ay punto si Mick Subiri gahapon, labot ani. Napamanay sa kuha ng stage. Wala pa may conclusion ng kuha nga doon ay failure to liquidate. Wala pa may conclusion ng kuha nga doon ay corruption. Because napaman prospective period na paniungot mas kuwa mga higala. Part of due process.
2: Straight to the point.
3: Wala pa yung konklusyon. Mahitungod ni parihan ni mga higala sa notice of disallowance nga gi-issue ni Mike Rama kay gipanghatag ang tag 20 mil pesos nga calamity bonus sa mga empleyado sa City Hall. Dili pa konklusyon nga kurakot si Mike because ni-explain si Mike wala ko ng kwarta na bulsa. Uy, kasi mga tao. Kaya naigo man sila og bagyo, naigo man og linog. Pero, di yun ang kuha, mahiga lagi yung kuha, eh, balik ng kwarta. Ha? Ang arakutob na yun, wala pa mahuman, napilar pa man sila. So, napa sa stage, mapunin ang hitabo sa kang Sara Duterte. Napa na sa stage in towns kuha. Wala pa maabot sa punto, mahiga lang, na doon ay conclusion ang kuha, na sadaan si Sara, ni ini mga higalang confidential fans, wala pa maabot sa point, anak.
2: Straight to the point.
3: Nagkaanam o katinaw karon wa may ebidensya de ining prosecution gid ay.
2: Straight to the point.
3: But dili pa ko muhimo as early as nawa kay basi dira pa ilaing witness nila nga mo abot. Kinsa man nga witness ka? Mo na tong gusto may bawo ambe patawag to sila chika. Mao magtaw eh. Ngan man nila chika kay nila chika mahigala maoy. Sige kasikat dina. Di patawag to para maklaro. No? Ato sa tiwasog basa niyang statement ni Sara kay wa man ni mahigalay. Di pa man ay maigo sa kang Chief Escudero mahigala nga mando. Gi-explain ang Senator Chief kagahapon. Kaya wa may retroactive effect ni. Prospective man ang ruling. So mato dire. Asan to repeatan ako day? Nana ko sa second paragraph day. Second paragraph. A strong case does not need the adornment of theatrics. Ang ligon nga kaso dili ministil gamitan pag politikan hong drama. Bitaw kayo mo nagdaghan ang drama mga higala. Drama-drama, no? Yeah, sunod, ikaw siya, a senator calling a witness stupid, kinsa man nga senator, ato nang i-discuss pagdugang, a senator calling a witness stupid, a lawyer calling me the mastermind of a scam, or another witness referring to me as a brat, does not prove a case, nor does it produce evidence. Tinood, no? Sabi niya saya pa, usa ka senador nga motawag og estupido sa usa ka testigo, usa ka abogado nga nitawag nako og mastermind o utok sa scam, og laing testigo nga nitawag nako og brat, ha? Dili makapamatuod sa kaso o makahatag og ebidensya. Kada bang mo ngan ka ba sa usa ka kon ba? Ayaw dili man maoy. Di ebidensya da nandi ba na ebidensya? Ha? Makuha na hinoon, mura na hinog maklaro nga wa mo ebidensya ning kalakiha kay nigamit naman og mga pulo nga lahi. O di ka kaprobar, you have to elicit that from the witness. Kana nga mga dili kay ang abogado mo imo supply. Kani man witness ang abogado.
2: Straight to the point.
3: Di pod witness ang senator judge. Ha? So kining dili na may maprobar, dili na muproduce og ebidensya. Ha? Insults reveal the need to feign confidence in the face of a weak presentation. Ingon sara, ang pagpanginsulto, pagpakaron ingnon lang nga aduna sila'y igong pagsalig sa ilang kaugalingon, sa ilang giduso nga reklamo at tubangan sa huya nga presentasyon. Atas katapusang paragraf. Ah, Tagalog niya ni. Sige dong, atong basahong tiwas dong. Tagalog niya ni sa kwan. Ah, kana, katapusang paragraf. Mga kababayan, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan. Pero tila walang mananagot dahil ang impeachment ang paghati-hatian ang 2027 budget at ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon, baliin ang konstitusyon para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. Ah, sabot na nato, no? Mga kaigsuunan, na lubog na ang bansa sa baha, grabe na tangge, baha na tamahigala og sa kakabos. Pero muragway way manubag tungod kay ang impeachment, ang pagbahin-bahin sa 2027 budget og ang pag-andam kung unsaon nga mabali ang konstitusyon para magpabilin sa pwesto ang prioridad sa administrasyon og ang mga kaalyado niini. Syukran, Sara Z. Duterte.
2: Straight to the point.
3: Mauna yung mahigala statement niya kagahapon. Bitaw, tinuray mga kagalaan, kana bang paggamit nga, na-pattern na ni. In fact, nakabantay si Senator Chis Escudero, na-pattern na ba? Di na lang ako panganlan itong mga abogado, pero na-pattern na itong scam, sunod na po abogado, gamit itong scam nga termino, sunod na po niya abogado, gahapon mahigala, gamit na po scam nga termino. Di naman ka magamit, anak, because conclusion of facts mana. Di man ka witness, lawyer man ka. So, kini bang, mura ba ka ng, sa mga, way ebidensya mo ng drama na lang? Kaya mong i-evaluate o klaro yun, so far. Dili pa ko mo, kuan, ha? So far lang, mayroon ko so far. Sa ika-19 kaadlaw na sa trial, kay basin pa di ayog, doon na pa. Napoy mo abot. Pabuto na to basi doon ay pasabog. But so far, wa pa yun inday kinoy. Wa yun. Ha? Doon ay punto gahapon, ha? Katong emphasis ni Sis Escudero kagahapon, katong punto ni Mig Subiri gahapon, doon na to yung mga punto, i-discuss na ko niya. Niya si Tulfo Mahigala, misa kung saan lang mga pulong gamiton. Di ba na ni mo pugos ang witness pag tubag sa unsay gusto nimong tubag? Because the witness can only testify on matters nga daa siya'y personal knowledge. Kana mga butang nga wasay personal knowledge ang imong pugson? Ato i-discuss unya ang kwan, pero sa pagkakaroon na to sa ipadangat ang pipila ka atong Element 558 Manila nga mosunod na karon dayon o mosunod sa mahigan atong mga lokal nga balita, balik ta sa atong dugang pangkomentaryo. Alas 7:03 na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Sa malaki-laking delegation ang pupunta sa Singapore para kausapin mo si Meta.
5: Senador Jinggoy Estrada balik kulungan matapos dalhin sa ospital dahil sa panalakit ng tuhod. Posible raw isa ilalim sa operasyon ayon sa kanyang doktor.
6: Lifestyle check sa mahigit 100 opisyal ng pamahalaan isinasagawa ng ombudsman.
5: Sa Ibayong Dagat, 157 tao ang patay sa flash flood sa Nepal. Mahigit 100 pa ang nawawala.
6: At sa showbiz na din lustre, nahirapan nga bang dalhin ang trabaho? Sa Siargao?
2: RMN Network News. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Mahigpit nang ipatutupad ng Senate Impeachment Court ang sub judice rules sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang sub judice rules ay ang pagbabawal na talakayin, isa publiko o magkomento sa merito ng aktibong kaso. Ayon kay Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero, magpapatupad ng two-strike policy hinggil sa pulisiya. Para sa unang opensa, parusang public reprimand at admonition o pagsasabihan ang lalabag sa sub judice rule at multang 30,000 piso. Ang ipapataw naman sa second offense. Nagpaalala naman si Escudero na saklaw nito ang lahat ng sangkot sa paglilitis. Kabilang pa ang presiding officer, mga senator judge, ang prosekusyon, depensa, maging ang nasasakdal na si Vice President Sara Duterte.
7: The chair hereby strictly enjoins all persons covered by Rule 18. You know who you are and based on the records, we know who you are. From making public statements or otherwise discussing, sharing or endorsing comments pertaining to the merits of this pending impeachment trial, and from engaging in trial by publicity, as they directly threaten the independence of the court, degrade the dignity of the tribunal and risk turning it into a circus, and weaponize the media to substitute public outrage for actual evidence.
6: Muling pinayuhan ng presiding officer na magtalaga ng hiwalay na spokesperson ng prosekusyon at depensa.
7: Wala pong problema kung hindi naman siya kasama sa panel. Walang problema kung hindi siya kasama sa counsel for the panel of prosecutors. The spokespersons are free to say whatever they want to say. But not, and there are limitations insofar as the panel of prosecutors and the counsel for the panel of prosecutors is concerned. Clearly, up to today, the spokesperson of both parties are still part of the counsel for the parties, some with more violations than others.
6: Naglabas din ng hatol si Escudero patungkol sa impartiality o yung walang kinikilingan na dapat obserbahan ng mga senator judge.
7: The chair reminds all senator judges, first, to observe the impartiality and political neutrality required by their oath and the rules. Second, to observe the parliamentary rules, precedents, and courtesies of the Senate and refrain from unparliamentary, offensive, or improper remarks. Third, to exercise their authority under Rule 17 to question witnesses, prosecutors, and counsels for the respondent and the prosecutor during the proceedings on the record instead of through commentaries in social media.
6: Bago yan, dinepensahan muna ni House Prosecutor Amando Ligutan ang kanyang Facebook post tungkol sa misleading questions.
8: Ang pagtatama ng mali ay kailanman hindi ipinagbabawal kahit sa loob ng impeachment court nito. But what did I violate? I did not discuss the merits of the case. I did not discuss the strength or the weakness of the oral arguments or evidence of either side. What is more troubling is for the defense not to admit their mistake and instead call out a lawyer, a teacher who just stated what is correct in his own time and in his own Facebook account.
6: Si House Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan.
5: Samantala, ang Palasyo ng Malacanang nagkomento rin sa isyu ng magandang asal sa impeachment court. Kasama natin sa balita si Rajuman Chanel Salazar.
9: Dapat magsimula kay Vice President Sara Duterte ang pag-iwas sa personal na atake at mapanirang pananalita. Itong sagot ng palasyo sa pahayag ni VP Sara na dapat nakabatay sa ebidensya at hindi sa ad hominem o personal na atake ang mga reklamo laban sa kanya kaugnay na impeachment. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may mga testimonya at ebidensyang inilalahad laban sa Vice Presidente, kabilang ang pahayag ng kanyang tauhang si Lemuel Ortonio na alam umano ni VP Sara ang proseso ng pag-withdraw at paggasta ng confidential funds. Giit ni Castro, kung ayaw ng Vice Presidente na makarinig ng personal na atake, dapat magsimula rin sa kanya ang pagiging maingat at magalang sa pananalita. Gayunpaman, nilinaw na Malacanang na hindi nito kinukonsinti ang anumang uri na mapanirang salita, ad hominem o personal na pamabatikos laban kaninuman. Sinabi ng palasyo na dapat nakatuon ang mga argumento sa mga issue, ebidensya at testimonya lalo na sa impeachment proceedings.
10: Kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-start din po sa mga taong nagsasalita ng masasamang words o mga masasamang mga pag-describe sa kapwa-tao. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibabalik sa kanya. Pero ang palasyo at ang pangulo, hindi po tinotolerate ang mga salitang mapanira at mga ad hominem.
9: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXLR RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar. Tata?
6: RMN. Ginisa ng mga senator judge ang ikalawang hostile witness ng prosekusyon na si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa ikalabing siyam na araw ng impeachment trial. Kinwestiyon ni Senator Judge Kiko Pangilinan ang pagpayag ni Ortonio na maipamahagi ang nasa 122 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP diretso sa mga informant bago bumili ng gamot nang hindi dumaraan sa bidding.
11: You find this process na medicines ang binibigay bilang reward sa mga informant pero hindi medicines, pera, sila bibili ng medicines, 122 million in a period of 9 months, for you that's usual.
12: Kung sa pagkakaintindi ko po, sir, and based po sa understanding ko po sa JMC, sir, I would say so, sir.
11: Okay.
6: Inamin din ni Ortonio na hindi niya biniripika kung paano ipinamahagi ni Colonel Raymond Dante Lachica, dating security officer ng Vice President Security Protection Group, ang confidential funds. At kung lihiti mo ba ang mga ibinigay na libo-libong acknowledgement receipt, sinitatuloy ni Senator Judge Rafi Tulfo ang opisyal dahil sa kabiguan itong imbestigahan ang paggamit ng pondo ng isyuhan ng OVP ng Audit Observation Memorandum.
13: Sir, you are a very highly educated person from prestigious schools. Come on, it doesn't make sense. It defies logic. Tatanungin mo dapat to protect Sara kasi very close ka kay Sara. Teka muna, anong klaseng mga medisina binili? Nasaan yung reseta? Kasi mali mo, baka namin hindi binili ng medisina, baka binili ng drugs, whatever, baka may nagbulsa ng pera. Dapat, yun kasi yung kailangan ng, kuha, di ba? Resibo.
6: Nasakta naman si Ortonio sa mga salitang binitawa ni Tulfo.
13: Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir.
12: Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir.
6: Magpapatuloy naman ang paglilitis sa Martes, September 1.
5: RMN Network News. 17 minuto na nakalipas alas 7 ng umaga, nakahanda naman si Defense Counsel Attorney Michael Poa na tumistigo rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Poa, nagsilbing undersecretary at tagapagsalita ng Department of Education noong kalihim pa ng ahensya si Vice President Sara. Ayon po kay Attorney Poa, pre-trial pa lamang ay inaasahan na niyang maaari siyang humarap sa pagdinig.
14: It's expected. Wala namang akong problema doon. Kaya nga, I think the presiding officer did not even see the need to issue a subpoena. So, alam naman nating darating tayo dyan. Yeah, because all I already said my piece during the Committee on Good Government, no? And basically, it will just be a repetition.
5: Sinabi na rin po ng prosecution na ihaharap bilang testigo si Poa sa susunod na linggo kaugnay sa pagtalakay ng 112.5 million pesos na confidential funds ng OVP.
9: In order to maximize the schedule that is given to us by the Honorable Impeachment Court for September 2, that is next Wednesday, Your Honor, we would like to respectfully move for the issuance of subpoena ad testificandum doom to Attorney Michael Wesley T. Poa, if the same should be necessary, as well as to Ms. Marisa B. Grande of the Philippine Statistics Authority, Your Honor.
5: Si House Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro.
15: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Pinalagaan ni Senator Judge Bam Aquino ang paggamit ni Senator Judge Robin Hood Padilla sa kanyang tiyuhin na si dating Senador Ninoy Aquino sa issue ng confidential funds. Ikinatwiran kasi ni Padilla na gumamit din ng alias ang ating mga bayani at ilang mga prominenteng personalidad tulad ni Ninoy na gumamit ng pekeng passport name na Marshal Bonifacio noong 1983. Una nang nilinaw ni Private Prosecutor May Divina Gracia na hindi ipinagbabawal ang paggamit ng alias sa ilalim ng anti-alias law. Pero nakapaloob pa rin dapat ang totoong pangalan. Gayun din ang paggamit ng mga alias sa panahon ng giyera nang sakupin ang Pilipinas ng mga Espanyol.
16: Kilala niyo po ba kung sino si Marshal Bonifacio?
17: To be candid, Your Honor.
16: Oh.
17: I'm not.
16: Sino po?
17: Family.
16: Si Benigno Aquino Jr., si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po.
17: Your Honor, if I just may, Your Honor, just to set the record straight, because it was me to, with all due respect to the Senator Judge.
6: Agad namang nilinaw ng pamangkin ni Ninoy na si Senator Judge Bam Aquino na bagamat gumamit nga ng alias ang kanyang tiyuhin, hindi kailanman ito humawak o nagliquidate ng confidential funds.
18: Sir, tama po. Si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshal Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas kung nasa Boston siya. Oho, pero wala naman po siyang confidential funds na... Wala po siya sa mga AR na confidential funds. Nalilinawin ko lang ho.
6: Si Senador Bam Aquino.
5: Mga bayaning gumagamit ng alias, hindi raw dapat ikumpara sa mga gawagawang pangalang tumatanggap ng confidential funds. Kasama natin sa balita ito si Rajuman Grace Mariano.
19: Para sa House Prosecution Panel, insulto at tiyak labis na ikagagalit ng ating mga bayani na gumamit noon ng alias na ihambing sila sa mga gawagawang pangalan na tumanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Reaksyon nito ni House Trial Spokesperson at Lano del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, kasunod ng analogy ni Senator Judge Robin Hood Padilla na nagkukumpara sa ating mga bayani sa mga alias na nakasaad sa acknowledgement receipts kaugnay sa confidential funds ng Office of the Vice President. Di ni adyong insulto at paglapastangan sa sakripisyong ginawa ng mga bayani para sa ating bansa na itulad sila sa pangalang Mary Grace Piatos, Miko Harina, Andy Lim, Miss Ngit-Ngit, Mr. Pagong, Miss Pusa, Miss Belat at iba pa. Gayit naman ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V, gumamit ng alias ang ating mga bayani noon sa pakikipaglaban para sa ating bansa at hindi para pagtakpan ang maling paggamit at pag-abuso sa pera ng bayan.
20: With due respect to my brother in faith and sitting senator, I think those national heroes whose aliases were referenced would be probably rolling in their graves, no? After their nom de guerre, no? I think these are nom de guerre, no? Were mentioned in the same context as the allegation of misuse of confidential funds, no? To be put them on the equal footing as Miko Harina, as Andy Lim, as Miss Ngit-Ngit, is already again an insult to the sacrifices they have made for this country.
21: Klaro naman po siguro yun, no? Hindi ka naman po babansagan na bayani o hero
1: kung gagamitin mo sa hindi maganda at maayos na paraan ng confidential funds. So kahit pondo naman po ng gobyerno. Hindi ko po alam kung meron ng confidential funds nung mga panahon na yon. Pero I doubt if papayag itong mga tunay na bayani at mga bayani para gamitin yon.
19: Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
21: Network News. 7:19 ang oras ngayon. Sa iba pang mga balita, mga kasama. Magpupulong ngayong araw ang Philippine Delegation at ang mga opisyal ng online gaming platform na Roblox at ang social media giant na Meta sa panayam ng RMN kay Cybercrime Investigation Coordination Center Executive Director Aboy Paraiso. Sinabi niyang hihingi sila ng update sa mga sa pangako ng mga

0: internet space, eh, talagang napapipilitan tayo to temporarily block them from our geographical sphere sa internet.
1: Kinumpirma rin ni Paraiso na nakaban na sa bansa ang Gorebox o yung application na binanggit na nag-impluwensya sa mga minor de edad na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban.
0: They have to take us seriously. Pero again, even in the case ng Gorebox, na talagang tinuro sa kung saan nagkaroon ng addiction, ng predation, ng grooming, yung isang shooter sa Tacloban, eh talagang kinausap muna natin sila, naghintay pa tayo na mag-comply sila at makipagtulungan sa atin. Tsaka lang natin binan at dinisite na binan kung hindi talaga sila nakipag-usap at kung sakasakaling in the future makipag-usap sila at magko-comply sila, eh pwede namang ilip.
1: Si CICC Executive Director Aboy Paraiso.
2: Yun ba ang panukalang magtatakda ng age limit na 16 na taong gulang sa paggamit ng social media o makit na po sa plenaryo? Kasama natin sa balita si Rajman Conde Batak.
3: Inisponsoran na sa plenaryo ni Senator Robin Hood Padilla ang panukalang Child Online Safety and Protection Act na layong maprotektahan ang mga kabataan laban sa panganib na maidudulot ng paggamit ng social media. Sa sponsorship speech ni Padilla na chairperson ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, layo ng panukala na magtakda ng minimum age para sa paggamit ng social media at obligahin ang mga social media platforms na magpatupad ng mga hakbang na poprotekta sa mga kabataan. Nilinaw ni Padilla na ang panukalang batas ay para sa mas ligtas at mas responsableng digital na kinabukasan sa mga kabataan at hindi para kitilin ang karapatan ng mga batang gumamit ng teknolohiya. Sa ilalim ng panukala, itatakda sa 16 na taong gulang ang minimum age ng mga kabataan papayagang magkaroon ng social media account. Obligado ang mga social media platforms na magpatupad ng age assurance system para maiwasan na makalikha o makapag-maintain ng social media account ang mga batang edad na mas mababa sa 16.
4: Ang age assurance at safety measures, dapat silang mag-implementa ng reasonable, proportionate at effective na age assurance systems upang siguraduhin na walang batang may edad na 16 pababa ang mabibigyan ng account upang maka-access at makagamit ng social media. At dahil isa ang Pilipinas sa may pinakamaraming social media users sa buong mundo, minamandato rin ng Section 7 ng panukalang ito ang pagtatalaga ng social media platform ng kanilang legal representative.
3: Hindi naman saklaw ng restrictions na ito ang mga digital platforms na sertipikado ng Department of Education, Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority para sa educational at learning purposes. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak Tatak RMN.
1: Abangan sa aming pagbabalik, 33 ospital ng DOH nagbukas ng fast lane bunsod ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis.
2: Lifestyle check sa mahigit 100 opisyal ng pamahalaan ay sinasagawa ng ombudsman.
1: Itong RMN Power of Hyperlocal.
5: RMN Network News.
6: Buntag Pilipinas sa Idupos.
1: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
7: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
8: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.

0: CRN Network News.
1: Hinasuhan na ang tatay ng menor de edad na namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kasong reckless imprudence resulting in homicide ang inihain sa Zamboanga City Prosecutor's Office. Mababatid na tauhan ng Bureau of Customs ang ama ng estudyante na siyang nagmamay-ari ng baril. At naiwan nga ho ito sa kotse sa kabinitbit ng estudyante papasok ng eskwelahan. Pinumpirma rin ni Nartates na umaktong mag-isa ang estudyante at na-expose lamang sa mararahas na content online na posibleng naka-apekto sa pag-uugali nito.
2: Klase sa Bacolod City College nag-shift sa online ngayong araw na ito dahil sa nakitang sulat sa comfort room na meron daw pagbabanta sa seguridad. Kasama natin sa balita si Rajman Albert Hinera.
3: Inilipat sa online ang klase sa Bacolod City College ngayong araw, Agosto 27, para sa isasagawang komprehensibong security briefing at emergency protocol symposium ng Bacolod City Police Office at City Disaster Risk Reduction and Management Office sa lahat ng school faculty and staff. Ito ay kasunod sa nakitang sulat sa loob ng comfort room ng paralan na may pagbabanta sa seguridad. Kagad naman ito na i-report ng school authority sa mga autoridad at kagad din nag-deploy ng mga pulis sa paralan at nakipag-ugnayan sa mga school officials para matukoy ang salikod ng pagbabanta. Pinagbawal din sa mga mag-aral na pumasok at mananatili sa loob ng eskwelahan salit magsigawa ng koordinasyon sa kanilang mga guro para sa asynchronous learning activities and requirements. Ayon naman kay Bacolod Mayor Greg Sataya, ang paralan ang dapat mananatiling sagrado at ligtas para sa mga kabataan kasabay ang pagpapasiguro na gagawin ng lahat ng hakbang para masiguro ang kaligtasan ng school community. Kasama mo sa RMND YHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatakremen.
1: Samantala, isang estudyante po sa Cebu ang inaresto dahil naman sa bomb joke. Kasama natin sa balita Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
4: Nagdahil sa isang biro tungkol sa bomba, hindi nakapasok sa kanyang klase at sa detention cell ang bagsak ng isang estudyante sa Cebu Technological University Argao Campus sa Southern Cebu. Ang 26 na estudyante na itinago lang ang pangalan ay pinaaresto ng guardia ng CTU Argao dahil sa binitawan nito na bomb joke habang nagsasagawa ng inspeksyon ng security personnel sa lahat ng mga estudyanteng papasok sa universidad. Kagad na tumawag ang guardia ng CTU Argao sa Argao Police Station at kagad namang nagresponde sa paaralan. Nakatakda itong sampahan ng paglabag sa Presidential Decree 1727 o anti-bomb joke law. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
2: RMN Weather Report. Alas 7:28, weather po tayo. Inaasahan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil po sa epekto ng southwest monsoon o habagat. Sa abiso ng DYST Pag-asa, panakanaka ang pag-ulan ng mararanasan sa Zambales at Occidental Mindoro habang maulap na papawirin ang iiral sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera at iba pang bahagi ng Central at Southern Luzon. Kagmay po yan, naging low pressure area ang namuong mga ulap sa labas ng Philippine Area of Responsibility at may katamtaman ng tsansa na maging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Muli itong namataan sa silangan ng Northern Luzon. Samantala, maaari na pong malaman ngayon ang lagay ng panahon sa pamamagitan ng weather app ng DOST Pag-asa. Maaari daw po itong i-download sa Google Play. Hanapin lamang ang Panahon Weather App, kung saan makikita ang real-time maps at hazard warnings at iba't ibang impormasyon tungkol sa lagay ng panahon sa ating bansa. RMN
1: Network News. Mabot na sa halos 200 ang tinamaan ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila sa loob lamang ng isang linggo. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, may kabuang 197 na kaso na ang naitala simula Agosto 20 hanggang kahapon Agosto 26. Sa nasabing bilang, 5 ang napaulat na namatay sa sakit.
5: Na pagtitingnan po ninyo, kumpara sa dami ng populasyon ng Maynila, no, merong humigit kumulang 200 infected. Pero ipinapakita po namin sa inyo ngayon yung graph, no, para mas visually maunawaan natin na yung exponential growth of infection ng leptospirosis sa ating lungsod alone, no? Ito po ay sama-sama na pong datos sa pribadong ospital na nasa loob ng Maynila at mga ospital sa national government, or ibig sabihin Ito yung mga ospital katulad ng alimbawa PGH, Jose Reyes, San Lazaro, and so on and so forth.
1: Sinabi pa ng alkalde na punuan na rin ang ilang mga paggamutan sa lungsod sa dami ng mga pasyenteng tinamaan ng leptospirosis.
2: So ganyan, binuksan na po ng 33 ospital ng Department of Health ang leptospirosis fast lane para mapabilis ang pagtugon sa mga pasyenteng posibleng tinamaan ng sakit dahil sa paglusong sa baha. Sakop niya ng mga ospital sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Cordillera Administrative Region. Ay kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, bahagi yan ng paghahanda nga sa pagtaas ng kaso dahil sa mga pag-ulan ng leptospirosis at pagbaha. Tiniyak naman ng DOH na may sapat na kama at gamot para sa mga nangangailangan nito.
0: Nagpatawag kahapon, August 25, 2026, si Secretary Mercado ng isang command conference sa mga DOH hospitals upang palakasin ang ugnayan ng patient navigation sa iba't ibang ospital. Nakikipagtulungan na ang DOH Operation Center sa San Lazaro upang ma-refer sa iba pang hospital sa Metro Manila. Ang lahat ng DOH hospitals, health centers at yakap clinic ay handang tumanggap ng mga pasyente na nangangailangan ng check-up matapos sumuong sa baha.
2: Yung po si Palas Press Officer Yusek Claire Castro.
1: Pinsala sa agrikultura sa Ilocos Region ng mga nagdaang bagyo at ng hanging habagat lumobo na sa mahigit 600,000 milyong piso. Kasama natin sa balita si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
6: Lumobo na sa 637.17 milyon pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa Ilocos Region. Kasunod ng pinagsamang epekto ng mga tropical cyclone na Luis, Maymay at Neneng, gayon din ang southwest monsoon o habagat. Batay sa bulletin number 6 ng DADRRM Ilocos Region nitong August 26, umabot na sa 20,294 na magsasaka sa rehiyon ang naapektuhan na italang agricultural losses ay mula sa palay na kumakatawan sa 53.9% ng kabuuang halaga ng pinsala. Hindi lamang mga pananimang napinsala, patuloy ding na itatala ang epekto ng kalamidad sa ilang agricultural infrastructure na bahagi din ng isinasagawang assessment ng mga kinauukulang ahensya. Bagamat bumubuti na ang lagay ng panahon sa ilang bahagi ng rehiyon, hindi pa pinal ang 637.17 milyon pesos na halaga ng pinsala. Patuloy pa ang pangangalap, validation at consolidation ng mga damage report mula sa mga lugar na tinamaan ng mga nagdaang sama ng panahon. Dahil dito, posible pang tumaas ang kabuuang halaga ng agricultural losses sa Ilocos Region sa mga susunod na bulletin habang nagpapatuloy ang assessment sa mga apektadong lugar. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatag RPS!
2: Ang Philippine Coast Guard, walagas na langis doon sa lumubog na tugboat sa Zambales. Kasama natin sa balita si Radyoman Eman Mortega.
7: RNN Live Report!
8: Kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG na walang nakita bakas na magtagas ng langis yung tugboat na SL Sual 1 na may kargang 15,000 liters ng diesel na lumubog sa katubigan sakop ng Butola, Zambales noong Lunes, August 24, 2026. Batay sa impormasyon ni binahagi ng PCG, walang pinsala ang fuel tank ng nasabing tugboat kusan nauna na nagsagawa ng shoreline patrol ang mga responde nilang tauhan sa kahabaan naman ng Bukaw River at mga lugar na malapit sa pinangyarihan ng insidente. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nagsagawa ng water sampling ng ahensya katuwang ang Department of Environment and Natural Resources para masiguro na walang langis na tumaga sa naturang tugboat. Bukod dito, nagkasarin ng underwater inspection ang isang third-party diving team upang malaman ang tamang proseso sa gagawing salvage operation o kung paano maiahon muli sa tubig ang tugboat na lumubog sa halos 24 meters ang lalim. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak.
1: RMN. Balikulungan na si Senador Jinggoy Estrada matapos dalhin sa ospital dahil sa pananakit ng tuhod. Ayon kay Dr. Fernando Sikia ng Orthopedics Department ng Cardinal Santos Medical Center sa San Juan, batay sa mga pagsusuri ay napunit ang bahagi ng kaliwang tuhod ng senador dahil sa maling posisyon ng pagtayo. Habang ang kanang tuhod naman ito ay matagal nang may osteoarthritis na kinakailangang operahan.
9: For the right knee kasi, that's osteoarthritis. And if you based on sa x-rays lang, mukhang kailan ng surgery yon. But as I always tell my patients, the reason for surgery is not the x-ray findings, but whether it bothers him or not. If it bothers him very bad, di na kukuha sa mga tuhod, then we may have to do a knee replacement.
1: Samantala, nilinaw naman ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na fake news.

0: po yung lumabas kahapon sa mga social media. Hindi po nadulas ang senador. Taliwas sa mga naunang ulat. Ayon kay BJMP spokesperson, Jail Superintendent J. Rex Bustinera, naglalakad sa estrada sa pasilyo ng Quezon City Jail nang biglang may tumunog sa kanyang tuhod at nakaramdam ito ng pananakit. Sinabi ni Bustinera na dati nang may osteoarthritis at joint effusion sa estrada na nagdudulot ng pananakit at hirap sa kanyang paglalakad.
1: Sa ibang balita, nagsasagawa po ang Office of the Ombudsman ng lifestyle check sa 107 opisyal ng gobyerno. Ay kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, partikular na iniimbestigahan ang mga mula sa kumikitang ahensya katulad ng Land Transportation Office at Bureau of Customs. Sinabi ni Remulla, aasahan na madadagdagan pa ang bilang ng mga opisyal na susuriin ang pamumuhay kung tugma sa kanilang kinikita o sinasahod at deklaradong assets.
2: We are adding more to the list because we have been actively pursuing information on the people in commission on customs, in LTO, and other income-generating agencies of the government because this is where most of the lifestyle sins happen, including the BIR, Your Honor.
1: Sa ilalim po ng Republic Act 6713, dapat mamuhay ng payak at tugma sa kanilang kinikita ang mga tauhan at opisyal ng gobyerno, maging ang kanilang pamilya. Hindi rin dapat ipangalandakan ng mga ito ang marangyang pamumuhay.
0: Pilipinas, itinuturing ng pinakamalaking global operator ng S-70i Black Hawk helicopter. Kasama natin sa balita si Radyoman Marjo Domingo.
3: Pormal nang tinanggap ng Philippine Air Force ang 7 bagong units ng S-70i Black Hawk helicopters na gawa ng Polish company na PZL Mialets kahapon August 26. Ang nasabing mga bagong deliver na helicopter ay ang bubuo sa 32 units sa ilalim ng Horizon 2 ng Armed Force of the Philippines Modernization Program. Ayon kay PAF Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura, 47 ng mga S-70i Black Hawk helicopters na ang ino-operate ng PAF dahilan para maging pinakamalaking operator ang Pilipinas ng nasabing S-70i variant. Ang nasabing helicopter ay may kapasidad na 16 hanggang 20 katao. Kaya na nasabing helicopter ang multi-role operations para sa humanitarian assistance, disaster response, medical evacuation, personal transport at iba pang critical na misyon. Ito ay distribute sa iba't ibang rehiyon sa bansa lalo na sa mga tactical operations group at sa Palawan. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak Armen.
1: Balita na po tayo sa Ibayan Dagat. Ito ang isang breaking news doon. Patay po ang mahigit sa 100 sa pagguho ng putik at malalaking bato na nagdulot ng flash flood sa Nepal malapit sa Tibet border ng China. Ayon po sa Nepal government, mahigit sa 400 turistang nawawala pa at posibleng kasama sa mga natabunan ng putik at bato. Sa mga video kumakalat po ngayon sa social media, makikita ang pagragasan ng tubig at makikita rin kung paanong tinangay ang ilang mga bahay at kalsada sa pagragasan ng tubig mula sa umapaw na ilog sa kabundukan. Naapektuhan din ng pagbahang yan ang ilang bahagi ng India.
0: NLEX Road Warriors star guard player Robert Bolick extended ang kontrata sa Koponan. Kasama natin sa balita mula RMN Sports, si Niel Santua.
4: Muling mananatili sa NLEX Road Warriors si star guard Robert Bolick matapos lumagda sa panibagong kontrata sa Koponan. Inanunsyo ng NLEX ang bagong kasunduan nitong Miyerkules habang nakabreak ang PBA. Kasalukuyang sumasailalim si Bolick sa ensayo kasama ang Gilas Pilipinas bilang paghahanda para sa Asian Games. Malaking bahagi si Bolick sa kampanya ng Road Warriors sa PBA Governor's Cup kung saan hawak ng Koponan ang 7-2 win-loss record at kaagapay ang San Miguel Beermen sa tuktok ng Group A. Sa kabila nito, natalo ang NLEX sa dalawa sa kanilang huling tatlong laro bago ang break. Inaasahan ding magiging bahagi si Bolick ng Gilas Pilipinas na magtatangkang kunin ang gintong medalya sa Asian Games. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
1: Si Nadine Lustre, ba yun, nahirapan nga bang dalhin ang trabaho sa Siargao, Kuya Zander?
0: Bakit naman?
1: Si Myra Jane, saya magkukwento nito, Myra.
5: Ibinahagi ng Actress na si Nadine Lustre ang kanyang experience sa filming ng teleseryeng Love Siargao sa isla ng Siargao kung saan ito napiling manirahan. Maaalalang lumipat ang actress sa probinsya para mag-take a break sa kanyang busy life sa showbiz simula 2021. Sa isang podcast, sinabi ni Nadine na noong una ay medyo weird na dinala niya ang trabaho sa lugar na maituturing niyang space para magpahinga sa city life. Si ng actress, nakapanibago raw na mula sa pagiging chill ay bigla siyang sumabak sa pagiging work mode dahil sa pagsisimula ng taping ng teleserye. Gayunman, naging masaya rin naman daw eventually ang actress dahil sa pagkakaroon ng work-life balance sa isla na gusto niya rin namang ginagawa. Plus points na rin daw ang nabuo niyang pamilya sa katauhan ng mga co-stars at production crew na nagawa pa niyang maitour at isama sa ilang tourist spots sa Siargao. Kasama ni Nadine sa Love Siargao ang aktor na si Alden Richards at mga actress na sina Colleen Garcia at Kailin Alcantara, maging ang Korean star na si Kim Ji-soo. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra Jane Asayaw, The Top RMN.
0: RMN Network News. Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabyab.
1: Ako naman yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
0: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
6: Live via satellite. RMN News Nationwide.
7: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
8: sa ato mga balitang lokal, Cebu City Traffic Management Coordination Committee kon TMC Board misugyot paghulmag Joint Task Force dinhi sa syudad. Samtang kapulisan sa probinsya ug dakbayan sa Sugbo istrikto mo inspection matag buntag sa tanang PNP issued firearms sa mga pulis aron dili kay magamit sa laing tawo o ka sa ilang anak. Kini ang headline sa ato mga balita.
7: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
9: This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
10: Kanunay gyud na akong giampingan kining akong tutunlan kay mao gyud ni importante sa akong trabaho isip magsisibya. Pero usahay di gyud mapugngan nya ubhon ta. Unya mapiktuhan usab ang atong tingog. Katul pagkaayo atong tutunlan. Maong paminaw gani nako, dunay ubong moabot. Mudali dayon ko og inom sa tambal nga ako nang gisaligan kay paspas kaayo muwagtang sa ubo. Sa ingon, dili mabalda ang akong trabaho. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Mga kasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay dili malikayan ang hasol nga ubo, katul sa tutunlan o dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post nasal drip o sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asan dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw, walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab, nasuwayan og masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Naka-survive ka tibuok adlaw, kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
0: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: At oras karon, alas 7:47 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, ang hassle ng mga patong na fees, may patong mag-cash in. Kahit pag-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na na mag-cash in sa partner merchants. May bonus ka pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash load dahil siksik sa bonus. May bonus data, pang-internet, longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na tipid ka sa free cash in partner merchants. Sulit pa ang pag-load ng GCash load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBOR-TM 02-7213-9999. Other networks fees may apply to no more. GCash, Kodji Exchange Incorporated, is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Balita sa atong DYHP Answer to Win promo. Magpaabot din hi ang 200 pesos nga GCash premyo. Alang niya itong makahatog og sakto nga tubag sa atong simple kayo nga pangutana. Naara sa atong mga balita. Plus, naka-follow pa yun sa atong promo mechanics. Kinahanglan nga naka-like, naka-follow o naka-share ka sa atong mga Facebook pages din sa DYHP. DYHP Arimen Cebu. O niya ang Facebook page ni attorney, ang attorney Rufil Fernandez Banyo. Niya kinahanglan pili uno katong dunagi blue nga mark check de sa kilid sa iyahang pangalan. I-share usab ang programa ni attorney Rufil nga straight to the point kay diha sa live na itong program. Ano ninyo din na ibutang ang tubag sa atong question akong ihatag karon tong taon. Comment section sa straight to the point program ni attorney Rufil. Ibutan ninyo dihan tubag, ha? Itawag lang, narin na ta sa atong pangutana. Itas ko an, international nga showbiz. Isama ning country singer, ito ni sa abroad ha, country singer, composer, unya niagi pag yun pagka-actress nga Nita Liwan, nga ito sa laing kalibutan. Nga karon natandog ang industriya sa musika, dili lang dito sa Amerika, kundi tibuo kalibutan, labi na mga fans niya sa iyahang pagka-singer. Kinsa man ni ibutang ang tubag din ha sa comment section ha sa nag-live na programa karon ni attorney Rufil. Singer, actress, composer nga ni Nita Liwan sa edad nga 80 anyos nakapatay og sa industriya sa musika nga na nasubok sa iyahang pagtaliwan. Unya veterana country singer. Nala ang tubag ni Ana, ibutang din ha sa comment section. Sabag ni Emskin Yones, may mo assist na to. Pag tanaw kung kinsa din ay nakatubag sa atong question, unya plus naka-follow pagin sa atong promo mechanics. Okay, balikan tani karon taon-taon ha, ang inyong mga tubag. If continue lang na niyo pagbutang din nag-answer kay mientras dili pa ta makapili o winner sa atong 200 pesos nga GCash. O, important lang sa atong showbiz ron. Nga, diha na itong gikuhang atong question. Arinata sa Italia sa itong mga balita. Cebu City Traffic Management Coordination Committee kung TMC Board may sugyot paghulmag o sa ka-joint task force din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.

0: Sa simulsery Traffic Management Coordination Committee kung TMC Board ang paghulmaw Joint Task Force sa syudad. Tinamin na kaya ng kalibog sa ubang mga buhatan sa kagamhanan sa bayan pagtuman sa mandato ni ini. Partikular na pag-implementar sa mga palisiya o ubang mga ordinansa sa syudad. Gipadaya ginoon ni Mayor Nestor Archibald kaya pangtunan ang maong sugyot.
1: Ako pa nangihistor yan. Yan parang mapaskwas ang mga ordinansa.
0: Si Mayor Nestor Archibald ang Joint Task Force nga giduso sa TMC Board. Langguban unya sa masakop gikan sa simulsery Transportation Office kung CCTO. Prevention, Restoration, Order, Beautification, Enhancement, and Probe, Office of the City Markets kung OCM, Philippine National Police kung PNP, o City Environment and Sanitation Enforcement Team kung CESEP. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo Boy Nationwide!
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Wala yung sukli.
8: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
9: Secure with GCash Lock and Save.
10: Biometrics authorization, usa mo bayad.
11: Sakto payments, secure checkouts.
12: Pay online with GCash.
13: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G Exchange Incorporated is regulated by the Bank Central ng Pilipinas.
14: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
15: Mga kasama, nakasinati na mamuan nang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas musamot pa, lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed me Phenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuwayan na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Phenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Great Pines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
17: SM 3-day sale.
16: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747 Series of 2026.
18: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung mapasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ug ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga New Zip for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride Ibuprofen plus Chlorphenamine Malate plus Paracetamol is the generic name of Nuzep. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob si pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Sports ngayon. Sports ngayon.
6: Ato paminaon karon ang atong balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ng international boxing judge kasama ng Edward Ligas. Kasama ng Edward, may buntag.
7: Kasama ng kyan, may buntag sa atong mga suking tigpaminaw. Kining inyong balita sa sports, gatol kanyo sa DTX 500. Andam na ang gila sa Pilipinas sa ilang duwa ug mang andlawa kontra sa national team sa Jordan alang sa fourth window sa Gilas qualifying alang sa FIBA World Cup sa sunod tuig. Si coach sa team Kon magsalig sa iyang 12 ka mga players no nga puro mga Pilipino human nga wala gyud makaabot si Justin Brownlee nga usas mga naturalized players nga nagpaalim pa tuwa sa San Diego ka California tungod sa iyang angol gawas ni Justin Brownlee Jordan Clarkson wala usab makaabot sa Pilipinas tungod kay wa kini tuguti tungod ka adunay existing contract sa New York Knicks diin maoya kasamtangan nga NBA champion lain unta nga naturalized player nga si Vinny Boatwright dili usab makaduwa tungod kay sa matud pa sa Malacañang sa tigpamaaba ini nga press officer nga si Attorney Claire Castro bisan pa man og nilapse na og 30 days no pag sumiter dito sa Malacañang aron pirmahan ang naturalization ni Vinny Boatwright. Aduna pa yung mga requirements nga wala pa ma-comply sa maong player. Una ini ang maong oath of allegiance. Ikaduha ang naturalization certificate gikan sa Bureau of Immigration.